0: ayos sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas, magabuti ka. D3 Bio.
2: O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall, hindi manami ang akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas, magabuti ka. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas ka antioxidants. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamig ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka, DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Sang una yan, niwang-niwang sa akay, wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nanggit ang akong nga paminal. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka, mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Rosita, my listeneria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung magabot ako ng menstruation. Yung nanggit ako makabatsyag pang sakit.
1: Mighty C. Mabaka, sa mga butika.
7: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
8: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
9: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
8: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
10: Good news!
11: Good news!
8: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
10: Libre?
9: Libre!
10: Wow!
8: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: Cheers sa barkada nating
13: Night Shift!
14: OT!
13: Breadwinner!
12: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
14: Drink responsibly.
12: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
15: Halika mga langaw! Ari na ang paborito nato niya ilaw! Halika
16: kaya! Oh, hindi! Nga
10: Eureka Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
17: Nestor, ang sinaing!
18: Luto na!
17: Ang labahan!
18: Nakasampay na!
17: Ang uniform ko!
18: Naplansa na!
19: Ganito ako!
20: Tigasi!
19: Tigalapa!
20: Tigasay!
19: Tigaplansa!
20: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
19: Sa gabi,
20: ako ang bossing!
19: Dahil kasangga ko!
20: Ang Extend!
19: Supplement for men!
20: Lourdes!
19: Tapos ka ng maligo!
21: Yes, darling! Come to mama!
20: Extend Food Supplement for Men.
19: May maca at lavawaska
20: na nagpapataas ng energy
19: at stamina
20: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
19: para sa matinlo na dugo.
20: DTX 500
19: para sa healthy gatay.
20: DTX 500
19: ang DTX 500
20: ang may mataas ka antioxidant.
19: Nga amo naman
20: ang nagatinlo sa imo atay.
19: Basta tinlo ang atay,
20: happy kanunay.
19: DTX 500
20: masaligan,
19: epektibo.
20: DTX 500
19: mataas pala ang imo blood sugar.
20: DTX 500.
19: Ikaw ba na
20: ang may diabetes?
19: DTX 500.
20: Ang DTX 500
19: ang may powerful compounds
20: nga nagapanubo
19: kagakontrolar
20: sa imo blood sugar.
19: DTX 500
20: masalrikan,
19: epektibo.
20: DTX 500
19: D3 Bio.
22: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
23: D3 Bio.
24: Ang D3 Bio
23: yung may BCO.
24: Ang BCO
23: yung may D3.
24: Mabagat sa mga butika.
23: D3 Bio.
25: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
23: D3 Bio.
24: Ang D3 Bio.
23: Yung may BCO.
24: Ang BCO
23: yung may D3.
24: Mabagat sa mga butika.
26: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
27: Wow! May puso.
28: Ang oras sa Pilipinas, alas 8:08 sa aga. Oras kinadzulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C.
29: Foro de los Pueblos.
30: Foro de los Pueblos.
28: Padayon sa Foro de los Pueblos, The People's Forum, sa gihapon kaupo ninyo, Ted Aujero Francia. Si Ma'am Ninfa Tahala nagapamati, Santino Santino, habanya kanamon, tana Ted, huni palang kapertahan ni Islaw. Para nago doon mga bata. Diyan ka mo sa Teten Store sa Pasig City, no? Nin Fatahala, Jean Seaman, kay Ma'am Nenesan Presya, Ma'am Jinaline Arceo Amaro, sa Banwa Sang San Francisco, Agusan del Sur, Rampart Mendoza, sang una kinawata man ko kanding Ted Gabosong pa. Analibade, sa umang party kadingli, 20 kabilog ngayon nagbulang nga manok. Gintaymingid nga nagaulan. Kinawat man sa mga tontong niyo. Di sa barangay sa Pau Dumangas, Iloilo, tatlo ka mga kanding.
29: Foro de los Pueblos.
30: Foro de los Pueblos.
28: Way pa ni matapos ang pagpaminta subong sa kabataan. Ang kabataan subong mas maisog pa sa ginikanan, mas maisog pa sa mga manunudlo.
29: Foro de los Pueblos.
30: Foro de los Pueblos.
28: Amo to natabo sa Mako sa Davao, si teacher Roan Pascua, ginsaway niyang iyang mga estudyante nga grade 10 kay May Aritos. Sila pang misog, kinastigo ang mistro.
29: Foro de los Pueblos.
30: Foro de los
28: ano naman yung kaso, sining mistro nga taga San Miguel, Iloilo, pero dito nagatudlo sa New Washington, Aklan, nga ara subong kritikal ang sitwasyon, ha? Ara sa intensive care unit sa ICU sa isa ka ospital sa Banuas ang Kalibo sa Aklan, bangod nga tinukapan sang estudyante. A report ni K5 Romy, ginadulong sang Mighty C.
26: K5 News FM. Kampyon Report.
28: K5 Romy, si Ted dire sa Iloilo. Mighty C, morning, sir.
31: Yes, mayong aga Ted, no? Hindi lang si 5 Ted na naka-critical sa ICU yung 50 ma, yung kapatid sir, kundi ginbaywen kita sa mga walang karangas na sinabuhi
28: kita. Napatay, Ged? Napatay na?
31: Sa Pribadong Hospital. Dili sa aton sa Banwa, dili sa amo sa Banwa sang Kalibo, no?
28: Mm.
31: Ang ining nga istorya sa tuwa kini nga sister sa kini nga estudyante. Actually, ko nagtaliwan nga Domingo, no, sa Hulyo 25, no. Nagpatigayon sang pag-inom kini ara nga okasyon diri sa sangka Banwa kag bisan ka barangay nga sakop sa Barangay Mabilon, New Washington. Ining duha ki 5-10, no? Nagkapatigay nga mas nungino, may mga upod na sila, mga distance, mga barkada man. Sa sangka panimalay, no? Sang ilang mga barkada man. Sang kinipicture, nagpukod pa sa ila para mag-inom si 5-10. Now, naabot sa punto nga natapos sila nga panimalay, kasi hindi pa na natapos man kay naabutan sila until 12 midnight sa pag-inom, kay siyempre, eh, balman. Manami man ang istorya, kag okay man ang ilang pag-enjoy sa inyong party, medyo na okasyon, no? May person man ay. Ang natabo kay 5-10, siyempre nakubog na inyong pagtimba ng partido rin. Ang inyong estudyante nga sangka, doon siya to be anyos nga student, kag inyong teacher nga 52-year-old, tama ang balmo nga, ang teacher sa San Miguel Iloilo, pero frequently nag-tudlo sa amon sa Bulutuan, sangka pribadong eskwilahan, no? Sangka maritime school, pinis amon sa Provost Aklan. Nagsuhaw kay 5-10 ang medyo bukot pa namin balang debate at istorya. Hindi nga duha kay 5-10. Sangka among anik na nagsuhaw ang istorya sa debate na wala sila nang kaintindihan kay 5-10 sa inyong punto.
28: Kay 5, Romy, manawag kami doon sa mobe. K5 Romy, fluctuate din mo signal man. Mga bay ko, si mo ba si kung kina speakerphone mo, hindi lang na ipag-speakerphone palihog para nga mayong signal ta. Sige, maridial kita please, Sir
31: okay.
28: Paul. Maridial kami na sa imo, K5 Romy, ha? Romy kahilig sang K5 News FM Kalibo.
30: Foro de los Pueblos.
0: Foro de los Pueblos.
28: It's a sad news kay ang 52 anyos nga manunodlo taga San Miguel Iloilo. Kabalong tabi kong din ginang exact nga address sa San Miguel. Maestro sa isa ka maritime school sa Aklan. Okay nang aton head. Balik ka tabi. K5 Romy. So, to make the story short, may pag-inom-inom sila ang maestro nga ini. Pila kabilog mga kaupod niya sa ilimnan na K5 Romy?
31: Andamo man sila, sir, kay mga more or less, mga less than siguro mga pulo man sila sa isa ka balay nga ginaimnan nila. Kasi just po lang na K5-10 nga inisimpre ang estudyante, ang teacher, may timpo man nga nag-iba-iba man sila.
28: Banding, K5-10. Okay.
31: At amo lang itong punto nga medyo may una nga nagtuha nga medyo mainit ka lang diskusyon sa tunga sini nga teachers kag ini nga estudyante. Kag nagalikaw na kong tani, kay hubog na kayo abining teacher K5-10.
28: Ano nagmaoy sa o? Nagmaoy?
31: Ha?
28: Nagmaoy yung maestro?
31: Di siya maoy.
28: Oo.
31: Kasi siyempre, balan mo pag teacher kag estudyante ang katubang damo ng mga palupad balang mga istorya man. Siyempre, kapakita man ang teacher nga teacher-bitsa. So pag-abot sa istorya, siya ginang bangka. So damo bisa yung sugid. Now siguro, inang estudyante, why siguro na nakontento kag medyo nagtuhoy ng bukot manami nila nga pag-alatubang. So naglikaw nang teacher, nagpauli na nga ni Kuntani, K5-10, no? Mga after it, 12 midnight, kag nagsakay na Kuntani siya yung motorsiklo para nga magpauli sa adiri sa Banwa sang Kalibo, kay diri siya nag-board. Galing, why pag-sakay na siya motorsiklo, din sundan sa kag gindalaga sa sila nga suspect nga 19-year-old nga student kag tulop, no, kaya mismo karang ulo kag siyempre ay wag isa ka preparar ini nga teacher kay balang uman nga siyempre hipo kag wag sila expectar nga sundan sa sang iya karang estudyante kag matapos nga gin tulop K5-10 siyempre amo laging punto to na lipungan lagi ini nga biktima kag pagalipong nahulog pa ini sa
28: motor
31: nga motor kag nagtubli pang iyang kan magtubli gid pala yang ang kantog sa iyang kaulo kay syempre lipong ka na tapos di ka pa makabalanse so nahulog pa sa semento ag amo to K5-10 nga nagkuan no nangin critical lang iya kara kondisyon no so matapos nga natabuhin ng incident syempre nabalaw ba na nag-aranagin nagresponde na nga itong mga katapos ang amon diri kapulisan sa New Washington gin-dakop ining suspect, no, gin-custodia kay ining biktima gindala sa itong hospital. So mga 4 days kay Merkules. So Sunday, Monday, Tuesday, mga almost mga more than 3 days ha, nakipipted nga nakipagbato sa iya karang kondisyon, no, sa iyang lawas sa sangka akilalaman kag pribadong hospital.
28: So may ano na, na brain may brain injury siya, may brain hemorrhage.
31: Yes, may amo na git pipetted, no, ang yes. Iyang last throes yang ulo parang may nga nag blood clot kit ang iya ulo kag wa gid nabugtaw bay kay pipetted matapos do lang agin tulok siya wa siya kabugtaw.
28: Asa
31: mapatay ang asang doktor nang diagnosis dapat ko nang tawo gali nga makatulog kag may mga amo nang mga blood mga inamatsag bala dapat within 48 hours dapat makabugtaw siya kag maka-response bala. So why nakabugtaw kag dudiretso lang ang iyang tulog kag amo to gani nga why nakabugtaw haron na disgrace kay pipetted.
28: Usually ang kwan sa na kun ma-disgrace siya ang tendency sa nasang pasyente matulog so ginapukaw na siya to make him or her conscious kay possibly sa mga internal bleeding or injuries bala kay 5 Romy diri kita ang mistrong ini din nila dako sang suspect nga estudyante
31: medyo pala man siguro siyempre medyo parehas lang siguro kay 5-10
28: lo pareho man lang
31: ang kwan ang teacher kay kaso lang abi siyempre amo tong simptom
28: na mo
31: kag siyempre 52 year old na abi ang kwan ining biktima.
28: Ano gid ang kwan kay 5 Romy, ano sa investigation sang police, ano ang ginrason sang suspect nga tila pungol niya mistro niya?
31: Actually hindi pagid pan abi wa pagid na may ka hatag pagid sang dugang pagid niya kompleto ang amon kring PNP kay padayon pa ang investigation last time naka tatlo kami dito. Pero ang ini sila ambing hatag sa amon is may ara sila nga mainit karang nga diskusyon sa di mahamal kung sa klase kay 5-10 or sa grado or ano pag hinabi nga posibleng nga diskusyon. Pero amo lang abi pa initial pang hinatag sa amon nga report sa aton karang nga PNP kagwabi kami kabalik after sa aton nga natabo pala incident kay 5-10. Nagamo nga ni kagapon lang abi na balitan amon si ringa amo nga ni buwian sa hula matinabuhi. Ini nga biktima kaya siyempre nakulong man naman ang suspect. So kaghapon lagi gin-inquest lagi sa K-5-10 dito sa aton sa amon dito sa Nakla na Prosecutor's Office para sa kaso nga ranga. Data abi gin-file sa iya is frustrated the homicide. Eh siyempre ang biktima arap paghihapon sa ICU nakipag
28: masakan niya sa kwan?
31: Iyan nga sakit. Kaghapon nga medyo na-discretion na gitag na gin-duan sa hulang na sinabuhi. So diretso na gitag sa kaso karanga. Homicide that if I've Ted ang ginpasaka sa sini nga suspitado kay 5-10.
28: Ang maestro ni kay 5 Romy, ang maestro ngayon ni ano ni sa ng kasado or single?
31: May asawa na kay kwan abi na medyo kwan bala sa maritime school kay medyo bala naman laban ng mga siman bala kay 5-10. Ining mga model sa school. So siyempre nagatudlo man dire kag amo nang kwan amo nang sitwasyon holding ng mga
28: yung pamilya niya ari ara dira sa Kalibo po niya or dire sa San Miguel Iloilo din nga particular nga barangay sa San Miguel
31: sa kwan sa kay partit sa San Miguel lang abi ang ginambal ni 5-10 para barangay Igtambo.
28: Ay Igtambo. Oo, okay, so before niya sa Manua ang ginika pila ka bilog ang kabataan sining mistro
31: medyo negative pa kita kay 5-10 na nakulat ng information pero may asawa ini may mga kabataan.
28: Paliog lang message sa kwan kay
31: ilang edad niya 52.
28: No, kay 5 Romy, paliog lang message sa karon diri kay 5 Paul. Ang kung may kompleto na kumadang details ang maestro Black kay ipalocate naton ni karon na kung naibaluan na niya sa pamilya.
31: Oo. Okay, 5-10 oh. Ang tala yung pamilya na diri matangani kay 5-10 sa akla nagkatsukadto diri nga nagpa-confining biktima. Ito no kung may nakapauli na dira sa ilang area sa may pagkisang barangay
28: Igtambo. Barangay Igtambo.
31: San Miguel la Iloilo.
28: Oho. Ano ganitong ano ganitong
31: amo pagyan no ginapantra mo ginantaw kon ini nga bangkay bala kon karon na pabalik dira sa may pagkisang Iloilo license nga sila ay nag-starting probably din sa amon sa panawad sa kalibo kay K5Z. So amo nang kaso si K5Z, no? Wala pa ako, no? Kapiyan sa ining prospect si Pre, panawad naman ang kaso homeside. Available naman ining kaso. Kaya kung pangit ang akong pangit ginatukib subong, no? Ang madalong gid niya motibo, kung nga nang gusto punto, na medyo wala gid sa pukong ining nga estudyante niya. Yan, nga gid, not only gid sa pungol, kundi gid sumpagid, no? Gid sumpagid sa tel mapatay, ining nga, ilang teacher sa isang kapribadong blutuan sa amon sa probinsya Takla na K5Z.
28: K5 Romy, salamat.
31: Sa K5Z, sa direktamente din ang report sa probinsya ng Aklan. Sa gapon ako sa K5 Romy Kahilig para sa kampiyon niya balita, Serbisyo Publikong Kalingaban, diri sa Kalibo, K5 News FM.
0: Foro de los Pueblos.
1: Foro de los Pueblos.
28: They're trying to ma-locate ang pamilya sang may strong ini sa barangay Igtambo, San Miguel. Maestro siya sa isa ka maritime school sa Aklan, natabo ini sa New Washington, gaboard pa siya sa Kalibo. Tinukapan sang iyang 19 years old nga estudyante. Tiubog na mo, masakay na sa iya motor. Pag sakay niya sa motor niya, tinukapan, bunggo ang ulo niya, tinukapan. Wai pa ni mabibaluan, Ma'am Bambinga, sir, kung sa ulo tinukapan, no? Organi nga ang iyang brain hemorrhage, internal hemorrhage, it's because nga bumuna lang ulo niya sa lupa or sa semento. Amo ning dapat nga usi sa undugang kag kun ano ang ginbaisa nila kun nga nagdumot gid ang suspect. Makamong ka papauli na mo galakat gani mo ma tapos ang ilang drinking session agin lagas pagito sa ang suspect kag tinukapan.
0: Foro de los Pueblos.
1: Foro de los Pueblos.
28: Dapat ila shoulder ang hospital bill sa parents ang student, tambal ni Ma'am Rosemary Agramon. Akon gin pilit ko gid hindi ako mag matulugan sang ma-stroke ako kag sa gapangamuyo lang gid ako, tambal ni Ma'am Rosemary Agramon. Pero subong Ma'am Rose, kumusta ikaw? Libre lawi ka man Ma'am Rose sa Saudi, no? Sa una sang sa kagahon pa kita nagaprogram, suki ta gini si Ma'am Rosemary Agramon. Ang ila pala tuwasan sa to ang prayer setamol. Alas 8:22 na sa aga, oras sulong sang MyTC kag DTX 500.
0: Foro de los Pueblos.
1: Foro de los Pueblos.
28: We'll pause for a quick break, magbalik ta. Kaso sang tuberculosis sa Pilipinas nagasaka. Kag ano ang latest investigation sang Iloilo City Police Office sa iskandalo sa Esplanada 11. Sa diin na ginhawanan na to subong ang marikot nga lugar.
0: Foro de los Pueblos.
1: Foro de los Pueblos.
28: Magabalik ang Foro de los Pueblos.
2: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, ako gidang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
5: Mabakas, magabuti ka.
3: D3 Bio.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
3: My D3.
5: Malakas, magabuti ka.
7: My family history ba na kamuusang diabetes?
3: Mag-DDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-DDX 500 ka na!
7: Ang DTX 500!
3: Ang may powerful compounds!
7: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
3: DDX 500!
7: Garantisado!
3: Epektibo!
7: Aramis mo!
3: DDX 500!
7: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
3: Magalingin ba na ang imo nga uno?
7: Masami nagapangihi!
3: Masami ginauha!
7: Masi may diabetes ka na!
3: Mag-DDX 500 na!
7: Ang DTX 500!
3: Ang may powerful
7: nga nagapanubo
3: sang imo blood sugar.
7: DTX 500.
3: Garantisado.
7: DTX 500.
3: DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka, magabuti ka.
9: K5, Kalingawan sa Barangay at Fiesta. Basta Edition Iloilo City. Luyag mo balang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay pagkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo. Ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa KKB ka K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition.
10: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
10: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
12: Mabasa ka butika.
10: Glaucoma.
13: Eye Care Gold Capsule.
10: Bacterial Conjunctivitis.
13: O Pink Eye.
10: Eye Care Gold Capsule.
13: Eye Allergy.
10: Eye Care Gold Capsule.
13: Cataracts.
10: Eye Care Gold Capsule.
13: Ang Eye Care Gold Capsule.
10: May aras ang lutein.
13: Vitamin A.
10: Vitamin E.
13: Vitamin C.
10: Zinc, Kagdilberry Extract,
13: Eye Care Gold Capsule.
10: Para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health,
13: mag-inom sang Eye Care Gold.
10: Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw,
13: Eye Care Gold Capsule.
10: Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
13: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Anika. Kulayan ko mangi-gay-gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
13: Mighty C,
12: mabakala sa mga
13: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
13: Mighty C,
12: mababaka sa mga butika.
9: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na! Gasakit ang tiyan?
13: Bugs for Biotics!
9: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
13: Bugs for Biotics!
9: Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan,
13: mag-Klinika
9: for Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
13: Good news!
9: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
16: Libre? Libre!
9: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
17: Gabasa na naman bala ang imo.
16: Ay, gabasa na naman?
17: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
18: Always nagabasa.
17: Kag nagabaho ang kilikili.
18: Mag-Clinica Deo Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Clinica Deo Fresh.
16: Nagabasa na naman bala ka.
17: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
18: Clinica Deo Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
20: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sa mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sa multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
3: Extend Food Superman.
4: Ako si Ere.
5: Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no?
4: Siling sa amigo ko.
5: I-try ang Extend Food Supplement for men.
4: Kaya epektibo ko, no?
5: Akon gintilawan.
4: Abaw.
5: Gatok turaok gid ang akon man, no?
4: Kanamit gisa experience ba?
3: Extend Food Superman for men.
6: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadunog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
3: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysa ang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
3: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
8: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tay.
8: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidants.
3: Nga amo naman
8: ang nagatinlo sa imo atay.
3: Basta tinlo ang atay.
8: Happy ka nuna.
3: DTX 500
8: Masaligan
3: Epektibo
8: DTX 500
9: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
10: Nga pamati, gita ko sa K5 News FM. Kitamo, gita ko natunan yung mga health tips sa linki Dr. Mil. Uy, nakabuli kitini sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia, sang barangay Ortiz City proper. Tunay na ka K5.
9: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
11: Wow! My puso.
8: Mahigo bala ang imo dugo?
3: DTX 500.
8: Masamit ka bala ang gina-allergy?
3: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
3: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
8: Nga sa masami,
3: amo naman
8: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
3: DTX 500.
8: Masaligan
3: DTX 500.
8: E3 Bio.
12: Ako si Gabriel. Nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dilargo. Gamay na ako nga buyon.
3: D3 Bio.
8: Ang D3
3: yung may VCO.
8: Ang VCO
3: yung may D3.
8: D3 Bio
3: with VCO.
13: Ako si Boy Fidel, isang ka health researcher kag isang man kaladjuster nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
3: D3 Bio.
8: Ang D3
3: yung may VCO.
8: Ang VCO
3: yung may D3.
8: D3 Bio.
14: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Wow! May puso!
15: Oras, alas 8:35 sa aga. Oras, ginadulong sang Clinica Spore Biotics DTX 500 kag Mighty C.
16: Foro de los Pueblos.
17: Foro de los Pueblos.
15: Padayon sa Foro de los Pueblos, last threat sa aton program. Are you still there? Ara pa kamudra? Ambal ni Ma'am Rosemary Agramon, imagine ang maestro na dulaan trabaho tungod mga kabataan nga kulang sa guidance sa ginikanan. Winifreda Sarmiento, ang dungan-dungan naton shadow ka sensitive nga part ka ulo. Once makabunggo, maamnesya ikaw. Kag kun strong ang impact, ma brain hemorrhage. Habang ni Ma'am Laura, sakto na no, manang dungan-dungan. Raji

0: Busil, Raji Busil. Thank you, sir. Din ka sumong sir nga lugar. Salamat kita. Epekto ka agwa di patarantated. Our education is always education begins at home. Hindi naton pag-i-tolerate ang aton kabataan sa mga nonsense. Bawal sa amon mga kabataan ang mga unpleasant nga matinaga nga mamuyayaw. Correct. Ang pagpamuyayaw nga naan ka laway na. Na ang pagpamuyayaw hindi kinamanami para sa aton tanan.
1: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
0: Pero tikon nga istorya mong imo self bala. May ginatawag ka nga internal dialogue. Itong hambal bala naton. Ang internal dialogue, makapanami ini sa imo utok. Pero depende. Kung ginistorya mong imo self, mamakabi self in diabetes, dali pungko anay. Ikaw, Sir Paul, dapat ginistorya mong imo self, Paul Adrian, pungko, pamate! Unang ponto! Pungko, pamate! Unang ponto! Ponto pa ponto! Kung ginistorya mo, Sir, no nito, sumbong imo self, basta nga hindi harsh ang tinaga nga ginhambal mo, may manami nga epekto, no? Mag-istorya kasi mo self, dapat ginag-istorya ka sang positive. Sir Golden Coco, kay Sir Gilbert Abonyawan de la Peña, kay Sir Bernard Garbosa, Sir Roy Dimyar, Sir Tonton Binyas, dapat nga kwangid ng positive. Neuroplasticity explains why the brain stays adaptable sa bilog nato nga kabuhi. So ang ginistorya mo sang positive nga mga tinaga ang imong kagulingon, Sir, nito, nag-balance na sang nervous system, no? Ang lain-lain nga style sang self-talk, nag-trigger ina sang lain-lain mga chemical responses sa lawas. Kung harsh ina ang critical self-talk mo, Sir John Lee, mag-activate ang amygdala. Amygdala. A-M-Y-G-D-A-L-A. Kwanin na sa ng fear center sa imutok. Kag nag-release ina sang stress hormones pareho sang cortisol, adrenaline, no? Pero kung ang imo nga self talk nag-encourage sa imo nga okay lang ina self habang may buhay may pag-asa tayo. Kung sige ang istorya mo sa imo kolingon blaser no wata borno apitong manong igos Lara Sir Dan Calvo nga lang gina-encourage mo yourself, ha? Nag-release ina sang dopamine kag oxytocin nga nagapanubo sang heart rate kag nagapatanla sa imo nga thinking sa imo pangunauna, no? Tapos may less activity sa imo brain regions nga maangot sa social anxiety. Naganubo ang imong anxiety, ang mga kabalaka mo sa mga sitwasyon sa kabuhi bala, no? Ang prefrontal cortex, ang area sa din nagagovern ang decision kag focus, nagadamol sa nga hindi sa dali-dali maapektuhan sang negative nga managakalanabo sa palibot.
1: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
0: It cultivates healthier mindset, no? Healthier mindset. So ang imuon mo subong, kutib-kutib ka na dira. Ma'am Arlene Clarito, dira sa may Dilarama City proper, kay Ma'am Malu Lago, kay Ma'am Mirna Lago, kay Ma'am Lodi Gulilaw. Samtang kaluto ka, Ma'am Rose sa Kabangalimbagi, kutib-kutib ka na. Basta encouraging nga matinaga ang imuhang balon, hindi ka magambal nga, way ka pulos! Way ka gay, dalhin sa una, way ka pulos! Di kon amoy na mabatian mo, it's a negative ina nga bagay, negative ina nga thought nga nagkasulod sa imo paminsaron.
1: Foro de los Pueblos.
0: Sanbay K5 ka, at seko si K5 ka, ang pagkape, maangot ini sa pagnubo sang risko sang stroke, heart failure, kag type 2 diabetes. Ang kape, nag-unod sang helpful plant compounds, pareho sang polyphenols, nga nagapanubo sang inflammation, kaya nagasuporta sang heart and blood sugar health. So kung ako sa imo, Sir Remy Amado, kay Sir Billboard, sang Light of Glory Taxi, Avanza 547, magpangapin na kamo sang DTX Coffee Mix, Prebio Coffee, kag DTX Premium Coffee.
1: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
0: 2 or 3 ka cups kada adlaw, nag-offer ini sang benefits sa mga katigulangan, no? Patanlas sang imong pangunauna. Nagapanami sa imong tulog kag pagana sa imong nga gusto nga mag exercise.
1: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
0: Gapangapin ako, mali, Radji Busil. Din ka sa buong sir nga lugar. Taga Banati, come on, sir. Salamat kid, Ma'am Rosemary Agramon. Si anong statement ni Iloilo City Police Office Director, Police Colonel Wilbert Parilla? Sining natabo, drang iskandalo sa Esplanade 11. Kahapon, may nag-share sa ato, naman niya lang tawabla, sining ko na-discuss na mo na sa program. Maluoy ka sa mga magkagugmang ato. Ang babae, 17 years old. Ang lalaki, 18. Ti, ambot sinuto yung kainam. Bilis karon lang dinaga kainam. Kamu na lang da ang utangot kung anong botsingon sang kainam, Sir Paul. Ibalis kad ko lang ni. Gagin videohan niya, giti, udong adlaw. No, udong adlaw, no? Parinti ko, taga Banati, ha? Radji Busil. Din ka sa Saraga, sir. Taga, kuhan ka, sir, taga Sigangaw. Radji Busil, salamat, git. Di, samtang, kabataan, bla, binila, hampang-hampang, bla. Kapon, gini sa udto, may well-meaning man kita nga tagpalamati. Si Mami Luz Pregulam ba niya? Na ano na yung mga kabataan? Subong man, yun yung insindihan, no? Dito pa, ya, of all places, dito pa, no? Tiyan ba ko gani, may mga tao, gani, may mga tao, abi, K5 Garden, na they are hype up more kung may ara sang risgo. Nga madakpan sila! Madakpan ka! Kaya dako ginansan sa madakpan ka, kakapin pa sabong nga may social media. Report ni K5 Garden, ginadulong sang Extend Food Supplement for Men.
3: K5 News FM, Kampyon Report.
0: K5 ka!
4: K5, Ted, sa Subong, no, tinasapol na sang mga otoridad naton ang ining ginikanan sang babayi. Iti natumod ini siya K5, Ted, paagi sa iyang uniform. Gingatuan, una, gingatuan ni sang aton nga kapulisan ang eskwelahan hasta nga nagpositive, no? Or confirmed nga ang ining babayi tidira nag-eskwela pagingatuan sa balay ang ining ginikanan niya K5, Ted. Kung may baluan, taga-diri lang man adi sa syudad sang Iloilo, no? Pero according diri sa kay Police Colonel,
0: Wilbert Parilla
4: ang aton nga City Director K5 Ted diri sa Iloilo City Police Office nga miara sila sa mga bike patroller diri sa ICPO kung sa diin amoni sila ang nagapangsulod-sulod sa mga esplanade naton K5 Ted, pero aminado ang City Director tanga indi sa tanan nga oras ang aton nga police K5 Ted mabantayan gid ang esplanade kag ti syempre kung may baluan damo kita esplanade diri sa syudad sang Iloilo K5 Ted, no, kag pila man lang ang aton nga mga kapulisan especially ang ining mga bike patroller ta nga makabantay sa mga esplanade ta kag suno man nga daan sa kay Colonel Parilla nga ang
0: ginatupad mo yo tingogao palapit-lapit ka biya palihog sa mouthpiece mo
4: K5 Ted.
0: Oh, sige ko nang nipis mo nga audio.
4: Oh, okay,
0: so may
4: okay.
0: No, may patrollers na, may mga patrol na daw, okay, gina na, at least we will feel secured sa pasalig ni Police Colonel Wilbert Parilla, ang City Director. But ikon lang taon mo mag K5 ka, kapon gin istudyuhan kong video bla. Ang magnobya gapungko sila, tapos ti amo to ang babe, i-refine ta lang abing tinaga ta. Ga sabak abi ang babae nga nakapalda sa iya nobyo. Ang nobyo niya to, ang iya sininga na dilargo to, identify man to kung name man to nga criminology school. Ang nagkuha sang video sa ila left side. Kay kung gapong ko, abis na K5 ka, left side mo, tapos amo na, sige to, abi ang ila activity. Okay. So, day and night, may maroving na dira, and that is very good. We hope nga hindi lang subong ay bangod nga may controversy, but day in and day out ni night time and daytime K5 ka Karen. Iti may iba man nga gusto magpakalinong, may natuwa nga solitude. Ang mga esplanade namin magpa-tinong-tinong da mo, magpa-muni-muni ka da. Galing kay ang threat sina na basi mold upan ka sa adlaw.
4: Pero suno sa kay Colonel Parilla, ang inang Esplanade 11 hindi pa nada human K5 Ted kay sa naligad gani ang suno sa kay Colonel Parilla. Nakagadto siya sa establishment na blacketi di black kung ang imuman nga nagatuan ang mga pangminanggaran noon bala K5 Ted.
0: Natural. Dala mo, hindi kita mag-settle for less. Don't settle for less. Kung makasarang ka man lang magkaon sa mga malahalon nga mga kalanaan, why not?
4: Ito dira mga Ted Aujero Francia, mga Wilbert Barilia.
0: Ah, natural. To God be the glory. Masarangan mo, ina. Kung gusto, tawgilan ko. Hindi ah. May mga blessing man nga makalantak, nakakato kita dira sa ano na, boat club?
4: Oo.
0: Isa sa mga yate, daging parking ko mo. Abagate, nabisoso ka. Ama, ambisyon ka lang, kung nakuha na lang. Ay manibayad. Pero, ano ang salabton? Dari kita yung K5 ka, anong salabton to yung isang nagpalapta to? Ano to nang nagkuha to sang video? Lalaki or babae?
4: Hindi matumod kung babae ini or lalaki K5 tad. Pero may mga kaso nga pwede ma ano itawag nga ma-file batok ni sa nagkuha sang video K5 tad, no? Pero ang iban nga mga tawo nagasiling K5 tad nga hindi man mabasol kung kaisa ang ining mga mag-take sang video bala. Uh-oh. Especially kung
0: ida mo na ning tendency mo.
4: Oo, nga nagkabinastos kay tayo syempre esplanade public ina iyang lugar.
0: Public place, no?
4: Oo.
0: Galing kay ti may istorya ko kapon nga bugada, tahong nga bugada. Amal niya, Sir Ted, kung ako lang itong gin ko anila video, kasuhan ko gin mo! Tiyang bako ton, ti ano nga may plano ka nga mapakuan ka man, ng pas Esplanade 11. Oo, mo nang may istorya ko nga bugada kapon. Amal niya, kasuhan ko na siya sang Republic Act 9995. Anti-photo and video voyeurism act of 2009. Magkaw ka sang video, presyo na, pwede ka ma-charge sa muna nga offense K5 ka.
4: Mm-mm.
0: May Republic Act number 10173 pagit, Data Privacy Act of 2012.
4: Mm-mm.
0: Republic Act 10175, Cyber Crime Prevention Act of 2012. Kag Republic Act 7610, Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act. Ang may mo nga tubangon sa mga nagbidyo niyo. Ilang pangampang to tingin ipasa nila K5 ka?
4: Yes, K5.
0: Matian tabi si Colonel Wilbert Parilla.
4: Oh, pamatian aton si City Director Colonel Wilbert Parilla sa aton nga pagpakigangot sa iya.
0: Kita gid abi no, taman gid ka klaro no. Of all places K5 ka.
4: Kung ako wala dire na lang sa akon.
0: Sige.
5: Sige. Sir, ang yung investigation ng Iloilo City Police Office doon po sa nangyari sa Esplanade 11 sa Lapu, sir.
6: Okay. So, hindi pa yung nakinalaman, no? So, we have directed immediately sa ating kapulisan na 5-5. So, yesterday, yung area at pinatingnan ko, ang muna kasi pinacheck natin yung leader kung bagong video or lumang. So, according to our police, is bago. Isayin yung ano.
0: K5 ka? Ano ko rin may nag-echo bala nga audio. Okay lang, at least nakuha na natin.
4: Nag-zoom meeting, ABC Colonel Parilla
0: sabong.
4: Sa nga time.
0: Okay. Sige lang, at least nakuha natin ang thoughts ang statement ni Police Colonel Wilbert Parilla. Luoy kita sa mga natungdan niya ni K5 ka. They may be mature na sa lawa sila, pero ilang emotion na hindi pa nagid amo nakakuan bala. Amo na bala ka mature. At kapon, ginlantaw kong video, not because nga gusto ko, ha? Galing kay ti, angkor kita, and gusto ta nga ibalon ang
4: yes,
0: mga
4: correct.
0: Details.
4: Correct.
0: Without malice, so ay ko na ganing patapos pa. Ang nag-video sa kilid mo, kung gapong ko sila sa left side sang Magnobia.
4: Layo na nato K5-10 kay kagapon to bala sa may area nga nagatuan ta dito sa kilid ang ano na may compound na da K5-10 sang isa ka flour mill, then may mga parkingan, may mga salakyan na da nga nagapark ang ibandong mga guba na bala K5-10, so posible nga dira gid nakalin kay tikita o na da gani K5-10 ang ato blang railings nga daging zoom lang gid ang camera
0: damo ginada kay balukang ang Iloilo River, ang Esplanade 11 sa tabok yun ako ni may sa likod blang part sang Capitol. May Esplanade pag inadang may Muelle Deli restaurant blang gatabok da.
4: Yes.
0: Damo na gid sa mga kamalamalhan nga natabo. Abi mo kapon, kundi nag-discuss na ito, na mo kapamati ito sa imo, si Sir Arman Cabarles, na namitan dito sa video mo nga dito ka sa Esplanade 11 mo. May nanugid man nga ng office sa isa ka board member sa may 6th floor nga ang driblaya sa Iloilo River lang side, kuni ang mga opisina nga sa Iloilo River nga side, office ni board member Jason Gonzales, Dominic Osos ang 4th district, Rolly Distura, Rolito Kahilig, kag Rica Garin C. Amo na dayang mga office mo. Isa sa mga opisina dira K5 Karen, nakakuha magani broad daylight alas 3 sa hapon, may magnobya man to. Ara gyud sa tadlong sang building sa Capitol diri sa may tubang sa Muili nga kuan nga ng restaurant. Naga kuan man to sila ga kutihay. Oh, ginagakutihay. I-refine ta lang tinaga ta. Kuan bla ano gani nang ginatawag nga gagmay bla nga ng isda bla nga ginahaboy sa Iloilo River. Ano gani panawag sa na K5 Karen?
4: Hindi ako familiar, sorry.
0: Oo, na mag boy ka bla sang buto sang isda bla. Anong tawag sana? Oo, ang tawag sana kuni fingerlings. O ti daw mo nagakatabo. Kag may isa pag inadopt tatlo na ka, mga kanada ka mga kaso nga dira sila nagapatupong-tupong without them knowing nga pwede sila ma-zoom sang kamera. Away sila kay baloto nga damo sila sang audience to sa Capitol. K5 ka rin? Oo. So, lesson learned ni para sa tanaway. Natong inakunde, mga kabataan nga ini. Misguided lang sila K5 ka. Sige, salamat, Ged.
4: Ang ini nga balita, ang ginadulong sinyo sa Klinika DTX Coffee Mix, sa Klinika de Alternativa Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol, si K5 Makoy Espeja, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.

0: Mahal ni Sir Edgar niya, ano ang conversation ni natin sa video, pwede sample. Huwag ka lang gani mapatapos, Sir Edgar. Ah. Naluoy kita sa kabataan niya to. 17 anyos ang babae, Pastor Bob. Ang lalaki, 18. Naka-uniforme pa, biti. Dakop, good sila. Ern Busil Bakruya, thank you. Jemela Cardiel, ni Miso Tahala. Katanda, gikay Ma'am Laura, gagata, gidya utok na. Griselda Buiko, Lumuhen, thank you. Bisan o ba, noon ka na, hindi kagit pagbabayan ni Jesus. Nabitin, patay Ma'am Rosemary. Alas 8:53 na sa aga. Pastor Bob, Nini MB, thank you. Kaya kita oras na sa Foro de los Pueblos. I'll go ahead na. Doon sa kraya pa, madaginot doon ko. I'll go ahead. Until then, Ted Aujero Francia. Para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mang klinika Sport Biotics ka. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pabakan sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: So una,
9: problem. Magid ako sa akong body odor.
10: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong.
10: Sadyan, nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap.
8: Mabaka sa mga butika.
6: Extend Food Superman for Men.
11: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Superman for Men.
12: Ang kampiyon nga istasyon.
6: K5
12: News FM.
6: 103.1 K5 News FM Tacloban City. 107.1 K5 News FM Olongapo City. 94.5 K5 News FM Calipo. 95.7 K5 News FM San Jose Antique. 100.9 K5 News FM Rojas City. 97.7 K5 News FM Dumaguete City. 88.7 K5 News FM Iloilo City. 95.7 K5 News FM San Carlos City. 89.7 K5 News FM Sagay City. 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno kag kumpleto sa health tips kag health information. Pagpamati kag makigbahin sa health discussion kaupod sa mga health experts. Dr. Ramil Uy, Dr. Sam Pedrosa, Boy Zulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Balik
2: Ligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Mayong aga sa tanan-tanan, greetings of peace. Kabay nga ang Diyos magpakamayo sa aton tanan. Na oras ubong, alas 9:02. Dire sa informasyon sa ikaayong lawas, aton pag-aistoryan mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan, of course, mga healthy lifestyle. Na amuning kinanglanta para manatili kitang healthy, dugay or medyo hindi kita dali-dali maapektuhan sa mga bakterya kag mga virus, no? Dapat kita maging healthy, no? So before anything else, gusto ko lang dal-on kamo sa isa ka anggulo nga dapat mag-take kita permi adlaw-adlaw sining Klinika DTX 500. Obdanta sing Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, of course, ining aton D3 Bio kag Klinika Spore Biotics. Upod naton sa aton nga programa si Brad Paul. Bag-ulang ko kabati, galing grabe na gini sa magwali.
14: Na.
3: Si Brad Paul, kag si Sir Boy Solita. Ako naman, si Engineer Ronnie Albao. Brad Paul, Sir Jean Paul, mayong aga.
14: Mayong aga, Engineer, kag sa mga kauturan, tanga 70 Adventist sa Bakuyangan.
3: Ah, Bakuyangan.
14: Oo, siya ginagabasa akong siling niya siyang Sabado. Nag-sermon ko to. Siling niya kasin ako ni Engineer Ronnie Albao. Gapamati, gigusin niyo per mi alin sa agas na magabi. Tiga pamati, nasusubong, igusin mo kasin.
3: Oh, mayong aga na ako na, kasa.
14: Na, hindi mo inablos.
3: Kadamo ko na yung mga kapartidusan.
14: Kuling ko ano, may moske diyaw. Wala, Adventista na sa sanguna.
3: Sa mga Disina family, mayong aga man.
14: Okay.
3: Kaydra na na, ang porsyon sang Adventist Church iya na iyagin donate walk sa mga Disina family.
14: Kanami. Sige. Moving forward, Engineer, mayong aga sa aton nga mga suki nga tigpaminaw, tigpalamati, no? May mga Bisaya speaking natugli dito somewhere, no?
3: Halo-halo.
14: Halo-halo na. Sige. Ay, istoryante, Engineer, ining paborito, tabla nga tambo.
3: Tambo?
14: Oo, tambo. Anong mabulig sang tambo? Hindi kawayan, wala bamboo shoots nga, amot, hindi ko ni kabalong luto, Sir Boy, guro sa gadni.
3: Kapos na lutoon.
14: Paano ni lutoon ang bamboo shoots? Kag anong mga health benefits nga matag niya? Kag ano ang mabulig sini when you are taking DTX 500? And good morning, Sir Boy.
3: Sige, Sir Boy, ang
14: good
3: pamilya.
14: Morning, Brad Paul.
3: Ang pamilya mo lang, pamilya sa mga panda, gakaon mo na singkwan, singkawayan.
14: Simpleng biraya siya. It is an attack.
3: Sino? Hindi. Mga pamilya.
14: Panday ka kung engineer. Ano naman mo? Halo sa panda. May panda. Kay ganit na karoon. Mapanda ka din na karoon. Anyway. Good morning. Good morning, Brad Paul. Good morning, engineer. Uh-huh. Mayong aga man sa aton mga suki. No? Isil North, Isil South, Isil OFW. Mga pinalangkat ng KSS supporters. Kay Slow Dubs. Kabay pa, kampiyon ng lawas. Kay naka DTX 500. Your cell protector. Remember, you need to protect your body from the within, from the foundation of your body, which is your cells. Ti ang protector na DTX 500, the super antioxidant, no? Gaputik ta sa aton against oxidative stress, nga gapatigulang sa selula. Kung tigulang ang selula, most likely tigulang man ang lawas. That's why mag DTX 500 every day. Ang paaman, ganun, amat-amat nubo ang blood sugar naturally. Kay food supplement nyo, may ampalaya extract nga gapanubo sang iyo blood sugar. So kung layo, kung nubo ang blood sugar, layo sa diabetes. Kung layo sa diabetes, ay ti do layo ka na sa iban nga masakit. Kaya remember, diabetes, do mo kinimpunot dulo, no, sa lalo na sa in a Philippine setting. Anyway, no, kung gusto mo ya i-boost ang imo immune system, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sang aton lawas para makabato sa mga mikrobyo, sa mga anomalias lod sa lawas ta nga aton immune system. Ang paaman ga puti ka, ganami ang imo collagen production, so layo ka sa wrinkles, o so, din ka pa na, no? Kung gusto mo naman ya i-boost ang imo ang ginatawag nga eye health mo, mag eye care gold, no? Eye care gold is the eye specialist, no? Kung gusto mo yan nami ang quality sang imo vision, ha, mag eye care gold ka, rich in vitamin C, vitamin E, and of course bilberry extract that basically helps your eyes to maintain its health, right? 20/20 vision gapon every day, and ang gitawag si gini ang partners ni eye care drops. Ang amo ning gatindlo sa ton mata, patuluan mo ning mata mo sang eye care drops.
15: rich in hyaluronic acid that cleans your eyes and relaxes your eyes. And of course, kontrat ang kaso, ubo, sipon, kagilanat. May problema ka bala sa mikrobyo? Kaya gusto mo dali ka mag-ayo, mag-D3 Bio.
14: Alright, okay, start okay. Engineer. Sige. Bamboo shoots o ining engineer, hindi ka taga Negros. Kung wala ka kilala, Tambo.
3: Uh-huh.
14: Kay ining kawayan, engineer, damo Dios Negros, abi.
3: Correct, correct.
14: Kag nami ni sa gataan.
3: Muna tambo. May gata, o.
14: Oh. Dito sa amon, sa Europe, sa Norway, sa amon.
16: Tawag na siya sa bamboo shoots.
14: Wala to. Why gito? Why na to sa amon?
16: Nag-research ka na.
14: Sigurado. Wala, wala. Dito sa amon, sa city of Waynor.
16: Waynor.
14: Waynor.
3: Norway.
16: Di na siya na yun.
14: Lapit sa Waynor.
15: Anyway.
14: Ang tambo, engineer, ining bamboo shoots. Ano ang tawag? Tambo, gimana, no?
3: Tambo, gimana, ang tambo.
14: Iyang nga bamboo shoots. Mm-hmm. Nipison mo niya, makon mo ang fiber na grabe kataas.
3: Grabe na daw.
14: Kawayan ni engineer mo.
3: Correct.
14: Magdako niya ang fiber sa kawayan, bakod-bakod niya ba? Hindi
3: correct, correct.
14: Hindi niya manggi niya.
3: Oo.
14: Ginay mo, ganyan na scaffolding. Kaya grabe niya ka-resilient ang kawayan. So, ang fibers ang matured nga kawayan, porte kakusog. So, iya siya na nga gamay pa, ang iya nga shoots. 14 fiber engineer.
3: Ang tambo, Sir JP, pwede mo na adubuhon? Gamay yung gamay tapos adubuhon mo?
14: Pwede man gali.
3: Pwede na siya.
14: Ano yan? Nakuna-kuna daw, gataan lang.
3: Yung gata, isa na siya.
14: Okay.
3: Na may tambo. Ah, may kuan, may tugabang, sabi. Kag may ara siya na may mais.
14: May mais.
3: Oo. Uy. Tapos may ara
14: iba
3: siya na
14: suso?
3: Takway. Oo.
14: O takway, pag mo kunamit. So, ini si engineer, kapag nakaon, no?
3: Correct,
14: uba,
3: correct.
14: Ka na, binga Paris na. Ang ining tambo, engineer, anong makuha ta di sa iya? Number one, sa isa ka 155 grams, siguro mga tunga sa tasa.
3: Uh-huh.
14: Na tambo, ah. May ara ka 64 calories, no? 64 calories, meaning, bisan amulan ay ang kaunon mo, why ka na yung rice,
3: uh-huh.
14: Magaan niya na ka-energy. Ano pa? May protein ka nga 2.5 grams.
3: Mm-hmm.
14: May fat ka na nga 4.5 grams. May carbs ka nga 5 grams, no? And may fiber ka nga 2 grams. Di sa carbs mo, sa fat mo, kag sa protein, di na nanagalin ang imo nga 64 calories. Ano pa?
3: Rich pa na sa potassium?
14: O, di may fiber ka, 2 grams. Kasi mm-hmm. isa ka tunga sa tasa nga tambo, mga 2 grams ng fiber yada.
3: Uh-huh.
14: Ano pa? May copper ka nga 19% sa imo nga daily nutritional value. Ang vitamin B6, 14%. May vitamin E ka nga 9%. May vitamin K ka nga 3%. May riboflavin ka nga vitamin B. Kag thiamine, no? Parts ang B-complex. Thiamine, niacin, riboflavin. So, 3%. May phosphorus
3: ka
14: 3%. May potassium ka nga 3%. Kag may iron nga 3%. So mo ini ka nutritious ining tawag naton nga bamboo engineer kag nami pa ni. Ini siya ang makabulig sa mga water soluble vitamins imo nga ginainom.
3: Correct,
14: ang
3: correct.
14: Na ba?
3: Uh-huh.
14: Vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K, no makabulig gid siya kayo. Kag ini pa suno sa mga studies may ara sang gamay lang man nga study engineer in 2009 nga may ara sila mga babayi nga gin pakaon nga tag-as kolesterol.
3: Mm-hmm.
14: Gin-subject nila nga magkaon sang tambo everyday. Isa ka tasa.
3: Mm-hmm.
14: Versus sa mga tag-as mga kolesterol, may hyperlipidemia, nga mga babae man.
3: Okay.
14: Lang. After 1 week, kadako sang gingamay, ginubo sang kolesterol, sini mga babae nga nagakaon tambo, ang atuya ang nagainom lang bulong,
3: uh-huh.
14: Way gakaon tambo, ay, kagamay lang sin gamay sang ilang
3: sang reduction.
14: Reduction sang cholesterol level,
3: uh-huh.
14: LDL. Ini sila ya ang mga wala giinom bulong pero kakaon lang tambo, kadako significant katama oh. So kanami hamakon mo 12.7 ounces lang or 360 grams sang bamboo shoot siling dire in 6 days nagamay ang ilanga kadako sa gindecrease ang level sang LDL nila or bad cholesterol. Now ari pa. Bangon kanami isa sa fiber sa mga almoranas, dako makabulig.
3: Oy, taas fiber mo.
14: Sa mga permiga lupoy uga tubs,
3: tubol
14: kadiri uga presisa kakaon ga lupoy, nami siya para mas stable ang imo nga digestion, mas stable ang imong movement, peristaltic movement sa imong intestine, especially ang imong small intestine kag large intestine. Nami pagit engineer kay gina-prevent ya ang diverticulitis. Ang diverticulitis amo ni siya bala ang mga nagatala nga food to sa imong intestine
3: oh.
14: Na naga-form ni siya do mga suludlan dito sulod.
3: Okay.
14: Nga nagatala nagkakasupot dito mga higko.
3: Mm-hmm.
14: And it will also prevent polyps.
3: Correct,
14: na,
3: correct.
14: Sa imong intestinal wall.
3: Nami no?
14: Oo, ang tambo. Ti galing engineer, damo pa tambo subungaw.
3: Damo i eh, basta may kawayan may tambo na. Before maging matured na kawayan, nag-agita na sa tambo.
14: Oh, ang kwan, ang ari lang engineer, ang priskagali nga bamboo shoots nga tambo, may ara sang toxic amount sang cyanide toxifilin.
3: Mm-hmm.
14: Toxifilin. Cyanide toxifilin. Pero kung maproseso ini siya sang maayo, maging safe ini for consumption. Di ba? Imta mano, kaunta na gani.
3: Correct, correct.
14: Now, para kung nga mapanubo mo ang amount sang toxifilin, dapat imugid siya pabukalan. Oh?
3: 30 minutes, okay na nga pabukal.
14: Or, imo siya huluman.
3: Mm-hmm.
14: Kag ibulad. Either huluman mo siya, din ibulad. Or, pabukalan mo siya before mo siya ilutoon kag kaunod.
3: Ah, di pabukalan gid man
14: kakaon na kilaw ay man ginapabukalan gid man engineer.
3: Oo. Oh, oh.
14: So pinaka nami gid actually sa ano ni sa tambo is ang iya nga antioxidants engineer. May ara siya antioxidants nga mga phenols no, phenolic compounds nga makita mo that would help neutralize sining mga free radicals. So nami iparis you have tambo and you have DTX 500. Plus may TC panabi nga alkaline nga vitamin C, solid ang igo, no? Solid ang igo. So if you have that time, tambo-tambo man ah, tambo-tambo man for your intestinal or gut health. So, kanto kita sa kay Sir Boy Solweta sa talk nito.
17: Dito bitin sa engineer sa tambo ako.
3: Oh. Ang tambo dapat may gata. Nami gije sa gata ya.
17: Nami sa gata. Gata.
3: Ha?
14: Gata.
17: Gata.
14: Gata.
3: Tiyo, basta basta kung gagata ka, ganami ang imo ata.
17: Ah. Before ta maglabot sina ang aming mga bagay no makadto sa talk ni Doc kung paano pala makabulig ang D3 Bio in producing what we call dopamine. And what is dopamine?
14: Dopamine hormones
17: is a happy kind is a happy hormone produced by your probiotics. Particularly what kind of probiotics? Your Lactobacillus family. From your Lactobacillus brevis to your Lactobacillus, all of them produces what do you call this dopamine. 50% of your dopamine, the happy hormone, is produced in your gut. No, ano ba lang purpose ng dopamine? Ano ba lang role ni D3 Bio when it comes in improving your dopamine levels? Well, dopamine is hindi mo ni siya ma-explain ka chemically, no? Pero ang iyan epekto, this gives you the drive to finish what you're doing. This gives you the satisfaction nga nagdaog ka sa isa ka bagay. What, basketball game?
3: Okay.
17: Ano ka, nang feeling mo ba lang na-achieve mo ang isa ka bagay? Dopamine na. And dopamine, ang iyan niya physical attributes, it basically helps maintain the coordination of your muscle. That's why kung may Parkinson ka, gakurug-kurug ka na da,
3: uh-huh.
17: May Parkinson disease ka na, nubo na ang dopamine level mo. So, damo role ang ginatawag na dopamine nga ini. Pero let us concentrate more on the emotional side or the emotional role of dopamine. So, ang dopamine again, amuniga pa namin si mo feeling, no? This gives you the feeling of na may na-achieve ka sa kabuhi mo. And it's good, no? But it's very addictive. That's why, ang tao, kung makatilaw na gani isang success, kung gusto pag isa pag ka-success, no? Siyempre, do normal. That's dopamine.
3: But yung ano na, ang motivation nami, yes, sir boy.
17: Correct. That's the exact word, no? Ang dopamine is your basically the motivation that you feel
3: okay.
17: From within, no? And it is produced by your good bacteria, those probiotics na under the Lactobacillus family, no? So importante ni siya, no? Kung lack of dopamine, no buo ang dopamine level mo, wala ka drive.
3: Okay.
17: Anong drive mo na, sir? Boyman?
3: Kung wala, wala ka kalipayan.
17: Wala ka kalipayan. Why ka inspirasyon?
3: Oo.
17: Nga malabot ang isa ka bagay, ang imo ambisyon, kung hindi mo ma-attain, kung nubo ang dopamine mo, okay lang na.
3: Bailan da.
17: Pero kung taas ang dopamine mo, may harak kaya dumayana. You're motivated to reach your goal. So that's very important, no? Lalo na sa kabuhi, subong very challenging.
3: Okay.
17: You should have the right dose of dopamine. But dopamine, amuni sa ka efficient in when it comes to motivating you, but ang dopamine kind of feeling maginamimik-mimik man ni eh. You could also get dopamine feeling kung kakaon ka sweets nga food. That's okay. Why addictive man magkaon sa mga matamis, mga
3: chocolate,
17: cakes, mga pastries na, uh-huh. Mga chocolate na. Muna nga, bal mo nga ginapangita ang chocolate yao, kay ginamimik ng chocolate ang ginatawag nga epekto sa dopamine. It gives pleasure to your brain.
3: Reward and pleasure.
17: Oo, to your brain. That's why, gapangita ka man sa ang ginatawag nga ang dopamine, no? Ang chocolates, gilig, ang sweets, no? Kay ang epekto niya, dopamine man. So, before we go to the bad side of dopamine, no? Let's go... So, ihantaan kung paano ginapabuligan ni D3Bio. D3Bio may lauric acid. Ini nga lauric acid ini nga sa D3Bio nga ini helps protect your good bacteria but kills bad bacteria. So, simple lang. Selective ang ginatawag nga dipinsa nga ginahatag sa ginatawag nga lauric acid nga din sa D3Bio. Pintas sa malain nga mikrobyo pero mabuot kag maalaga sa ginatawag nga mga good bacteria o mga nami klase nga microbio, which is your probiotics, particularly your lactobacillus, no? Your lactobacillus plays a great role in maintaining your mental health, not only by producing dopamine, it also produces your gamma amino butyric acid, ha? Inang gamma amino butyric acid nga ina that basically relaxes your brain.
3: Correct
17: That basically makes your brain slows down. Importante na because your brain is active the whole day.
3: So kada isamala sir boy, ining learning process ni, mabuligan ni kung taas ang level mo sang dopamine na sir boy. Learning bla?
17: Oh, learning is all about your cognitive side of your brain, but your emotional side, collection engineer gives the right support by producing dopamine. Kasi ang dopamine inspires you, no? Regarding sa imo ya memory, paano mo ni sa matago, that is the cognitive part of your brain. So, di mo makita nga ang inigili mga happy hormones na nga kisangin ang balta everyday, ay putanti nigili, no?
3: Mm-hmm.
17: It basically helps you survive adversity. Kiko nubo ang dopamine mo, nubo ang serotonin mo, nubo ang oxytocin mo, you are prone for depression. Ha? Depression is a very long topic, no? So agyanta lang na subong, no? Ini depression ni delikado ni, no? Kay kisa kung depressed ka na, you cannot do anything na, no? That's why ganubo na ang kabuhi sa tao, both physically, spiritually and emotionally, ganubo na tanan, no? Kay hindi na inspired magpangabuhi, kundi magpakuribong na lang o magtago na lang sa ila kwarto. So that's another topic for another day, but let's move forward. No, ang dopamine is really important. That's why mag-inom ka D3Bio. D3Bio assures your body that it will protect those good bacteria, those dopamine producing probiotics para makabenepisyo ang imo mood every day.
3: Sa mga pagkaon, Blaster Boy, sa plant-based nga mga pagkaon, diri nato makuha sa soybeans, sa tofu, sa lentils ng mga beans, Blaster Boy, dira ta makakuha sing rich nga dopamine sa sining nga mga pagkaon, mga beans, mga green peas nan. Amuna kinanglan ta kwan man kita inang active man kita sa pagkaon sining mga beans kag mga soybeans, Sir Boy.
17: Ay muna importante gano that you know your food base. Importante na, no? Another rich source of simply lang rich source of directly dopamine, but probiotics ang mga atsara, mga pagkaon, mga sauerkraut, mga kumbaga kung sa Pilipino atsara, gito ka sa Europe sauerkraut, no?
3: Uh-huh.
17: Kung or or gusto ka sa mga fermented nga mga, in short na lang, mga fermented nga food.
3: Doon na huluman sa langgaw, bi, something muna. Oo.
17: Because those kind of food are rich in probiotics that produces what you call your dopamine. So, ang dopamine, sindiyon taliwat, amuni ang gahatag sa inyo sang sign of fulfillment. Amuni ga motivate sa inyo nga i-improve niyo kabuhi. Amuni ang amuni ga remind sa inyo dumduman mo tubalang feeling na nagdaog ta. Amuni siya, no? Tikis unfortunately, taas man ang dopamine level sa mga tawo nga lain niya ang ilagya pangita kind of pleasure. Dita na niya dita na pagkatuan, no? Pero you must use your dopamine on the right way, no? That's why importante gid maintain your mental health, no? Da mo makita nga ang D3Bio is a superfood supplement. Not only that, it protects your body from harmful microorganisms like virus, bacteria, and fungi and parasites, but it also does its best, no, through its medium chain fatty acids in protecting your mental health by ginapanami ang ginatawag nga gut health mo, no, particularly your probiotic health. So gusto mo ka mag-ayo, gusto mo inspired ka every day, gusto mo protektado ka against microbio, ay mag D3Bio.
3: Okay, Sir Boy, no, may dugang lang ko. Mga lifestyle nga nagapasuportaman sing nami nga dopamine, exercise, get enough sleep, no, balance ang good, adequate nga mga protein foods. Kag number one, nami gid ya, Sir Boy, may mga bag-o kang mga skills nga makuan bala, ma-invento.
17: It's a sign of growth. No? Okay, example, mag-exercise ka, where does dopamine increases? After your exercise, once makakita ka na sa spiyo, uy, nagdako ang akong braso.
3: Okay, nagdako mga muscles. Braso,
17: then your dopamine level increases.
3: Correct, correct.
17: Amo na, no? Amo nang, once magdaog ka sa basketball, ikaw gin naka-shoot sang critical nga...
3: Three points.
17: Bowling. Saka man ang imo dopamine. Sige. Damo makita nga ang dopamine level mo is really important because it inspires you.
3: Mm-hmm. Okay, yung itaas na atong dopamine. Pero kada aga, Sir Boy, kinanglan natin maligo man. Ah, maligo kita gamit ining aton nga Detox Beauty Soap para nga ma-moisturize ang aton nga skin. Kabalukan nagabulig niya moisturize ang aton skin kung nagapaligo ka gamit ining habon nga Detox Detox Beauty Soap.
17: Mm-hmm.
3: Amuni ang kinanglanon ta kag number one, gapahilti pa sang aton nga skin.
17: Correct. Oh, no? Kung ikaw bala confident, kung ikaw hamot ka, ikaw kumbaga feeling mo hindi ka mahuya maghalubiro si mga tao, kibag o kapaligo ka, and your soap protects you and gives you the protection for 24 hours, no ka nami man, gasaka man ang dopamine level mo tuod. Kung ikaw naka DTX Beauty Soap, kay may VCO nga kaya tap naon mga mikrobyo nga gatugas nga tawag nga body odor. Mga mikrobyo man nga gatugas sa skin diseases, ginatap na man sa VCO nga sa DTX Beauty Soap. So layo ka sa psoriasis, an-an bun ikamp. Yun, ganyang antimicrobial properties siningabon tungod sa VCO. Ang DTX Beauty Soap, may beauty properties man, may papain, nga kapaputi si mo skin, may ara man guava extract, extremely rich in vitamin C that whitens your skin, from within, kag ginapasaka yung glutathione level, kag layo ka sa wrinkles, kay collagen level mo gasaka man. So din ka pa sa isa kahabon, no, may beauty properties na may antimicrobial properties pa, mag DTX Beauty Soap. Mumot ka na, hamis ka pa.
3: So dapat partneran man ni natin, Sir Boy, speaking sa mga body odor, kinanglan maproteksyonan man ang aton nga lawas. Kay kun baho kita, Sir Boy, layo pa nagapalagyo ng aton mga kilala, kinanglan proteksyonan ta ang aton lawas, labi na gid ang aton ilok. Kay dira kung kaysa nagaferment man, speaking of fermentation, nagaferment man ang mga bakterya dira. Okay. Labi na gid kung init.
17: Ginaipit perme.
3: Dra perme gadamo ang mga bakterya nga sanhi sang baho nga ilok, Sir Boy.
17: Kapial ka sa mga madulom nga lugar.
3: Correct.
17: Mabaho.
3: Correct man.
17: Ha? Kidasig magdamo ang bakterya.
3: Oo.
17: Amo nang kilikili mo, perme mo na sirado ya. Ha? Mga ano mo da, that's why dasig.
15: magdamo ang bacteria. Kag ang ginaferment nila, munang imobalhas. That's why dapat naka Clinica Deo Fresh deodorant ka. Ang Clinica Deo Fresh deodorant may VCO nga kaya tap naon mga mikrobyo nga gatuga sa gitawag nga underarm body odor. Munang inaambal nila nga mismo ang source gidya sa pagbawas ang ilok mo. Ginatap na sang ginatawag nga Clinica Deo Fresh. That's why you stay fresh longer kung amuni yung deodorant mo. And it protects your underarm naturally. Natural nila nga ingredients niya.
3: Correct, correct.
15: That's why gamat-amat man, puti ang imo ilok to cause rich in vitamin E, ang VCO nga sa Clinica Deo Fresh. No? So diin ka pa, if you want to stay fresh all day for 48 hours, mag-deodorant ka. Sang ginatawag nga Clinica Deo Fresh.
3: Okay, pa kada agamon Sir Boy kinanglanta mga pi. Akon kapi Sir Boy yung muning ginakapi dal sa Barangay 35. Damo. Bisan di Indraya ako ya first hand information buti nganon may ara kuya personal knowledge nga mga tao ya gadugok ya. Mangita lang sining aton nga DTX coffee mix. Correct. Sir Boy kag amon yang kapi ko kay mostly nagambal sila nagakapi ka na naga-detox ka pa kay amon yang epektibo mismo labi na gid sa aton mga senior citizen Sir Boy aga dugok gid sila sa balay mangita sining aton nga DTX coffee mix.
15: Mm-hmm.
3: Kag isa pa Sir Boy kung gusto tiya kapi nga sa diin makabulig pa sa aton mga bisyo kung kaysa gataas sa aton blood sugar.
15: Mm-hmm.
3: Kung bisyuhan, abi kita, grabe kita gapulaw, talagsa lang kita maligo, talagsa lang kita, grabe kita, kinanglan niya ka, Sir Boy, ining DTX Premium Coffee. Mm-hmm. Kaya hindi lang niya nagatinlo sa aton nga skin, nagabulig ba ni tinlo sa aton nga gut, ang sulod bila Sir Boy? Kabalo ka?
15: Ang DTX Premium Coffee.
3: Oo, ang DTX Premium Coffee, nagatinlo mo na sa aton nga gut, Sir Boy.
15: Mm-hmm.
3: Kag isa pa, kung bisyuan ka, nagapanubo mo ni sa blood sugar. Amuning pinaka-importante, kung gusto nyo nga magnubo inyo blood sugar, labi na gid sa mga diabetic, dira? Inang kung kaysa, Sir Boy, do, hindi na sila ka-feel sa ilang atiil, ito nagapalaminhod na, kay tungod sining mga taas nga blood sugar, Sir Boy.
15: Mm-hmm. Okay, amo na, may stevia na siya, no? Ang stevia, why naiga pataas ang blood sugar mo, no? And of course, may ergothionine, na amo niya tawag sa DTX Premium Coffee, amo niya ang ergothionine nga alinsagano mushroom, called the herb of immortality. Kaya nga, kaya ergothionine is a super antioxidant, nga revive sa tanan nga usado nga antioxidant, no? Ang nami pagid eh, kay may DSE ang pinakakusog nga antioxidant nga sa DTX 500 din putang sa kape, to energize and revive your cells, no? While drinking a cup of coffee. So bagay nito sa mga bisyuhan, sa mga palapulaw, if you want to basically make, kung gusto mo lang pahubino ng lawas mo to drinking a cup of coffee, mag-DTX Premium Coffee ka na. Pero kung gusto mo yan, nami imo morning, nami ang imo ginatawag, nami imo bugtaw, no? Kaya hindi ka morning person.
3: Uh-huh.
15: Kung ikaw yung buringot ka taga-aga, ito isling kape mo, dapat ang kape mo pre-bio coffee. Ang pre-bio coffee puno sa ginatawag na spore-forming probiotics that basically helps your mood in the morning. Not only that, it increases, no, ito lang gusto, ihantagina, your dopamine level, your serotonin level, and your oxytocin naturally. Because why niya, iniyang mga probiotics nga sa pre-bio coffee, why niya kakapatay sa init sa tubig, sa asido sa imutan, kay spore forming. So you get the full benefits of probiotics in a cup of coffee. Walang labis, walang kulang, kung ga pre-bio coffee ka. Talking about walang labis, walang

0: So there is a symbiotic relationship between this between these beneficial microorganisms kag sa aton lawas. They work together for our optimum health. That's why mag-clinicas probiotics kid pranmi, no?
1: Okay, ang ako na idugang naman da, Sir Boy, inibilang aton nga extend food supplement for men. Ang pinaka-importante dire ang aton nga blood pressure, Sir Boy. Ining aton nga extend food supplement for men, tungod may aral sa makakag-klavuas ka, nakabulig ni sa support sa aton health blood pressure level. Ang munang pinaka-importante, Sir Boy, kag makabulig mo ni sa hypertension, kag mga cardiovascular diseases. No? Kay amo ni siya nagaparelax ng aton nga blood, nga improve sang aton blood flow, kay tungod may ari ini sang calming effect, ha, nga gabulig reduce sang stress related spikes sa aton nga blood pressure. Amo ni kinanglan, Sir Boy, no? Indi lang niya panlalaki nga para kay misis nga maging happy, ha, nagabulig man niya pa healthy sa aton labi na gid sa aton nga blood pressure. No? So, sa mga lalaki dira na gusto magtindog si Manoy, magbaskog si Manoy, mag-extend food supplement for men, kay nami pagid ang imo blood flow. Ang tanan ng mga good things na ginakaon naton madulong sa nagkalain-lain ng parte sa aton na lawas tungod ang aton nga dugo nami sang flow. No? So, but siya nun, ang ginagutom ng mga selula dito, mapakaon, pinaagi sining mga blood, nga healthy nga blood, mga friends and relatives. No? Maka-promote man sa aging, labi na sa aton matabla, nga duman nagakurinot-kurinot dira, makabulig, kay tungod ining makakaglabuhas ka nagasupport sa aton healthy aging sa aton na eyes, nagareduce ang risk of age-related vision problems. Kagsining mass macular degeneration cataract. No? So, manami, hindi lang niya pampatindog, kundi pampahapi pa, Sir Boy, sa tanan ng mga nag-take sining extend food supplement for men.
0: Para, no? So, gusto mo namin, manimo blood flow, magpamasahe. Magpamasahe 3 times to 5 times a week kung kaya, no? So kung ginamasahe ka man lang ni misis mo, ay pamasahe ka na daw. No?
1: Uh-huh.
0: Ang sekreto sa masahe, ara, sa ginatawag nga, hindi lang sa kamot, sa masaista, kundi sa init. Init, hindi init ng pagmamahala. Init nga ginahatag sang DTX liniment oil, no? Kampiyon nga relaxation nga ginahatag sinina ang ginatawag nga init kag hagod nga ginahatag sini sa imo mga makapoy nga mga maskulo, your tired muscles, sa mga hangin-hangin sa kasukasuan mo kanami gid. It releases your stress, no? Hindi lang mental stress, physical stress habang ginahagod ni, habang ginabanyos ni sa likod mo o sa ulo mo o diin man pati sa lawas mo, ang gitawag nga DTX liniment oil, ang aromatherapy, ang baho sini kanami gid, it relaxes your brain. So kung may biyahe hilo ka, ha, may ara ka ginatawag gagalingin ang ulo mo pero may magbiyahe ka, hindi magdala every day sang DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan.
1: Sige, no? Sir Boy, do wala tatimpo. Anong mga particular na mga mensaheng na pwede natin mapadala sa aton mga tagpalamati sa mong?
0: Uy, tag-ululan naman. Dugo gamat-amat man, sige naman ang ulan, which is good, no? Para makabawi man ang aton mga tanong, no? Lalo na subong ang mga aton mga tubo nga may ginatawag ni ganin isang may tigit ni ACCI na tawag nila, no?
1: Oo, di mga ulan, masakit.
0: No, is the natural way nga makakas ini, so blessing na, no?
1: Correct.
0: So, remember ang aton na niya province is sugar-based gapon, no? So, kanalan, nami, gini-blessing, gini ulan. So, hindi gin maglipat, ha? Kanalan, kitagululan, nga uso naman ang trangkaso, ubusip on kagilana at mag-D3 bio good every day, no? And of course, to protect your eyes, mag-eye care gold. And of course, din sa DTX 500 kag Mighty C. Ay, ha, kung gusto ko mo magkaon, manyapon ka mo, mga kanto, plus 4 sa hapon, may gusto nyo katuan nyo ng Talier Restaurant, no? Da sa, yan na ni Joel Samiento, kanami sa pagkaon, kampiyon ng servisyo kag affordable, no? Talier Restaurant. And so, amo man lang na siguro, just wanna say, good morning and God bless sa tanan nga gapamati da sa dangkalan sa Ilog, no? Lalo sa Kalubang. Mayong agad sa mga parinte, mga friends na. And so, amo na, mao, hindi kayo maglipat, mag-DTX 500, mag-MyTC, mag-DTX.

0: Lee Bayo. Ako si Boy Zalueta Gambal. Good morning and God bless.
1: Sige na, no? Salamat man sa inyong pag-upod sa sininga programa. In behalf ni Doc Camiloy, ang wala untat nga nagapalibog in permi kung paano idulong ining mga informasyon sa ikayong lawas. Napasalamat kita sa iya, of course, sa Vice President sang Operation sininga aton sa K5. Sir Eljan Castanyo, of course, ang Station Manager Sir Rhodes Palma. Dragalay sa Barangay 35, no? May daw nagadanaw dira. Nagatubod na Sir Boy, and willingly nagatubod ang tubig kag nagadanlog ang dalan, Sir Boy, almost dira sa tubang mismo sang barangay hall, no? So ang K5 magapadala sang somebody nga maglantaw dira, ma-report sa prime water kag mabuligan ang mga problema dira sa barangay 35. Salamat sa liwat. Ako naman si Engineer Rooney Albao. I-albao mo. Kabay nga ang Diyos magpakamaayos sa aton, mag-ayos ang tanan aton nga balatian, mayong aga sa tanan-tanan.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. 101.5 K5 News.
1: Istorya nga kaladlawan? Gusto mo bala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5! Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan?Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalising ko. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalising ko, tanan kompleto.Rumbuhan sa Kalising ko! Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng isa

0: padayunan ang istorya nga puno sang kalingawan gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtunonan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Ate, amugin man ang dapat buhaton, taday.
2: May tanidad ko nara ka na, dad. Para katilaw mata sa mga palapaway, eh.
1: May chimpugid, dad Jupiter. Ila pa subong, ato naman da son. Weather, weather lang, Jupiter.
2: Te halaha, dad, ah. Para ato naman chimpo, ah.
1: Daugun taanay ang eleksyon. Kay ang kwarta magasunod lang na iya.
2: Sa eleksyon, dad, makapital man ta kwarta pa makalbuto, ah.
1: Matik na ina, Jupiter. Mamakal tabuto. Agod nga kung makabakal tabuto, malaba kag magdako ang akon buto.
2: Hala, sadya-sadya, eh, no? Ha?

0: Boss Rocket?
1: Yes, Boy Ramon.
0: Boss, halimbawa, beleksyon na buwas. Sinugid ba lang butuhon mo?
1: Sikreto lang ah. Kung isugid ko si mo, basi ikaw naman ang magkampanya, Blao.
0: Boss, sa subong daw ang tanan politiko na. Bisan sa tindahan, politika ang ginastoryan.
1: Amo, kid. Bisan ga order ka lang gani, tinapay ang istorya, parte na sa maabot nga eleksyon.
0: Correct. Kag ang pinakamasakit, boss, ano?
1: Ano?
0: Ang wala ka gani ginpamangkot, nagatag na dayon sang isa ka oras nga speech.
1: Wow. Kag kon may magpost sa Facebook, daw tanan eksperto na sa gobyerno.
0: Ay, amo, kid, eh. Ang iban gani, boss, wala pa kabayad sang utang pero gaayo na sang problema sang Pilipinas.
1: Kaya ang iban, mas kabalo pa sa plano sang presidente sang sa plano sang asawa niya.
0: Pero boss, okay. Ano gid ang pinakadako nga promisa sang kandidato?
1: Ang pinakadako, guro mo nang baguhon ko ang kabuhi ninyo.
0: Kaya ano ang una nga nabago?
1: Ang una nga nabago ang ilabalay, gulpi lang naglako kag nagnami.
0: Kag pagkatapos eleksyon, boss, doon nadula man sila.
1: Balal mo, si Suna lang mong.
0: Boss, ano gid ba lang dapat himuon sa botante?
1: Simple lang.
0: O ano?
1: Pamati ang programa.
0: Oh.
1: Tanawa ang binuhatan. Kag hindi magpadala sa libre nga pansit kag t-shirt.
0: Sakto, boss. Kaya ang t-shirt maluma na. Pero ang ginpili mo nga leader, dugay pa matapos ang termino?
1: Oo, gini. Kag isa pa, gid.
0: Ano, boss?
1: Hindi pagawaya ang amigo mo tungod lang sa politika. Kagilabi sa tanan, hindi gid pagawaya ang tagiasang tiyanggi na ginautangan mo.
0: Correct na, boss.
1: Oh.
0: Kaya ang politika, malabay lang na. Pero ang utang sa tindahan, permi lang ara.
1: Ano mo nang tirada da? Sadya-sadya, no?

lapit na ginlang ang imo katapusan, inday saray lustay. Dugay-dugay, ubos na gid ang imo buenas. Why? Malapit na gid lang mabutang akong budiga sang minalita nga kwarta. Ay abaway. Amo ini ang ipreparar ko sa palabuton ng mga minalita nga kwarta. Agod nga, wala na ulo eleksyon ah. Riktahanay na lang sa akong posisyon samtang may kabuhi pa ako. Ako, Japon, ang El Presidente. Kansa sina, makapagusto ako gamit sang kok. Kokwa. Gusto ko lapawan ang kalawigon sang termino sang akon. Abay, akuya, samtang may gagwa pa nga ginawa sa akon ilong, gusto ko, ako, Japon, ang hawod kagbaskog. Ay abaw. Matuman lang inatanan kung mapanas na sa politika ang mga kaliwat ni Inday Saray Lustay. Kagkaliwat ni Dugong Duforte. Dapat madula sila sa mapa sang Pilipinas. Dapat dito sila tanan sa the Netherlands. Ay abaw sa niya sa jahino.

0: Venus, my loves.
1: Jupiter, my loves, ano ina?
0: May surprise ko bala sa imo, subong.
1: Ano ina? Ako, Jupiter. Nagligat pa ganing surprise mo. Ano to ganing man? Aros kaldo nga wala asin.
0: Ako ko kwan. Subong niya. Lainan ni. May kandila. May bulak. Kag may soft drinks pa.
1: Ay! Utuod ka?
0: Oo. Amo ta kasi na kaya ka palangga mo.
1: Do, kadako isang preparasyon mo ah. Anong plano mo?
0: Ah, basi bala. Makascore ta subong?
1: Ano? Score? Basketball niyaw? May bola ka?
0: Ah, may bola ko din nga dala. Ihanda na lang daan na imoring ah.
1: At sige ah. Score ka ha? Kaya ako ang ma-referee.
0: referee, gidya?
1: Oo eh. Ako ang ma-referee ah. Okay, wala ka pa kagiyo. Foul ka na dayon.
0: Nge.
1: Te, hindi ka?
0: No, mabaguhan man ta sa imo man.
1: Anong nagbago man?
0: Ano nga nagbago man?
1: Ano? Ano gani? Ano man?
0: Ano ganing nagbago?
1: Ano nagbago man? Ang nagbago, kay hindi na kuya babae nga kaladkari, no?
0: Eh, ano man gali?
1: Voluntaryo na kuya nga gaupod.
0: Oh, yeah.
1: Kung sa imo lang, eh.
0: Ay, hindi malapad ba ng atay ko ba?
1: Hindi lang atay mo ba lang galapad, Jupiter? Pati ba lang alap-up mo galapad man?
0: Oh, yeah.
1: Ay, ano, abigay kadugay na sa ngambal ko sa imo nga gamitan mo na sa DTX Beauty Soap ang alap-up mo? Wala ka man gapati.
0: Eh, gapati man ko. Ang problema, galing. Wala ko inugbakal.
1: Ngi, sadya-sadya, ino?
0: Oh, yeah.

0: K5 News.
1: Para sa matinong nga dugo,
2: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tay,
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
2: ang nagatinlo sa imo atay.
1: Basta tinlo nga tay,
2: happy kanunay.
1: DTX 500
2: masaligan,
1: epektibo.
2: DTX 500
1: mataas pala ang imo blood sugar.
2: DTX 500
1: ikaw pala
2: ang may diabetes.
1: DTX 500
2: ang DTX 500
1: ang may powerful compounds
2: nga nagapanupo
1: kagga kontrolar
2: sa imo blood sugar.
1: DTX 500
2: Masalika,
1: epektibo.
2: DTX 500
1: E3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibogi na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio.
2: Ang D3
1: yung may BCO.
2: Ang BCO
1: yung may D3.
2: E3 Bio with BCO.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio.
1: Ang D3
2: yung may VCO.
1: Ang VCO
2: yung may D3.
1: D3 Bio.
2: Babakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
2: D3 Bio.
5: O, si Karen, nadamog isang akon hair fall. Hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio.
1: Ang D3
2: yung may VCO.
1: Ang VCO
2: yung may D3.
1: Babakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
2: Yung may BCO.
1: Ang BCO.
2: Yung may D3.
1: Mabakal sa mga butika.
2: Para sa matinlo nga dugo.
1: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tay.
1: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
1: Ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
1: ang nagatinlo sa imo atay.
2: Basta tinlo nga tay.
1: Happy kanunay.
2: DTX 500.
1: Masaligan.
2: Epektibo.
1: DTX 500.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Wow! Mike Pumso!

0: may gabang kay?
1: Yes, may gahola, toy.
2: The plano ka man pilakadlaw magpadalagan ni Skitcher man?
1: Oo, ah. Sa uli, madalagan kay kuya.
2: Sakto gigaling ang bal nila. Madalagan ka kuno kay Skitcher man sa future ta.
1: Siyempre, ah. Panahon na pilakadlaw ang mga leader man ako sa kabataan.
2: Abi ko gani leader karang sang taxi kagbogoy?
1: Hindi, ah. May plataforma na kuya.
2: Kagano man ang imo plataforma, Meg?
1: Una.
2: O, ano ina?
1: Himon ko nga libre ang wifi sa barangay.
2: Aba?
1: Pero ang password, ako lang kabalo.
2: Ay na, ano na yung servisyo man? Ikaw lang maka-online?
1: Ito, himon ko galing nga duwalan ta kabalo sa password eh.
2: Nan, amo na ya?
1: Ikadwa.
2: O, ano ina, Meg?
1: Kada meeting, may libre nga burger kag soft drinks, ah.
2: Buto amo kinang gusto sa kabataan, Meg. Pero di nga makakwarta.
1: May budget niyang iske. Palapawan ta eh.
2: Yan ang pagkid, Meg.
1: Mapatindo ko sa covered court nga may aircon.
2: Aircon? Bisan dyan yung iske hall, wala.
1: Bahala na wala siyang iske hall eh. Basta may covered court lang aircon.
2: Pwerte ba?
1: Ang ipatindo ko iske hall, kundi ato na lang ang duwang kurta.
2: Bauti namin na yung plano, Yamig.
1: Sadya-sadyahin ako. Wow.

0: Sana ako magulat sa banyaga.
1: Hala, basik ko wala ta makita nga pagkaon. May be ka naman.
0: Amugin na matabo. Kay basta gutom ko. Ay, dawala na kusang kusog.
1: Abi na sang iban may masakit ka. Kay kaliyo, gutom ka lang.
0: Ano'y mo untaman?
1: Makatutabala sa karinderya. Kag mga yuan ay pagkaon. Kung hindi mga tag. Sa tabon ta.
0: Tekon, maghulat pa ko, dugay. Basi magirinaway ng mga alaga ko sa tiyan.
1: Hala.
0: Basta, may kanon kagsudan. Ay, balik na tayo niya kung kusugya.
1: Hindi, dali na. Mangsutap ta. Man, hambal pa nila nga ang gutom ginasulpar sang pagkaon. Inti sang pag-antos.
0: Amo na da ang tirada. Sadya-sadya, ino.

0: Nagpulik ka pa, Eljan. Wala ba?
1: Anong gusto mo, Tete Dayaw? Hindi na lang ako magpulay.
0: Sabi ko gani, hindi ka nakatultol magpulay.
1: Sus, Tay. Sobra pa kuya sa kuring, Tay. Bisan pala talangon mo pa ko. Mapulay, Kuya Japon.
0: Ati nga, subong ka lang ako.
1: Bago alam bitay na tapos nga, mong tinikalay ni tutod ako eh.
0: Ati, sino nagdaog sa inyo, tinikalay?
1: Wala, agad siya may nagdaog, Tay. Eh, puro kami nga dawati kalon. Pareho kami nga hindi magpapirde sa tikal. Bisa kag isa.
0: Kabalo ka nagat nga katikalay man lang ang mga dua. Nagtiner ka pa daw, tani, nagpuli ka na lang.
1: Nanamian mo ko abi magtikal, Tay?
0: Nan! Amo na dason, puli ka pa timprano, ha?
1: Tay? Baka o na ta?
0: Tanawa lang to sa bago tang refrigerator kag bago bakal tang rice cooker. Kao na to ah.
1: Tay, do sobra pa gini ang tikal mo ha?
0: Tanawa to mo lang.
1: Tay, paano to mag-ref kag rice cooker? Kaya wala man ta kurinte.
0: Gintilawan talaga kung kapasar man ang akong tikal ah.
1: Sinasadya eh no?

sunda pagid ninyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon!

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Mahigko bala ang imo dugo?
2: DTX 500!
1: Masamit ka bala ang gina-allergy?
2: DTX 500!
1: Ang DTX 500!
2: Ang nagatinlo sa imo mahigko nga dugo.
1: Nga sa masami,
2: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
2: DTX 500!
1: Masalikan DTX 500!
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa music,
4: kampiyon sa kalingawan,
3: kampiyon sa serbisyo publiko.
4: K5!
3: K5!
4: K5!
3: K5!
4: K5!
3: News FM!
5: 88.7!

0: sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa aton nga pagpangaragad, las 10:09 na sa aga. Nagaprayag kita subong sa aton sining pagpangalagad diri sa K5 News FM Iloilo. Magitanan sa continuation ini isang impeachment trial sa kay Vice President Sara Duterte. Subong adlaw ipresentar ang pila ka mga witnesses, ang mga taga-landbank. May kantanan ini sa paggastobla, article number 1 sa impeachment trial sa kay Vice President Sara Duterte, mga kakipay. So natapos na itong grave threats, no? Di subong adlaw ang ikapresentar ang pahayag din rin ipresentar ini mga witnesses sa pag pagpakita sang mga record sa Land Bank of the Philippines ining confidential funds kag iban pa kontra kay Vice President Sara Duterte. This live coverage is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant. Subong man ginadulong sa inyo sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, kag ginadulong man sa inyo sang Detrib Bio, the antiviral kag antibacterial specialista. Live nga video kag audio courtesy sang Senate of the Philippines.
2: Truth and nothing but the truth. So help me God.
3: Kindly be seated, ma'am.
4: May I proceed, Your Honor?
3: You may proceed, counsel.
4: Thank you.
3: When you're ready.
4: Your Honor, we are offering the testimony of Miss Violeta Constantino to prove the following. Una, na si Miss Constantino ay isang retiradong department manager ng Land Bank of the Philippines Show Boulevard Branch from May 2017 to January 2024. Pangalawa, na ang Land Bank of the Philippines Show Boulevard Branch ang nagproseso ng encashment ng 4 na cheque payable sa isang Gina F. Acosta sa halagang 125 million each sa mga sumusunod na cheque. Una, Land Bank check number 00002440027 na may petsang December 20, 2022. Ikalawa, Land Bank check number 00002440053 na may petsang January 31, 2023. Ikatlo, Land Bank check number 00002455111 na may petsang April 18, 2023. At ikaapat, Land Bank check number 00002456664 na may petsang July 13, 2023. Katlo, na ang mga nasabing cheque ay lahat pinunduhan ng Philippine Treasury at nilipat sa account ng Office of the Vice President. Kaapat, na ang 4 na nasabing cheque ay personal na in-encash ng isang Miss Gina F. Acosta bilang SDO o Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President noong December 20, 2022 February 6, 2023, April 25, 2023, at July 14, 2023. Ikalima, bilang department manager ng Land Bank Show Boulevard Branch, si Ms. Constantino ay personal na nakasaksi at nag-oversee ng pag-encash at pagtanggap ng pera mula sa cheque ni Ms. Acosta. At ipanghuli, kaanim, iba pang mga bagay-bagay na may kinalaman dito sa impeachment case in relation to Article 1 on confidential funds and in relation to the aforementioned purposes, Your Honor.
3: The Honorable Chair, what comment, is the, Your Honor. Before the comment, what is the third purpose for the offer again?
4: Your Honor, that all were funded by the Philippine Treasury and drawn against the account of the Office of the Vice President.
3: Thank you. Comment from the Council for respondents?
5: Subject to cross, Your Honor.
6: This is presented to you by Aeon Group of Companies.
4: You may proceed now, Your Honor.
3: You may proceed when you're ready. Okay.
4: The witness. Anda na po ba kayo?
7: Apa.
4: Na-swear na ba? Swear na? Okay. Madam Witness, para lang tayo nag-uusap, kaya relax lang po kayo. Bilang preliminary matters, Madam Witness, pwede po ba, kami po ay interesado, ano po ang inyong pangalan at iba pang mga personal na detalye?
7: Ako po si Violeta Constantino, a retired employee of the Land Bank of the Philippines.
4: Okay. Sabi po ninyo, kayo ay retired employee ng Land Bank of the Philippines. Madam Witness, gaano po kayo katagal na nagtrabaho sa Land Bank of the Philippines bilang isang empleyado?
7: Nagtrabaho po ako sa Land Bank for 32 years na po.
4: Okay. So, bago po ang inyong retirement, ano po ang inyong naging posisyon sa Land Bank kung meron man?
7: Ako po ang department manager po sa Land Bank Show Boulevard Branch.
4: Okay. Sabi ninyo, kayo ay isang department manager ng Land Bank Show Boulevard. Madam Witness, ano ba ang ibig sabihin ng department manager?
7: Ang department manager po ay kagaya rin po ito ng isang branch manager ng isang banko po.
4: Okay. So parang branch manager din po. Ngayon, bilang department manager, Madam Witness, ang tanong ko po sa inyo, ano po ba ang inyong functions and responsibilities?
7: Ang main function ko po sa as a branch manager, ako po ang nag-oversee sa lahat ng transactions po ng branch, particularly po sa opening ng accounts, deposits, encashments, withdrawals. Kasama na rin po dito yung pagmamarketing po and other administrative functions.
4: Okay. Now, kanina, Madam Witness, sabi mo kayo ay department manager sa Show Boulevard Branch. Now, ang tanong ko po, kailan po kayo nagsimula maging department manager ng Show Boulevard Branch? Kailan hanggang kailan po? Kung maalala po ninyo.
7: Nag-start po ako sa Land Bank Show Boulevard Branch noong May 2017 until po nung mag-retire ako noong January 2024.
4: Okay. Now, Madam Witness, nandito po ngayon kayo sa impeachment court. Ang tanong ko po sa inyo, bakit po kayo nandito ngayong araw na to dito sa impeachment court kung alam po ninyo?
7: Nandito po ako sa araw na ito dahil po naka-receive po ako ng subpoena from the Honorable Impeachment Court to testify po yung knowledge ko regarding po doon sa impeachment trial po ngayon ni BP Sara Duterte.
4: Okay. Now, Madam Witness, ano naman po ang kinalaman?
1: Oras ato niya pagpangalagad last 19 minutes aga. Dula-dulang ato sining audio. Nagikan sa Senate of the Philippines.
7: Yung apat na cheque po ito ay nakapangalan po kay Ms. Gina F. Acosta na may amount pong 125 million each.
5: Okay, Madam Witness, bakit naman po kayo pamilyar dito po sa apat na cheque na binabanggit po ninyo?
7: Familiar po ako dito kasi ako po yung nag-oversee ng encashment na to nung ako po ay branch manager po ng Show Boulevard branch.
5: Okay, now, Madam Witness, kung ipakikita po sa inyo itong apat na cheque na in-encash po ninyo sa Show Boulevard branch, sa pag ipakikita po ito sa inyo, itong kopyang ito, ma-identify po ba ninyo ito?
7: Opo.
5: Okay. Madam Witness,
8: Your Honor,
3: Counsel for Respondent, Attorney Ball, what is your pleasure?
8: Okay, wait, just to expedite the proceedings, Your Honor, we are willing to stipulate that the witness has the ability to identify these checks.
3: Okay. Has the ability to identify the checks.
8: And we are also not questioning the authenticity of such checks, Your Honor.
3: For the reference of the Senator judges, you're referring, Attorney Poa, to the four checks which are common exhibits of both parties?
8: That is correct, Your Honor.
3: Can we, just to confirm, Clerk of Court is directed to kindly show on the screen the checks being stipulated to and admitted by the respondent. It should be exhibit P128 to P128A1 for the prosecution and exhibit D1130 and D1130 OVP1. Is that it?
8: That is correct, Your Honor.
3: So this is one of the checks?
8: Yes, Your Honor.
3: Kindly also show the other exhibits that the respondent is stipulating to so that the senator judges can catch up. Given that the respondent is stipulated to the aforementioned checks, for 125 million each, dated December 20, 2022, January 31, 2023, April 18, 2023, and July 13, 2023. Correct?
8: That's correct, Your Honor.
3: Will you also stipulate, counsel for respondent, that these checks were encashed as well?
8: Yes, Your Honor. That these checks were from the Treasury of the Philippines and the payee was Gina Acosta, Your Honor.
3: So that these checks are authentic, that these checks were encashed by Gina Acosta, that these checks cover the face value of 125 million each, encashed on the dates mentioned by the respondent, and that it was encashed by Gina Acosta.
8: As SDO, Your Honor.
3: Yes. As SDO. Given that the counsel for respondent has stipulated and so admitted these facts, counsel from the panel of prosecutors, kindly proceed with other items given the stipulation by the counsel for respondent. There's no need for this witness to testify in these matters anymore. Thank you, counsel for respondent.
5: Your Honor. Your Honor, Madam Witness, dahil po yung harap ng cheque ay inadmit na po ng ating defense, pupunta po tayo dun sa baba. Meron po akong nakikita dito sa screen na image na nakalagay po sa baba at ito po ay asan ba yun natin? Ano mas? Ito po ay nakamarka bilang exhibit P-Roman numeral 1-28-A-1. Madam Witness, ano po itong imahe na nakikita po natin sa baba? Kung alam po ninyo.
7: Sir, pwede po ba ako makahingi ng copy. Great. Medyo malayo.
4: Your Honor, may we request...
3: Assisting counsel is authorized to approach the witness as well as assisting counsel from the respondent.
4: Okay, Your Honor, my assisting counsel, Attorney Ma Cristina Pasigolan, will approach the witness, Your Honor.
3: The clerk is instructed to kindly magnify the sub-marking being alluded to by the counsel from the panel of prosecutors.
4: Yung nasa baba po, na may marka po na binanggit ko pong exhibit.
7: Okay, ulit po, please.
4: Dito po sa cheque, dito po sa screen natin, meron pong imahe. At meron po ditong nakamarkang Exhibit P-1, Roman numeral 1-28-A-1. Ano po itong imahe na to, kung alam po ninyo?
7: Yun po bang certified draw copy po?
4: Huwag po kayo tumingin dito sa screen. Yan po sa... Yung imahe po. Yan po.
7: Doon po sa isang malaking box.
4: Yung malaki, yung malaki. Ano po yan?
7: Ito po yung mga pirma po ng mga empleyado ko po noong time na na-encash po yung cheque.
4: Okay, nasaan po yan? Saan bahagi po ng cheque yan?
7: Doon po sa 3 boxes. So yung...
4: Madam Witness, pwede pong pakilapit po yung inyong... pakilapit po sa mic yung... Para marinig po tayo. Yan. Yan pong imahe dyan po, sa baba po ng, di ba, yung taas po. Yan po yung harap ng cheque. Ano po yung imahe na nasa baba? Ano po yan?
7: Bali po, ito po yung signature verified by po ang nakalagay. Apirma po ito ng aming verifier.
4: Okay. Saan po nakalagay yan? Sa may?
7: Sa upper, ano po?
4: Sa dorsal. Sa dorsal side ng cheque. Okay. Now, Madam Witness, box. Dito po sa box na to, meron ditong tatlong maliliit na box. Pwede po bang ma-request yung box na to na medyo palakihan at i-zoom po? I-zoom po, papalapit. Yan. Pwede po bang pataas? Pataas? Paharap? Pa-rotate po. Paki-rotate po. Paki-rotate. Medyo mahirap kong tignan. Pwede po bang paki-rotate sa tech? Hindi pwede? Ay, hindi pwede. Okay. Madam Witness, hindi daw po po pwede. Now, Madam Witness, dito po, ayun. Okay. Now, Madam Witness, dito po sa box na malaking to, meron po ditong tatlong box na napansin ko. Doon po sa bandang kaliwa, na unang box, may nakalagay po dito, signature verified by. At sa baba po nito, meron pong mukhang pirma. Now, Madam Witness, ang tanong ko po sa inyo, kaninong pirma po to kung alam po ninyo?
7: Ang pirma pong ito ay kay verifier po ng branch.
4: Okay. Now, Madam Witness, pag pumirma ang verifier dito sa box na to, sa signature verified by. Ano po ang ibig sabihin nito?
7: Ang ibig sabihin po ng signature ng verifier ay na-verify niya po yung identity ng payee base po sa kanyang IDs na presinta. At the same time po, na-check niya rin po sa system na ito po ay may advice na galing po sa Office of the Vice President na pwede na po i-release.
4: Okay. Now, pupunta po tayo sa susunod na box na may nakalagay po ditong posted by. At meron din po ditong mukhang pirma. Now, Madam Witness, ang tanong ko po sa inyo, kaninong pirma po itong nakalagay sa posted by? Kung alam po ninyo.
7: Ang nakapirma po sa posted by ay kay Teller po.
4: Okay. So, Madam Witness, pag pumirma ang isang teller dito sa box na to kung saan nakalagay ay posted by, ano po ang ibig sabihin ng kanyang pirma? Kung maalala po ninyo.
7: Ang pirma po ni teller, ang ibig sabihin po nito ay na-encode na po niya sa system ang lahat po ng detalyado ng cheque.
4: Okay. Now, pupunta na po tayo
5: sa ikatlong box na may nakalagay pong approved by, at meron din po ditong mukhang pirma. Now, Madam Witness, kanino naman pong pirma ito kung kilala po ninyo?
7: Pirma po ito ng aming approver.
5: Okay. Pag pumirma po ang approver dito po sa box na to, ano po ang ibig sabihin ng kanyang pirma?
7: Ang ibig sabihin po ng pirma ng approver ay nakita niya po na ang pagproseso ng pag-verify po sa cheque ay dumaan po sa tamang proseso at ito po ay pwede na pong i-encash.
5: Okay. Now, Madam Witness, bakit po kayo pamilyar dito sa tatlong pirma na binanggit po ninyo?
7: Sila po yung aking mga staff nung ako po ay nasa Luan Bank Show Boulevard pa po. Ako po yung branch manager.
5: Okay. Now, Madam Witness, ang susunod ko pong tanong sa inyo, kailan po na-encash itong checking ito? Kung maalala po ninyo.
7: As shown po dito sa dokumento na to, ito po ay na-encash ng December
5: 2022. Okay. Now, sabi po ninyo, as shown dito sa record, ano po bang record ang binabanggit ninyo, Madam Witness?
7: Ito po yung validation ng teller na naka-appear po doon sa ilalim.
5: Now, Madam Witness, pwede po bang pakituro po sa amin na saan po dito, sa parting to, ng dorsal side ito ng cheque, yung binabanggit po ninyo?
7: Nasa ibaba po, lower right portion.
5: Lower right portion. Opo, pwede po bang paki-zoom para po mas malinaw at para po sa mas makita po natin ang maigi? Ganun. Yan. Saan po dito? Ano pong nakalagay?
7: 20 December 2022.
5: Yan. Okay. Now, Madam Witness, kailan nilagay ang markang ito kung alam po ninyo?
7: On time po ng encashment.
5: Okay. Now, pupunta na po tayo sa pangalawang dokumento, Madam Witness.

0: kanina? Kung meron man po.
1: Yung pong check-in na yan ay isa po sa mga apat na check-in po na na-encash po ni Ms. Gina F. Acosta nung ako po ang branch manager.
0: Okay. Madam Witness, hindi ko na po itatanong sa inyo yung taas dahil yung po ay inadmit na at in-stipulate na po natin. Pupunta po tayo doon sa lower portion kung saan may nakalagay na Exhibit P-Roman numeral 1-28-B-1. Now, Madam Witness, ano po itong imahe na minarkahan ng nasabing exhibit? Kung alam po ninyo.
1: Ito po yung likod ng cheque po.
0: Okay. Now, bakit po pa kayo pamilyar dito po sa checking ito, Madam Witness?
1: Ito po yung in-encash nga po nung ano, ni Ms. Gina Costa nung time ko pong manager sa Land Bank Show.
0: Okay. Now, Madam Witness, pupunta tayo dun sa malaking box. Pwede po bang paki-zoom in ulit yung malaking box? Pwede po paki-ipatitayo po. Yan. Now, Madam Witness, kagaya po ng naunang cheque, ito po ay may tatlong boxes doon at nakapaloob po sa malaking box. Doon sa kaliwa, may nakalagay po dito, signature verified by, at meron din pong mukhang pirma. Now, Madam Witness, kaninong pirma po to? Kung maalala po ninyo at kung kilala po ninyo.
1: Gaya po na sabi ko kanina, ang nakapirma po sa signature verified by ang verifier po ng branch.
0: Okay. Now, Madam Witness, doon naman po sa gitna, meron din po ditong pirma na posted by. Kaninong pirma po to? Kung maalala po ninyo at kung kilala po ninyo.
1: Sa posted by po, si teller po.
0: Okay. Doon naman po sa parting nakalagay approved by. Kanino naman po pirma ito? Kung alam po at kung kilala po ninyo.
1: Pirma po yung approver. Akin po yung initial signature.
0: Pirma po ninyo. Okay. Now, Madam Witness, bakit po kayo pamilyar dun sa unang dalawang pirma na binabanggit po ninyo?
1: Mga staff ko po siya nung ako po ay branch manager po nung Show Boulevard branch. At nawi-witness ko rin po yung mga pirma nila sa iba pang mga bank documents.
0: Okay. Now, Madam Witness, ito pong pangalawang cheque na nakikita po natin, kailan po ito in-encash kung maalala po ninyo?
1: As shown po dito sa dokumento, ito po ay na-encash noong 06 Feb 2023 po.
0: 06 Feb 2023. Now, Madam Witness, nasa ang parte dito po sa ligot yung inyong pinagbabasihan?
1: Nasa lower right portion.
0: Lower right portion. Pwede po ba pakituro po ninyo specific? Saan po dyan na nakalagay?
1: Yun po. 06 Feb 2023.
0: 06 Feb 2023. Okay. Now, Madam Witness, kailan po inilagay ang markang to kung alam po ninyo?
1: Nung araw po ng encashment po niya.
0: Okay. Now, Madam Witness, pupunta na po tayo sa ikatlong cheque.
2: With the permission of the Honorable Chua, Attorney Poa, is this part of what you stipulated or no?
3: Actually,
2: the verifier's signature, the teller's signature, the approver's signature, as well as the date of encashment.
3: To be candid, Your Honor, it wasn't part, but right now we are willing to stipulate the same.
2: Okay. So, if you're willing to stipulate, let the presiding officer state it for the record that the signature underneath the on the dorsal side of the check with number 000024, kindly show it to the screen, 245511, in the amount of 125 million pesos. With the payee as Gina F. Acosta, dated April 18, 2023, that the signatures of the verifier, the teller, and the approver are all authentic and genuine, and that these were made in the course of their ordinary performance of duties. And the date of encashment is April 25, 2023.

0: correct?
1: That's correct, Your Honor.
0: And insofar as land bank check number 000024, kindly show it to the screen, 5664, payable to Gina F. Acosta in the amount of 125 million, dated July 13, 2023. The signature of the verifier, teller, and approver on the dorsal side are also all authentic and were signed in the course of the performance of their ordinary duties, and that the date of encashment is July 14, 2023, correct?
1: Stipulated, Your Honor.
0: So stipulated, counsel from the panel of prosecutors, the Honorable Chua, given the stipulation, these are now deemed admissions for the information of the senator judges, and no proof or testimony is necessary to be presented by the panel of prosecutors. You may proceed, Honorable Chua.
2: Okay, with that, Your Honor, we would like to manifest that and state for the record, Your Honor, that the dorsal portion of the said checks were marked, Your Honor, as our Exhibit P, that's Roman numeral 1-28-A-1 for the first check, Your Honor, and for the second check, Your Honor, Exhibit P, that's Roman numeral 1-28-B-1, and for the third check, Your Honor, Exhibit P, that's Roman numeral 1-28-C-1, and for the fourth check, Your Honor, is Exhibit P, that's Roman numeral 1-28D-1, Your Honor. For the record, Your Honor.
0: Now, duly noted and entered into the records. You may proceed now, when you're ready.
2: Thank you, Your Honor. Now, Madam Witness, dito po sa checking ito, may nakatatak po dito na certified true copy of the digital copy on file. Now, Madam Witness, pwede po ba malaman namin nasaan po ang original ng checking ito, kung alam po ninyo?
3: Ang original po, original copy po ng mga checking ito ay na-shred na po siya.
2: Okay. Bakit po siya sinred, kung alam po ninyo?
3: As per bank policy po, lahat po ng mga negotiated checks ay may retention period lang po ng 1 year. Kaya ito po ay sineshred na.
2: Okay. So sinasabi po ninyo na ang mga cheque ay sineshred. Now, Madam Witness, pag sinabi ninyong shred, ano po ang ibig sabihin ninyo ng salitang o katagang shred?
3: Ang meaning po ng shred, ito po ay dumadaan po siya sa machine shredder. So, napipira-pira siya na po siya ng maliliit.
2: Okay. Now, Madam Witness, sabi ninyo, yung physical copy ng mga checking ito ay na-shred na. Ngayon, ano ang relasyon nitong digital copies na ito sa mga cheque na galing sa land bank na binabanggit mong cheque?
3: Ano po ang relasyon?
2: Yes.
3: Ito po yung mga cheque po na na-encash po nga ni Ms. Gina Acosta.
2: Okay. Now, Madam Witness, pupunta po tayo sa proseso ng encashment ng apat na cheque. Okay. Now, Madam Witness, ano ang proseso ng encashment dito po sa apat na cheque ito? Kung maalala po ninyo.
3: Ang process po na encashment namin, particularly ito pong transaction na to, ay malaki po yung amount involved. So meron pong tumatawag sa amin from cash division po ng OVP a day or two prior po doon sa encashment.
2: Okay.
3: Na meron po...
2: Na, sige po, tuloy po ninyo.
3: Na meron po silang for encashment nga po na 125 million.
2: Okay. Now, Madam Witness, binanggit ninyo meron sa inyong tumatawag from the cash department ng OVP. Now, Madam Witness, ang tanong ko po, sino po ang tumatawag sa inyo from the cash department ng OVP? Kung maalala lang po ninyo.
3: Yung sa cash division po yun ng OVP, si Ms. Queenie Masangkay po.
2: Queenie Masangkay. At sino naman po sa inyong branch ang tinatawagan ni Miss Queenie Masangkay?
3: Ako po ang tinatawagan.
2: Okay. Now, Madam Witness, paano po ninyo nalaman na si Miss Queenie Masangkay ay from cash department ng OVP?
3: Bali siya po yung liaison ng OVP VP from the CAS Division. At siya rin po yung tumatawag po sa akin sa other, ano po, banking needs po nila.
2: Okay. So, Madam Witness, kanina binanggit ninyo na kaya tumatawag sa inyo si Ms. Queenie Masangkay para i-advise kayo a day or two prior?
3: Opo.
2: Bakit po kayo bakit po kailangan kayong i-advise a day or two prior sa engagement?
3: Bali, meron po kasing cash involved limit lang po ang branch. So, wala po kaming any given day na amount po for that match po. Kaya kailangan po namin itong mag-request po sa aming cash center for assistance.
2: Okay. Now, Madam Witness, ang tanong ko po sa inyo, pagkatapos po kayong tawagan ni Ms. Queenie Masangkay, ano na po ang susunod na mangyayari kung meron man po?
3: Bali po, kinocommunicate po sa aming branch cashier na meron pong ganitong cash requirement po ang Office of the Vice President. At the same time po, para po maka-coordinate po siya sa aming cash center for the cash transfer po.
2: So pagkatapos po, mag-request o ma-coordinate ng inyong cashier, ano na po ang susunod na mangyayari kung meron man po?
3: Bali po, pagdating na ng cash na ito, tinatawagan ko po si Ms. Gina, ay si Ms. Queenie Masangkay po, na available na po yung cash sa branch.
2: Okay. So pagkatapos po ninyong tawagan si Ms. Queenie Masangkay, ano na po ang susunod pang mangyayari kung meron man po?
3: Bali, pumupunta na po si Ms. Gina Costa at si Mr. Ortonio po sa branch para po mag-encash.
2: Okay. Ngayon, binanggit po ninyo ang isang pangalang Ms. Gina Costa at Mr. Ortonio. Ano po ninyo nakilala si Ms. Acosta at si Mr. Ortonio?
3: Una ko pong nakilala si Mr. Ortonio kasi bali, isa po siya sa mga authorized senatories po ng OVP. And then, inintroduce niya po si Ms. Gina Acosta na siya po yung pay ng cheque worth 125 million po.
2: Okay. Now, Madam Witness, pagpunta po sa inyo ni Ms. Gina Acosta at ni Mr. Ortonio, ano na po ang susunod na mangyayari?
3: Noong first encounter ko po sa kanila, bali po yung cheque na yon ay binigay po ni Ms. Gina together with her identification card niya. So, finoward ko po ito sa verifier para po ma-process.
2: So, pagkatapos po ninyo i-forward sa verifier para ma-process, ano na po ang susunod na nangyari kung meron man po?
3: Bali po, bine-verify po ito ni verifier, yung mga authorized signatories po ng cheque. And then, chine-check niya rin po sa system kung ito po ay mayroon ng advice from the OVP para po ito ay i-release na.
2: Okay. So pagkatapos po ma-check, kung meron ng advice, ano na po ang susunod na mangyayari kung meron man po?
3: Na forward na po ito sa teller para po encode sa system at para po makapag-request na po siya ng cash.
2: Okay. So pag forward sa teller, ano na po ang susunod na mangyayari kung meron man po?
3: Pag po na-approve na rin po ng approver, tatawagin na po niya si Ms. Gina Costa para po mapareceive niya po yung cash.
2: Okay. So sabi ninyo, tatawagin ni approver si Ms. Gina Costa para tanggapin na yung cash.
3: Si teller po ang tumatawag.
2: Okay. Tatawagin ni teller si Ms. Gina Costa para
3: ipareceive na po yung
2: ipareceive cash. Na yung cash. Ano na po ang susunod mangyayari pagkatapos pong i-inform ni teller si Ms. Gina Costa?
3: Bali, since malaki din nga po yung amount, ina-guide po si Gina Costa papasok po sa backroom para po doon i-release yung cash.
2: Okay. Ngayon, may binabanggit po kayong backroom. Sino-sino po ang nasa backroom kung alam po ninyo?
3: Noong pong unang release po noong cash, ako po ang nandoon, si teller, yung branch cashier, si Ms. Gina, and then si Mr. Limuel po. Okay. Or Tonya.
2: So pagdating ninyo sa backroom, ano na po yung mga sumunod na pangyayari kung meron man po?
3: Nirelease po yung ng teller po after po ma-receive sa cheque po yung payment received. Nirelease na po ni teller yung cash kay Ms. Gina in packs po siya worth 1 million each po.
2: Okay, so maalala po ba ninyo kung ilang packs po ang nirelease kay Ms. Gina Acosta?
3: Bali 125 packs po. Yun.
2: 125 packs. Okay. Now, Pagkatapos pong i-release itong pera in packs, in 125 packs, ano na po ang susunod na mangyayari?
3: Bali, nilalagay na po nila yon sa dala po nilang bags.
2: Okay. Ngayon, meron po kayong binanggit na bag. Madam Witness, anong klaseng bag ang pinaglagyan ng pera kung maalala po ninyo?
3: Sa pagkaalala ko po, isang mahabang malaking bag po siya. Para pong gym bag.
2: Okay. Madam Witness, ilang bag po ang dala po ni Ms. Gina Acosta at ni Mr. Ortonio?
3: Sa pagkaalala ko po, mga 3 to 4 bags po yun.
2: Okay. Now, Madam Witness, sabi ninyo, nilagay dito yung 125 million sa 3 to 4 bags. Okay. Ano na po ang susunod na mangyayari paglalagay po nila dito po sa bag?
3: Lalabas na po sila ng bangko.
2: Okay. Madam Witness, si Ms. Gina Acosta lang po ba? O si sino may kasama pa po ba si Ms. Gina Acosta at saka si Lemuel Ortonio?
3: Sa pagkaalala ko po, meron po silang kasama.
2: Ilan po? Kung maalala po ninyo?
3: Hindi ko na po ma-recall.
2: Okay. Now, Madam Witness, ang tanong ko po sa inyo, paglabas po nila, meron po ba sa bangko na empleyado na tumulong sa kanila para bitbitin po itong bag, kung meron man po?
3: Wala po, sir.
2: Bakit po wala?
3: It's against bank policy po na tumulong po sa mga kliyente ang mga empleyado or even po yung security guards po namin.
2: Bakit po yun against sa bank policy, Madam Witness?
3: In case po na for safety and ano po, security measures din po, para po hands off na po ang bangko once na ma-release na po yung physical cash po.
2: Okay. Now, Madam Witness, ito pong huling tanong ko. How much po in total, Madam Witness, ang withdraw in relation po dito po sa apat na checking binabanggit po ninyo?
3: Ang total po ng apat na cheque, mga ano po siya, kalahating bilyon po.
2: Okay. That would be all, Your Honor.
0: Thank you, Honorable Chua. Cross from the counsel for respondent, Attorney Po. You may proceed when you're ready, sir.
4: Nothing to cross, Your Honor, from our end. However, Your Honor, may I just make a manifestation just on the markings, Your Honor?
0: Counsel may do so.
4: Just on the markings of the check, we'd also like to put on record, Your Honors, that for check with ending 244027, dated December 20, 2022, mm-hmm. this is marked by the prosecution on the face of the check as T-1-130-OBP. On the dorsal portion, it is D-1-130-OVP-1. For the second check, dated January 31, 2023, ending with 244053, on the face of the check, this is marked as D-1-131-OVP. Dorsal portion is marked as D-1-131-OVP-1. For the third check, dated April 13, 2023, with ending 245511, face of the check is marked as D-1-132-OVP, while the dorsal portion was marked as D-1-132-OVP-1. The fourth and last check, ending 245664, dated July 13, 2023, the face of the check was marked as D-1-133-OBP, while the dorsal portion was marked as T-1-133-OBP-1. That is all, Your Honors. Again, nothing to cross from our end.
0: Yeah. Yeah. Just to correct you, the check ending in 5511 is dated April 18.
4: Correct, Your Honor. April 18, 2023.
0: No, you mentioned 13 earlier, according to... So it's 18?
4: Yes, 18, Your Honor.
0: Thank you. Given that there is no cross and therefore no redirect, we now proceed to allow the senator judges for their interventions in the order that they signify their intent to ask questions and make interventions. The Honorable Erwin Tulfo, thereafter, the Honorable Rafi Tulfo, thereafter, the Honorable Senator Judge Aquino. The Honorable Tulfo is recognized for his interjections and interventions. You have 2 minutes, sir.
5: Thank you, Mr. Presiding Officer. Miss Witness, Miss Constantino, dyan ba talaga ang account ng mga OVP sa bangko ninyo, sa SHO? Or si VP lang ang nag-open ng account dyan sa bangko ninyo?
3: Yung Office of the Vice President po.
5: OVP?
3: Opo.
5: So hindi lahat dyan naka may account ang OVP?
3: Wala na po kung alam.
5: Okay. Kaya nga po, tanong ko natin, si dating VP Robredo po ba nagbukas din ang account dyan?
3: Actually po, na-transfer lang po sa amin ang MDS account po ng Office of the Vice President noong pong September 2022, noong lumipat po sila ng kanilang office address sa Pioneer, Mandaluyong.
5: Ah, okay. Normal po ba na ganito kalaki ang wini-withdraw ng isang government agency? Is this normal? Nakakita ka na ba nito ng other government agencies na ganito kalaki ang withdrawal?
3: Wala po. Unusual po ito.
5: Unusual yung withdrawal. So therefore, kung unusual, Madam Witness, hindi mo kayo nagtanong man lang, para saan po ba kayo ito? Kasi alam ko sa bangko po nagtatanong, ako po, nagbabangko ko sa privado, natatanong po yung staff ko, para saan magagamitin ni Sir ito, ni Sir? Hindi na ba ninyo tinatanong?
3: Kasi po may advice naman ng po siya. So, kumbaga dumaan naman po ito sa proseso nila. Kaya, I don't think po na magtanong pa kami.
5: What is the SOP? Ano po standard operating procedure pag may mga malalaking withdrawal? Or exempted pag mga government agency, lalo po't mga matataas na ahensya ng pamahalaan?
3: Wala na pong exemption. Kaya lang po itong sa particular na transaction po ng OVP, bali meron naman po kasi silang fina-forward advice po sa branch.
5: Okay. Alam niyo po ba na ito ay for intelligence fund, yung winning withdraw?
3: Hindi po.
5: Hindi niyo po alam na intel fund ito?
3: Opo.
5: Pero nagduda po kayo sa ganitong kalaking halaga. Is that correct?
3: Sa personal opinion namin sa bangko, parang syempre po, saan kaya gagamitin po yung ano, yung cash na to? So, pero hindi naman po namin tinanong na kasi may advice naman po siya.
5: Okay, panghuli na lamang po, Madam Witness. May other agencies pa ba na may account sa inyo?
3: Marami naman po mga government agencies po sa ano,
5: sa branch niyo. Okay. Pero walang mga ganito kalalaking withdrawal.
3: So far po kasi na-convert na po lahat kasi sila sa mga online system like yung sa ATM payroll. So hindi na po ganyang kalalaki mga withdrawals po nila.
5: Thank you, Madam Witness. Thank you, Presiding Officer.
0: Thank you, Senator Judge Erwin Tulfo. Senator Judge Rafi Tulfo is recognized. You may proceed, sir, when you're ready for interjections and interventions. You have 2 minutes, sir. Special coverage.
6: Madam Witness, magandang umaga po.
3: Magandang umaga rin po.
6: Hindi masyado klaro sa amin yung sinabi mong mga bag ang pinaglagyan nitong 125 million. Anong klaseng bag muli?
3: Sa pagkakaalala ko po, ito po isang malaking, mahabang bag. Mahaba. Na parang dinescribe ko nga po as
6: duffel like, bag? Gym bag?
3: Gym bag po. Iba po kasi yung duffel bag sa bangko.
6: So gym bag, ano kalaking?
3: Mahaba po.
6: Okay. Ayon sa BSP, ang 1 million, approximately 1 kilo. So that's 125 million. So si Gina lamang ang nagbitmit ng 125 kilos palabas ng bangko?
3: Ang alam ko pong ano, assistance po na naalala ko po ay nag-provide po kami ng trolley.
6: Ng trolley? At opo. Mag-isa lang si Gina?
3: May kasama po sila eh. Hindi ko lang po ma-recall.
6: So ilang duffel bag po ulit?
3: Mga 3 to 4. Bags po.
6: So 3 to 4.
3: Bags.
6: Yung sa 125 million. Gym bags. Dapat sigurado. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kasi kung 125 million at 3 gym bag, gym bag, ano nang kalaki yun?
3: Mahaba.
6: Mukhang hindi ka mahaba.
3: Opo.
6: kakasya ba niya 125 kilos?
7: 31 million per.
6: Baka nagkakamali kayo.
3: Mga 3 to 4 bags nga.
6: Dapat po. Precise po kayo. Dapat ginajat daw niyo yan bago paglabas. 3 bags ang lumabas, ang pinaglagyan.
3: Hindi na po namin yan, ano po.
6: Okay, sige. Pero dapat, you should be approximate, ano? I mean, precise. Kasi we're talking of impeachment of the vice president dito. Hindi dapat yung parang kalkulasyon-kalkulasyon lamang. As much as possible.
3: Opo, mga gano'n, 4 bags.
6: Okay, 4 bags. Now, wala bang, kasi alam ko, pag ganun kalaki amount, kuminsan yung banko nag-offer doon sa depositor na i-deliver yung pera sa lugar na gusto nilang pupuntahan ng perang yon through the what we call armored car or armored vehicle. Hindi kayo nag-provide na ganoon?
3: Hindi po. Wala po kasi kaming memorandum of agreement regarding po sa services, cash services po, or cash delivery.
6: So, hindi nag-request yung OVP ng cash delivery through armored vehicle papunta doon sa back to the office.
3: Sir.
6: Okay. Curious lang ako, sino itong, meron pa isang pangalan na kapirma sa baba ng cheque, itong Rosaline L. Sanchez, sa pagkakalam mo. Kasi di ba sa baba, nakalagay Rosaline Sanchez and then Lemuel Ortonio, signatory doon sa pag-release ng cheque. Who are they?
3: Authorized signatory po. Isa po siya sa authorized signatories po ng Office of the Vice President.
6: Si Rosaline Sanchez, sino po ito? Sa pagkakalam niyo po?
3: Ang alam ko po, siya po yung sa finance.
6: Sa finance. Okay, nabanggit niyo rin po prior doon sa withdrawal, you're given 1 or 2 days para makapag-prepare ng cash. Sino po ulit tumatawag sa inyo?
3: Si Miss Queenie Masangkay po.
6: Paano po nalaman na si Miss Queenie Masangkay yung tumatawag sa inyo?
3: Na-meet ko na rin po siya sa branch nung pong nag-open po sila ng MDS account po.
6: Okay. Last na lamang, usually pag ganun kalaking amount ang mini-withdraw, sinisiguro nyo na yung pupunta doon sa banko, yun yung authorized na mag-withdraw talaga ng perang yan. Kadalasan tinatawagan pa yung principal. Wala kayong ganun klaseng protocol in place?
3: Wala na po kasi may advice na po siya.
6: Wala na.
3: May
6: okay,
3: advice na po
6: na.
3: Siya.
6: May pair na. Okay, thank you.
8: Bago po yung bell, Senator Judge Rafi. Next for to be recognized for his interjections would be Senator Bam Aquino. You have 2 minutes, sir.
9: Maraming salamat, Mr. Presiding Officer. Ms. Violeta, magandang umaga.
3: Magandang umaga din po.
9: Kaklaruin ko lang po, yung cheque ay mula po kanino?
3: Mula po sa Office of the Vice President.
9: Hindi po, dyan po napunta yung pondo, no? But kanino po, anong account galing po yung perang yan?
3: Sa Office of the Vice President nga po.
9: Because it was already downloaded to the Office of the Vice President from the Treasury. Is that
3: opo,
9: correct?
3: Opo.
9: Okay. So this is OVP funds na napunta kay Ms. Gina Acosta na SDO po nila. Tama po.
3: Basta yung si Ms. Gina, yung payee po ng cheque.
9: Yung payee. Okay. Nabanggit niyo po kanina na unusual po yung laki, no? Kapag ganun po, do you report this to any agency? Kung pinagtatakhan niyo po na parang ang laki naman ito, do you do any reporting or wala na pong reporting yan?
3: I'm sorry, Your Honor. May we invoke po yung AMLA rule na hindi po kami pwede mag-disclose any information po regarding sa reporting.
9: Sa reporting? Okay.
3: AMLA rule po siya.
9: Let me rephrase the question. Ang government transactions po ba ay sakop ng AMLA rules?
3: Makakasagot po niyan ang AMLC po.
9: Hindi, pwede niyong sabihin, hindi ko po alam yung sagot. Kayo po isang branch manager, so kayo po yung nasa landmark ng ilang taon. Alam niyo po yung mga rules. Nais ko lang pong malaman kung ang government transactions ba ay sakop ng AMLA regulations po natin.
3: Wala naman pong exemption po doon.
9: So sakop po siya?
3: Sakop po.
9: Okay. So ang sinasabi niyo po ba sa AMLA rules ay kasama ito sa mga covered or suspicious transactions? Tama po ba?
3: Yun nga po. So I invoke po na mag-prohibit po ako magsabi po nito.
9: Okay, let me rephrase. I'm sorry, these are simple questions, no? Regulations lang po ito. So ulitin ko, sakop ang government transactions sa AMLA regulations, correct? Yes.
3: Lahat po.
9: Yes. At ano po ba yung rules natin pagdating sa pag-report sa AMLA? Above a certain amount Tama po ba?
3: Opo.
9: Opo. Magkano po yung limit? Kapag above, what amount po yan?
3: More than 500,000 po.
9: Oh, any amount above 500,000, whether private po o gobyerno, nire-report niyo po sa AMLA?
3: Supposedly po.
9: Okay. Yan yung covered o yan yung suspicious? Yung over 500,000. Magkaiba
3: covered
9: po yun, di ba? Okay. Yung suspicious po, ano po yung regulasyon kapag nagsasubmit po kayo ng suspicious transaction? Ano po yung batayan? Bakit ang isang transaction ay suspicious?
3: Kung sa tingin po namin ay doubtful po yung transaction. For this particular po, hindi naman po kami nag-doubt kasi alam namin po na legit po yung transaction.
9: Okay, klaklaruin ko ha. Kanina po, sabi nyo personally, meron kayong pagdududa, pero officially, hindi po kayo nag-report na suspicious transaction po ito.
3: Wala po akong sinabing may pagdududa.
9: Kanina, sabi nyo, nung nagtanong si Senator Tulfo, sabi nyo
3: personal. Unusual
9: lang
3: po ang nasabi ko po.
9: Okay. So kahit at sa tingin po nyo, unusual ito, hindi nyo po ito ni-report bilang suspicious transaction?
3: Hindi po pwede magsabi po na ano, na nag-report po kami dahil nga po i-invoke po yung AMLA law.
9: Okay. So covered definitely kasi it's above 500,000, pero yung suspicious transaction ayaw niyo pong sabihin dahil covered po ito ng AMLA law.
3: Kasi para sa amin naman po ay ano, talagang hindi naman po siya suspicious.
9: Okay. Sige po. Sige po, yun na po muna. Maraming salamat, Mr. Presiding Officer.
8: Thank you, Senator Bob Aquino. You may avail of the second round, if at all, Senator Aquino. Senator Judge Alan Cayetano is recognized. Thereafter, Senator Judge Joel Villanueva, you have 2 minutes. I'm sorry, after Senator Alan, Senator Risa. Thereafter, Senator Judge Joel Villanueva. You have 2 minutes, sir.
7: Magandang umaga, Madam Witness. Welcome to the Senate. Most of my questions na tanong naman ni Senator Irwin, I just like to ask, but you're familiar with the concept of confidential or discretionary funds or hindi? In government parlance.
3: Wala po kang
7: okay. No, kasi kung hindi ka familiar, whether that agency has 50 million discretionary funds or let's say if you were the manager sa OP and they had, I don't know how much now, 10 billion, you won't find it unusual kung 500 million, 250, 1 billion. Kasi nga, usual means parate. Unusual means bakit ganito kalaki, no? Because when I was in the DFA, there was a big storm and I've never dealt with land bank directly except for my personal account as sa sweldo ko as DFA secretary. But the president asked us, what can each agency do? So my staff then, si Yusek Ariola, said, sir, maraming mastastak sa mga ports, airport at seaport. May isa tayong fund. That kung OFW sila, pwede tayong magbigay. So I think we had to withdraw 50 or 100 million. At sinabi ng branch manager, wala. And then it was a Friday. So I had to call the president of Land Bank and say, sir, masta stranded hindi. And then they sent over 50 or 100 million. So my point is, just because it's unusual, it doesn't mean it's illegal or whatever. Tama po ba?
3: Wala naman pong illegal doon sa encashment po. Yes.
7: Because nga, may difference when it's a private account. So it's a private account and they don't usually, let's say, someone has a private account, commercial or private, meaning business or personal niya, they always withdraw 50,000, 100,000. This theoretical, so hindi to covered ng bank secrecy law. Suddenly, we withdraw ng 3 million, minsan nagtatanong, di ba? Dahil know your customer, di ba? Ganon din sa deposit. I'll just finish this line. Ganon din sa deposit, di ba? So, kung sweldo ko 30,000, every time nagdi-deposit ako 30,000, biglang magdi-deposit ako 2 million, tatanungin ako, sir, saan galing to? Right.
3: Correct.
7: Pero pag government, as long as you're dealing with the people you identified with, so whether that's DPWH, whether that's DOTR, basta everything's in order, magtataka ka lang pag sobrang laki ng amount, but then you'll release it. No?
8: Okay. Kindly wind up.
7: Yeah, that's all. Thank you. I was just clarifying that point.
8: Thank you, Senator Judge Allen. Senator Judge Risa Ontiveros is recognized. You may proceed, ma'am. When you're ready, you have 2 minutes.
10: Yeah. Salamat po, Mr. Presiding Officer. Madam Witness, yung 32 years nyo po na sinabi sa banking industry, yun po ba lahat ay sa land bank lamang?
3: Opo.
10: Okay. And then, sabi nyo po, unusual. Unusual yung withdrawals na ito. Sa 32 years nyo po sa banking industry, sa land bank, nakakita na po ba kayo ng ganyang kalaking amount na withdrawal ever before?
3: First time po.
10: First time. Okay. Sabi nyo nga kanina, unusual yung amount. First time may ganyang amount na 125 million pesos. Bakit nyo sinabing unusual? Ano yung floor nyo para sabihing unusual yung isang amount?
3: Usually po kasi kaya naging unusual pa sa akin kasi cash po siyang kinukuha.
10: Mm-hmm.
3: Sa other, ano naman po, is, kumbaga nag-issue po sila ng mga cheque sa yung disbursement po nila. By checks po, hindi po cash.
10: Okay. So hindi lang yung laki nung halaga na 125 million ang unusual, unusual din na yung ganyang unusual amount ay sa cash kinuha at hindi sa mga cheque.
3: Opo.
10: Okay. And yung 125 million, yun ba yung minimum na pag kinuha in cash, sasabihin nyo unusual? Or meron bang lowest amount na kapag kinuha in cash, sasabihin nyo na rin unusual?
3: Pwede naman po naming sabihin na unusual. Let's say kung over, let's say 500,000 na po siya.
10: Over 500,000?
3: Kasi yun.
10: Kung over 500,000 kinuha in cash, sasabihin nyo unusual.
3: For that particular, let's say po yung kliyente.
10: Yes.
3: Yung ganun po.
10: Okay. For the particular client. Eh ito, hindi lang 500,000, 125 million. So, 250 times mas unusual sa minimum amount na sasabihin yung unusual kung kinuha in cash.
3: Depende po rin sa yung kliyente po.
10: Depende sa kliyente. But kung sino mang kliyente aside, nasabi niyong unusual dahil 125 million na para po sa akin is 250 times yung 500,000 at hindi po in check kundi in cash po kinuha.
3: Pwede nga po, depende po sa depositor po niya. Kung regular lang sa kanya yung mga ganang withdrawals or what, it's usual.
10: Okay.
3: Pero kung parang for the first time ma-encounter namin that much, unusual po sa akin.
10: And this was your first time?
3: Opo.
10: And in your 32 years, higit tatlong dekada, kung masasabi nating pambihirang amount ito in cash?
3: Opo.
10: Masasabi nating once in a lifetime yung ganitong amount in cash?
3: Pwede po.
10: Pwede. Alright. Salamat, Mr. Presiding Officer.
8: Thank you.
10: Tutuloy ko po sa second round.
8: Thank you, Senator Judge Risa. Senator Judge Villanueva, thereafter, our distinguished Senate President. You may proceed, sir, when you're ready. You have 2 minutes.
11: Thank you, Sir Presiding Officer, Senate President. Madam Witness, binanggit niyo po yung unusual, no? And gusto kong susugan yung katanungan. Yung usual, below 500,000 pag individual. Pero kung ito'y government agency, paano niyo masasabi na ito'y unusual?
3: Any depositor naman po, kung hindi naman po ganong frequent silang nag-withdraw ng ganong kalaking cash. Kaya po, naano ko siyang unusual.
11: Kung ganito po, na apat na beses na nag-withdraw na 125 million, would you say usual na siya?
3: Unusual nga po.
11: No, kasi kung apat na sunod-sunod na, na yung binanggit po ninyo, 125 million, sunod-sunod, nagiging usual na po ba siya o unusual pa rin?
3: Pwede naman po.
11: What usual.
3: Kung sunod-sunod naman po, magiging ano na po siya. Talagang usual transaction na po yun.
11: So, kung ganun nga po, na apat na sunod-sunod, usual transaction na siya?
3: Opo.
11: Madam Witness, as I understand, no, yung process, the BM would provide the funding, notice of cash allocation, and then the agency authorizes the disbursement. At kayo, for example, sa inyong bank o sa land bank, bine-verify nyo lang at you pay the corresponding instruments. Is that correct?
3: Opo. Bine-verify po yung pag-issue ng cheque po, yung mga signatories, payees, like that po.
11: So bago po inilabas ang salapi o yung pera, ano-ano pong dokumento yung actual na natatanggap po ninyo at inyong masusing sinusuri. Kasi sabi nyo nga ho, I'm sure from the first withdrawal, as you made mention, it's unusual. So ano yung mga talagang sinusuri po ninyo na dokumento bago nyo i-release ito?
3: Supported naman po ito ng advice. So once po nakapasok na po sa system at funded naman po siya, okay na po sa amin yun.
11: So yun lang po yung inyong chinecheck?
3: Opo.
11: And that's it, you release it right away?
3: Yes, sir.
11: And binanggit niyo kanina, hindi ito suspicious.
3: Para sa ano ko po, hindi po siya suspicious.
11: At lahat po ay legitimate?
3: Yes, sir.
11: One last question that I'd like to ask. With this amount of money that will be withdrawn by the payee, ano yung mga advance arrangements? Kasi hindi, sabi nyo nga, hindi usual yung biglaan, no? 125 million. Ano yung mga advance arrangements na inihingi po ninyo o tinatawag po sa inyo bago mailabas po itong salapi na ito? How far in advance was Land Bank informed that these amounts of physical cash would be required for each transaction?
3: Mga a day or two po. Ni-inform po kami from the cash division po ng OVP na meron po silang ganong cash requirement. So sa amin naman po, pinaprocess naman po namin requirements nila bago po namin sila advise na available na po yung cash.
11: So in 24 hours, kaya na po?
3: Pwede naman po.
11: Salamat po. Maraming salamat.
3: Thank you rin po.
11: Thank you, Mr.
8: Thank you, Senator Judge Villanueva. The distinguished Senate President is recognized. You have 2 minutes for your interjection, sir.
12: Thank you, Mr. Presiding Officer. Good morning, Ms. Constantino. Sundan ko lang po yung natanong kanina ni Senator Risa. So in your 32 years in Land Bank, hindi pa po kayo nakakita ng withdrawal na ganito kalaking amount, 125 million. Tama po ba?
3: Yes po.
12: Ano yung pinakamalaking nakita nyo ng withdrawal in cash?
13: Mga kaki-five ba?
12: More or less lang. Mabigyan niyo kami. Duterte
13: impeachment case. Balikanta dugay-dugay ang parayon nato niya pagpamati sa impeachment trial sa kay Vice President Sara Duterte sa ika-napulo ng adlaw sa impeachment trial day 10. Kag gimpresentar ang taga-Land Bank of the Philippines nga si Gina, ang taga Land Bank ang si Violeta Constantino, Department Manager, retired employee ang Land Bank of the Philippines. Kanang ambalsang ang unusual kay 125 million ang withdrawal, apat ka sunod-sunod. Amak po na ang 125 million ang mga tawos mong kawadaan kwarta sa ila bulsa. Pero mga tawos gobyerno, tag-minilyon ang mga withdrawals. Balikanta ni Corona, balikanta ni pagkatapos ginamang sini mga kaki-five. Sanbay, magabalik kita dugay-dugay.
14: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio with Vizio.
15: Ako si Ana, before problema ko gidang ako ng irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gin.
14: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga butka. D3 Bio.
16: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma, naging kamalipaton. Gitry namon, patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
14: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga butka. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds! Nga nagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis wow. DTX 500! Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magandingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauhan? Masi may diabetes ka na? Mag-TDX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds! Nga nagapanubos ang imo mo blood sugar.
17: TTX 500.
14: Garantisado.
17: TTX 500.
14: TTX Coffee Mix.
18: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar na batian ko ang TTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
14: TTX Coffee Mix.
17: Mabaka mga butika.
14: TTX Coffee Mix.
19: Ako si Mayra Harper, milang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang TTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
14: TTX Coffee Mix.
17: TTX Coffee Mix.
14: Mabaka mga butika.
17: Mighty C.
14: Ang alkaline ng vitamin C.
20: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
14: Mighty C.
17: Mabaka sa mga butika.
14: Mighty C.
17: Ang alkaline ng vitamin C.
21: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula. Na dayo ng ako niya allergy.
14: Mighty C.
17: Mabaka sa mga butika.
14: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
17: Good news!
14: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
22: Libre?
23: Libre!
22: Wow!
14: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
17: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpabaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold.
24: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
25: Ay, ga, gabasa na naman?
24: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
17: Always nagabasa.
24: Kag nagabaho ang kilikili.
17: Mag-Clinica Dairy Fresh.
24: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Clinica Dairy Fresh.
25: Nagabasa na naman balaga.
24: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
17: Clinica Dairy Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
26: Kadaragsa nga punggot.
27: DTX Beauty Soap.
26: Magaspang mapanit.
27: DTX Beauty Soap.
26: Galaong magputi.
27: DTX Beauty Soap.
26: Puro katol-katol.
27: DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Iso.
26: Bakal na sa mga butika.
17: X10 Food Superman Roman.
28: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
17: X10 Food Superman Roman.
14: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo.
0: Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara French. Bakal na!
1: Extend Food Supplement for Men.
2: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
4: DTX 500.
1: Para sa healthy gatay.
4: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
4: Ang may mataas ka antioxidants.
1: Nga amo naman
4: ang nagatinlo sa imo atay.
1: Basta tinlo ang atay.
4: Happy kanuna.
1: DTX 500
4: Masaligan
1: Epektibo
4: DTX 500
1: Mahigo bala ang imo dugo?
4: DTX 500
1: Masamig ka bala ang gina-allergy?
4: DTX 500
1: Ang DTX 500
4: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo?
1: Nga sa masami,
4: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy?
4: DTX 500
1: Masaligan
4: DTX 500
5: This is presented to you by Aeon Group of Companies, from building spaces, creating dreams, and designing unforgettable experiences. Wherever life takes you, Aeon is there, innovating for a brighter tomorrow. Because at Aeon, we make life better.
6: E3 Bio with Physio.
9: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kag-registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
6: D3 Bio, ang D3
9: yung may Physio.
6: Ang Physio
9: yung may D3.
6: D3 Bio.
9: D3 Bio.
22: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilang lang ka bula nagbalik normal ang paminsalon ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio.
9: You my VCO.
6: Ang VCO.
9: You my D3.
6: Mga butika.
23: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
29: Wow! May puso!
30: Sara Duterte Impeachment Case. Special coverage.
13: Balik kita sa ato niya pagpangalagad mga ka-K5 dari sa pag-live daton sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang ginaistoryahan subong sa ika-10 nga daw, day 10, amo ang Article 1, ang alleged nga misuse ang confidential funds. Ginaistoryahan to ang apat ka mga cheque nga gin-withdraw, gin-incash sa land bank sa Seoul Boulevard, Mandaluyong branch, no? Ang bisita subong amoning department manager nga si Violeta Constantino. Retired na pero nabalaan niya kaysa amotong panahon 2022 kag 2023 siyang manager sang land bank sa Seoul Boulevard nga branch mga ka K5, no? Ika-10 ining adlaw subong ha. Ang ining live coverage ginadulong sa inyo sang DTX 500 The Superior Antioxidant, kag nadulong man sinyo sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, kag nadulong man sinyo sa D3 Bio, the antiviral kag antibacterial specialist, kag subuman ang DTX Coffee Mix, healthy coffee, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
30: Sara Duterte Impeachment Case Special Coverage.
13: Atong sining live coverage is courtesy sang Senate of the Philippines. Balik kita mga ka-K5.
31: Hindi ko tinatanong yon. Hindi yon ang tinutukoy ko. Ang tinutukoy ko, yung paiba-ibang sagot. Kasi nung una sabi nyo, hindi ninyo maalala kung sino naglagay ng pera sa bag. Pagkatapos nung binanggit sa inyo, do you recall Miss Acosta, do you recall Mr. Ortonio, naalala ninyo kung sino naglagay na yung dalawa? Bakit ganon? Yun lang po.
32: Ang pagkakaalam...
31: Considering that Ms. Acosta is allegedly the payee, bakit hindi niyo yun naalala kaagad? Doon ako nagtataka.
33: Wala po akong matandaan na sinabi ko na hindi ko ma-recall po yung naglagay ng pera sa bags. Ang alam ko po, nare-recall ko kung sino po ang naglabas ng bags.
31: Okay, balikan na lang po natin yung transcript doon sa lower house at baka maipaliwanag ninyo sa amin na maigi. Maraming salamat.
8: The lady may avail for round 2 with the permission of Senators Erwin Tulfo Ontiveros and Rafi Tulfo. Chair would like to acknowledge Senator Lacson first since it is his first round to ask questions. Thereafter, we will be recognizing in this order Senators Erwin Tulfo, Senator Ontiveros, and Senator Rafi Tulfo for their second round. Senator Lacson may proceed.
34: Thank you, Mr. Presiding Officer.
3: Hindi po ako magtatanong. I will only make a manifestation. I'm only wondering why neither the prosecution nor the defense is presenting a competent witness in the handling of intelligence and confidential fund. Kasi po, in my previous life, ano, sa intelligence, sa law enforcement, ang natatandaan ko, kasi limited yung purpose ng intelligence at saka confidential fund. Nagtataka lang ako, nakita ko yung regularity ng withdrawals ng cash, parang every quarter, except for December, no? December 20. So sana kung para ma-educate kami, at saka magkaroon kami ng informed decision later on, sana meron tayong competent witness sa pag-handle ng intelligence fund or confidential fund. Para nang sa gano'n naman, ma-appreciate namin at matanong din namin sarili namin, regular ba yung every quarter, kasi January, April, tapos July, di ba? Parang regular eh. Ang alam ko, pagka may pangangailangan dahil merong intelligence gathering operation, may confidential activities, saka palang mangangailangan ng pera. So yun lang, Mr. Presiding Officer. Defense may also respond or comment. Yes. So with the prosecution. Thank you.
8: We will recognize both sides, but recognize first to respond to the inquiry of the manifestation, rather, of Senator Judge Lacson, the Honorable Chua. You may proceed, sir.
7: Thank you, Your Honor. Your Honor, we will be presenting our witness, pero hindi po siya yung testigo po pagdating po dyan. In time po, we will be presenting witness or witnesses that will explain yung manner po ng confidential.
3: Kasi I asked my staff, wala po sa listahan ng testigo na meron tayong competent witness.
7: Yung COA,
3: diba? So saan ang galing yung sinasabi niyo may present?
7: Yung COA po. They will be
3: COA is not a competent witness sa pag-handle ng intelligence and confidential funds. Somebody,
7: Your Honor, meron po,
3: you know,
7: kasi kami reservation.
3: A retired intelligence officer, you know, somebody like that na maalam mag-handle. Yes. Nagtataka lang ako bakit masyadong regular, tapos yung una pa, natapat pa na magpapasko.
7: Yes, Your Honor, may pe-present po kami, pero kung makikita po ninyo dun sa aming pre-trial brief, meron po dung reservation.
3: Thank you.
7: Thank you.
8: Confidential pa daw po. The Honorable Attorney Poa, rather, is recognized for your comment to the manifestation of Senator Lacson.
10: Thank you, Mr. Presiding Officer. Same comment actually with the prosecution, Your Honors. Meron din po kasi tayong mga reservations. So we will present when we feel necessary, Your Honors.
8: Sa ngayon nga, confidential pa din yung witness niya. Senator Erwin Tulfo is recognized for his availment of round two. You may proceed, sir. You have 2 minutes.
11: Thank you, Mr. Presiding Officer. Ms. Witness, ito po ang transaksyon na 125, 4 times po yata ito. Tama po ba?
33: Tama po.
11: Alright. Hindi po ninyo na-report sa AMLAC?
33: Gaya po na sabi ko po, na-invoke ko po yung AMLAC rule, prohibiting us to disclose po any information regarding
11: that. No, I'm not saying na... you have to disclose to us. Pero I'm saying, kailangan po bang i-report ito? Kasi, ma'am, ayon po sa AMLAC law natin, covered po ang lahat po ng government transactions ng government agencies. Tama po ba? Do you agree to that?
33: All right. Yes po.
11: At saka, another thing, ito po ba ang transaksyon na ito ay nasa ilalim ng list of due and demandable accounts payable LDDAP, at saka meron po bang itong advice to debit account ADA?
33: Meron po silang advice na nai-issue po dyan.
11: Okay, pero nasa ilalim po ba ito ng LDDAP, yung list of due and demandable accounts payable?
33: I think agency na po ang pwedeng sumagot po regarding this.
11: Okay, all right. That's all, Mr. Presiding Officer.
8: Thank you, Senator Judge Erwin Tulfo. Senator Judge Risa Ontiveros for her second round. You may proceed, ma'am, when you're ready. You have 2 minutes.
12: Salamat po, Mr. Presiding Officer. Madam Witness, yung unusual pa rin, bago ibang tanong. Sinabi nyo kanina sa prosecution may cash involved limit. Magkano po yung cash involved limit?
33: Sa branch po
12: sa
33: namin.
12: Sa branch ninyo.
33: Pwede ko bang hindi sagutin po yan for security.
12: Ah, all right.

0: Ano po? Maybe mga sorry po, mga 20M po.
1: 20M. So ito pong 125 million ay times 6 po dun sa average na transaction sa branch nyo in a given day.
0: Apo.
1: Okay. And then sabi nyo rin po kanina sa prosecution, kailangang tawagan ang cash center ninyo para i-transact yung amount. Magkano po yung floor ulit na halaga para kailangan yung tawagan ang cash center ninyo?
0: Any cash requirements naman po ay tinatawag namin sa cash center po namin for assistance.
1: Okay. Would you say anything above 20 million, kailangan kayong tumawag sa cash center?
0: Kahit po less than, basta po requirement po namin sa branch for that day, sa daily operations po namin.
1: And yung 125 million na yon ay lampas sa kaya ng branch nyo in that day?
0: Opo.
1: Okay. Kaya unusual ang sinabi nyo kanina.
0: Opo.
1: Sa prosecution.
0: Opo.
1: Okay po. In total, kalahating bilyong piso in cash ang winidraw ng Office of the Vice President sa branch ninyo. Sa experience nyo po, karaniwan rin po bang mag-withdraw ang isang ahensya ng ganyang halaga, kalahating bilyong piso, in cash, sa loob lamang ng 8 buwan?
0: Hindi ko po yun masasagot kasi yung agency po, maybe ang dapat pong sumagot about it.
1: Oh, pero para sa branch po ninyo, naranasan nyo na po ba in the higit 3 dekadang nagtrabaho kayo sa land bank na merong alinmang ahensyang nag-withdraw ng ganyang halaga, kalahating bilyong piso, in cash, sa loob lamang ng less than 3/4 of a year?
0: Wala po akong ma-recall kasi mostly nga po sabi ko ay puro through online or ang transactions na po nila or check eh.
1: Okay. At bilang branch manager, sinigurado niyo po ba na otorisado talaga ni Vice President yung pag-withdraw ng kalahating bilyong piso?
0: Meron naman po kasi silang inisyong advice.
1: Mm-hmm.
0: So binasi naman po natin yung checking na inisyo kay Ms. Gina Costa na ito po ay may advice na po and funded.
1: Alright. So batay dun sa issue advice ni Ms. Jean Acosta, yun na yung pagtitiyak nyo na otorisado ni VP yung pag-withdraw nitong kalahating bilyong piso in
0: Opo.
1: Cash.
0: Opo.
1: Salamat po. Salamat, Mr. Presiding Officer. Last 2 questions if there's a final round. Salamat
2: Thank
1: po.
2: Thank you, Senator Judge Risa. Senator Judge Rafi Tulfo for his availment of round 2. You may proceed, sir, when you're ready. You have 2 minutes.
3: Madam Witness, how are government agency accounts being opened sa land bank? Ano yung proseso po?
0: Pakiulit po, sir.
3: Ano po yung proseso para yung isang government agency ay makapag-open ng account sa land bank?
0: Meron pong request na galing po sa kanila. At the same time po, meron din pong approval from the Bureau of Treasury na mag-open po sila ng account sa amin. So once approved na po ito, ay ma-open na po yung account sa land bank.
3: Very good. Now, sa kaso po ng OVP, sino po yung nag-open na account? Sino po yung pumunta sa banko ninyo para i-open yung account ng OVP?
0: Ang alam ko po, nag-inquire po yung head po ng agency.
3: Wag pong alam ko. Dapat sino po talaga? Sigurado dapat kayo.
0: Yung head po ng cash division.
3: Nila?
0: Opo.
3: Okay. Ano po yung mga presentang dokumento para magpapatunay na sila po authorized talaga na mag-open account for the on behalf of the OVP?
0: Gaya po na sabi ko nga po kanina, yung pong request nila na mag-open account, at the same time, approval po ng Bureau of Treasury na sila po ay allowed po mag-open ng account sa amin.
3: Ano na kung nasa niyo po yung question kanina, sino po yung person na pumunta doon para magpresenta na ako yung from OBP at nagpakita ng dokumento at ako yung authorized person to represent the OBP for this account?
0: Yung head po ng cash division po ng OVP.
3: And what is her name again? Anong pangalan niya po?
0: Hindi ko na po ma-recall yung head po. Yung isa po kasi staff niya po yun,
3: okay.
0: Si Miss Queenie.
3: So pagdating niya po dun sa banko, meron po siyang sigurado akong binabanggit na mga taong point person na para pumunta sa banko para mag-withdraw at sino mga signatories, etc. Tama?
0: Pakiulit po ang tanong, Your Honor.
3: Kasi po yung sa cash division, hindi mo na maalala pangalan ng tao ulit?
0: Yung head ng cash division, hindi ko na po ma-recall.
3: Okay, sige. Yung head ng cash division, pumunta doon ng open account. So, doon, nagkakaroon na agad ng arrangement para sa

0: sa inyo na ang pwede lang mag-withdraw ay si ganito at kasama si ganito.
1: Wala pong ganong arrangement.
0: Wala?
1: Wala pong ganon.
0: O dapat mayroong arrangement para malaman ninyo kung sino yung point person ng OBP para tumawag sa inyo at sino kayo nagde-designate ng point person to coordinate from the OBP to the land bank.
1: Yung po, sorry po, ang pagkaintindi ko po kung sino po yung inisyuhan nila ng tseke, ganun po ba?
0: No, sino yung taong nagsasabi sa land bank na ito lamang ang recognize namin na tumawag at the day of the withdrawal at ito lamang ang pwedeng pumirma sa tseke, etc., etc. There has to be one person.
1: As to authorized signatories po, aware naman po yung agency kung sino po yung mga authorized pumirma. Ngayon po, kung sino
0: no,
1: po
0: yung... No, sorry. You're listening but you're not hearing me. Sino po yung tao na nagsabi sa land bank na, hey, land bank, ito lamang mga tao ang pwedeng kumontak sa inyo, ang pwedeng mag-withdraw, period. Sino yun?
1: Ang pagkakalam ko po, yun pong sina Asik or Tonyo po.
0: Sina Tsaka Asik?
1: Po sina, opo, yung, sila po, yung, sila po kasi yung officers po ng
0: OVP.
1: So OVP.
0: Did they go personally sa land bank or through telephone lamang?
1: Sa pagkakaalala ko po, meron po silang written, ano po, written communication po
0: sa amin.
1: So
0: how did you know na sila talaga yun nasa written communication?
1: Nagpresent po sila ng mga IDs nila. Yung, doon po sa pagkakaalala ko
0: so
1: po.
0: So they went to land bank personally?
1: Yes.
0: And then they presented documents to prove that they are that person?
1: Opo.
0: And
1: kasi,
0: then,
1: so, sorry po, pwede pong mag-back in. Bali po doon, sa pagkakaalala ko po, sa binibigyan ng dokumento, mayroon na rin pong photocopy ng mga IDs po nila.
0: Okay. Thank you. Thank you, Mr. Langway.
2: Thank you, Senator Judge Tulfo. Senator Judge Pangilinan is recognized for his round two availment. You may proceed, sir, when you're ready. You have 2 minutes.
3: Thank you. Yung cheque na binidraw o pinisente sa inyo, December 20.
1: Opo, December 20, 2022.
3: Kinuha yung pera on the same day, December 20.
1: Opo.
3: So, kung sabi nyo kanina, unusual yung malaking halaga. Unusual din, o usual ba yun? Yung ganung halaga, same day naka-date, same day din i-withdraw? Ganon?
1: Bali nga po, nag...
3: Mabilis ba yun?
1: May prior notice po sila, ang agency, na meron silang, magkakaroon po sila ng ganong encashment. So as to
3: two days say, before?
1: Opo. So, okay. Yung pong December naman po kasi, pwede naman po nilang gawin yun on the same day. Kasi po, pag December, merong regulation naman po ang Bureau of Treasury. Kapag po December, hindi na po natin siya inihintay ang 24 hours or to 48 hours na ano po.
3: Yes, so but if you combine both, the huge amount, which is unusual, and the same day dated check and the same day withdrawal, is that usual?
1: So tingin ko naman po, usual naman po siya.
3: So the only thing unusual is that it is a huge amount, which you've never experienced in your 30 years.
1: Yes, Your Honor.
3: Okay. And so tinatawag sa'yo 2 days before kahit hindi pa handa yung cheque, in other words. No?
1: Hindi ko na lang po alam sa side
3: days,
1: nila. Opo.
3: 2 days before, yeah. Pero posible, no, na 2 days before, December 18, 17, hindi pa nahahanda yung cheque, pero ihahanda nila, pininotify na kayo.
1: Opo.
3: Okay. Maraming salamat. Thank you.
2: Thank you, Senator Judge Pangilinan. Senator Judge Ontiveros, for the final round, for your last two questions, I believe, or no more? No more? If there are no other interventions or interjections of the Senator.
4: Special coverage.
2: Presiding officer would like to excuse you already, Ma'am Violeta Constantino.
1: Thank you
2: very much, Ma'am, for your time. Salamat po sa inyong kooperasyon. Magandang umaga po. Mananghalian po muna kayo dyan bago kayo umuwi.
4: Sara Duterte impeachment case special coverage.
2: Yes, Senator Judge Pangilinan.
3: Just a very quick manifestation.
5: station because I'm receiving a few text messages.
2: The gentleman may proceed.
5: Thank you. About the non-disclosure by covered transactions. We just have to distinguish, para sa interest lang ng mga nagtatanong, ang covered institutions na hindi pwede mag-disclose ang mga bangko, ng AMLA records. Pero ang AMLA mismo, hindi siya, at least the position of the impeachment court, is not covered by the confidentiality of records.
6: That so was that, what the so that, that was what the chair said earlier, and that was contained in the ruling of the court.
5: Yes. Thank you, Mr. President. Mr. Presiding.
2: Thank you. With the permission of the parties, it's 11:42, so that we can cut clean. We can pause for lunch and resume at 12:15 for a 30-minute lunch break.
7: Your Honor, before anything, just a quick manifestation, Your Honor. Your Honor, if I may be
2: counsel for respondent is recognized.
7: Mukhang naiwan po yata ng witness natin itong certification. If I may just turn it over.
2: Yes. Kindly give it to the counsel for the panel of prosecutors.
8: Your Honor, may we know what is the content of the document? Thank you.
2: Based on popular request, 12:30 then. We resume at 12:30 for the next witness of the prosecution in the person of Ms. Nenita Camposano.
7: That's okay with us, Your Honor.
2: From the panel of prosecutors, that's okay?
8: Yes, that's okay with us, Your Honor.
2: Then we shall go on recess and shall resume at 12:30.
7: Thank you, Your Honor.
4: Sara Duterte Impeachment Case Special Coverage.
9: There are mga kakipay ba ang unang witness sa Article 1 sa impeachment trial sa kay Vice President Sara Duterte. Ang Article 1 amuning alleged misused sa confidential funds. Yang witness nila amo ang former manager Violeta Constantino. Department manager sang Land Bank of the Philippines, Sio Bolivar branch. Retired na siya at that time na may mga withdrawal to, mga apat katsiki to nga tag 125 million. Siya ang department manager or branch manager sang Land Bank of the Philippines. No? Mga tsiki nga tag 125 million pesos. May mga tsiki, ang isa ka tsiki dated December 20, 2022, ang isa January 21, 2023, ang isa April 18, 2023, ang isa July 13, 2023. Apat ini ka mga tsiki nga gin-incas tag 125 million. Kwan ni 125 million to nga ni sa billion kay Paypal, no? Apat ka 125 million is 500 million. Withdrawal since December 20 to 2022 to July 13, 2023. So, amoy na, nag-withdraw si niya mo si Gina Acosta ang ilas ni nga Special Disbursement Officer sang Office of the Vice President. So, standby ay makabalik ang impeachment trial. Alas 12:30 kay may lunch break sila. Sunod niya ipresentar ng witness sang prosecution amo si Nenita Camposano. Amo ning masunod nga witness ha, sa Article 1 ang alleged misuse ang confidential funds sa Day 10 kanapulo ng adlaw sang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Atong sininga live coverage ginadulong sa inyo sang DTX 500, the superior antioxidant. Ang nadulong man sa inyo sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Ang nadulong man sa inyo sang D3 Bio, the antiviral ang antibacterial specialista. Ang subong man sang DTX Coffee Mix, healthy coffee ni Dr. Ramil Oy. So standby kamo mga kakipay ba? Para ma pagbalik karon, dugay-dugay, na komersyal kita na Abalik kita sa aton sining pagpakalagad sa mga report. Sa aton sining mga Kaki 5 reporters sa karon do kay dugay ni Kaki 5 Karen Padilla. May nagapangilkil, may nagapagwarta, no? Subong diri sa sudad tag sa probinsya sa Iloilo, ginagamit ang ngalan ni Police Brigadier General Randolph Tuanyo, ang aton sining regional director sa Police Regional Office 6. Kag subong man ang report kundi nag viral to ang kwan ba natabo to sa Esplanade 11, no? Nga naga sex kuno to sila. Oh, ang babae ginapungkuan niya ang lalaki. No, sa Esplanade 11 te ang pamilya kuno mapasaka sang kaso sa nagpalaktad sang video. Pamangkot. I think minor de edad to mo ang babae 17 anyos. Ang lalaki 18 anyos. Pamangkot, kumay kamo to nagimo, why man asang video di bla. Ini bla ki pay Paul, why kamo to nang kamo sa to sa Esplanade 11 may mo to sa video. Kay do apektado kuno subong ang ining babae nga minor de edad. Kapitado kay ti nag controversial kag nagsikat kamo. Si nagsikat ka bla si ni Mayo nga hilimoon. No? Eh ang mga investigasyon subong sang mga kapurisanta ilabi ni gid sa nasukupan sining Police Station 10 o Police Station 10 Police Station dira sa Lapos kay ti Barangay Progreso Lapos nimo. Te ang mga impormasyon dire nga konsa diin ado apektado gid kuno ang minor de edad nga 18 o kon 17 anyos nga babae, apektado ang iya sining mental state. Suno sa police, suno sa WCPD, suno kag may igapatigayonon nga pagahimuon sila nga intervensyon sa duwa, sa 17 anyos nga babae kag sa 18 anyos nga iya sining boyfriend. At gina-propose man nga butangan kuno sa CCTV ang Esplanade 11 dira sa may barangay Progreso sa distrito sa Lapos. Kung may gani sa may matabo, huwag man kita sa mo, ano? Dumduman nyo to nga may ginpantapas nga mga kahoy sa Sunset Boulevard nga nasakupan sa distrito sa Arevalo. Nagambal man to si Mayor Raisa Trinias nga butangan sa CCTV ang area para makita kung sanay sino magtinuntok ang mag-abusarda, kang magpanghalit. Eh, sa subong na ay mantumbutangan, subong nga, Esplanade 11, butangan naman mo. Kung ba'y gani sa may matabo, daway man sa hulag, di Blacky Pipe Paul, mga tagpalamati, ta? Gahin mo kita sa mga bagay na kuno makaprevent sa mga katabo, kung tapos na, kagmay na tabo na. Why kita gahin mo sa mga bagay nga mahimo nga ma-prevent ang mga nagakatabo, hindi lang crime ah, damo man eh. No, dira sa mga area, samtang wala pa sa may natabo. Ga-react lang kita reaction, hindi kay prevention. Nag-react kita kung may matabo na. Pero kung ay ganis may matabo, daway sa mga, why, daw sa why mo lang. Kita nyo may natabo na tong iskandalo sa Esplanade 11, ginlimpiwan nila. Ginlimpiwan nila. Kabutangan CCTV, kag palibutan na kuno sa polis. Eh, kung ay ganit sa may natabo, ay man sa may nahimo. Pero kay may natabo na, eh, mahimo sila. Mabalik kita, mga kakipay ba, pagkatapos, ginlamang sini. Diri sa aton sini nga DTX 500 Health Alert, kag sa Mighty C Network News. Standby na, mga kakipay.
10: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
11: May family history ba na kamuusong diabetes?
12: Mag-TDX 500 ka!
11: Mataas ba na ang imo blood sugar?
12: Mag-TDX 500 ka na!
11: Mag-TDX 500!
12: Ang may powerful compounds!
11: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
12: TDX 500!
11: Garantisado!
12: Epektibo!
11: Aramis TDX 500!
9: Istoryahan ta kung paano bala magsobra sa isa kagatos ang imo edad.
13: Gusto na, Sir JP. Ang sikreto sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, iyara lang sa simple nga do's and don'ts.
9: Ay,
13: ang mga lang nga permi na mga hambali, mga dapat likawan, dapat himuon, nahunta na yung pinakauna nga, kag pinaka-importante nga himuon nato, Sir JP, para mo ang imo nga antioxidant sa lawas.
9: Correct.
13: Saan o pa ni mo pintahan ang tubo kung lata na, tok-toko
9: na?
13: Tok-tok na. Dapat niya wala pa?
9: Oo. May lang tubo kay ma-wilding lang, islan bago.
13: Saan o ka mainom di takes 500 gig mitisim? May balatian ka na? Hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imo lawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. So, gainom ka na Detox 500 kag Mighty C, ara ang kaduha mong himuon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly, Sir GP, imo blood pressure. Kaya kung di mo na ma-check mo blood pressure, ah, tapat kagid. Madamo sa ato ng may high blood, wala lang kita kay balo. Abi mo, galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali, may hypertension ka na. No? Ang prolong na pagtaas ang BP, ang makaguba sang imo nga kidneys. No? Siling mo, herbal ang makaguba. Hindi. Ang wala, hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos, di imo kaugatan niya, guba man na. No, gakos ang gituwag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check nimo ang gituwag regularly ang imong blood sugar levels. Madamo man sa aton ang may ara sang gituwag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
11: Para sa matino nga dugo,
12: DTX 500.
11: Para sa healthy nga atay,
12: DTX 500.
11: Ang DTX 500
12: ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
12: ang nagatino sa imo atay.
11: Basta tino ang atay,
12: happy kanunay,
11: DTX 500.
12: Masaligan,
11: epektibo,
12: DTX 500.
13: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo. Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagka-damage sang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
9: Kung nag-DTX 500 kag may tisi sila, Dr. Ramil, kada adlaw, abansin na naman sila kay proven effective kag nagapanubos ang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisi. Amo ginigani ang pinaka-main purpose niya. Ang capability sa pag-control sang blood sugar levels, agud hindi ka magka-diabetes.
13: Another secret sa pagpalawig sang kabuhi, Sir GP, amo ang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
9: Ay?
13: Imo edad. Kung gusto ka hindi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag Mighty C kay gapahubin ini sang imo nga selula. Ang imo nga past hindi magsagay panumdom sang imo mga regrets. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabo sa buhi mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang times 3, ha? Nga tion ang imo kabuhi.
9: Okay,
13: imagine ba? Wala na ay problema, wala na ay stress. Ah.
9: Uh-huh.
13: Be happy, concentrate sa present mo because that will define your future.
9: Gusto.
13: Ang mga nag-inom regularly sang DTX 500 kag Mighty C, malipayon kag wala gaka-stress. Bangod, gaka-improve ang ilang mga ila hormonal balance. Tatlo, Sir GP?
9: Mga kainit mo, no?
13: Your grudges. Tao malanta, no, mainit ba? Pero bisan paano, kung mainit man lang ka, inom giga DTX 500 kaya para may pang ano, pang neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Hindi magdumot, dulaon mo ginaagod, maglinong ang kabuhi mo. Manasiling ba sa Proverbs 17:22, no? A merry heart, do it good like a medicine. But a broken spirit, dry the bones. So, ang pagkabuhi sang malawig, ang may madabo nga paagi, no? Unahon ta ang pinaka-importante, blood sugar mo, blood pressure mo, chikon mo gina regularly, hindi sagi stress, likawan ang stress, including na da ang mga oxidative stress, bangod ini ang ginahalinan sang cancer, tissue damage, kag organ failure. So, adlaw-adlaw gid, inom DTX 500 kag Mighty C, kaya mo na yung super antioxidant nga magbato sa mga free radicals adlaw-adlaw. Agud masigurado nga healthy ang imo nga selula.
11: DTX 500 Health Alert with Dr.

0: suplemento.
1: DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
0: DTX 500, ang health mo protektado.
2: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
3: Ikaw na mapinsala sa ating mga white blood cells, mag Mighty C araw-araw. Mabibili sa mga butika, Mighty C, The Alkaline, Vitamin C.
4: Nang lalabong paningin, nangangadi at namumula ng mga mata, mag Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule na mas pinataas ang luti at pinalakas ng Bilberry Extract. Eye Care Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa problema sa mata gaya ng cataract, glaucoma, pterygium at astigmatism. Mga problema sa mata na nagdadala ng panglalabo ng paningin. Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule na pinalakas ng Bilberry Extract sa parehong presyo. Mabibili sa mga butika.
2: GTX 500.
5: Salina Hernandez, ito po ako nakatira sa BM Road, San Puerto Princesa. Ako po ay magamit nitong DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Nung pagkain ko po nito, ako po ay napakalaking ang pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong matagal nang nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
6: Sa Panginoon.
2: DTX 500. Mapibig sa mga butika. DTX 500.
7: Good morning din. At ako naman ay si Magsese Martinez. Ay, nag-iwintan na sa puna ko ng gamot sa high blood.
8: Pero kahit meron ka ng maintenance, mataas pa rin ang blood pressure.
7: Lagi pa rin mataas ang blood pressure ko. Kaya subukan ko ang DTX 500. Nag-normalize na hanggang ngayon. Okay na yung aking high blood. Nawala na yun. Kaya nakapagtrabaho na ako ng maayos. Sa mga hindi pa nakasubok sa DTX 500, subukan na rin ang Purovit sapagkat ako ay subok ko na ito na magaling sa high blood.
2: DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500, araw-araw.
9: DTX Coffee Mix, ang kapeng nakakabata sa gana sa polyphenols, phenolic compounds, at antioxidants na nagproprotekta sa katawan laban sa mga paninirang free radicals. Basta't kape, DTX Coffee Mix ka, the healthy coffee, mabibili sa mga butika.
2: Mighty C, the alkaline, vitamin C, panakasin ang iyong resistensya. Uminom ng Mighty C, the alkaline, vitamin C, ang suplemento na nakapagbibigay ng sapat na level ng vitamin C sa pang-araw-araw na pangangailangan ng iyong katawan. Mag Mighty C na, araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C.
10: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
11: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon,
2: K5 News Philippines.
11: Sumasayo ang Mighty C Network News.
2: Mighty C Network News.
11: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
2: Mighty C Network News.
11: Headlines.
10: At sa ulo naman, nagbabagang balita. Flood control projects itinuturo ni Mayor Raisa Treñas na dahilan sa muling pagbaha sa lungsod ng Iloilo dala ng habagat. Attorney Jeremy Lotok itinalaga bilang bagong regional director ng NBI Region 8. Estudyante kabilang sa LGBTQ natagpo ang patay sa damuhan na matapos hampasin sa ulo. Delivery rider sa Rojas City patay sa pamamarila. Dalawang kaso ng di umano'y pagpapatiwakala na itala sa Bacolod at mga biktima na iligtas ng mga otoridad. 50 years old na lalaki sa Aklan patay matapos saksakin habang natutulog. Lalaking pawi mula sa trabaho nasawi sa banggaan ng motor siklo sa barangay Bakungan, Puerto Princesa. Mag-ama huli sa hiwalay na search warrant operation sa Tuaw, Cagayana, armas at bala kumpiskado. At source ng ilegal na droga sa San Jose Antique, hinihikayat ng pulisya na sumuko.
11: YC Network News.
2: YC Network News.
10: Magandang tanghal. tanghali Pilipinas. Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News Zabang sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, flood control projects itinuturo ni Mayor Raisa Treñasa na dahilan sa muling pagbaha sa lungsod ng Iloilo dala ng habagat. Tabo ang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
6: Itinuturo ni Iloilo City Mayor Raisa Treñasa sa mga flood control projects bilang dahilan ng malawakang pagbaha kasunod ng enhanced southwest monsoon na pinalakas ng bagyong Quiapo. Ayon pa kay Mayor Treñasa na ang baha ang umabot sa hanggang 0.7 meters ang taas na hindi sana nangyari kung walang flood control projects sa Haro at Lapas District. Ang mga proyekto na tinutukoy ng alkalde ay ang nasa Buntatala Creek, Dungon Creek, Kalabihan, Desamparados Creek na di o muna'y humaharang sa natural flow ng tubig na pag-alamang base sa report ng Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office, umabot sa 40 na mga barangay ang binaha at ang madalas na binabaha ay ang distrito ng Lapas at Haro. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
12: MyTC Network News.
13: MyTC Network News.
10: Samantala, Attorney Jeremy Lotok itinalaga bilang bagong Regional Director ng NBI Region 8 ang Kampyon na Balitang yan. Hatid sa atin ni K5 Carol Medino.
14: Opisyal nang nanungkulan bilang bagong regional director ng National Bureau of Investigation o NBI Region 8, si Attorney Jeremy Lutok. Bago ang kanyang bagong tungkulin, nagsilbi si Attorney Lutok bilang regional director ng NBI sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Naging pinuno rin siya ng NBI Cybercrime Division bago ito italaga sa Eastern Visayas. Inaasahan na sa ilalim ng kanyang pamumuno ay lalo pang mapapalakas ang operasyon ng NBI sa buong rehiyon, partikular na sa kampanya laban sa cybercrime, korupsyon, organisadong krimen at iba pang paglabag sa batas. Ayon sa impormasyon, ilang linggo bago pa magsimula ang impeachment trial sa Senado, nakatakda na ang kanyang reassignment sa NBI Region 8. Formal itong ipinatupad noong nakaraang linggo. Nakilala si Attorney Lutok dahil sa kanyang mahinahon at profesional na pagtistigo bilang bahagi ng prosecution panel sa impeachment trial na may kaugnayan kay Vice Presidente Sara Duterte.
15: Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carol Medino para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
12: MyTC Network News.
13: MyTC Network News.
10: At estudyanteng kabilang sa LGBTQ natagpo ang patay sa damuhan na matapos hampasin sa ulo. Detalye ng balita, hatid sa atin ni K5K Buscaino.
16: Natagpo ang wala ng buhay ang isang estudyante na kabilang sa LGBTQ community sa damuhan matapos umanong hampasin sa ulo. Kinilala ang biktima na si Nilbert Dongo Benito, mas kilala bilang Betty, 20 anyos, residente ng Barangay Sumpong, Malaybalay, Bukinon. Ayon sa Malaybalay City Police Station, nakatanggap sila ng tawag mula sa CSU personnel na nakadestino sa Provincial Capitol Building hinggil sa isang bangkay ng lalaki sa Purok Size, Sumpong, Malaybalay. Nadatna ng mga pulis ang katawan ng biktima na nakahiga, tila nahila pababa ang kanyang pangilalim na kasuotan. Batay sa salaysay ng kaibigan ng suspect na si alias Roger, kasama ni Betty, ang di pinangalan ng responsable bago ang insidente, nagkaroon umano ng pagtatalo hanggang sa hampasin ng suspect ng matigas na bagay ang ulo ng biktima ng paulit-ulit. Dinala pa sa Bukidnon Provincial Medical Center si Betty, ngunit idiniklarang dead on arrival. Patuloy ang hot pursuit operation ng PNP laban sa suspect.
17: Ako si K5K Buscaino para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
12: See Network News.
13: MyTC Network News.
10: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa detalye pa rin ang mga balita. Delivery rider sa Rojas City patay sa pamamarila. Detalye ng balita, hatid ka-K5 Roldan Villarreal.
18: Patay ang isang delivery rider matapos binaril ng hindi pa nakikilala mga sospek pasado las 4 ng hapon, Hulyo 28 sa Sitio Ilaya, Barangay Sibaguan, Lungsod ng Rojas. Kinilala ang biktima na si Chester Alagon, 23 taong gulang at residente ng Barangay Dinginan. Sa inisyal na investigasyon ng Rojas Component City Police Station, habang pabalik na mula sa pag-deliver ng parcel ang biktima, bigla na lang itong binaril ng sospek. Matapos ang insidente, kaagad tumakas ang mga ito sakay sa motorsiklo patungo sa direksyon sa kabilang bayan. Sa ngayon, patuloy pa na inaalam ang motibo sa krimen. Naniniwala naman ang ilang residente sa lugar na tangkasan ang hold-upin ng biktima ngunit posibleng nanlaban ito at binaril. Matatandaan na noong nakaraang taon, isa ring delivery rider na biktima ng pang-hold-up sa naturang barangay. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang imbestigasyon ng pulisya upang matukoy ang motibo sa krimen at pagkakakilanlan ng dalawang sospek.
19: Ito si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
20: YTC Network News.
21: YTC Network News.
10: Samantala, dalawang kaso ng di umano'y pagpapatiwakala na itala sa Bacolod. Mga biktima na iligtas ng mga otoridad. Detalye ng balita, hatid ka K5 Sunshine Lacson.
22: Naitala ang dalawang magkasunod na di umano'y kaso ng pagpapatiwakala sa lungsod na Bacolod sa loob ng isang linggo. Naganap ang unang insidente sa Barangay 28 sa lungsod ng Bacolod kung saan isang lalaki ang nagtangkang tumalon sa tulay Lunes ng hapon, Hulyo 27. Namataan ito ng mga motorista at nagkataon din na dumaan ang isang fire truck sa lugar at dito na ipinagbigay alam ng mga concerned citizen ang insidente. Mabilis na nagtungo ang mga bumbero sa tulay at kinausap ang lalaki hanggang sa kumalma ito at nagdesisyong sumama sa mga bumbero. Isinailalim sa medical assessment ang lalaki at tinulungang makabalik sa kanyang pamilya. Makalipas ang isang araw, isang lalaki na naman na nakasakay sa motorsiklo ang namataan ng mga motorista na tumigil sa gitna ng flyover at biglang tumalon. Nasaksihan ito ng mga pumapasadang tricycle driver sa lugar kung kaya't agad na naisugod sa pagamuta ng lalaki. Ayon sa mga rescuers, conscious ang lalaki ngunit may malaking sugat sa ulo. Nanawagan na mga otoridad sa mga pamilya na may kaanak na nawawala dahil posible umanong ang lalaki na nakasakay sa kulay puti na motorsiklo at tumalon sa flyover ang kanilang hinahanap. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
20: MyTC Network News.
21: MyTC Network News.
10: Gayon din, 50 years old na lalaki sa Aklana, patay matapos saksakin habang natutulog. Balitang hatid sa ate, Nega K5, Leonard Veray.
23: Patay ang isang padre de pamilya matapos na tinadtad ng saksak habang natutulog kagabi sa loob ng kanyang bahay sa may barangay Daasur, Bangaklane. Kinilala ang biktima na si alias Richel, 50 anyos, habang ang suspect naman ay si alias Ronelo, 40 anyos, na parehong residente ng nasabing barangay. Sinisan investigasyon ng maturidad pasado las 11 ng gabi. Habang natutulog ang biktima ay bigla na lang pinasok ng suspect ang bahay nito. Gamit ang kutsilyo, walang awang pinagsasaksak ni Ronelo ang biktima sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Nagawa pa ng biktima na makaganti dahilan para masugatan ang suspect sa kanyang kamay. Ngunit kalaunan ay binawian rin ito ng buhay. Agad namang sumuko ang suspect sa kapitan ng barangay matapos ang insidente. Dahil sa laki ng sugat na tinamo ng suspect ay dinala rin ito sa Aklan Provincial Hospital para sa umailalim sa operasyon. Sa ngayon ay naka-hospital arrest na si Ronelo habang patuloy naman na inaalam ng Banga PNP ang tunay na motibo ng suspect sa nasabing krimen. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
20: MyTC Network News.
21: MyTC Network News.
10: At lalaking pawi mula sa trabaho nasawi sa banggaan ng motorsiklo sa Barangay Bakungan, Puerto Princesa. Kabuan detalye ng balita, hatid ka K5 Grace Belostrino.
24: Patay ang isang 40 anyos na lalaki matapos masangkot sa banggaan ng dalawang motorsiklo pasado alas 12 ng madaling araw nitong July 28 sa Sitio Maranat, Barangay Bakungan, Puerto Princesa City. Kinilala ang nasawi na si Helbert Montialco, residente ng Aborlan, Palawan. Batay sa nakalap na impormasyon, impormasyon ng K5 News FM, pauwi na umano siya sa kanilang bayan mula sa isang construction site sa Nagtabon nang maganapang aksidente. Dahil sa lakas ng banggaan, nagtamo si Montialco ng matinding pinsala sa ulo at nabalian ang paa. Idiniklara siyang dead on the spot ng mga rumisponding otoridad. Ang nakabanggaan ng biktima ay sinasabing nasa impluwensya ng alak. Sinugo dito sa isang pribadong ospital matapos magtamo ng bali sa paa at kamay. Samantala, dinala naman sa Aborlan ang labi ng biktima habang nagpapatuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang sanhi at iba pang detalye ng insidente. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
20: Mighty C Network News.
21: Mighty C Network News.
10: Samantalang mag-ama huli sa hiwalay na search warrant operation sa Tuaw, Cagayana, armas at mga bala kumpiskado. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Don Chavez.
0: Pagsak sa kulungan ang isang mag-ama matapos salakayin ng mga autoridad ang kanilang mga tahanan at makatuklas ng serye ng mga ilegal na baril at bala sa magkahiwalay na search warrant operations sa barangay Alabiao, Tuaw, Cagayan. Mabilis at walang pasubaling isinagawa ng pinagsanib na puwersa ng Cagayan Police Provincial Office o CPPO at iba pang unit ng Philippine National Police o PNP ang pagsalakay upang sugpuin ang banta ng loose firearms sa lalawigan. Target ng operasyon ang hayag na paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act na naglalayong tiyakin ang kaligtasan ng komunidad laban sa mga hindi lisensyadong mga baril. Isang matinding banta sa seguridad ang naagapan sa tahanan ng 63 anyos na amang si alias Benny, kung saan nadiskubre ng mga pulis ang dalawang revolver na kinabibilangan ng caliber 38 at Magnum 357, dalawang 12-gauge shotgun, kabilang ang isang homemade at iba't ibang uri pa ng live ammunitions. Samantala, hindi rin nakaligtas ang kanyang 34 anyos na anak na si alias Ray matapos ma-recover sa sarili nitong bahay ang tatlong bala ng caliber 9mm na baril. Kasalukuyan ng nakapiit sa Tuaw Police Station ang mag-ama habang inihahanda ang mga formal na sakdal laban sa kanila. Kasabay ng matagumpay na huli, ipinapaabot ni Police Regional Office o Proto Regional Director Police Brigadier General Mariano C. Rodriguez ang mariing babala sa publiko na isuko ng kusa ang anumang hindi lisensyadong armas bago pa humantong sa rehas at mabibigat na asunto.
1: Para sa Mighty C Network News, sa si K5 Dan Chavez nagulat para sa Himpilang Kampiyon, K5 News FM.
20: Mighty C Network News.
21: Mighty C Network News.
10: At source ng ilegal na droga sa San Jose Antique, hinihikayat ang pulisya na sumuko. Balita hatid sa atin ni K5 Joe Jan Morillo.
3: Hinihikayat ng pulisya ang isang source ng mga ilegal na droga sa bayan ng San Jose de Bellavista Antique na itigil ang kanilang mga ilegal na gawain at sumuko sa mga otoridad. Sa isang paningam kay Police Major Jeremy Ian Magbanwa, Acting Chief of Police ng San Jose Municipal Police Station at Head ng Provincial Drug Enforcement Unit ng Antique, kasalukuyan nilang binavalidate ang pagkakakilanlan ng nasabing individual. Ayon kay Police Major Magbanwa na siya ay residente ng Barangay 4 at ang kanyang live-in partner ay naaresto rin sa isang drug buy bust operation sa Barangay Maybato, San Jose. Idinagdag niya na isa rin siya sa mga koneksyon o pinagkukunan ng ilegal na droga ng ilan sa mga naaresto sa San Jose. Napag-alaman ay nililipat ang nasabing source ang ilegal na droga gamit ang mga paupahang sasakyan, pampublikong sasakyan o mga bus at patuloy din nilang tinitiyak kung may mga dumadaang barko o bangka. Para sa Mighty C Network News, ka K5 Joe Jen Kabatingan Murillo, para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, ang Kampiyon na Estasyon, K5 News FM.
20: The Network News.
21: Mighty C Network News.
10: At mga K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, nababahalang United Nations sa Migration Agency sa pagdami ng mga biktima ng human trafficking na napipilitang magtrabaho sa mga illegal na online scam centers sa Asia. Ayon mismo sa International Organization for Migration o IOM, libo-libong katao mula sa mahigit 80 bansa ang nalinlang sa pamamagitan ng peking job offers sa social media na nangangakong mas mataas ang sahod. Kabilang sa mga lugar na may malalaking scam compounds ang Myanmar, Cambodia at Laos, kung saan maraming manggagawa ang napipilitang magsagawa ng online fraud matapos kumpiskahin ang kanilang mga dokumento at pagbantaan. Nananawagan naman ang IOM sa pamahalaan sa Asia na paigtingin pa ang kampanya laban sa human trafficking at online scam syndicates.
20: YTC Network News.
21: YTC Network News.
10: Magka-K5, sumainyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of Am sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of Am Cagayan de Oro at K5 News of Am Rojas, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Jonathan Sabana at K5 Alan Catalana sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarissa Berha. Para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
20: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May kumso!
5: 11 Mbps!
7: Balik kita sa ato niyo pagpangalagad mga ka-K5 ang oras! Last 12:18 na sa hapon. Ang oras kinagulong sa inyo sa DTX sa 500. The Superior Antioxidant para malikaban nato na makamamatay nga kanser. Mag-inom kita sa DTX 500 at lawadlaw. Bangod niya ang DTX 500, may pinakamataas nga 1.3 million orac units sang mga antioxidant. Malikaban nato ang makamamatay nga mga baratian. Malikaban nato ang kanser. Malikaban nato ang diabetes. Malikaban nato ang iban pa nga mga baratian. Ilami din gid kon nagainom kita sang DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500, the superior antioxidant.

0: DTX 500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: 11 Mbps.
3: Oras, last 12:19 na. Oras, this time check is brought to you by Centrum Advance, alagang di magkukulang.
4: This time check is brought to you by Centrum Advance, alagang di magkukulang.
3: Balik kita sa aton sining pagpangalagad na mga ka-K5. Check natin na samtang nga wala pa makabalik ang impeachment trial by 12:30. Paunta na yung report ni ka-K5 Karen Badilla. Ring sinoning Bulayski ng gamit sa ngalan ni Police Brigadier General Randolph Tuanyo sa pagpangilkil o kung pagpangwarta diri sa siyudad at probinsya sa Iloilo na bilog ka Region 6 kuno ni. Sinoning haslo ng gamit sa ngalan ni General Tuanyo man. K5 Karen.
5: K5 News FM. Kampyon Report.
6: K5, dyan sa subong ginaimbestigaran na sang tanan naton nga kapulisan diri sa Western Visayas ang ining scammer nga ginausar ang pangalan ni Acting Regional Director Brigadier General Randolph Tuanyo. K5 dyan, no, para ya makapangilkil. Kung mahibaluan sa statement ni Brigadier General Tuanyo, nakabaton sila sang report nga may pila ka mga persona nga ginaaligar, ginausar ang iya pangalan para ya makapangwarta. May nagapang solicit, nagademand sa nga hatagan sang kantidad nga amon eh, kag may nagapang kolekta K5 dyan, usar ang no? Iya pangalan kukon paagi sa iya nga opisina K5 dyan. Tisunod diri sa regional director, wala siya yasang may ginhatagan sang otoridad K5 dyan, no, nga para maghimo sang amo sina. Kagsunod sa iya, why gid siya yan nag-aamo sina K5 dyan?
3: Oo, kita gani, bisan pangapido ay pangapi si General Tuanyo sa Guano, kagkaon ba?
6: Yes, kay tingo mahibaluan ako sa personal K5 dyan, nakitaan ko ni ang schedule ni RD. Tama, kapuno-puno sang iya ni nga schedule. Ti ako gisaway na ni siya ma ano bla. Why na ni hindi na ni kung gisama salot ang mga kung ano-ano dira nga mga butang K5 dyan, no, kay tutok si RD sa iya nga trabaho. Sunod diri sa PRO 6 K5 dyan, once mabalaan eh, kung sinuni ang mga tao nga ginausar ang iya pangalan, ti magapangatubang gid sila sang kaso, kaglatason gid sila sang aton nga kapulisan K5 dyan.
3: Hindi man sila pag-i-riding in tandem?
6: Hindi man
3: Tiyo nga mangwarta sila kamiton pa nalang ala ni General Tuanyo.
6: Okay, para gurong nga magkasada yun, K5 dyan eh.
3: Oo, gano'y man. Para nga ako no, ma-attract no. May, si General Tuanyo, amo ning kung saan lawas ang tao daw, damo niya kwarta ya, guro?
6: Oo.
3: No, kita mo? Oo, kwan blad, isang daw agdahon mo sa mga pi, hindi sa mga pangapi, hindi man sa mamahaw. Kunan mo sa doon si Sherman, banta ko ga-diet ni or ang kwan blad, ang vegetarian guro ni si General Tuanyo mo? K5 Karen?
6: Oo, sako abi si RT mo.
3: Okay, pero may mga persons of interest naman sila?
6: Sa subong, wala na nila pag in detalye K5 dyan, no? Pero ginpasa na nila.
3: Amin ako
6: sa...
3: ni Intrap Tabla?
6: Oo, amo na gani.
3: Para madakpan yung haslo niyo?
6: Di ko may baluan, diri sa city nga daan, ano na ni, ang pito na to kakaso ang na-record sa ICPO nga may nagapang scam, may ara na ganit na biktima K5 dyan, naghatag isang kwarta, tapos igumura, hindi gali polis ang gina-contact niya.
3: Okay, so dapat na kung may mga ayo kwarta sa inyo, kung gusto niya nga makakwarta, personal ba? Hindi ko mamakatag nga dikas-dikas, damo sa mong style mo dikas, gusto mo kuno... bold niya nga video, padalaan mo sa kuno Gcash. Mayara mo? Maligyan na lalawas na para makapangwarta. Mayara na na sabong?
6: Believe ba?
3: Oo, namo na sabong. Si Paul Diada kanina, namo na yung chat siya. Yeah, do you want my naked video?
6: Yeah.
3: Gcash please.
6: gasenda yun, ino?
3: Oo. Away sa gasenda.
6: Ah, wala siya gasenda. Pumunti si Polly, ha?
3: Oo. Di, damo style si Bongkon, paano makapangwarta kay iwat kid kwarta? Iwat kwarta kay naubos lang kwarta, no?
6: Amo gani.
3: Atoto, pila to, amak mo ng 125 million na apat katsike. Hindi na kalagto na itong 125 million to. Tingala ko nga, why makuno kwarta si Kisya Bladio?
6: Oh.
3: Ano ko ginubos lang guro pang angawat o kwarta? ano subong adlaw ko nung pizza 29, big tandaan subong, basta ko galapit na lang na, daw, kuana na mo, daw malamala na na.
6: Oh, pizza di peligro na.
3: Pizza di peligro na subong, di medyo ay na. Niko nga way ka kwarta? Tislingan bot gani ah. Niko kay ba ubos na to kapag withdraw. Salamat kay na K5 Karen.
6: Ang ini nga balita ang ginadulong sinyo sa Klinika DTX Coffee Mix, sa Klinika de Alternativo Medicina ni Doc Ramel Uy. Upod sa patrol si K5 Makoy Espeha, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
7: K5 News FM live report.
3: Madamugin niya, salamat sa report ni K5 Karen Badilla. Subong ipasudlo na ito na ito si nanay nga okay ka, may kapi ka sa K5! Kay nadakpan gin nga nagpamati ni K5 AJ Cordoba si Annalyn Bimson. Annalyn Bimson sa Barangay Sook sa distrito sang Arevalo.
8: Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon!
9: Mga ka K5, sa subong ari kita diri sa Barangay Sook sa distrito sang Arevalo, no? Kung sa diin, isa na naman diri ka baligyaan o kung baligyaan sang isda. Utanon kaga mga prutas diri saging mga ka K5 ah. So nalabayan nato no ang ini nga piston nagapamati gid ka K5 diyan sa K5 no sa programang 11 MBPS. So ari si ma'am, mamayong udto. Magluwas sa mo sini oras, ano ka bang oras mo sa mga pamati sa K5? Unagaya. Pero usually, amo gid ka muna oras mo sa mga pamati. Asa na mag basta alas 4 sa akon. Di ba di amo na dirang akon madakpan ang imong radyo nga nag-andar tapos nakatutok sa K5. May preview ka? Galaom ka man. Kaya galaom ka, okay ka, may kapi ka sa K5. Ano mambal mo kay Doc Ramelo ay kag sa K5? Pag sa Kaya na dere mga customer ni mga mamati na sa K5 di ba si dasun sila naman ang maswerte nga magdaog Ano pangalan mo gani?
10: Annalyn
9: Benson. Pila ka na madam?
10: 38.
9: Oh sige. Ma'am, thank you so much sa padayon nga pagsuporta sa K5 News sa Family Lido. Kamayong utula sa liwat.
8: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
3: Si Annalyn Binson sang Barangay Sook Arevalo na dakpan gid ni K5 AJ Cordoba nga nagapamati baya 88.7 MHz sa lilisuan sa iya mga radyo. Ay pang sinit impeachment trial kay kanapulo nga adlaw sang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Mayong udto lang dira no sa mayong hapon lang sa aton mga tagpalamati via Facebook Live sa kay Melvin Satonero no kay Melvin Satonero dira sa Barangay Bultad Talaharo Iloilo City ka pamati kin sumong sa aton si Pare Biboy Cadiz dira sa Barangay East Baluarte sa distrito sa Mulo sa kay Rodel Doronila Mayorminte no Rodel Doronila Mayorminte may hapon man kay Ma'am Laura Samakaysay dira sa Hong Kong mayong hapon gid kay Ma'am Bing sa PSJ kay Ma'am Marie Talia Mitchelina sa Hong Kong no kay Ma'am Bing sa PSJ ni sa Singapore kay Ma'am Winifreda Sarmiento mayong hapon gid no kay Sir Edgar Badbadon sang Kalinog Iloilo mayong hapon gid salamat ha, kay Tristan Wyatt Gulay mayong hapon gid kay Ma'am Anali Bahadi mayong hapon gid salamat gid ha, sa inyong padayon nga pagpamati diri sa K5 News FM Iloilo. Way pa makabalik ang ikanapulong adlaw sang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Parang hindi kita matamaan K5 Paul, makomersyal kita anay. Signal ka lang kung ara na para magbalik kita ang pag-resume sang Senate impeachment trial sa kay Vice President Sara Duterte. Ang masunod nila kung ang witness ipresentar sang prosecution amo si Ninita Camposano. Ninita Camposano. Tambay, magabalik kita pagkatapos gilamang sinin.
7: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre?
4: Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo,

0: Dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
0: Kaya subukan ninyo.
1: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
0: Clinica Deo Fresh.
1: Available now.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May kumso!
4: 11 Mbps!
5: Balik kita sa aton nga pagpangalagad mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalagad sa 11 Mbps kag ang aton nga pag-live coverage sang impeachment trial sa ikanapulo nga adlaw sang impeachment trial sa kay Vice President Sara Duterte, no? Ipresentado naman nila ang another witness sa kaso nga ini ang Article 1 ang alleged nga misuse sang confidential funds, mga kakipipe. So pamatian naton live nga audio ka video nagikan sa Senate of the Philippines kag subong man ang ini nga live coverage ginadulong sa inyo sang D3 Bio, Mighty C, DTX Coffee Mix kag DTX 500. Kipay Paul?
6: Nang tatlong cheque na nagkakahalaga ng 37.5 million pesos bawat isa. Ang lahat ay pinasok sa account ng Department of Education with the following checks details, Your Honor. Number one, Land Bank check number 00000000453 dated February 20, 2023 at payable sa isang Mr. Edward D. Fajarda for 37.5 million. Pangalawa, Land Bank check number 00000964 dated April 19, 2023, payable again sa isang Mr. Edward D. Fajarda for 37.5 million. Ikatlo, Land Bank check number 00000250 dated July 11, 2023, payable sa isang Mr. Edward D. Fajarda for 37.5 million pesos. Ikaapat, ng mga nasabing check, Your Honor, ay personal na ining cash ni Mr. Edward Fajarda bilang Special Disbursing Officer ng Department of Education noong February 22, 2023, April 26, 2023, at July 13, 2023. Kalima, bilang Department Manager ng Land Bank DepEd Branch, si Ms. Camposano ay personal na nakasaksi at nag-oversee ng pag-encash at pagtanggap ng pera mula sa cheque ni Mr. Fajarda. Kaanim, iba pang mga bagay-bagay na may kinalaman at mahalaga dito sa impeachment case na may kaugnayan sa Article 1 on confidential funds at may relasyon sa mga nabanggit na dahilan. For comment, Your Honor.
7: Counsel for the respondent, Attorney Poa.
8: Thank you and good afternoon, Your Honors. Okay. Your Honors, again, for the purpose of expediency, Your Honors, the defense is willing to stipulate on the checks as well as the details on the face of the check, which would be the dates, the payee, the signatures therein, as well as the dorsal portion, and that the checks were verified. It went through the teller.

0: and that they were approved, Your Honor.
1: How about the qualification of the witness as to being able to identify the checks that she was the former department manager and worked at Land Bank from May 22, 2022 to September 2024?
0: As the former branch manager, we are willing to stipulate as well as her ability to identify these checks, Your Honor.
1: Having so stipulated, Chair would like, for the information of the Senator Judges, kindly flash as I read the details of the check so that we are in agreement as to what is being stipulated to by the respondent. First is Land Bank check number 00000000453, payable to Eduard D. Fajarda in the amount of 37.5 million, dated February 20, 2023, and encashed on February 22, 2023. Second is Land Bank check number 00000000964, payable to Eduard D. Fajarda in the amount of 37,500,000 pesos, dated April 19, 2023, and encashed on April 26, 2023. And finally, Land Bank check number 00000002250, payable to Eduard D. Fajarda in the amount of 37.5 million, dated July 11, 2023, and encashed on July 13, 2023. The respondent is stipulating as to the authenticity, due execution, all the information contained in the face of the check, as well as the dorsal side of the check, including the verification made by the responsible bank officers as regards the payee and the disbursement of the amounts mentioned on the face of the check, as well as all of the stampings in the dorsal side of the check. This is a common exhibit of both parties. On the part, again for the record, on the part of the defense, it's P Roman numeral number 128E to P Roman numeral number 28E-1 and P Roman numeral number 28F to P Roman numeral number 128F1, P Roman numeral number 28G to P Roman numeral number 28G-1, and on the part of the defense, the respondent rather, it is exhibit D, Roman numeral number 1112DE to D, Roman numeral number 1112DE1 for check ending 453, and D, Roman numeral number 1113DE and D, Roman numeral number 1113DE-1 for check ending in 964, and D, Roman numeral number 1114DE to D, Roman number 1114DE-1 for check ending 2250. Do you confirm, sir?
0: We confirm that, Your Honor.
1: Do you confirm, Representative Chua?
2: We confirm, Your Honor.
1: You may proceed accordingly, sir, given the stipulation and admission of the counsel for respondent. Insofar as the other matters you wish this witness to prove. You may proceed, sir.
2: Thank you, Your Honor. Your Honor, one more stipulation, if the counsel, one more proposal, if the counsel for the defense is willing to stipulate, Your Honor, if they are willing to stipulate that the three Land Bank checks were funded by the Philippine Treasury for the account of the Department of Education, Office of the Secretary.
3: We stipulate, Your Honor.
2: Okay.
1: So stipulated.
2: So we will now proceed.
1: You may now proceed to the other matters, counsel, in your reminder of the stipulations and admissions so that we save on the court's time. You may proceed,
2: Your Honor. Now, Madam Witness, pupunta tayo sa proseso ng encashment ng cheque. Now, Madam Witness, pwede bang malaman namin ano ang proseso ng encashment ng tatlong cheque na nabanggit po kanina, kung maalala po ninyo?
4: Pare-parehas naman po ang proseso dun sa tatlong cheque. So, ang una po ay tatawag po sa amin ng cash division ng DepEd para magpa-reserve ng pera.
2: Okay. Now, Madam Witness, sabi mo, tatawag sa inyo ang cash division ng DepEd.
4: Yes.
2: Now, ang tanong ko po, sino sa cash division ng DepEd ang tumatawag po sa inyo?
4: Ang tumatawag po sa akin ay si Ms. Sonia De Leon po, ang chief admin po ng cash division and Department of Education.
3: Sonia. With the permission of Representative Chua, can you pronounce the name more distinctly, ma'am? Ano pong pangalan, Sonia?
4: Sonia De Leon.
3: De Leon.
4: Yes, sir. Yes, Your Honor.
3: D-E-L-E-O-N.
4: Yes, Your Honor.
3: You may proceed, Representative Chua.
2: Thank you, Your Honor. So sabi mo, tatawag sa inyo. Sino sa inyo?
4: Sa akin po.
2: Okay. Now, Madam Witness, pwede pa namin malaman, paano mo nakilala itong si Ms. Sonia De Leon ng Cash Division ng DepEd?
4: Siya po ang head ng Cash Division ng DepEd at siya rin po ang palagi naming nakakausap regarding sa mga transactions po ng DepEd.
2: Okay. Bakit kinakailangan tumawag ni Ms. Sonia De Leon sa inyo po?
4: Regarding sa encashment po?
2: Yes. Bakit kailangan niyang tumawag? Anong dahilan?
4: Kasi po, wala naman po kaming enough cash para dun sa mga cheque na mention. Kaya kailangan po niyang tumawag para i-reserve po namin.
2: Okay. So sabi ninyo, kaya siya kailangan tumawag dahil kinakailangan i-reserve ninyo. So ngayon, yes, pagkatapos po tumawag ni Ms. Sonia De Leon sa inyo, ano na po ang susunod na mangyayari?
4: Pagkatawag po ni Ma'am Sonia ay i-relay ko na po yung cash requirement nila sa kahera ko para po siya ang mag-request sa cash center po ng land banka.
2: Okay. So pagkatapos pong tumawag ng kahera ninyo sa cash center ng land bank, ano na po ang susunod na mangyayari kung meron man po?
4: So pagka naitawag na po yun and dumating na yung pera, tatawagan na rin po namin si Ma'am Sonia para sabihin na available na yung pera.
2: Okay. So Madam Witness, pakiklarify nga, magkakano po ba yung cash requirement na tinutukoy po ninyo na may kaugnayan dito sa cheque na pinag-uusapan natin?
4: Ang amount po kasi nung cheque is 37.5. So nasa ganoon din halos yung amount nung ire-request po ng kahera sa cash center namin.
2: Okay. So sabi mo, tatawag yung abisuhan ninyo, yung cash center. Pagkatapos, yes, ano na po nangyari pagkatapos?
4: Ni-request na po yun ng kahera. So kung the following day, darating na po yun at tatawagan na rin po namin sila, Ma'am Sonia, na dumating na yung pera. Available, okay, na yung pera for encashment.
2: Okay. Now, pagkatapos po ninyong tawagan si Ms. Sonia, ano na po ang susunod na mangyayari?
4: Darating na po yung pay ng cheque si Mr. Fajarda at i-encash na po niya yung cheque.
2: So, Madam Witness, pwede po ba paliwanag din niyo sa amin, ano ang unang proseso na ginagawa ni Mr. Fajarda pagpunta po sa inyo sa pag-i-encash ng cheque?
4: Yung cheque po plus ID niya ay ibibigay po sa verifier para po i-verify yun. Pag na-verify na po yun, ibibigay sa teller for encoding, for validation, posting, ganyan. And then tatawagin din po ang officer for the approval.
2: Okay. So kanina binanggit po ninyo yung pangalan ni Mr. Edward Fajarda. Paano naman po ninyo nakilala si Mr. Edward Fajarda?
4: Siya po yung payee ng cheque.
2: So bukod po sa pagiging payee ng cheque, ano po ang experience niyo? Paano po ninyo nakilala si Mr. Fajarda?
4: Doon lang po sa mga present niyang identification.
2: Okay. So kailan po yung unang pagkakataon na nakilala o nakita ninyo si Mr. Edward Fajarda?
4: Nung pong encashment nung first check, nung February.
2: Okay. Now, Madam Witness, so pagkatapos, di napirmahan na ng yung dulong-dulo, sabi po ninyo, na-approve na, napirmahan na, ano na po yung susunod na mangyayari kung meron man po?
4: Kapag ka po natapos na po yung proseso namin ng pag-validate ng cheque at pag-approve, tatawagin na po namin si Mr. Fajardo sa back room. So, doon po i-release na po yung cash withdrawal, yung cash encashment. Ha?
2: Okay. Doon sa back room, Madam Witness, sino-sino mga nando doon? Kung maalala po ninyo.
4: Ang nahandun po ay ako, yung teller na mag-release ng pera, yung kahera po, si Mr. Fajardo, pagkatapos may isa pa po siyang kasama.
2: Okay, ngayon, sabi mo may kasama pa si Mr. Fajardo.
4: Yes, sir.
2: Sino itong kasama niya kung kilala po ninyo?
4: Hindi ko na po siya kilala, sir.
2: Okay. Now, Madam Witness, sabi niyo, i-release sa back room yung pera.
4: Yes,
2: okay,
4: sir.
2: So pagkatapos pong i-release ng teller, ano na po ang susunod na mangyayari kung alam po ninyo?
4: Ilalagay na po yun ni Mr. Fajardo sa dala niyang bag. And then lalabas na po sila dun sa may fire exit, sa may back door po namin.
2: Okay. So sabi ninyo,
5: oras sa ito niyo si pag pangalagad mga kakipay, last 12:50 na.
6: Ako si Sara Duterte. I offer my life,
7: proseso. Ang ating sandigan ay ang konstitusyon at ang ating layunin ay ang katotohanan.
8: Sara Duterte Impeachment Case Special Coverage.
9: Sara Duterte Impeachment Case Special Coverage.
8: Sa K5 News FM Iloilo 88.7. Sara Duterte Impeachment Case Special Coverage.
5: Ngayon mga kakipay, bang porsyon sa impeachment trial daw medyo maluya-luya pa man subong ang mga witness bla. Daw parte rin sa mga cash withdrawals sa Land Bank of the Philippines sa Sio Boulevard branch. Di apat ka mga checking at 125 million mo. Kagiban pagid no ka ining article 1 sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang alleged misuse ng confidential funds. Namun nga mga withdrawals din sa Land Bank. Oh. Ibantayin natin kay ang impeachment trial, sugod subong adlaw. Nagasugod ini siya alas 10 sa aga, tob-tob alas 3 sa hapon. Hasta matapos. Kahit apat ka article ang ginpasaka mo kontra kay Vice President Sara Duterte. Yang una to, ang article 4 to nga grave threats, natapos na. Article 4 to, kaya sabong agnistoryahan naman sabong ginapresentar ng mga witnesses, amo ang article 1 nga alleged misuse ang confidential funds. So, pamatianan ninyo ang dugang nga mga update sa pagpangalagad sa Key 5 News FM Iloilo. Ang aton sining live coverage sinadulong sa inyo sa Clinica di Tribayo, di antiviral kag antibacterial specialista. Malikawan na to ng trangkaso hilan at si Poncha Kubuko na kainom kita di Tribayo at lawadlaw. Bangon sa iya sining extra virgin chocolate oil nga ginpamanan sa vitamin D3. Kag nadulong man sa inyo sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Ginpabaskog nga vitamin C para sa mabaskog immune system, mabaskog nga resistensya sa lawas kontra sa mga baratian. Ang Mighty C kag Ditribayo upod sa DTX 500 may pinakamataas nga 1.3 million orac units sa mga antioxidants. That's why nga healthy ka kung naka DTX 500 ka adlaw-adlaw. Kag subong man ginadulong sa inyo sang Klinika DTX sa Coffee Mix. Healthy coffee. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. DTX sa Coffee Mix mga kakipay. Why na kita time dari sa atong sining pagpangalagad sa ngalan sa Damian and Women of Key 5 News FM Iloilo. Sa Master Control, opo naton si Kaki 5 Paul Diada, ang inyo Kaki 5, John Sapio. Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo, number 1 kita, Key 5 News FM.
10: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 94.5 K5 News FM, Calibo. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 89.1 K5 News FM, Pasig City. 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Bio. O si Karen, nadamog isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
10: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon, matapos ang duha ka bulan niya pag tumar, natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio, ang D3 Bio nga may Visio, ang Visio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matinlo nga dugo. DTX-500. Para sa healthy nga tayo. DTX-500. Ang DTX-500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tayo. Happy kanunay. DTX-500. Masaligan. Epektibo. DTX-500. Mahigo ba na ang imo dugo? DTX-500. Masamig ka ba na ang gina-allergy? DTX-500. Ang DTX-500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalin na sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX-500. Masalika DTX-500. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
10: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako kumagpangapi sang DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
15: Sang una yan, iwang-iwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
10: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
10: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
17: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
18: 4 Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
17: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
10: Good news!
17: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
18: Libre? Libre!
17: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
18: Balik ka mga lang!
19: pinaka-paborito natin niya, Ila!
20: Oh, hindi! Nga, Aperme lang ako ginalangawan!
21: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
22: Kadaragsa nga punggod,
23: DTX Beauty Soap.
22: Magaspang nga panit,
23: DTX Beauty Soap.
22: Dalaong magputi,
23: DTX Beauty Soap.
22: Puro kakulkatol,
23: DTX Beauty Soap.
24: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
25: Bakal na sa mga butika.
26: Nestor, ang sinaing!
27: Luto na!
26: Ang labahan!
27: Nakasampay na!
26: Ang uniform ko!
27: Naplansa na!
28: Ganito ako!
29: Tigasi!
28: Tigalapa!
29: Tigasay!
28: Tigaplansa!
29: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
28: Sa gabi,
29: ako ang bossing!
28: Dahil kasangga ko!
29: Ang Extend!
28: Supplement for men!
29: Durtes!
28: Tapos ka ng maligo!
26: Yes, darling! Come to mama!
29: Extend Food Supplement for Men.
28: May maca at lavawaska
29: na nagpapataas ng energy
28: at stamina
29: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
28: para sa matilo nga dugo.
29: DTX 500
28: para sa healthy gatoy.
29: DTX 500
28: ang DTX 500
29: ang may mataas nga antioxidant
28: nga amo naman
29: ang nagatilo sa imo atay.
28: Basta tilo ang atay,
29: happy kanunay.
28: DTX 500
29: masaligan,
28: epektibo.
29: DTX 500
28: mataas pala ang imo blood sugar.
29: DTX 500.
28: Ikaw pala
29: ang may diabetes.
28: DTX 500.
29: Ang DTX 500
28: ang may powerful compounds.
29: Yan
28: ang
29: gapanupo
28: kagakontrolar
29: sa imo blood sugar.
28: DTX 500.
29: Masalikan.
28: Epektibo.
29: DTX 500.
28: D3 Bio.
30: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
29: D3 Bio.
28: Ang D3 Bio.
29: Yung may PCO.
28: Ang PCO.
29: Yung may D3.
28: Matatag sa mga butika.
29: D3 Bio.
31: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
29: D3 Bio.
28: Ang D3 Bio.
29: Yung may PCO.
28: Ang PCO.
29: Yung may D3.
28: Matatag sa mga butika.
29: D3 Bio with PCO.
32: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular na regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
29: D3 Bio.
28: Ang D3 Bio.
29: Yung may PCO.
28: Ang PCO.
29: Yung may D3.
28: Matatag sa mga butika.
33: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.

0: balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga BTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5! Diri lang sa kampyon nga istasyon!

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. iCare Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
2: Nagaburo na nga ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakalang iCare Gold capsule, 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpandami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag ginpabastog sang dilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health, mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio.
6: Yung may PCO.
5: Ang PCO.
6: Yung may D3.
5: Mabakas mga butika.
6: D3 Bio.
7: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may PCO.
6: Ang PCO.
5: Yung may D3.
6: Mabakas mga butika.
5: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, DTX 500.
8: Pasami ka bala na gaugdas, kapoy sa trabaho,
9: kag stress adlaw-adlaw.
8: Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulat, kalaman ang abiyan.
5: Mag DTX 500 ka.
8: Kaysa DTX 500,
5: ang stress
8: malikawan,
5: pagkamurigod malimtan.
8: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mighty C.
5: Ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Anika. Kadayan ko mangihi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
3: Spore Biotics na ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayo nga digestion. Sa Spore Biotics, dalhay ang pag-ariya.
12: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
12: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
13: Kaya subukan ninyo.
12: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh.
12: Available now.
14: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May puso!
0: your official news and music station. 88.7 KK5 News FM.
9: Sa Iloilo. Oras sa K5 News FM Iloilo. Oras sa Pilipinas, alauna on sana sang hapon.
15: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
16: Number 1.
15: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
18: May istorya ka bala nga dugay na ginahuptan? Mga balatiyagon nga daw hindi mo na mapunggan? Mga istorya nga magahanduraw sang imo mapait nga inagyan?
19: Dear Maninay Mani, hindi ko gitmabaton ang ginhimo niya sa akon. Sa diin bala ko na kulang.
18: Ukon mga istorya nga luyag mo ipaambit bangod sa imo na agyan nga kanamin.
20: Grabe git siya, Maninay. Ginakulbaan ako pero hindi ko gitmapunggan. Daw na dimat git ako.
18: Ipautwas sa kahanginan. Ini ang Secret Memories. Diri lang sa 88.7 K5 News FM.

aton mga ihado kag ihada. Oras na para sa aton nga secret memories. Dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa gihapon, ako ang inyong nga makaupod sa subong nga Miyerkules ang hapon. Ang inyong maninay sa kahanginan, Maninay Manen. Isa ka oras, kagtong kita nga makaupdanay, magasaysay sa inyo sa aton istorya subong nga hapon. Dirigid lamang sa mga pinanidsang gugma or the pages of love. Kamusta dira ang aton mga ihado kag ihada? Kamusta ang aton mga kumare kumpare? Kamusta ang Miyerkules ang hapon ninyo? Kabay nga okay ang tanan ha? Busog ang tanan? Ala sa maayo nga kahimtangan. Today is Wednesday, July 29, 2026. Manayanayang siyempo, diri sa may bahin sang Quinto Distrito, nagasilak si Haring Adlaw. Maayong hapon gid sa mga suki naton, mga nakatutok dira sa Iloilo City. Good afternoon. Maayong hapon man sa mga nagatabid sa aton sa Tagsaka Relay Stations, dira sa may bahin sang K5 News FM Pasig, K3 FM Kalinog, K3 FM Yagao, K3 FM Laganes, kag sa may Short FM Dumangas. And syempre, diri sa Quinto Distrito sa mga nakatutok sa K5 News FM Sara 88.7. Welcome na sa aton Miyerkules nga edisyon sang Secret Memories. Sa gihapon, ako ang inyong kaupod, ang inyong maninay sa kahanginan, Maninay Manen. Aton man gina-welcome ang aton dira nga mga Facebook Live viewers. We are live at K5 News FM Iloilo 88.7 Facebook page. Sa mga wala pa dira naka-like and follow, please i-like at i-follow ninyo. Hindi man pagkalimtan ha, ang K5 Sara kag K5 Quinto Distrito para mangin una kag updated kita sa mga balita diri sa norte nga bahin sang probinsya. Maayong hapon sa aton nga mga kumari abroad, Ma'am Bings PSJ, good afternoon. Maayong hapon man sa kay Mommy Azun Pineda. Ma'am Annalie Bahade, Ma'am Nana Shan Presha, good afternoon. Maayad-ayad nga hapon man dira kay Ma'am Maricel Baluro Kasiple. Ma'am Remia Panes, good afternoon. Ba maulanon nga hapon tuya kay Ma'am Maris, kay Ma'am Remia ho. Halong-halong ha, Ma'am Remia. Inagid magkalipat, mag-inom sang aton nga Power Trio, Clinica D3 Bio, Mighty Seekag DTX 500 para may ara sa ibato ang aton nga lawas batok sa mga balatian. Ma'am Nadalyn Shautong, good afternoon. Maninay patamyaw lang sa PGBI Blue Scorpion 1 San Enrique Chapter. Founder Gambit, maayong hapon. Chairman Dolls, RMG Red, RMG Vito, RMG Jaguar, MG Small, MG Mon, kay Cheche, kay Himer, Elizabeth Palma, kay Oting. Thank you again. Bea Singguan Sonon, good afternoon. Mayang hapon na, dira sa may bunta tala haro. Ma'am Chini, Lianyo Jimenez, good afternoon. Maayad-ayad nga hapon, maninay. Shout out ko lang ang Pasig City Online Utos. May basket sanda karon asa Madaog. Kag sa ila founder, Kenneth Aguilar. Kag sa mga taga Ulang Hua Nation. Sir Alan or taga Tukuyo, maayong hapon. Dira sa may Giso, Kalinog, Iloilo. Maayad-ayad nga hapon man sa kay Ma'am Winifreda. Kag kay Ma'am Bings, kay Ma'am Bengbeng Vivian Pagtulunan. Mayang hapon man kay Sir Romy Sumagaysay Bakan. Kaina pa ko nung hulat sa programa, taho ah. Ang mga taga Balderas Glass and Aluminum sa may barangay Aspera. Kag sa mga taga San Luis, ang Bakan kag Heliado Family kay nagasigabong gid ang ilang nga radyo. Halin aga as tagabi. Wow, thank you gid! Maayong hapon man kay Ma'am Remia, kag kay Ma'am Nene, kay Ma'am Winifreda.
Greetings from Ma'am Bings PSJ. Maayad-ayad nga hapon man dira kay Ma'am Victoria Campos Sagrado. Dansky, Zirudo Dianon, good afternoon. Apo mayo lang ni si Sir Dansky. Ho kay nagkalagaw-lagaw lang ho. Halong kay Sir Dansky ha, hindi magkadipat, magbalon dira sang imong payong para nga anytime may ara kagid sang kumbaga may ara ka dira iya sang protection mag-ulan man o kung mag-silak si Haring Adlaw. Sige. Ma'am, ukon sa mga taga Elaine Store, dira sa Maya Kubay, nakatutok gid sila. Maayad-ayad ng hapon ang dira kay Madam Nanny Elaine, kay Ma'am Roslyn, dira ho ah. Gapanyaga sila, ilasudan, manok nga adobo. Wow, kampiyon gid. Maayang hapon man dira sa kay Jet Boulevard, Rafi Sana, Mercy Banias, kag kay Nunoy Lashot nga guwapo. Gahulat na sila sang aton nga drama. Namin ni nga ito ni Storya sa buong ha. Makuangid ka mo ni, ma-inspire, makasilingid ka mong secret memories kid. O kung mga sweet memories kid nila. Mga ginahuluhan duraw nyo nga mga paghigugma dyan. Aba, basi may makarelate dila karon ha. Matahom ni nga ito nga kasaysayan ha. Maayong hapon sa mga suki naton, mga KSS resellers ta, and mga solid supporters gid naton, and syempre sa mga establishment man, diri sa may banwasang Sara, nga nakatutok gid subong. Sir Alejandro Lapista, maayong hapon, pa-shoutout lang kuno sa mga taga-Garita, San Enrique. Maayong hapon man dira sa may haro kay Mama Maricel Baluro Kasiple.

may mga gusto dila tamyawon, pwede gid kamo kagreet sa 0962-478-8730. Sa liwat, 0962-478-8730. Or mag-comment sa aton Facebook Live, K5 News FM Iloilo 88.7. Oras na ton, alauna, 21 na sang hapon.

0: Agos, maayong hapon. Maninay, nagapamatikid kami sa imo samtang nagapanahi. Oy, thank you, Giz. Sir Arnold Alagos. Sir Jesse James Garvillas, maayong hapon. Maninay, tapos natapanyaga. Hello lang kay Selfa Garvillas. Nagakag kay Jesse, nagahulat na sang drama. Maayong hapon man dira sa kay Jade, nga nagapaayo-ayo sa trangkaso. Was pwede na kuno ka school from Sir Jess. Mom Jess Abison, good afternoon. Sir Noel Berdugo Erfe, maayong hapon man. Sige, ara ng mga kumare, kuhon nag-amat-amat na. Abi i-share aton Facebook Live ha, para mas madamo kita sang malabutan sang atong pagwaragwag sa subong hapon. Maayong hapon kay 419, maninay pa shoutout naman kay Nanay Celsa Fernandez. Kagay Tatay Tibo, sang Mangurukuro Ahoy. Kumare, si 436 ni A, nagapamatigid kami di subong. Tapyaw ko lang ang gwapuhon nga cute-cute pa nga driver namon, si Renato Castroverde. Kagaya nga pahinante, si Neng Ellie, ready na sila kuno ma-stress sa istorya subong. Hindi ka mo ni subong ma-stress. Medyo mahuluhan duraw kita sinisang mga nakaligad nito. Ma'am Erlina Tilarma Goles, good afternoon. Nag-greet lang maninay kay Sabana ko si Noel Goles, ready na mamati sang aton nga drama. Sir Danny Labradong, maayong hapon. Alas na to, alauna 23 na, timpla na kita DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix may ara inisang ampalaya, chia seeds, kagdi sugar, sugarcane, extract powder. Para nga ti siyempre, makapatunaw-tunaw sang ginpanyaga ta dira ho. DTX Coffee Mix ha, ipares na to sa aton istorya subong hapon, dirigid lamang sa mga pinanid sang gugma. Nagapat, tibala ka mo sa hambalan nun nga, first love never dies. Uy, bisan lain pang imo nga nadayunan sang ulihi, pero ti ang first love mo na iya. Bisan ano pa kuno ang matabo, ara kag ara gid na. Kag may ara gid siya sang pwesto dira sa imo nga tagipusoon. Kapati ka mo dira. Sa true love lang ah. Tupad ko do ma-agree ho. Si Sir Danny Labrador, kapati man sa first love never dies. Mayang hapon man kay Sir Noven Tibor Herosa, ang mga taga-Bagtas Foodwear nagapamatigid sa may Baldosa, La Paz. Sige, ara na nakaplastara ng mga kumareta. Nakatimpla, nakakape. Samtang nagapatuyom-tuyom pamati isang aton matahom nga drama subong nga hapon, inom kita DTX Coffee Mix. Ang matahom nga kasaysayan sang aton letter sender nga si Vilma, aton pamatian dirigid lamang sa mga pinanid sang gugma or the pages of love. Standby na, mga ihado kag ihada.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw. Nga kaupod ka. Imagine me with you.

0: May baklon pa kita, nak?
1: Ay...
0: Dawala na, no? Eh, ikaw ba si may baklon ka pa?
1: Ay... Okay naman, Nay.
0: Ang mga vitamins ng mga apo ko, okay na?
1: Ay, hala, oo, gali, no? Ay, tingala ko man nga doon, may kulang gini. May kulang gini sa ginabit-bit ko.
0: Ate, sige, mahahapit kita sa butika.
1: Ay, diretso na lang tadayon puli, Nay?
0: Hindi, nak. Mahapit anay kita sa balay nga nasunog sa to.
1: Balay nga nasunog? Ay, sa diin, Nay man? Do damo man di sa aton balay nga nasunog. Ang iban ganigin pang relocate na eh.
0: Basta, nak. Itudlo ko lang sa imo kon sa diin. Tultulan man na di sa mga drivers ang tricycle eh.

0: Mari dah kita, ma'am.
1: Salamat ginto. Aring plete namon, oh.
0: Ayos, ma'am.
1: Andrea, kapeng kamot ko ay kay manaog ako.
2: Ay, oo, nay. Ay, nay.
0: Salamat, ma'am.
1: Sige.
2: Amo na di ang lugar nga ginsiling mo?
1: Oo, nak.
2: Ay, anay ka. Daw, diri man kami nagahampang panaguay sadto sa nag-eskwila pa kami elementary. Ay, nakahapit kami diri, nay.
1: Amo pala. Kaysang una, amo ina diring pinakasadya nga lugar para sa akon.
2: Nay? Ay, anay ka. Nga. Kay sino ina diri balay?
1: Iya ini diri balay sang tag-iya sang asyenda. Pero ginapaistaran lang sa inkargado.
2: Ay.
1: Sang una mo na din katilingban sang tanan eh. Kay ti, diri kami nagaharima kung mag-ubra kami sa kampo.
2: Kung amunay. Daw amo na diri ang sentro sang lugar ta.
1: Oo, nak. Ay, dali ka. Op, di ako. Dito ta sa pihak ko.
2: Okay, nay. Dali ka. Nay. Nga, gusto mo gina di magkadtuhaw?
1: Ay, kuan, anak. Wala lang. Daw, gusto ko lang abi balikan ang sanguna eh. Tungod para sa akon. Hindi kompleto ang kabuhi ko kung hindi ako makakadto diri. Tungod madamo ang mga handurawan ko sa lugar nga ini.

0: Lola, pawayan na ibi, basi ka po ikan ha. Layo na katamang na alambo tao.
1: Muga ni apo ko.
0: Oh, gali la. Nga, dirigite ka, walking-walking ako.
1: Eh, sige lang bala apo. Nami diri tungod mabugnaw ang hangin eh.
0: Gani ano? Kabug... Ba? Lola?
1: May salakyan.
0: May salakyan nga naglabay sa aton kagdag pundo. So, naan tao?
1: Oo, gani. Eh, nakita ko.
0: Ba? La? May nanaog nga lalaki? Kag nagkadto sa backseat, kag na may ginkuha nga. Ano lang ang kuha, yalaman?
1: Wheelchair, ina.
0: Wheelchair? Kag may tigulang naman nga lalaki nga nanaog, oh. Kag ginpasakay sa wheelchair la, oh.
1: Husto matuod. Pero anay ka. Do ka pamilyar sa akon ang lalaki nga ina, ah. Do ka pamilyar sa akon?

0: sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

K-5 Tirilang sa kampyon nga istasyon. K-5 News FM Iloilo 88.7.

0: umaga. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. I Care Gold.
1: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sang mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. iCare Gold Capsule, may ara sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag Bilberry Extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw.
2: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbaka

0: Lodge.
1: Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
2: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Matakas, mga butika! D3 Bio!
4: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
3: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Matakas, mga butika! DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, DTX 500. Masami ka bala nag-augdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kapagdanan sa matasing kapagtingula, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamurigon malimtan. DTX 500 DTX Coffee Mix.
5: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi, pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix, kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulaw, buti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akong nga ubra, alito gid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabas kog salawas.
3: Mighty C, mabaka nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika.
1: Spore Biotics, nga ginupdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion, kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya!
8: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
8: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
9: Kaya subukan ninyo.
8: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh.
8: Available now.
10: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM. KK5 News FM. Saroy Duido.

0: Lola? Kanda si Nona si Lala? Kilala mo la?
1: Kuhan.
0: Nagatulog lang sila sa balaylaw.
1: Daw ginapangilala kong lalaki nga ina. May panagupnop ako nga si Ernesto kid ina.
0: La? Oh. Ginko gusto man siyang lalaking tigulang, oh. Kagit pa sulod sa salakyan.
1: Oo, oh, oh. Nakita ko, tanta.
0: Malakat na sila, guro, la. Ito na.
1: Ito na sila. Ano ba lang ginabuhat sa tigulang ato, diri? Naglaaw lang siya sa makadali kag naglakat man dayon. Si Ernesto gid ato. Si Ernesto gid.

0: tula? Siya din ka makadtula? Updan ta kaya?
1: Kuan, may laktan lang ako. Ako na lang. Kaya ko man nga ako lang.
0: Updan ta ka lang. Wala man ko diyo brohon sa balahi.
1: Base kung may mga assignments ka pa nga wala matapos, maakigan ka gini mama mo. Ay, aragali si mama mo.
2: Ay, Nay, sadiin ka mo makadto.
1: Ay,
2: idulong ta na lang ka.
1: Ay, hindi nanak. Kuan, mabakal man lang ako sang maintenance ko kag vitamins kay ubos na abi eh. Ako na lang.

0: Dere lang ka, Chay?
1: Oo, dere lang. Salamat gito, ha?
0: Ay.
1: Ay, aring plete ko.
0: Abad, isalamat, Chay.
1: Dali lang manaog
0: ako. Ay, dali lang. Kapitan ka, Chay, manaog ko.
1: Ay, sige, sige. Salamat to, ba?
0: Dali ka mo,
1: Chay. Ay, salamat git.
0: Ay,
1: abo.
0: Huwag ka git, upod ba?
1: Ay, sige lang to.
0: Ay, sige, Chay. Malakad na ko.
1: Ay, sige, sige to. Salamat. Ari na ako sa daan nga balay. Oh, preska paghihapon sa huna-huna ko ang mga natabo diri sa to. Kag ang lalaki kahapon nga nakita namo ni Tuto Tantan. Hindi gid siya madula sa pamensaron ko. Hindi mahimo nga magsala ako. Siya gid ato. Siya gid. Maayo pa masulod ako sa balay nga nasunog nga ina. May agis ang salakyan diri pasulod. Hindi. Ang salakyan kahapon nga naghapit diri. Kung hindi ako magsala, amo inang salakyan kagapon. Kung amo ari siya diri. Kung ari gid man siya diri sa diinayan siya. Do wala man ako sang nakita ng salakyan nga ari diri sa palipot. Ang maayo pa dito ako makanto sa likod. Ari na. Ari na ako sa likod. May nagapungko sa wheelchair kang nagatalikod. Sinuoy na. May kalain sang pagkuba-kuba sa dugan ko. Nagbalikid siya.
2: Feel ba? Ikaw balay na?
1: Ernesto? Ernesto, ikaw, kid. Ikaw, kid, Didi. Kamusta ka na?
2: Okay lang ako.
1: Ikaw, wala ato kahapon ang nagkanto diri? Oh, Diyos ko. Sa hindi ako magkapati nga magkita ay pakita.
2: Bisan ako. Daw sa hindi man makapati ka, magkitaay kita. Masabi ako nga nagkakanto dire. Tungo ng ang lugar nga ini. Amoy niyang halika kumplito sa kabuhi ko.
1: Ernesto?
2: Pwede nga. Kapag bungko ka din sa tupan ko.
1: Ay, kukuan. Ay, sige. Kukuan. Okay. Mahiupon ka?
2: Kukuan. Ang anak ko nga, kalalaki. Siyang nag-drive. Kagupon ko man ang umagad ko. Ato sila dito sa unhan. Nagapanigit sa santol.
1: Ami
2: mo, makita ko sa ilang. Ang masabi nga ginahibo natun sa una.
1: Ernesto, grabe, no? Wala ka pangali nalipat sa mga inagyan natin sang una?
2: Paano ako malipat? Amo ato ang pinakamalipayon na natapo sa akong kabuhi.
1: Madugay na ato. Kagsubong, may tagsa-tagsa na kita kapamilya.
2: Wilma. Kanugon. Kanugon lang, ha? Wala kita magdayunay. Tungod man sa mga ginikanan ko sa to. Abi mo, sugod sang napatay ang asawa ko. Masami ako nga nagakanto nila. Tungod pasi pa lang makita ko ikaw. Tungod pila na lang kay nadlaw. Pasi wala na ako nila.
1: Ernesto? Ano ang... ang buot mo, silingon?
2: Wilma. Ang batod. May malubha akong palatian.
1: Ha?
2: Amoy na nga nag-ayo ako sa mga kabataan ko. Kamakanto diri. Tungod hindi kompleto ang kamatayon ko. Kung hindi ko makita ang lugar nga inikang ikaw, Wilma.
1: Ernesto, naano ka man imo nga tao kang mga patay-patay man ang ginapangwakal mo man? Magupalagani ka talang kita ay mga patay-patay nang iambal mo sa akon.
2: Wilma, abo lang din ang mabal ko sa imo. Sa katapusan, sa gagon ginawa. Palangga ko gihapon ikaw. Palangga ko ikaw. Bisan palain nga kapalaran ng nagdapo sa aton. Pero ang pagpalangga ko sa imo, wala. Wala nang bago. You are my first love, Wilma. Wala ina nagbago.
1: Ernesto. Oh. Kung kahibalo ka lang, palangga ko man gihapon ikaw. Abi mo, umatiyan ko na nagbalik ako sa pagkahubin ko. Ang nabatsyagan ko ba yung kilig sa una, Ernesto? Nagbalik sa mga ginapagambal mo. Kung ikaw gitman ang makauna sa to, sa aton sa pihaka kinabuhi. Tani, painan mo ako sang pwesto. Ang pwesto gaaragin sa tupad mo. Ulaton mo ginako dito, ha?
2: Oo, Wilma.
1: Ernesto.
2: Pag-ako, ina.
1: Ernesto.

first love never dies. Husto gid ina nga halambalanon. Sang nagkita ay kami ni Ernesto sa mga tinion nga ato, nakapatyag ako sang kumpleto sa akon kabuhi. Naggabot ang tunok nga nagabalabag sa akon dughan sang nagkita niya ako, kag amuman ako. Nakaligad ang mga inadlaw na balitaan ko na lang nga patay na si Ernesto. Sa imo, Ernesto, hindi man ikaw ang napamana ko, pero ikaw gihapon ang first love ko. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Vilma.

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Noli Aparicio. Musical Score Michael Tabaki Jr. Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: This is 88.7 KT5 News FM. Sara Iloilo, D3 Bio Health News, D3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang kapag inom. Mabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio, ang D3, yung may BCO. BCO, yung may D3.
2: Bugana sang caprylic acid ang extra virgin coconut oil nga yara sa D3 Bio. Iniisa ka makusog nga anti-fungal agent. Tikas pa.
3: Kas pa dala. Tapos may pabutangan mo lang. Kas pa.
2: A masking disease na.
3: Mga kuko nga doon hindi maayong.
2: Patuloy lang.
4: Nail fungi.
2: UTI. No? Kung ang kusang imo nga UTI, especially sa mga babae, is fungi, kaangay sang yeast infection or ining ito ang candida infection. Inom gid D3 Bio. Dako ginaya makabulig. Makabulig gid ang D3 Bio sa pagpatay sa mga fungi sa imo nga mga urinary tract. Bangod, ginatunaw sini ang cell membrane sa iya nga mga hyphae, no? Kaya ginasuportahan ni D3 Bio ang mga microflora sa imo nga flowers para ma-maintain ang desired pH acidity sang sini kag ma-maintain ang hamot sina.
0: D3 Bio with Physio. D3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo, pero sa nagtumbag sang D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Lito, isa ka mason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakal sa mga butika.
3: Hamot ang bulak.
2: Yes.
3: Buksan. Ha?
2: Bulaklak, ang bulaklak.
7: Sa buhay ay kailangan.
2: Bubo ka ang bulaklak.
3: So sa ang bulaklak.
4: Sa hilanat, Sir JP, sipon kag ubo, ang muling simptomas ang ginatawag trangkaso. Right. Ini ang nagapamatuod nga nagatrabaho ang imong immune system, no? Apang kung masobrahan sa reaksyon ang imong immune system, mahulog ini sa cytokine storm. No, dire makabulig ang D3 Bio nga mayara sang vitamin D3 nga nagaregulate sang immune response ng imong mga white blood cells, especially ang imong T regulator cells.
2: Subong wala mahadlok ang tao sang kana sa COVID. Especially kabalos la D3 Bio.
4: Oh, well,
0: D3 Bio with Physio. D3 Bio.
8: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
9: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ng pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
3: Ang D3 Bio, makabulig sa madasig nga pag-ayo sa mga pilas. Ilabi na kung ikaw ang may mataas nga blood sugar levels, dugay mag-ayo na. Pero kung nga D3 Bio ka, dasig mo ang pawan. Luwas sa ginapataas sang lauric acid. Ngayara sa D3 Bio ang imo nga insulin sensitivity para hindi na magtaas ang imo nga blood sugar. Ginpaamanan pa ini sang D3 or vitamin D3 nga nag-stimulate sang imo nga mga macrophages, neutrophils kag monocyte para tinluan ang pilas, batok sa kagaw kay ipat pang mga wound debris.
7: Kag ang vitamin D3 Sir JP ngayara sa D3 Bio no, makabulig gid sa pag-repair sang mga damaged tissue sa lawas. Kay bangod nagatapik ini sa vitamin D receptor sang collagen para makaio ang guba nga parte sang tissues sa imo nga lawas hilabi na sa mga damaged organs no kag mga pilas sa panit.
3: Kuno mi gid jang D3 Bio no. Pilas-pilas ka.
2: Di pagyapon mo inom D3 Bio perdi gid ka. So amo na mga bintaha nga pala inom ka D3 Bio adlaw-adlaw.
3: Bago nang discuss ko kuno nga ang babae flower, ang jardinero nagchat. Niya sa Wibis lako tayo makatukoy kapamunyag pa ko. Sa mga flowers.
7: Actually, why na siya ga-garden eh? Ginapanggalbot yun lang ang flowers. Ginapangipo yun. Ginahimo yung bouquet.
0: D3 Bio with Physio. D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio.
6: ko si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
10: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio. Health News. D3 Bio. D3 Bio.
11: Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News.

Diri lang sa kampiyon nga istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako magtumaras ang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sing isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ko nagasuksok antipara kag masanag nagidyang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag-iCare Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidants para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. iCare Gold ang mas ginpabaskog nga kapsula. Para sa mga mata, I Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara French. Bakal na!
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Bakal sa mga butika.
5: Gaan. Mag-joyride man tabi ka.
6: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
1: Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
5: Tika, ma-joyride na ta.
6: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
5: Sakay ka kidiya!
6: Siyempre! Naka-extend ko ya!
5: Basta sagad nga driver, extend lover.
1: Extend Supplement for Men! DTX 500! Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag-DTX 500 ka na! Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa makahalit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag-DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami kabalaan ang kaugtas, kapoy sa trabaho, kag-stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan, sang matasing kapagdingulan, kalaman ang abiyan. Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500, ang stress, malikawan, pagkamurigod, malimtan. DTX 500 E3 Bio with Physio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakal sa mga butika.
9: DTX

0: mga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang apalaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.
1: DTX

0: mga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Max4 Biotics, katap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na! Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics!
2: Balik ka mga lalaw! Ako'y nakapaborito nato niya, Ila!
3: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast after 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: K5 News FM. Championing the live of the Filipino.
6: Wow! My puso!
7: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM.
8: K5 News FM.
9: Secret memories.

0: Oras sa K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, alas 2:11 na sang hapon. Ang ini nga oras, mga ihado kag ihada, ginadulong sa aton sang kaaluan sang Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio nagabulig ini sa aton para nga dasig kita mag-ayo, especially kung may ara ka sang ginasuprer dira nga hilanat, trangkaso, pabalik-balik na ubo o konsipon, inom kita Klinika D3 Bio. Ini ang all-in-one shield para sa aton nga ikaayong lawas. Nagapangita kabala sang food supplement nga wala lamang nagabatok-batok sa mga mikrobyo kundi nagapugong man sa madasig nga pagtigulang kag syempre sa oxidative stress. Indi magkabala ka kay sa Klinika D3 Bio nagabulig ini sa aton para nga ti syempre mapabilin nga huben, mabaskog kag protektado ang aton nga lawas. Inigid ang masling naton nga perfect partner sang aton nga lawas. Ang D3 Bio may ara iniha sang dual action protection. Wala lang ini naga bato sa infection, kundi nagaprotekta man ini sang aton nga cellula halin sa mga major enemies ni. Amo ang microorganisms, kaangan na lamang sa mga virus, bacteria, kag fungi, kag ang makahalalit nga free radicals. Ang D3 Bio may ara ini sang purest ingredients. Ang kada capsule ang puno sang high quality extra virgin coconut oil nga natural source ang mga life-saving antioxidant nga makit-an naton sa aton nga palibot. Goodbye pagod, hello energy. May ara na kita sang makabulig sa aton nga active lifestyle every day. Protektahan tang aton cellula halin sa mga internal kag external threats. Himuon nga habit ang pag-take sang Klinika D3 Bio ang superfood supplement adlaw-adlaw. Inom kita ha, Klinika D3 Bio. And syempre, hindi man kita magkadipat magtumar sang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Ang Mighty C nagabulig ini sa aton para magbaskog dirang aton nga immune system. Mangin resistensyado kag mangin protektado kita, mag Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Safe iniim noon, bisan wala uno dira ang aton nga tiyan. Kaga konpermi ka ginatrangkaso, subong gabalik-balik ang trangkaso mo, maayo kapag adugay-dugay, mabalik naman. Likawan naton iniha pagi sa pag-inom adlaw-adlaw sang Mighty C. Indi ini acidic, kag pwede gid sini pabaskugon ng aton nga immunity batok sa mga balatian. Nagabulig man ini para sa pagbato sa mga virus, paagi na lamang sang pagpabaskog sang phagocytic ability sang aton nga body cells. Ang phagocytic may aras ang kinaiya nga kapasidad sang aton nga mga selula nga patyon sa ang mga makahalalit nga mga mikrobyo kaangay na lamang sang virus kag mga nagasulod pagid sa aton nga lawas. Gani di kawanta ang trangkaso, especially nga subong nga panahon initagid mapakta ng aton nga tiyempo. Mainit pagkadugay-dugay naman maulan. Kung mabasa ka, dasig kagitapikan sang balatian, especially sang mga trangkaso nga ini. Gani dapat nagainom gid kita ha sang Mighty C para may ara sang pambato ang aton nga lawas batok diri. And syempre, ang DTX 500. Hindi kita magkalipat mag-inom sang DTX 500 adlaw-adlaw. Ini ang aton superior antioxidant. Nagabulig ini sa aton para malikawan ta ang paglala sa mga ginasuprer naton dira nga mga balatian. May ara ka wala sang diabetes, may arthritis ka, may mga paghubag-hubag sa lawas, may mga bukol-bukol sa lawas, inom kita DTX 500. Himo ini sa Ampalaya leaves with the sugared sugarcane extract. Nagabulig ini sa aton para nga hindi dira maglala ang mga ginasuprer ta nga balatian. And nakahibalo-bala ka mo nga ang oxidative stress. Amo ang nagaguba sa aton nga mga cellula dira. Nag-oxidize ini sang aton nga proteins, lipids, kag DNA nga nagatuga sang kamatayon sang aton nga mga cellula kag pagkahalit o kung pagkaguba man sang aton nga mga organs. Gani dapat likawan tagid ang oxidative stress. Ini ang rason kung nga nagabalatian kita kaangay na lamang sang anemia nga isa ka kondisyon kung sa diin natin ang red blood cells ta, mas manubo compare sa aton nga white blood cells nga nagaresulta sa poor oxygen saturation. Gani kinahanglan, papaskugunta ang aton nga mga cellula. Inom kita DTX 500 adlaw-adlaw. For good circulation or blood circulation, inom kita ha, DTX 500. Inita na ang mga produkto sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga produkto di kalidad ni Doc Ramil Uy nga mabakal sa mga butika sa aton nga lugar. Sa Banwa Sang Sara, available na ini sa aton nga Klinika Sara Branch. Dira na hamtang sa RJM's building sa kilid sang Ceres Terminal. May ara pagid kita sang Haro Branch na to sa kilid sang Robinson's Haro. May Miagaw Branch man kita sa Salvation Street, Corner A, Panes Street sa siyudad sang Pasi, o kung sa siyudad sang sa Orbi Street, Barangay Baybay Norte, ang sa Miagaw naton. Ang Pasi City branch ta sa Salvation Street, Corner A, Panes Street. Ang aton Kalinog branch sa Cost Mart, Kalinog. Gani, ano pang inyong ginahulat? Magbakal, magtumar, kagpamatud-i ang kaalibyo sang mga produkto sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Oras na ton, alas 2:17 na sang hapon. Wow! First love never dies. Kung si Ma'am Remia Panes pa, kanami isang istorya, tano? Si Ma'am Jenny Castroverde, gahibi man ko no sang istorya. Daw indigid mapunggan, kuhang-kuha niya gid ko, no? Thank you, gid! Ma'am Ninita Del Prado, good afternoon! Grabe nga kasaysaya, no? Dibisan ano pa bing matabo, no? Kung bagasang muna, daw makabi nga, the one that got away ni Ma'am Vilma, si Ernesto. Palangga nilang isa't isa, pero tianhon ta kay may mga pagpamalabag dira. And, bisan ano pa bing natabo, nagkapamilya man sila sang ilang tagsa-tagsa sa katapusan, indigid ma kapahuway sang tayo yun si Ernesto kung wala sang closure sa ila ni Vilma. So amo na no, grabe nga istorya. Kung si Sir Marvin Brasileño pa, maayang hapon sender sa pagkanami isang story mo. Amo na sa love at first sight, amo na bala sa first love lang. Una, true good sender, thank you so much sa pagpadala sang story, pero dapat sa Ginoo may relationship man kita. Correct good. Amo gid ang aton yung one and only love. Amo nang tawag maninay nga first love never dies, pero deep inside may pamilya na sila nga isa kag isa. Pero okay, at least before siya nadula sa kalibutan, na kompleto niyang iyang handom. Amo na nagaling gamay lang ang time nila sa pag-meet nila. Inigit mag kalipat inom DTX coffee mix kag DTX 500. Thank you gid. Nadakpan ako kagapon gapamati may DTX coffee mix ako. Wow, thank you gid Sir Fritz Delphine. Sa may Yucheng ni sa no? Sige. Ala sa piyak na linya aton unang caller. Good afternoon.
1: Good afternoon, Maninay.
0: Mayang hapon, RR.
1: Yeah.
0: Sige. Ano mahambal ta sa kay Ma'am Vilma?
1: Maninay. Mayang hapon, RR. Maninay, hindi. Hindi gani. Hindi. Hindi gani. Mapatin na patay natin. Ito, manalik. Kaya nito, dumuti. Ako yung pala natin. Tina na Vilma, kay kapi kong bagog pa ni Vilma na siya. Amo lang na maninay.
0: Oh, grabe. Oo man. Kumbaga, para sa katawayan naman lang to ni Ernesto, basi sang una,
1: amo nabiya. Amo na maninay. Ano na, kay kalimuin mo sila to. Kain natin yan ito, amo na kipangita ni Vilma, di pangita man kami yan ito, amo na ang balangyan ay kitilaya, bugay na tangyod pala sa ila. Amo lang na.
0: Sige, thank you, Kid RR. May gusto ka tamyawon?
1: Oo. Igat ko si Tay Lenta, si Dalma Tuyao. Kanit matakaw ang bata, ya, kay dyan naman mabulig siya. Igat ko man si kanineng kagtitito. Ay, si katupad ko. Amo lang na. Maninay, thank you.
0: Sige. Oras na to, alas 2:21 na sang hapon. May feedback si RR. Tunog-tunog, guro tong iyang monitor. Ho. Sige. Sa may mga hambal pa dira ha, or mga naka-relate man abi, mga katigulangan, subong nga may aras ang Totga, Manila, sang una. Pwede gidiri ka...

0: kaduha nga linya naton, ang aton nga ukon sa aton linya, ang aton ni kaduha nga caller. Mayang hapon.
1: Mayang hapon, Ninay.
0: Mhm, sige. Sino ka ni Palihog?
1: Si Leo.
0: Ah, sige. Sir Leo, kamusta? Diini ka? Taga diini ka gani? Sa Quartero Capiz. Sige. Sir Leo, ano aton ma-advise para kay... sir, pa hinahinayan talang monitor ta kay ga-feedback kita, sir.
1: Gana, hindi man siyang kalimutan. Sinisang iba, nakipae ka mo... Hindi, si Vilma o si Kelma?
0: Si Vilma.
1: Si Vilma.
0: Mm-mm.
1: Nakikahe ka mo ni Ernesto. Naging humod din man siyang kapalaran na nagkabuhay ninyo pagigod maanay, isang una, sasabong, isang wala na siya. Para siya ako, pinahabig mo din ako na para sa tennis. Para sa inyo maduha. Bosses ka namin nga ninyo kakampanay, isang nagataas ng inyong mga edad, nakitaay na kamo, alinsang bata, kasabong nagtigulang, nagwala, kitaay ng inyong barasyagon, sa may kakada sa inyo, may mga sa isa kanis. Pero sa lihapon, ang inyong paligugma, alinsang una, kasabong, para maghihapon. Kapangamuyo, ano lang, pinma kay nadula sa ang imo, sa slab ni Berday sa una, si Ernesto. Sa magkakabuhi, talagang si Insakto. Ang mga naman nila eh.
0: Sige. Thank you, Sir Leo. May gusto ka tam yun?
1: Ang nasa ka na, Manila, mayong hapon, si Arlene de Guzman. Tubongan si Ivan, si Angelo, si Ella, si Susan, katanan-tanan, kasama rin si Jimmy, sa pansa Bonifacio. Ang mga naman nila eh. Thank you.
0: Sige, thank you so much kay Sir Leo sa Quartero Capiz. Oras na to, alas 2:24 na. Kinakulabo sa kita sa aton nga tiyempo, mga ihado kag ihada. Thank you, Gid, sa pag-upod sa aton sa subong nga hapon, sa aton matahom nga kasaysayan, diri sa mga pinanid sanggong. Siyempre, thank you so much, Gid, kay Ma'am Vilma, sa pag-share man sa iyang nga matahom nga istorya. Madamo gid ang naka-relate, madamo ang nakilig, na-inspire. Pero sa kamatuoran, no, masubo ang ilang nga kasaysayan. Eh. Kaya ti, siyempre, sa una, silang nagahigugmaanay apang may mga pagpamalabag gid. Kagula sila sa may kumbaga may mahimo eh, sa mga nagkalahitabo sa una. And before pa man dula sa kalibutan sa Ernesto, at least nakakitanay sila and kumbaga nagka-closure. Kang mangin, o kung nangin mahimos na ang Balatyag gon kag paminsaro nila sa isa kag isa nangin matawhay na si Vilma wa naman it may ibalik-balikan sa amuto nga lugar or sa amuto nga balay kahit at least natuldukan na explain naman sa iya or kumbaga na akwan na naklaruhan naman sila sa mga nagkalahitabo and bisan nagpalayo man o kung naglayuan ay man sila sang una at least nahibalaan nila nga ang ilang nga paghigugmaanay is ara gidira first love gid nila ang isa kag isa. So mo na no sa mga magkahagugma dira bala subong ukon na may mga first love, mga heartbroken sa subong. It doesn't mean nga nagbulaga na ikamuti. Maguba na gid ya kalibutan mo kumbaga wala ka na gid sang chance. Sometimes ginahimo lang ina sang Ginoo nga pamaagi para nga ti ma-redirect kita sa mas maayo nga plano niya para sa aton tanan-tanan. Thank you, Gid, sa mga nag-upod sa aton. Thank you man sa mga naghatag advice sa aton nga mga caller. Thank you so much, Gid. Kit, anay naman kita buwas para sa panibagong edisyon sang Secret Memories, dinigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa katapusan, akong inyo maninay sa kahanginan, Maninay Mane, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5. K5 News FM.
2: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
3: Ako po si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3!
4: Matakas, mga butika.
2: May family history ba na kamuos ng diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis TDX 500! Nagapalandunom pala ang imo panulukan? Magalingin pala ang imo nga uno? Masami nagkapangihi? Masami ginauhaw? Masi may diabetes ka na? DTX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound! Nga nagapanubos ang imo blood sugar? DTX 500! Garantisado! DTX 500! DTX Coffee Mix!
5: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali, ngasang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Mabaka,
2: nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagabula kaga, nagakatol. Mag-Eye Care Co. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang maskin pambasko ng kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C,
2: efektibo. Mighty C! Mabaka sa mga butika. Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C.
8: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulong sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
10: Sport Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabastog sang imong resistensya. Sport Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sport Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Sport Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Clinica Sport Biotics.
11: K5 Kalingawan sa Barangay. Yes!
10: Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agad mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB. Ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
11: Libre? Libre!
10: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5

0: Beauty Soap. Magaspala panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katul katul. DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
2: X10 Food Superman Roman.
3: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa ngigo ko. I-try ang X10 Food Supplement Formula. May epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura. Ugid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
2: X10 Food Superman Roman. X10 Food Supplement Roman.
4: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gin nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement Formula. Kaysang unabi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
2: X10 Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Mas tagtindo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindo sa ang imo mahigko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. D3 Bio with Physio.
5: Ako si Boy Fidel, isang ka health researcher kag isang man kalajaster nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
6: Ako si Darlene, isang ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
7: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
8: Nga pamati ka sa K5 kahit daw hindi gid bala makumplito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Matt Chocolate. Tapos kung gwapo gid ang iya nga mga bisita na lipay gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo. Tunay nga ka K5.
7: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
9: Wow, my puso.
10: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
11: This song is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM
1: K5 Galinga One Time.
2: Berta! Berta! Nagtawin ako sa lota! Imus na da! Imus na da, Berta!
3: Ha? Sa din ta ba kado?
2: Imus sa gamit mo, layas na ta!
1: K5 Galinga One Time.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! Mike Puso!

DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa gilid sang Robinson's Haro.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre!
4: Libre!
3: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang hapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa hapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
9: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gidang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
11: Aga pamati, gid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migit ba na sanda nagabulig sa mga pigado? Ako gali si Paulita, taga Antique. Pro, dyan ako gatinir sa lapas. Tunay na ka K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
13: K5.
14: K5
13: News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow! My puso!
12: K5 Road Trip.
16: K5 Road Trip.
17: Beep, beep, beep, beep. Woo!
18: 88.7 K5 News FM. Mayang hapon. Kapay patanan ka mo may rason, mag-ihom yuhom. Kay kung wala, eh, di wala. Tamahi mo. Kuya Andoy po, nagbabalik. Pero may tingin na-remind sa inyo, pahanumdum mo lang ng aton. Di bro, sadya sa jahon talang kabuhi. Da? Kasapnot man nga daan nga. Kapiot-piot na nga daan, kaipit-ipit na nga daan. Tapos, kusmud ka pa nga, kusmud bilong nga adlaw, lawaay ka na nga daan, kusmud po bravo. Priyote. Ngita lang na tarason mag-yuhom-yuhom, mga kulukadlaw gamay. No? Kung balan yung nga daan, magluwas sa aton nga physical health. Ang aton nga mental kag emotional health importante man ta mo. Kami ni K5 ba Andre, dinga yung yuhom lang kami permi. Kada kita nay namon smile, smile lang kami nga duwa. Bisan wala rason. Aw, gakadlaw ko di wala rason. Ay nako. Ay happy birthday. Subong gibang birthday ni Idol ta. Ay nako. Ari. So why kami ni gawga kita nay kay ano siya, pang-gab-e, ako pang-adlaw. So, ginabagay-bagay malang dipindi sa kagwapuhon ko nun amo. May mga kagwapuhon nga bagay pang adlaw, yara bagay pang gabi. Tsakto man. Si K5 Jun Alohado Kapulot. Sir, idol, happy happy birthday gid sa imo. Kagkabay pa mag ano, magnami kag magmayad kag basta tanan nga kaayuhan para sa imo. Di ba mga idol tanahalin sa una. Way po kuyat animo sa kalibutan mga taga radyo na sila ya. Pulo pa balo lang sang edad blo. Speaking of birthday, birthday sa mga ara sa kinananay, subong halong-halungan, tagidahin, dito magpataman ang aton ng mga sugar, kaya ba si subayan ka? Literal nga subayan ka? Hindi pariyos ang tupad balay mga sweet-sweetan lang permis ang palalab siya, lain naman niya nga sweet ya. Okay lang kung sweet sa Balatiago, nang lain lang kung sweet sa diabetes. Patay tayo dyan. Mag DTX 500 adlaw-adlaw, okay? DTX 500 makabulig sa aton, regulate sa aton ng blood sugar, blood pressure, kag iban pa. Himo halin sa ampalaya kag di sugar sugar cane. Amula na, duwalak bagay. Hindi mo na kinanglansa na mo damo pa nga ingredients ng mga tag-dusi, trisi, katorusi, kabilog. Ah, hindi ah. Bisan duwalang as long as garantisado nga epektibo, mayo. Amo na ang DTX 500. Ah, ampalaya kag di sugar sugar cane lang na iya. Pero ang mga nakulbaan para sa mga BP kag sugar nila, eh, kampante na subong. Tistingin nyo ah, DTX 500. Kag siyempre, naga ano nga daan subong, naga baylo-baylo simpo, kisa gaulan-ulan, kisa gulpi lang mainit. Budlay na kadali maigo ang mga immune system ta. Galuya ang resistensya ta mag Mighty C adlaw-adlaw. Namin na sila parison nga duwas ang DTX 500. Mighty C, Mighty C, Mighty C. Balaan nyo naman na, basta vitamin C pang pabaskog immune system. Prote nga ama Mighty C ka mo, kaya tiyan mo na yung non-acidic alkaline based nga vitamin C. Kagdamo na ganyan nakapamatuhod, Gina. Damo na ganyan nakatilaw. Ay nakamuya ka dapat kadudahan da. Kaya tiyan kumbaga, hindi man na magtinerse nga muna kadugay kung hindi matuhod. Lang nakasimple. Tistingin nyo, kahit mahambal ka mga tinikal ko din. Try nyo ah. Mighty C, Mighty C, Mighty C. Umayong hapon sa mga taxi and mobile, K5 taxi and mobile patrollers naton. Nga nagalibot-libot. Ah. Umayong hapon sa inyo mga sir. Sa aton nga K5 solid supporters. Salamat gid. Sa pag-support. Ano ba ba? Supporter gani mo. Alangan man bi ano pa da. Kag syempre sa aton nga K5 fans club eh. Mayong hapon gid sa inyo tanan. Kabay pa naka DTX coffee mix kamo da para mas alert, mas buhay na buhay. Kay ti amo na ang kape nga namit na healthy pa. Emphasis sa namit ha. Kaya ara na naman kita, may nitilawa naman ko. Eh syempre gatilaw mo ko sang iban para lang hindi ko mamanol. Babae mo lang ulay ko nitilawan, tilawan kay base karon hindi ko pulis balay. Ay natilawa na naman ko sa ibang tong kape and honestly do doon nila ga ang hilamon hang sabor ya. So kung gusto mo kape nga healthy na namit pa DTX coffee mix ha. Pareho na sila sa DTX 500 may ampalaya kag di sugar sugar cane gindugangan sa chia seeds nga perfect para sa digestion. Nami na tamo ang ibang tong mga ari sugid mala ni sako na mga may edad-edad bla kisa tig tatlo apat ka adlaw hindi ka pagwa sang higko os lawas ya, gagululuwa daw. Iti ginahapanghawanan sang dietary fiber nga ara sa chia seeds ang mga tiyan nila. So, DTX Coffee Mix, okay? Mula nakasimple. Ano na, may nalipatan pa ko. Siyempre wala. D3 Bio, lipatan ko na ron. Ang akon nga proteksyon batok sa infection, D3 Bio. D3 Bio. Himo sa vitamin D3 kag extra virgin coconut oil. Ubos pa tayo tanan niya kagaw daw. Amo na kung kami medyo magkatol-katol tutunlan namon. Feeling namon dotrang kasuhon kami. Why namon ginatulon diritso ah. Ginausap ni namon kiti soft gel malang ni. Tapos ang sabor ya doon dolana lang. Di coconut oil nga ni. Alangan mag ano para sabor ya be. D3 Bio, ha? Para sa tanan niya sa isang infeksyon. Alin sa pinakasimple nga solosipon-sipon, pakadto sa mga pilas mo nga daw, permilangga, banog-banog daw, hindi magsirado, bawa. Halong-halong-halong, kiti, way kakbalo ko nung klase kagaw, magsulod zinada, ha? Para overall protection na tanan nga kutob sa mga gimpangwakal ko, di ba? Ulam pang tistingi kagamitan nyo adlo-adlaw. Halin sa Mighty C, pakadto sa DTX 500, D3 Bio, kag syempre ang paborito tanga kape, DTX Coffee Mix. Available sa mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Hapitin nyo di sa may haro, ara lang sa may ulunhan sang Robinsons. Kung halin ka sa plaza, anti sang Robinsons. Nan, plaza haro, hindi plaza lapas. Baliskad naman ang ron. May branches man ang klinika sa Kalinog, sa Miag-Aw, sa Pasi, and syempre sa Sara. Regards nyo lang ito kay Maninay, Mane, dayon. Kadto ka mo, bisita ka mo sa mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, kay may libre nga check-up. Okay, free check-up. Lain-lain lang na schedule. Makutan nyo lang kung anong adlaw ka, ganung oras. Pero when we say free, it's free. Why na yas ang damong istorya? Nami pa na mga gabaligya na namon sa klinika, di yung puro mga gwapa kag mga mabuot. Palayuhong pa din. Maraming salamat mga ka-K5. I'll be back tomorrow. Dere mangyapon sa Kampyon nga istasyon. 88.7 K5 News FM.

0: Mama.
1: K5 News FM.
2: K5 Galinga One Time.
3: Oy, Day, good news! Napangitaan ta na kasang racket. Nabato ng imong audition. Nakuha ka bilang model sang Habon.
4: Ay, tuod ka? Wow!
3: Oo, tuod-tuod na, Day.
4: At ano ang akon role, Day?
3: Bali, ikaw ang kagaw.
2: Hey, bye! Galing na one time!
1: FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! Mike Kumso!

X500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harong.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Dayo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
8: K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May puso!
10: May balita na, may drama pa. Kampyon.
11: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga. Estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
12: Sa tagsa kapagpitik sang taknan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain na bahin sang kanilang. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ining ang drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdum ngang paghimo sang krimen gina pagkamalao. Updi ninyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan.
13: Rehas!
12: Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: Bayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati. Padayunong natong subong sa pagsipad-sipad ang batahong makasugpon sa katong drama sa kahanginan. Gidugid makuhaon sa leksyon. Gaginatig, unuhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Sin-ogin ang gusto mo?

0: Mitch, Brianna, mabulagay na kami daddy ninyo.
1: Mitch, Brianna, nagbuang na ang iloy ninyo. Para sa babae lang gumawa.

0: kami ni mami ninyo? Sugot lang kamo? Ha? Mga anak?
1: Bulagay na lang kamo, dad. Kundiin kamo, happy dito kamo eh.
0: No! Hindi ako gusto nga magbulagay kami ni mami ninyo.
2: Really, Danilo? Are you really that stupid? Hindi ka gusto nga magbulagay kita? Pero hindi ka man gusto nga mag-untat sa bisyo mo? Abi mo ha, nagapalanindog ang balahibo ko magtulok sa imo. Oh. Sobra ka pa kahigo sa patay nga sa apat ginauluran, Danilo. Ma-file ako sang annulment. Nakabati ka? Ma-file ako sang annulment!
0: No, no, no, no, Pirina. Please. Maistoryahan pa nato nini. Maistoryahan pa nato nini.
2: I am done with you, Danilo. I am so done with you!

0: upset si Sir Dan sa po.
1: Hindi ko bisa iba yung mga papers tra.
0: Kaya si Kailin. Wala man nag-report dari sa opisina. Ang mayo pa. Samtang wala pa nagubangalan ko. Ma-exit na ako dari. Ma-file ako sa resignation. Kagbahala ka mula. Doon nagagamunay. Hindi na ko gusto nga ma-involve pangalan ko sa kawianan ngayon eh. Oh. Bah. Si Sir Dan. Nag-message sa akin. Basahon yung message niya. Oh. Kadtuan ko kuno siya sa parking space ng isa kamal. Nagkaano ato siya man. Ay. Okay. Replyan ko siya. Coming, sir.

0: Arang auto ni Sir Dan. Nag-park sa pinakasulod gid nga parking area kay ni. Anong nagsulod sa ulo yung adres na nagpaamod yaman? Are. Are na ako sa tupad sa auto niya. Ba. Nakita niya ako.
1: Oh. Oh, sulod. Sulod dire. Sakay.
0: Oh. Oh.
1: Oh, isara ang puwertahan sang salakyan.
0: Oh. Yes, sir. Oh. Nga gid pa kadto mo ako dire, sir.
1: Don't call me, sir. Hindi mo sinang tawagan na itakon. Wala sang ibang nga tao, hindi ba lang? Oh,
0: sir. Nga ginlak mong pwertahan sa auto mo. Ano, sir, man? Ha, sir? Ano ini?

0: Free Bio.
1: O si Karen, nadamog isang akon hair fall, hindi man nami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagal sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligat. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamig ka bala gina allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami amo naman ang ginahalin na sa mga nagkalay-lay ng allergy. DTX 500. Masaliga DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako kung magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3-10. After 1 week, nanigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mamasaga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. No, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
7: May balita na. May drama pa. Kampiyon!

0: Manda? Ay, dali ako sa dugang ice cubes, be.
1: Ay, hoo, ma'am. Dali gid lang, ma'am, ha?
2: Mami, enough na nga inom, ina. I thought bala hindi ka affected sa pagkapatay ni Daddy. Kagsang executive assistant niya nga si Ron.
0: Abi pa ba'y ilang akurbiyana? Mapos ang maghambal. Pero hindi ang musin nakahapos ang ari sa tughan ko.
2: Abi ko, hate mo si Daddy.
0: Oo. Naugot ako sa iya. Doon ka damo isang palamangkutanon nga wala na sabat sa pagkapatay niya upon sa assistant niya nga si Ron.
2: Pamangkutabi si Miss Kylene, Mami. Basikan may masugid siya sa imo.
0: Amo manganing ginapanumdum ko eh. Pero din ang mas mayo. Nawala na lang ako sang matukiban pa. Ha, Brianna?
2: Kung sa bagay. Anyway, Mami, past is past. Move on. Face the present. And enjoy life.
0: Thank you so much, Brianna. Anyway, din si Mitch, ha?
2: Naglakat. Abi ko naglisin siya sa time mo.
0: Isa pa gid ina sa mga salawayon diri sa balay. Nagalakat nga wala mo lang naglisin siya. Kag wala man nagpaybalo kung sa diin makadto. Ay, Diyos ko. Kabudlay na sang bag-o nga generation subong intindihon.
3: Eh, Manda! Sa din ang ice ko! Ay, ano na kinapatigaan mo pa?
1: Ay, ma'am. Eh, ari na, ma'am. Ay, kuan. Eh, nakita ko nga, nag-istorya pa ka mo ni Inday Brianna. Eh, iyan muna nga nahuya man ako magpalapit.
3: Ay, kundi tanin naghambal ka sang excuse me? Ano nga? Eh, butang tao.
1: Ay, oo, ma'am.
3: Basi, gusto niyo mag-inom? Brianna? Manda, oh?
1: Ay, abaw, ma'am. Ay, kapait si Naya, mama. Ay, hindi ko na iya, ma'am.
2: Mami, red wine na lang. Ang less lang ang alcohol content.
3: Ah, okay. Ay, may ara dito sa minibar. Kuha ka mo dito sang red wine. Hope din niyo ako inom.
1: Ay, basta do juice lang, ma'am, ha? Okay na iya sa akin. Ay, mainom ko na iya,
2: yes,
1: ma'am.
2: Yes, Yaya Manda. It tastes like juice lang. Pero, dumahubog ka man.
1: Ay, di. Ay, hubog tang katatlo ni mami mo, dahi. Ay, sadyagid ni Karon. Sadyagid ni Karon, ma'am.

0: Mommy, may meeting ang mga parents sa school namon sa about sa moving up ceremony.
1: Sa amon man, ma'am. Sa senior high graduation namon.
2: Eh, hindi pwede nga iba nang ma-attend sin, ha?
0: Mommy! May iba pa kami nga mommy, ha? Wala naman kami, daddy. Sino pa gid may ma-attend? Alang lang si Yaya.
2: Eh, si Yaya niyo na lang,
1: si Yaya Manda, eh. Na lang? Para daw kaladlawa ng gwa namon, eh. Mommy, attend ka gid ya, ah. Ma-college na bala kami.
0: Gani man. By the way, Mitch, may napilian ka na nga course sa college?
2: Eh, oo matuod. Anong gusto mo nga course, Mitch?
0: Balaan ko na. Madoktor na siya, May. Gusto mo doktor na?
1: No way. Business management na lang, ah. Para kung inkaso, ako mabulos kay mami sa appliance business natin.
2: Whatever. Basta pihua lang ang makatapos ka, ha? Don't waste your time. And also my money.
1: Your money? It's not just your money, Mom. Kwarta man nila ni Daddy.
2: Nga ginasalot mo ganyan si Daddy mo, ha? Wala na siya.
1: Just saying.
0: Okay. Mitch! Hoy! Ara naman siya, oh.
2: Hoy! Sa diin ka naman makadto, ha? Mitch! Mitch!
0: Mami, pabayin na lang siya. Me? Abi ko wala anay ko wala na si daddy. Malinong na kita diri sa balay. Pero doon mo man balagi hapon. Kagahod si mo, me? Nga man, me, how? Ha? Nga, ah!
2: Brianna? Anong buot mo silingon nga? Ako ang magarot? Nga ako ang masabad, amo bala? Amo bala, Brianna?
0: Mami, relax. Hindi inang buot ko silingon. I mean, basi, nagapasingit ka lang kay wala ka love life.
2: Brianna?
0: Yes, Mami. Ngita bala, BF, me. Sige na, me. Sige na.

0: masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-aria. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-aria!
1: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics!
0: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
1: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Dali ka mga lalaw! Ari na ang paborito natin niya, Ila!
4: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
5: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Clinica Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh, bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Gadragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Nestor, ang sinaing!
8: Luto na!
7: Ang labahan!
8: Nakasampay na!
7: Ang uniform ko!
8: Naplansa na!
9: Ganito ako!
10: Tigasin!
9: Tigalapa!
10: Tigasay!
9: Tigaplansa!
10: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
9: Sa gabi,
10: ako ang bossing!
9: Dahil kasangga ko!
10: Ang Extel!
9: Supplement for men!
10: Gortez!
9: Tapos ka ng maligo!
11: Yes, darling! Come to mama!
10: Extend Food Supplement for Men.
9: May maca
10: at lavawaska
9: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
9: para sa tigasing performance.
10: Extend Food Supplement for Men
9: para sa matino nga dugo.
10: DTX 500
9: para sa healthy gatay.
10: DTX 500
9: ang DTX 500
10: ang may mataas nga antioxidant
9: nga amo naman
10: ang nagatilo sa imo atay.
9: Basta tilo ang atay,
10: happy kanunay.
9: DTX 500
10: masaligan,
9: epektibo.
10: DTX 500
9: mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500.
9: Ikaw pala
10: ang may diabetes.
9: DTX 500.
10: Ang DTX 500
9: ang may powerful compounds
10: nga nagapanupo
9: kagga kontrolar
10: sang imo blood sugar.
9: DTX 500
10: masaligan,
9: epektibo.
10: DTX 500
9: D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
9: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio
9: nga may PCO.
10: Ang PCO
9: nga may D3.
10: Mabagats mga butika.
9: D3 Bio.
13: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
9: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
9: Yung may PCO.
10: Ang PCO.
9: Yung may D3.
10: Mabagats mga butika.
14: May balita na, may drama pa. Kampiyon!

0: Ano pang inayahan ng mata mo sa kagayunan niya to? Mga byan, sunagin ninyo sa papamati ang makahalawat hawat niya kasumpun sa atong drama sa kahinan. Kinyugit makuhaan sang pagturunan niya ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan, sinugid ang gusto mo. Ginsulat kas direksyon ni Lenilia Santiago Miranda. Musical Director Michael Tabaki Jr. Recording Engineer Nuli Aparicio. Special Sound Effects Milvin Brotenya. Kaginiang inyo alagan EJ Liva. Bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center. Ang kampiyon nga istasyon.
1: O si Karen, kadamog itsang akon hair fall, nag-indi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio, ang D3 Bio nga may Visio, ang Visio nga may D3.
4: Sa mga butika.
5: Para sa matino nga dugo,
6: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tay,
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500,
6: ang may mataas nga antioxidants,
5: nga amo naman
6: ang nagatino sa imo atay.
5: Basta tino nga tay,
6: happy kanunay.
5: DTX 500,
6: masaligan,
5: epektibo.
6: DTX 500,
5: mahigo bala ang imo dugo.
6: DTX 500,
5: masamit ka bala ang gina-allergy.
6: DTX 500,
5: ang DTX 500,
6: ang nagatino sa imo mahigo nga dugo,
5: nga sa masami
6: amo naman
5: ang ginahalina sa mga nagkalaman dying energy.
6: DTX 500,
5: masaliga. DTX 500,
2: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
2: DTX Coffee Mix,
4: mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Kasali si Jake, sang una yan, niwang-niwang sa akay, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa, no, ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3-10. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung magabot na ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C!
4: Mabaka sa mga butika.
11: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
12: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
11: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
13: Good news!
4: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
13: Libre?
12: Libre!
13: Wow!
11: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: K5.
4: K5
2: News FM.
4: K5.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Wow!
14: May kumso!
2: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
13: oras sa Pilipinas. Oras sa K5 News FM Iloilo Philippine Standard Time, alas 4:01. Ininga oras sa dulong susang Clinica Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kagsuman, sang Centrum Advance, alagang di magkukulang.
14: This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance, alagang di magkukulang.
15: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: El Castigador. El Castigador. Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador. Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador. Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador. El Castigador.

0: Sa ka magugal-o mo naman nga hapon, syudad kag probinsya sang Iloilo. Ang ato sa pagabi-abi kag pagpanamyaw sa ato sa mga K5, diri sa 180 tanan ka mabarangay sa syudad. Sa 42 ka mga kabanuhanan, kag isa ka component city ang syudad sang Pasin nagabug-o sa probinsya sang Iloilo. Kag sa kutob sa mlabutan sa aton silingatingog, sa mga naka-tune in subong sa ilatag sa kamaradyo. Yari kita sa K5 News FM Iloilo 88.7 MHz, sa FM band sa Lisuan sa inyo mga radyo. Kag sa mga real stations natun, dala sa may Banwa sa Leganes, syudad sang Pasig, Banwa sa Kalinog, Banwa sa Miagaw, sa may Quinto Distrito sa probinsya sang Iloilo, nakatutok sa K5 News FM Sara. Kag mayad-ayad man ngapon sa mga ka-K5 natun sa bilog siling Western Visayas, sa bilog siling Pungsod, Pilipinas, sa aton mga Ilonggo nga mga OFW, sa di mga bahin sang kalibutan, mapaaga, mapaudto, mapahapon, mapagabi, mapakaagahon, isagig kamayng oras sa inyo tanan, kag we hope yara lang kamo sa maayo siling nga kahimtangan. Welcome na sa aton siling pagpangalagad dari sa programa El Castigador.
1: El Castigador.
0: Dari kita sa adlaw sa ninga Miyerkules, pitsa 29 sa bulan sang Hulyo. Ikalima kagatapusan na nga Miyerkules sa ikapito nga bulan sa karon nga tuig 2026.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Sa kinandan, ako naman ninyo lagad ang inyo ka-K5 Enrico Tupa Surita Jr. Salamat, welcome sa Miyerkules edisyon sa programa El Castigador.
1: El Castigador. Enrico Surita Jr. Ang inyong El Castigador.
0: Sa aton sa nga pagpangalagad, unahon naton check connection naton sa aton sa nga pag-asa kay dumay duwa ka low pressure area ang isa sa sulod, no? Kag ang isa sa guwa sa aton sa nga Philippine Area of Responsibility. I-check naton kon anong epekto diri ilabigin sa may bayan sang syudad sang probinsya sang Iloilo ang ining nasambit sining duwa ka mga low pressure area. Sa piyak ng lima ko pa naton Engineer Charlie Depra. Engineer Depra, mayang hapon.
2: Yes sir, mayang hapon. Mayang hapon sa tanong nagpalamati sa mga T5 yari pinakauling lakas ng panahon karon nga daw kung yung tinong epidest nila bingit sa is alas 3 kina sang hapon ang binatipatan ng low pressure area binabalabanta basis sa tanan niya available data nangyara sa vicinity sa mga makalilang Quezon. Easterlies naman nag-apekto sa Northern Luzon. Mausin yung sistema, ang Western Visayas, para yun maka-experience kung maka-experience sa magalumod niya kalangitan. Expert naton may mga scattered yung mga pag-ulan, pagpanginat pa nag-uob, dala sining LPA. May natutob makasarangan niya hangin, magaling na bagatan ng katungdan para bagatnan, magadala sa makanay tutob makasarangan niya pagbalot sa kadagatan. Ang tal sa itong temperatura, nasa 24-30 degrees centigrado. Adlaw, magatunod alas 6-15 karoon yung hapon. Magabot lang, alas 5-30 at subot sa ata.
0: Engineer Depra?
2: Yes, sir.
0: Sir, ning low pressure area nga ara sa area sang Quezon, dumanubo man yung chance, sir, na ma-develop sa isa sa nikabagyo?
2: Yes, sir. Unlikely man ini yung mag-develop into a tropical depression ang ining LPA. Pero sa gihapon, expect natin may mga scattered kita ng mga pag-ulan na eksperensya.
0: Pero hindi niya apektado kita dito sa ibayin sang Western Visayas sa bigid sa may syudad kaga probinsya sang Iloilo sa Indian Depra.
2: Yes, sa karon sir, ang mga pagulan ng experience naton na training sang LPA, expect naton ano may okay. Mga scattered na mga pagulan ng experience.
0: Pero sa gwa sang parte sir, do may nakitaan pa kita nga isa ka low pressure area. Kumusta monitoring naton sa ni sir?
2: As of 2 p.m. kay na ano, ulit kita kanining LPA na sa Quezon Far, nasa 1,755 kilometers east of southeastern Luzon.
0: Mm-hmm.
2: Ang hindi naman yung LPA na sa Quezon Far, as of now, unlikely man mag-develop into tropical depression kaga wala man direct ang ating kundi
0: sa atin. So may himo nga sa masunod siya nga may inuras sa matunaw lang ng LPA nga ining duwa nga ginamonitor natin sa gwa kag sulod sang par natin.
2: Hopefully, sir.
0: Sige. With this information, Joe Charlie Depra, salamat kay Kagliwat, mayong hapon.
2: Welcome sir, mayong hapon sa Liwat.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Salamat sa koneksyon naton sa ato siyang lokal pag-asa. Ang ato siyang interview sa ato siyang lokal pag-asa na doon sa isang The Power Trio. Subong at siyempo, dapat mabasgunta ato siyang immune system. Kay kung na aga, mainit. Pero pag-abot ni sangapon na kung kaisan di malikawan ang ini mga pagtupa sang ulan, kumabasa ka sa ni, alang-alang resistensya mo, tangkasuhon ka sa ni, sakit ulo mo. Na dapat pabasgo na to ng aton sa ni nga ikayong lawas. Maginom kita sang The Power Trio, ang combination sang Clinica Detex 500, the superior antioxidant, ang Mighty C, ang alkaline base ka vitamin C, kagsuman D3 Bio, the antiviral kag antibacterial specialist. Inita na medikalidad ka produkto ni Dr. Ramil Itang Uy sang Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Kagining mga Clinica products mabakalagin sa mga Clinica outlet naton. Diret sa may syudad sa Iloilo na mapahamtang ato sa Clinica outlet sa Dalan I. Lopez sa tupad sang St. Roberts International College sa Hilira de San Robinson Space Haro. Sa may First District, ngayon ato sa Clinica outlet yan sa barangay Bye Bye Norte sa may Banwa sa Mayagaw sa tupad sang MCR Agriventure. Kag sumuman sa may syudad sang Pasig, barangay Poblasyon Ilawod, ang aton sini nga Clinica outlet kasi may banwas ang Kalinog, yara sa Coast Mart Kalinog. Kag dira sa may Quinto Distrito, ang aton sini nga Clinica outlet sa RGM Building, barangay Apoloista sa may banwas ang Sara. Kag ining mga Clinica product sa pambakalman sa mga nagapangunang mabutika, kag pharmacy sa inyo lugar, kag ma-order man sa Shopee, sa Lazada, kag sa TikTok.
1: El Castigador, Rico Zurita Jr., ang inyong El Castigador.
0: Kay Sir Benji Astoria, sa Ma'am Aisha Ahmad, kay Ma'am Cherelle Pating Branya, kay Ma'am Madeline Shautong, isa kay Kamayad Ayad nga hapon. So, good news sa Maki 5, although ati may low pressure area kita, pero sulot sa pag-asa, na dumadubo, kag Wyman Chansa, nga ma-develop ini sa isa sa ni Kabagyo.
1: El Castigador.
0: Alas 4:10 sa aton sa ni Kapagpangalagad. Ano bala malabing talupang doon sa balita nga aton pag-istoryahan sa saning Miyerkules edisyon sang El Castigador.
1: El Castigador.
0: Kaina sang aga. Na basi mag-uhan ka mo. Kasi nagligad siya nga sinimana ang aton sa ni impeachment trial na kada hapon na alas 2 hapon pasaka. Pero kaina mga ka-K5 no aga ang aton sini nga impeachment trial no subong adlaw amo ang ikapulo nga adlaw sang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
1: El Castigador.
0: Kag sang Lunes way kita makapatigayon sa impeachment trial tungod sa State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Kag kahapon way man makapatigayon nasan nga impeachment trial tungod nga nag-counter suna o kung nag-contra suna ang grupo sang minority black sa pagpamuno ni Senate Minority Alan Peter Cayetano.
1: El Castigador. Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador.
0: Sa sining adlaw, kaina mga ka-K5, ginpresentar sang prosecution panel ang ining dua ka mga witnesses, inilunsay mga retired nga mga manager na sang Land Bank of the Philippines. Kahit yung Land Bank ni, it's a government bank. Na ang Land Bank of the Philippines, nga konsa din mga ka-K5, nagaserbi ining mga witness na bilang manager sa nasambit sa ining bangko.
1: El Castigador.
0: Istoryahan ta kung sino ang ining mga witnesses. Nasaan niya prosecution? Una-una, ang ilasan niya witness, amo si Violeta Constantino.
1: El Castigador.
0: Basi ko may mga kwan kita, partner, may video sa natabok kay nang impeachment trial. No? Sino ining si Violeta Constantino? Ang ginpresentar, no? Actually, damo ni sa niya witnesses. Ang gintalakay subong adlaw, mga ka-K5, amo ang Article 1, no? Sang Article of Impeachment batok sa kay Vice President Sara Duterte. Lamo ti apat ka mga impeachment offense ang sumaka sa Senado. Ang ining grave threat, no? Mga ka-K5, nga unang gintalakay, ginsundan sang unexplained wealth. No? Kanti subong ang gintalakay si mga K5, amo, no? Ang confidential funds.
1: El Castigador.
0: During that time na nagserbi bilang secretary o kontiglikom sang Department of Education si Vice President Sara Duterte.
1: El Castigador.
0: Ang kung di managin imbitar ining mga manager para maibaluan, no, ang ining pag-withdraw, no, sa 100 of millions. Hindi ni siling nato niya minilyon lang, isang milyon, 2 million, 5 million. No? Pero, naglabot iniiban sa 125 million pesos nga pag-withdraw.
1: El Castigador.
0: Kag sa isa sa nika branch, no? Naglabot almost sa 37 million pesos ang gin-withdraw mga kakifay.
1: El Castigador.
0: Pero hambal naton, no? Diri naton, una, istoryahan. Sino ining si Violeta Constantino? Siya ni ang anay official sang Land Bank of the Philippines. Just imagine, nag-spend, no, nagtinar sang halos 32 katuig sa banking industry before ini siya mag-retire.
1: El Castigador.
0: Sa iya sininga testimony sa aton sininga Senate Impeachment Court, no, nagserbi ini siya bilang department manager sang Land Bank Show Boulevard dira sa may Mandaluyong City sa may Metro Manila. Ang ginahandol sa ni mga kaki 5 amo ang accounts sang several government agency including na ang Office of the Vice President.
1: El Castigador.
0: Si Constantino ang ipatawag sang prosecution para mag-testify sa pag-process sa dalagan sang documentation sang withdrawal, no, sang confidential funds pinaagi, no, sa nasambit sini nga sanga o kon branch sang Land Bank of the Philippines mga kakifay.
1: El Castigador Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador.
0: Tiyang ning testimonya ya amo ning kabahin nato hambal naton, no, sang prosecution presentation of evidence under Article 1. Now, sang articles of impeachment batok sa kay Vice President Sara Duterte. Iniangot sa ginailigar, misuse, misappropriation, kag irregular disbursement of confidential funds.
1: El Castigador. Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador.
0: Sa iya sininga testimonya, siling ni Constantino, personal yagid nga nakitaan ang pag-incash sang apatanan sa mga land bank check. Nabusin ngun, apat ka-cheque sang land bank nga nagbalor sang 125 million pesos.
1: El Castigador.
0: Sili nga ni, very first time nga nakitaan ko nga mo ni kadamo ang kadako, I mean, no, nga kantidad nga gin-withdraw mga kakifay. Grabe no, do haluson tang ni kalabot sa 100 mil, no, ang gina-withdraw sa mga bangko tag 125 million pesos mo. Sino nagambal nga pigadong pungsod Pilipinas man?
1: El Castigador.
0: Gin-withdraw ang ining 125 million, no, each nga nagatotal sa halos 500 million pesos. Ang nag-withdraw diri amo ang special disbursing officer sang Office of the Vice President nga si Gina Acosta sang December 2022 December 2022 kag July 2023.
1: Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador.
0: Ti ginpisa-pisa ini sa sang pamangkot mga K5, no, ang ining pag-withdraw, no, bilang department manager para sa iya, unusual. Busulingon na do hindi bla kinaandan, no? Ang ining nasambit siya nga pag-withdraw. Just imagine sa duwa sa ni ka-instances nga mga date ang gin-withdraw sa ni mga halos 500 million pesos, no? Nga nag-uuyat sa mga account, no? Sa government agency. Why nakakita sa ibang sa nga insan sa gobyerno? Nga mo ni kadako ang in-withdraw, no, sa pinalangid ka mga instances mga kakifay.
1: El Castigador.
0: Pero sa gipamangkot, no, kahit para sa kaya Constantino, unusual. Pero kung pamangkoton, no, kung bala suspicious, hindi man siya kambal na suspicious mga kakifay, no, pero ang balya ang pag-withdraw, the unusual, no, daw hindi bla naanda na ton. For example, pag withdraw na 10 million, no? Tiya mo na nai, 15 million. Pero ang inyong pag-withdraw nga ti, madamo, no? Nga mga kwarta, ang gin-withdraw para sa iya is unusual. Ti, pero hambalya, ti, hindi man suspicious. No? Unusual lang. Alam mo may kinalain, unusual kag suspicious. Ang suspicious siya, doga-dua-dua ka na bla. No? For example, ma-withdraw. For example, ang suspicious siya, agadua-dua ka nga, ay, ano nang gamito nila ni Manny? No? Pero para sa iya, do hindi lang kinaandan. No? Unusual. No? Tige pa mangkot kon na unusual bala do makabig na ton illegal na ina. Ni nampal mis ko sa tino nga hindi man. No? Kagipit sa pisa pagid. Saan niya pamangkot sini? Saan niya mga kwa na ton, mga impeachment judge? No? Sadya pa to kay ang last ni daw nakayuhoman si presiding officer Chis Escudero. No? Kay nagtindog, no? Si Senador Panfilo Lacson, kay ang iya sa niya pagpananaw, ang ining mga witness, no? Daw makabig abi, do hindi kita makakredible, no? Do why may makuha ng mga detalye. Amo malang na mo, no? Ang question sa ila, ang pag-in cash sang sining hundred of millions ng mga kwarta under sa office of the vice president. Tuwan siya ni Kabalo nga it's a confidential funds. Ano yung sambit niya kwarta? Di ka nag-agay mo kung sa insakto nga proseso. Kaya nga ang way ko naman kung nga magiging kadako kung ang kantidad. Di ko sabagay, ikaw department manager na pero ang nag-request halin sa opisina ni office of the vice president, mamangkot ka pa? Obrahon mo lang, obrahon mo eh. Abal nila, withdrawn na sila. Ano man labot na tundra, no? Kahit yung ay misak balo mo. Kahit sino ka man ma-question, no? Kahit yung nag-request na malaton, opisina sang BC Presidente.
1: El Castigador. Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador.
0: Samoy na ang background kag on the part sa kay Violeta Constantino. Kaya bagay na ton, duwa ni sila subong ang ginia nagtindog bilang witness sang prosecution. Si Violeta Constantino. Tisino naman ang isang witness. Ang isa rin ka-witness, mga K5, amo si Ninita Camposano.
1: El Castigador.
0: Huwag na kabalo kung ang bana sa ni is Ilonggo. Kay mga Camposano, di kadamo di sa ton sa may probinsya sang Iloilo. Dira sa area sang Leon ko lang, balik K5 game, mga kababayan niya, damo na Camposano. Sino ining si Ninita Camposano? Si Ninita Camposano, isa ni ka-retired na empleyado sang Land Bank of the Philippines man. Kahit may mga edad-edad na, kag nangin branch manager sang Land Bank DepEd branch.
1: El Castigador.
0: Magrabe no, kahit ang DepEd mga empleyado kag ti andal sa Department of Education damo empleyado mo may ara gyas ang branch dito sa DepEd. Namin ikon damo lang kwarta mo while patay withdraw mo. May unaya gali nga kwan nga bangko no kay ti Land Bank DepEd branch na no? May branch na no? Ang Land Bank sa DepEd. So isa diri branch manager diri ining si Ninita Camposano. No, pero forward niya kay amon ning ikaduwa nga witness sa partner. Amon ni siya, no? Si Ninita Camposano. Makita niyo sa aton sa nga live video. Amon ni si Ninita Camposano nga retired employee kag former branch manager sang Land Bank DepEd branch. No, ti nag isa ni sa mga prosecution witness. Now, sa saling sambit sa impeachment trial, batok sa kaya Vice President Sara Duterte. So, the same yapon ni, no? Under ini sa Article 1, sa Articles of Impeachment, sa ginaaligar, misuse, misappropriation, irregular disbursement sa mga halos 612.5 million pesos na confidential funds sang Office of the Vice President kag sang Department of Education mga kakifan. So gin isa ni sa mga ginsabpina na si Campuzano sang aton sa ning impeachment court kag magatestify na kaina sang aga mga kakifan. Ano yung testimonya na ni Campuzano? Na istoryahan tani kay dumalang alang ko tiyempo, balikan tani. Na ano yung testimonya ni Campuzano mga kifan? Mayong hapon lang kay Ma'am Azon Pineda sa may Singapore, kay Sir Ram Park Mendoza, kay Ma'am Bing Space J, kay Ma'am Laura sa Bagaysay, kay Sir Binji Astorias, kay Sir Anga Monitor sa ating pagpangalagad, isang ikamayad ayad nga pon. Pagbalik naton, istoryahan naton. Ano nang testimonya ya? Na ni Nita Campuzano sa sining impeachment trial angot sa Article 1 sang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Initalan kag duga pa information sa atong sing pagbalik pagkatapos sa pinakaimportante nga mapahibalo paliog standby.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
3: This is presented to you by Aeon Group of Companies. From building spaces, creating dreams, and designing unforgettable experiences. Wherever life takes you, Aeon is there. Innovating for a brighter tomorrow. Because at Aeon, we make life better.
1: D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, ba okay, gidang resulta, subong normal na gin.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butka. D3 Bio.
5: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma, nagin ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butka. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! Ang DDX 500! Ang may powerful compound na nagapanubos ang imo blood sugar! DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis wow. DDX 500!
6: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
1: DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
10: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kumpleto ini from A to Z. paupod ang pagkaon sa insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
11: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
13: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion kag pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
14: Good news!
13: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
15: Libre? Libre!
14: Wow!
13: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvacion Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miag-Aw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Hali ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, ilaw!
16: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: Gadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
18: Extend Food Superman for Man.
19: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man no. Kanamit gi sa experience ba?
18: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
20: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
18: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
21: DTX 500.
18: Para sa healthy nga tay.
21: DTX 500.
18: Ang DTX 500.
21: Ang may mataas nga antioxidant.
18: Nga amo naman
21: ang nagatinlo sa imo atay.
18: Basta tinlo nga tay.
21: Happy kanunay.
18: DTX 500.
21: Masaligan.
18: Epektibo.
21: DTX 500.
18: Mahigo bala ang imo dugo.
21: DTX 500.
18: Masamig ka bala ang gina-allergy.
21: DTX 500.
18: Ang DTX 500.
21: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
18: Nga sa masami,
21: amo naman
18: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy.
21: DTX 500.
18: Masaligan.
21: DTX 500.
18: D3 Bio with Physio.
22: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalagester nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
18: D3 Bio.
21: Ang D3.
18: Yung may Physio.
21: Ang Physio.
18: Yung may D3.
21: D3 Bio.
18: D3 Bio with Physio.
23: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
18: D3 Bio.
21: Ang D3.
18: Yung may Physio.
21: Ang Physio.
18: Yung may D3.
21: D3 Bio.
18: Mabakal sa mga butika.
21: D3 Bio.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: na agapamati ka sa K5 News FM.
1: Gapamati, kita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kape kung aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na ha K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM.

0: wayat gulay kay Ma'am Rosemary Agramon sa Ibanwasang Banate. No, damol ulan kuno sa Banate to. Kay Ma'am Azon na Pineda, kay Ma'am Laura Sumagaysay, may dayad gid nga hapon. Balikan naton ang aton sa ning patigayon kay ina. No, sa impeachment trial sa ikapulo sining adlaw. Ang bala naton 92 ni ka adlaw ang impeachment trial nga ginatalana o kung ginpain sa ato sing impeachment court. Ari kita sa ikapulo palang adlaw. No, kagati ang gintakol kay ina, no, ang naging topic kay ina, amaning Article 1, no, in connection sa paggamit sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte sa iya sa opisina kag subong man sa nang tiglikom ini sa Department of Education.
1: El Castigador.
0: So kay nanapatpat naton ining si Violeta Constantino, no, unang nag tindog kay ina sa witness sa stand nga ginpresentar sa prosecution panel. Dagang ikaduwa amo ining si Ninita Campuzano. Ang balaton si Ninita Campuzano mo siya ang branch manager sa Land Bank DepEd branch. No, nga kung sa diin, diri ini naka pa in cash. No, sa halos mga yara sa 37.5 million na no, nga cash withdrawal no ang Department of Education. Si para kay Ninita Campuzano, sina daw kan usual man. Ano mo amo abi sila kwan paghauma om kag termino ni Violeta Constantino. Ah, kay ti mga manager sila kabalon sila ka kon pilagi man gina-withdraw usually no sang opisina sang gobyerno. Kay siling ni Campuzano, siling niya typically o kon usual nga ginapa-encash sang government agency no kon single transaction yara sa 10 million pesos.
1: El Castigador Enrico Zurita Jr. ang inyong El Castigador.
0: Kagagindugang padre na no, ni Campuzano nga pinakauna kuno nga tion no first time sini nga na witness ng isa ka government agency amo to kada ko ang ginwithdraw ang 37.5 million pesos mga kakifay.
1: El Castigador Enrico Zurita Jr. ang inyong El Castigador.
0: So far amo lang testimonya kagsuno sa prosecution na no? Ang ining paghatag sang testimonya na no? Sa mga anay mga manager sang bangko kung sa diin na diri nag-withdraw na no? Ang opisina ni Vice President Sara Duterte kung sa mga pagkaon appetizer pa lang kuno
1: El Castigador
0: na no? Appetizer pa lang ining duwa kag diri kuno mag-take off ang ila sini na no? Nga pagplastar na no? Sang sining nasambit siya nga gipang withdraw nga kwarta mga ka-K5.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Natapos kay na daw mga launa media no ining impeachment trial subong adlaw na no? Kag mag-convene naman no ang ato si mga senador sa mabot sini nga Lunes nga adlaw. Kagang ila sa nga impeachment trial, aga naman, no? Alas 10 sa aga, mga kakifive. Kaging silo naman sa hapon, ang ila sa nga sesyon.
1: El Castigador Enrico Zurita Jr. ang inyong El Castigador.
0: Pero sino ang masunod nga magsalang bilang witness na no? Sang prosecution? Sino after sing duwatanan ka mga branch manager? Ang duwa, no? Matapos ang duwa sa mga branch manager nga nagtindog sa mga testigo, ang magaplastar kag ang magatag sa ilang testimonya sa mabot sa Lunes nga adlaw, Agosto 3, tub-tub Agosto 5. Amo Sanday, Roderick Wamil. Roderick Wamil, sino ni siya? Amo siya ang former state auditor sang COA. Mga kakifay, sino upagid? Si Silen Del Campo. Siya man ang state auditor sang kuwa kag ining si Marivic

0: pareha ang direktor sa House Legislative Information Resources Management Department. Amo ning tatlo no nga gipanglawag naton ang masunod sini nga witness sa prosecution sa babot sini nga Agosto 3 sa Lunes nga daw tubtob Agosto 5 Miyerkules nga adlaw.
1: El Castigador, ang kampyon nga istasyon K5 News FM.
0: So bulubantayan no ang ining masunod sini nga impeachment trial mga K5. Madasig na tapos kay wala naya magpatigayon sang cross-examination ang depensa mga kakifay.
1: El Castigador Rico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador.
0: Kaya nyo pa isang depensa, ti doon naman dapat kinsang klaruhon. No? Kaya tiyang iplasta ni isang duwataran ka mga branch manager no? Ang pagpagwa sa sinasambit siya ni nga kwarta kagti ang ipakita siya ni no? Nga mga photocopy sang cheque no? Ti baton man sa depensa nga mga authentic na time. Pero ang ining ma-cheque, no? Kung physical, abing nga cheque, at after sinaya, ginagisi-gisi mo, ginasred, no? Ang ining nasambis nga ma-cheque, once, no? Nga pa-incash mo na, mga kakifay.
1: El Castigador, ang kampyon nga istasyon, K5 News FM.
0: So, bantay dugang, ang ining mga update sa saning special coverage sa K5 News FM Iloilo, sa nagpadayon ng impeachment trial batok sa kay Vice President Sara Duterte.
1: El Castigador.
0: Alas 4.42 sa ato siya pagpangalagad. Aba si matawagan na si K5 Jenny Kauyunan angot sa saning report. Kahit may relasyon ang report ni K5 Jenny Kauyunan sa saning mga involvement sa pinanaton ka mga kauturan kagampiakulihi diri amoning skandal dira sa may Esplanade 11. Matapos natin nadakpan to magkagugma na may ginahimo nga kamalamalahan na sa nasambit dira nga lugar. Ti plano subong ni Councilor Nene de la Liana na ang sex education dalunta sa makabarangayan. Actually, ang istorya ni sa sex education na hasta subong panahon pa nga ginadibatihan mo kung bala ilakip ni sa kurikulum na ining sex education may mga bintaha man kag disbintaha diri mga kakifive no kayti may mga grupo man nga hindi pabor may mga grupo man no nga pabor nga dapat ilakip sa curriculum no ilabig sa high school ang ining sex education no para nga may ideya sila pero basic mo pa di matulod mambla sa planaton kami estudyante ay sinamo galit ning himuon ta para hindi magbusong no. Amo nang ginalantaw nila nga disbintaha. No? Kag isa pati ang bagi naton dipindi gyapon ni no? Sa isa sing estudyante. Either may subject o kung curriculum, no? Malakip sila pagtuon. Ang sex education, no? It all matters sa gyapon sa mga estudyante ya mga K5.
1: El Castigador.
0: May ara man o kung wala, no? Depende kag inaya, ti may dako ganing rulyo o kung papel kita nga mga ginikanan.
1: Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador.
0: Kag ang DSWD, no, ato siya City Social Welfare Development Office, no, nagatag ni isang intervention no, sa saning duwa ka mga involbado. Ang bayi ito yung 17 anyos, ang laki 18 anyos. No, ti maburubudlay ni kiti ang babayi yung minor edad. Kag ayan, may pagkabasakaan kiman sa kaso na ito. Muna niya kung sino nagkuwasang video. Kag kung sino nagpalapta dire. Na, muna along-along kita no? sa social media. Nga hindi tanan nga makita na ito. Pwede ginaton i-share.
1: El Castigador.
0: Kay base may guan kita sa mga kasuguan. No? Ilabagid nga ang involved dire. Ining babae, isa inika minor di na. Para sa kampiyon ng report, upod kay K5, Jenny Kauyunan.
1: K5 News FM. Kampiyon Report.
2: K5 Rica nagpasarsang ordinansa no ako na may ginadoso ang ordinansa si Councilor Nene De La Liana ang Committee on Social Welfare K5 Rica regarding ini sa sex education para sa mga kabataan naton diri sa may Iloilo City K5 Rica actually ini nga proposed ordinance ni Councilor Nene De La Liana ang madugay na ini K5 Rica nga ginduso sang konsehal nagyara na siya kay Fabric sa committee level. So, ginatunan na, gina-committee hearing, kaga ginahulat-hulatan naton para sa first reading kay Fabric. Pero,
0: galing kay Tikwan, Dr. Bahuso ni K5, Jen, ako on may sex education sa mabarangay, sino dito ang ma-educate sa mapumulugyo? Ano uras ini kaibalaan nato na? Base ang ibanda, ma-attend ka na akong why kasang kalanon, dira? No? May mga palangabuyan kay K5, Jen?
2: Actually, kay K5 Enrico, amo pa na ang gina-finalize on the committee level to K5 Enrico regarding kung sino ang matudlo, ano ang process ni kay K5 Enrico, sino ang ma-involve, ano ang scheduling ni kay K5 Enrico sa barangay. Pero as to the details sa K5 Enrico, kung ano ang mangin paundan sa proposed ordinance ni Councilor Nene De La Liana, according sa iya kay K5 Rick, una, idalon sa barangay kay K5 Enrico, hindi lamang sa eskwelahan kay K5 Enrico, komo dapat kay Fabric diri may participation sa mga barangay officials man naton kag as well as may participation man ang ginikanan ka K5 Enrico kay kung sa eskwelahan na ka K5 Enrico ang sex education limited lang siya sa mga estudyante. How about sa mga out of school youth bala ka K5 Enrico kag
0: wala
2: nang
0: eskwela?
2: Oh, wala nang eskwela. That's why nga dapat daloon gid sa barangay.
0: Pero ang pamangkot ang pamangkot ng K5 Gen nabisa matudlo na itong sex education. Anong tinutuyo sa sinasambit siya ordinansa? Malikaw sa teenage pregnancy o kung malikaw ni sa mga natabo to pareho sa Esplanade 11?
2: Ay, actually, kay Fabian Rico, ang ining kaundan sa ordinansa sa konsehal, ang nag-mainly nag-focus sa kay Fabian Rico, no? Kung ano ang manging konsekwensya kay Fabian Rico kung as minor de edad, nag-engage ikaw sa premarital sex kay Fabian Rico, ano mga konsekwensya ni mo pwede makuha? Una, according to Counselor Nene, pwede ikaw magbusong kay Fabian Rico as early as 13, 14 years old kay Fabian Rico.
0: Kaya, bisan mga kwangani, siyam katuig at pulo katuig, pwede ka magbusong K5 Gen mo?
2: Oh, exactly, kay K5 Enrico. Ikaduha, na kung mag-engage ka sa premarital sex sa K5 Enrico, ang risko sa imong lawas, sa imong ikayang lawas sa K5 Enrico, posible makakuha ikaw sang balatian. Kag hindi pa kumbaga prepared ang imo lawas, bala ka K5 Enrico to do such thing. Kay siyempre, akong bata ka pa ka K5 Enrico mo, ang imo da nga mga system kumbaga, nag-ano pa lang, nag-amat-amat pa lang ka K5 Enrico, nga mag-fully matured, kag mag-fully grown ka K5 Rica. And ang isa pa gito konsekwensya nga ti kung magbusong ikaw ka K5 Enrico naguba na imong buwas damlag and of course K5 Enrico dako na nga responsibilidad kung mayaran ikaw sa nga bata ka K5 Enrico amo ni ang gusto sa ikaalinton sang konsehal
0: K5 Gen ang iban man dira no kung tudloan nato nga para iti magbusong basi kung kita nagaduso man sa premarital sex sa mga kababaihan naton kay amo kalin himuon nga di magbusong. Amo na yung concern sa ibang K5 Gen mo?
2: Actually, amo man na K5 Enrico, kaya ang mabudlay balani, especially sa mga ginikanan, isa sa ilang mga concern K5 Enrico, is nati kung mag-sex education, more likely, ginatudlaan nato ng itong mga kabataan K5 Enrico, hindi. Amo na K5 Enrico, ang ginalagayan sila K5 Enrico, nga not necessarily nga ma-engage gila yon sila sa premarital sex K5 Enrico, no? Amo na ginatudlo nga ano ang mangin epekto, nga dapat ikawan ini, nga dapat minor de edad, dapat hindi mag-engage sa K5 Enrico, more likely, ano ang mga consequence kag epekto sa mga menor de edad, yung mga kabataan once they will engage sa premarital sex sa K5 Enrico?
0: Oh, amo nang balom lang pro premarital sex, mayag ko ka mo madayunay kay K5 Jen?
2: Ako na palito kay Kevin Rico, ang importansya nga may participation
0: ah.
2: Kung ginikanan kay Kevin Rico, nga sila man bala ka kay Fabric, mag laygay man, kag mag, ataw sini, mag, kumbaga, mag bulik sa ilang nga mga kabataan kay Kevin Rico. Kaya diridaan sa ato na kay Fabric, no, whether we like it or not, kumbaga, hindi siya openly ginadiscuss ang mga ginikanan sa mga kabataan nila kay Kevin Rico. And
0: mm-hmm.
2: most likely, do ginaconsidered siya nga tabu once ni istoryahan ining mga butang ka kay Kevin Rico. That's why nga dapat ini kong luyag sa konsehal.
0: Pero depende masyur pag istorya sa kabataan gani ang importante ang interaction no sang sang pamilya kay kun na strong malang ang foundation sang pamilya kag may ulikid man maka, ang mga ginikanan kung kay sama konsensya man ang bata nga magimo man sang kalaing kay base kon mahadlok sa ginikanan kay pa Jen.
2: Amo na kay Kevin Rico ang importansya nga dapat may participation sang ginikanan. Kaya ang sex education at mainly parang sa mga minor de edad kay Kevin Rico mo, di dapat may araman kumbaga sa paglaygay kag may naman siya nimo, may araman sang good foundation halin sa ginikanan kay Kevin Rico. Nga sila man bala kay Fabric kabaluman nga magistorya sa ilang mga kabataan, kabaluman maglaygay ka kay Fabric. Hindi ko nga, mas hindi niya ka kay Fabric kung ginikanan ang maglaygay sa mga kabataan kag magahambal regarding sa pag-istorya sa topiko ng sex education. Okay, we all know ka kay Fabric, very sensitive ni sa ibang mga ginikanan mo, very sensitive topic ni, and again, liwato na ton, not openly gina-discuss ang muna yung mga topiko ka kay Fabric. So, muna yung tinuto
0: yung isang... O galing kay, kung di man, pag discuss man sa kabataan, ang problema siya na, kay tanan kita maka-access na sa social media, anytime i-research mo na, ara na kay 5Gen.
2: Amo na gani ka kay Fabian Rico ang importansya sa social as ang sex education nga ordinansa ka kay Fabian Rico. Kay amo na gani everyone has access sa social media according kay Councilor Nene as early as 8 years old kay Fabian Rico kabalo na sila mag-explore sa social media mo. Especially kay Fabian Rico kung mag-edad ikaw halin abi for example 13 kung mag ang term nila kay Fabian Rico mag kung ano ka ma ang term bala kay Fabian Rico kung naga-snotero ka na kag naga-dinalaga ka kay Fabian Rico. Hindi malikawan nga ang mga kabataan kay Fabric mag-explore gid sa ilang lawas kay K5 and Rico. That's why nga mas maayo nga may guide sa ila, may nag-guide sa ila kay K5 and Rico. At least if they have questions sa K5, may mga authorities, may ginikanan sila, pwede sila makaparapit sa barangay health workers sila kay K5 and Rico to question the K5 and Rico ang mga palamang kotano nila regarding that matter kay hindi sila mahuya kay K5 Rick na mamangkot.
0: Ah, so sa first reading pa lang nin, laban-laban
2: ma medyo mad level pa lang.
0: Ah, madugay-dugayan pa man ni, pero may nag-react pa na sa natabo ni sa Esplanade 11 sa mga konsyal naton.
2: Actually, kay Kay Fabric, si Councilor niya nilang aton nga ginakuhaan sa nga reaksyon.
0: Ah, no? Kanambal ni Kwan, ni Kagawad Nene, kay siya ang sa social welfare.
2: Amo na kay Fabian Rico nga ti ang hambal niya nga dapat is about time nga iduso na ang sex education kay Fabian Rico man to educate man ang aton nga mga kabataan kay Fabric regarding this matter.
0: Sige. Salamat kay 5 Jen.
2: Sige, ini nga balitaan na dulong sa inyo sa DTX Coffee Mix nakakapika na anaka. Detox ka pa report na gikan sa Iloilo City. Inis ka K5 at Jenica Uyunan para sa kampiyon na balita sa Servisyo Publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Salamat kay K5 Jenica Uyunan dikta sa may Iloilo City Hall. Kailin Ma'am Rosemaria Gramon, depende sa parents ka mga kabataan. Insakto gina. At the end of the day sa Gyapon, no, dinikasalalay ang tanan-tanan no, sa mga ginikanan kag sa kabataan. No, kung kaysa ti ang ining pilasin ka mga programa, makahatag man, pero ang iba na yan, ginaseryoso man ni mga kakifay.
1: El Castigado!
0: Ha? Ibang nitakaan man niya. No, labi na gigon na may mga schedule da, no, nga mga pariyoko sila eh. Ah, ibang takaan makadto sila barangay. Ah, kaya nga, sa nandunay kayo manakwaon na mangita na lang tatrabaho para may kalanunta. No? Pero, ang maginambal na ito, dipindi man sa environment mo. No? Sa pagsugod sa pamatasan, no? Sa isa sa nikabata, aragid, no? Una, makitaan sa panimalay. ang batasan, ang pagsinarayo, aragid, pagkabot sa eskulahan, dito may makontribute man sa kabataan. Pero ti kabudlay, sa magitikanan, guro ti, basikon mahambal sila nga insyaktog na, budlay magpadako sa makabataan, ilabi na gid subong mga kakipay. Amin sulit-sulit na, grabe ang pressure, sagwa, kaya hindi inaton man 24 oras sa bantayan bata ta. Sino makabantay 24 oras sa bantayan bata ta man? Titamak delikado, kon sa palibot, madasig mahaylo ang inyosing kabataan. Pero kung mapag-on malang pundasyon sang bata, kag natanom ang kahadlok, sa ginikanan, ako sa unayan, hadlok, kita ako sa ginikanan, kuya mo, abin nyo lang. Kung may kahadlok ang bata sa ginikanan, natanom siya sa ninyo paminsaron, kag siya sa dugaan, talan ko ng buratol mo, kasulod sa ulo mo, hindi ko na mag-imo na, kaya nga, kigan ko ng tatay, kay nanay.
1: El Castigador.
0: Kaya sa una, bilain ang kwan ang pagdisiplina sa una, pwede ka patupa ang ginikanan. Sa una, kung hindi ko yaka pa uli na, nga daw serum na sa balay. Natawag ko! Ay, sinapanoy, diin ka na! Madugay-dugayan ka lang, may nag-auyat na si nanay ka kagingking. Ti may lapnos pa na. Kwan gasakit man ang buli mo. Pero alamon mo sa mong kabataan, mambal pa nga, bao, yun na, ireklamo ta ka. Dodamo na balaan. Kaya tungod sa layita. Pero ang taon sa una, doon ko labot gani nga daw, pwani, manabalabla, kastigo militar sa una gani. Isa paha pa na gani, niya pahapa ka pa. Kaya bakulong. Di, ang pagdisiplina sa una, kaya nadlok sa ginikanan mo, nadlok ka man mag-imo sa kasalanan, mga kakifay.
1: El Castigador.
0: Balikan to dugang pagbalik nato ni check nato report ni K5 Kim Kaluyo kaya sa subong wipasan anuman nga mga amay ara na yan sang persons of interest ang inilagpatay tubla sa 62 anyos sa may banwa sa Nganilaw matapos nga ginbantayan kagin natiro sang riding tandem i-finishing pa kung tani pero ang bata nagpatunga na kayo po diyang 14 anyos nga bata ang babae mating kutani sa hearing. Ini nga mga report kay duha pa information sa atong nga pagbalik pagkatapos sa plek importante nga mapahibalo paliog standby.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. May family history ba na kamuhos ng diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! Ang DTX 500 ang may powerful compound na nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado, epektibo, aramis mo. DTX 500.
3: Istoryahan ta kung ano bala ini ang ginatawag nga IgA vasculitis. Ini ang makitaan nga mga mapulang arasi sa tiil. Ano bala ining causes niya, Dr. Ramil, kag paano malikawan?
4: Ang IgA vasculitis or GP, ini nag-apekto usually sa mga bata pero nagatuhaw man sa tanan ng edad. Kung nga may nagatuhaw nga pula nga spot sa panit, ini bangod sir GP sa magagmay nga maugat nga nagalupok kag nagableeding sa idalo mismo sang skin layer. Pero kung pala inom ka dito X500 kag may TC, layo ka tama nga makaangkon kasi nga klase nga balatian sir GP. Kag hindi lang amo niya, damo pa nga mga balatian nga pwede nga malikawan kung pala inom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
1: DTX 500!
5: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
6: Saan nag-inom ka?
7: DTX 500.
6: Kailan nalang subong imo sugar?
5: Tigi ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
1: gito. DTX 500! Para sa matino nga dugo. DTX 500! Para sa healthy nga tayo. DTX 500! Ang DTX 500! Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatino sang imo atay. Basta tino atay, happy kanunay, DTX 500, masaligan, epektibo, DTX 500.
3: Seryoso bala ini nga klase sang balatian, Dr. Ramil?
4: Hindi ginman, Sir GP, ah. Pero may potential nga maging seryoso bangod, hindi lamang nga mga capillaries sa idalom sang palit ang apektado kundi kalakip na sa mga joints, sa tinae, sa kidney, ini nga mga magagmay nga mga ugat ang nagaka-inflame gahubag, no? Kag nagadugo dere makabulig dako, Sir GP, ang gitawag na to nga power combination. Di wala naman iban ka power nga combination. DTX 500 kag mighty siman lang. Remember, nga ang DTX 500 ang may ara siya anti-inflammatory effect kag ini makabulig sa dako nga pagtapna sa mga paghubag sa mga kaugatan. Kag siyempre ang mighty si nagapabakod sang iyang nga structure sang blood vessels gani hindi na siya dali-dali maglupok or magrupture.
3: Ang IgA vasculitis gali Dr. Ramil, ang nagakos man sang abdominal pain kag pagpalanakit sa mga joints.
4: Di lamang ina nga problema. Ang mas seryoso nga health threat dala sang IgA vasculitis sa Sir GP amo ang pagkaguba sang imo nga kidneys.
3: Oy,
4: kag mas taas ang risgo nga maguba ang kidneys sang mga adults kumpara mo sa mga kabataan. Kag kalabanan, Sir GP, sa mga naigo ang kidneys bangod sang vasculitis, lala katama ang kidney damage kag kinahanglanon gid nga i-dialysis ka or i-kidney transplant ka.
3: Baom ng budlay?
4: Tingala ka lang daw ka-healthy pa man sang kidneys mo, maba man ang imo nga creatinine o nubo man, wala man protein ang ihi mo or normal man ang imo nga blood pressure, hindi ka man diabetic, no? Wala ka man gin UTI, wala man ka gin kidney stones. Natubuan ka lang sang mapula nga rase sa tiil kag paa, guba dayon ang imo nga kidneys.
1: TGX 500, nagapalandurong pala ang imo panulukan, magalingin pala ang imo nga uhaw, masami nagkapangihi, masami ginauha, si may diabetes ka na, TGX 500 na, ang TGX 500 ang may powerful compound nga nagapanubo sang imo blood sugar. TGX 500 garantisado. TGX 500 mataas pala ang imo blood sugar. TGX 500 ikaw pala ang may diabetes. TGX 500 ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanupo kagga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500 sa rika epic DTX 500.
3: Abi mo simple lang ang mga rashes. Paano ni malikawan, Dr. Ramil?
4: Actually mabudlay ang pagdeterminar sa causative factor sang inoculation line purpura. Pero 50% or more sang nakaangkon sini ang may commonalities sa mga triggers kaangay sang upper respiratory infection. Sulalo, strep throat, tip das, may hepatitis ka, insect bites kag iban pa. Pero isa lang ang mahambal ko, Sir GP. Ang vasculitis is an inflammatory disease. Nagalupok ang magagmay nga ugat kag abnormal ang response ng immune system. Dako ang mabulig sang DTX 500 kag mighty C. Agod malikawan ini nga klase nga unusual and common kag rare nga klase sang blatian. Ti adlaw-adlaw inom gid DTX 500 kag mighty C para malikaw ka sa mga amuning mga balatian kag iban pa nga mga balatian.
1: Nagapalandurong pala ang imo panulukan, magalingin pala ang imo nga uhaw, masami nagkapangihi, masami ginauha, si may diabetes ka na, DTX 500 na, ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500, DTX 500 health alert with Dr. Ramil Uy, E3 Bio.
6: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi man namin ako nakutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
1: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. D3 Bio.
7: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nga pagtumar, natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio, ang D3 Bio nga may Visio, ang Visio nga may D3. Mabakal, sumangabuti ka. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatinlo sang imo atay. Basta tinlo ang atay, happy kanunay, DTX 500. Masaligan, epektibo, DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo, DTX 500. Masami ka bala gina-allergy, DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo nga sa masami, amo naman ang ginahalina sang mga nagkalainay nga allergy, DTX 500. Masaligan, DTX 500. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka, mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix. Pamasaga butika. I Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa hali, nga dala sang UV rays kay blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold. Kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Sa lecithin, sang una yan, niwang-niwang sa akay, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C, kag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
9: Mighty C, mabakal nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na akong menstruation. No, nagigid ako makabatsyag sang sakit.
9: Mighty C, mabakal sa mga butika.
13: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga nagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si KK5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
14: Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
15: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
14: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
16: Good news!
14: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
15: Libre? Libre!
14: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
17: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
14: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
16: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
16: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
18: Kaya subukan ninyo.
16: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh.
16: Available now.
19: Cheers sa barkada nating
20: Night Shift, OT, Breadwinner.
19: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
21: Drink responsibly.
19: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
22: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
23: Kapamati, gid ako sa K5 News FM. Kay dasig sila mag-update. Labi na gid kung wala klase. Balik na tulog eh. Ako gali si Erica, taga-Tabuk Suba Haro. Tunay naka K5.
22: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
24: Wow, my puso.
25: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
26: Wow, my puso.
0: Pabalik mga K5 sa aton sining pagpangalagad diri sa Miyerkules edisyon sa programa El Castigado.
27: El Castigado. Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigado.
0: Nagdol sa aton nga oras, alas 5:11 na sa hapon. Mayong hapon gid kay Ma'am Angelo Di Monteverde, kay Ma'am Susan Siscar sa may Lebanon, kay Ma'am Beth Darlilia, kay Sir Arturo Lilia sa may bayin sang barangay Maspasan sa may banwasang Kalinog. Why siya kuno ka open kay ang Facebook ya wala signal na no? Sa radio na lang na la diferensya ya inyo sining connection sa wifi Ma'am Beth no kay Ma'am Deprida Sarmiento may dayad man yapon kag sumuman kay Ma'am Rosemary Agamo na bali depende sa parent kay mga kabataan. I-check na to report ni K5 Kim Kaluyo. Angot sa sining development sa pagpatay, 62 anyos tong abay. Masubo ni kay nasaksihan mismo sang 14 anyos sa babae ang pagpatay sa iya. Para sa Kampiyon Report o Project K5, Kim Kaluyo.
25: K5 News FM, Kampiyon Report.
2: Nagkapabilin kasi tayo Enrico nga wala sang lead no for a person of interest nga natungod aton Sirino nga kapulisan dira sa Anilaw Municipal Station ay kaangtanan no sa mga persona o kung mga suspect nga nagpanglutang no kung tiro patay sa ining station sa dos anyos dito sa may area sang barangay Dawlaan Anilaw Iloilo kung madumduman ini siya no natabo sa may kahapon o July 28 around isang aga. Base din no kay Police Captain Marie Rosella Bonavida ang hepe no sa Anilaw MPS ang ginahimo nila subong nagausoy no sang mga CCTV sa posible no agyan diri sa mga suspect where you know based man sa information nga nagsakay sa motor no do dala serbi riding in tandem kay 520 ko may CCTV dira sa malapit man sa silang highway kay 5 Barry kung sa diin sa tiro no ang bitima o galing kay dugang sa puon bala no sa Tangi on store balalagyaan sang isa dala no ka store ang ilang CCTV dira ay isaman sa pagpanghangkat subong sa otoridad naton ay makausoy sa mga CCTV sa mga possible yan again sa nino kay based man sa information nga going pa ba natin ang ilang sini nga gin palagiyuhan kasi 5 and Rico kasi kung madumduban mo naton nga upod niya during that time ang ilang sini yung bata no, 14 years old kag proceeding tani bala or magkakadto magapadulong sa isa ka hearing no sa by Baratas Viejo ka kay Pebre.
0: Okay, pero ti do saksi man tong 14 anyos nga bata ing babae hindi ma-identify kay 5 game di familiar sa sining 14 anyos nga bata sini ang ining mga suspect.
2: Yes, kay K5 Enrico, no? Hindi familiar kay K5 Enrico sa ining 14 anos nga bata sa nga biktima ang ining mga suspetsa. Doon ang ibalo ang yati based fundraiser sa una ng info nga nakuha kahapon ni K5 Karen na wala man gani, no? Sa nga kabon ang itura sa mga suspek. Mm-hmm. Isa sa ila, no? Ang mayara sa pusil tag during the time dito na yan nagpaarak sang tiro sa biktima sa K5 Enrico.
0: Kay kon lang tawon na isa sa mga ganilan tawo nga angulo sa ning mahibo nga may pinamilyaman nga away kay ni bloan naton ining biktima ma-attend the time o kon kahapon nga adlaw sang hearing sa may banwasang Barutak Viejo kay may regional trial court dira nga branch no sa may banwasang Barutak Viejo kay mag-attend ni siya sa kaso nga ginfile sa iya nga grave threat pero siya nagkaso man nga file batok attempted homicide kag attempted murder no dili pa lang sa kaso attempted homicide attempted murder ya may tuyo nga magpatay no sa kaso nga atinan sa ni nga hearing K5 game.
2: Actually, wala man ginadula no, sa itong siling nga otoridad ang mga nagkalain-lain yung mga possibilities sa motibo ka K5 Enrico. No? Kag, actually, based sa unang information nga isa man ang pinamilya ka K5 Enrico na ginatanaw no, sa itong siling nga mga otoridad may kaangtanan rin no, sa pag-atiro patay sa biktima. At kung mahibuluan man niya na yara sa 16 ka MP shell sang kalibre 45 no nga pusil ang na-recover dito sa crime scene. Rumagado din rat-rat gida ang lawas sang biktima ay kay K5 Enrico. Tiyan mo na subong nagaparawagan man sa ospisya ang iya sininga pamilya kag nagpabutyag no nga luyag nila nga ipaidalom sa autopsy examination ang ining 62 anyos no nga si Elias Dan or ang ining senior citizen nga biktima.
0: Okay, oh, te ano ni mga kwan gi pangbayad ni ang ining mga suspect kay ko lang tawon naton na duwag niya nagtiro mo sa biktima base sa paraisayon sang iya sa nga bata kag ti nanaog pagani sa tani palapitan ng lalaki kag i-finishing sa ulo pero nangabay nagpatunga ang bata ya ginsagay ang isang nga lawas no nga panalakat na kamo kay ti patay na si tatay. Subot sa lingon nga ang target nila. Amo niya si Alias Dan nga sintay dos anyos K5 Kim.
2: Posible ka K5 Enrico kahit isis. No? Base madali sa info from Anilao PNP nga wala pa yung matumod. No? Totally ang ngayong mga or bisan ngayong person of interest pa lang subong wala pa man sang na-identify. No? At sa nga mga otoridad. So posible gid, no? Ang angulo sabi magin pakuha abi or magin pang bayran o nga mga matiro o kung wag patay sa ining biktima ka K5 Enrico. Pero subong si tawag na, no, nagatrawagan nga diya sa hustisya, no, ang pamilya sang ining senior citizen kay tungod man, no, at makaluluoy ginangyay sa ining sitwasyon. Kaya on the part naman niya sang iya sining bata, ang trauma, blama, kung mo makitaan mo nga ang imo tatay ipatyon sa tubangan mo kay K5 Enrico kag di makapila ka beses no nga makabati ikaw ya sang paglupok sang pusil no ti subong ongoing pamandiri ang tawag na no ang investigation sa aton sila nga maotoridad amo na no isa pa gid sa ginatan-aw diri nga motibo sa aton sila nga mga kapolisan ang ining old grudge no kung daan nga hiligot-anon ka K5 Rick. Kaya siyempre considering the numbers ang lupok dito nga nabatian nga masobra na pulo, may kaakig kumbaga kag ang puyo gadya is patyon. Siguro doon niya mapatay ang ining senior citizen ka K5 Enrico.
0: Kaya mga kamanuhanan, tabi subong kag sa mga dalano naton na damabrubudlay makakita kita sang CCTV footage. Pero kung gusto ko kaya hindi doon ta, basi kung may ara man lang. No? Kung sa din nagkanto, kaya ti pabalik sa area sa may banwasang Banate. Salamat, K5 Game!
2: Upod sa patrol, si KK5 Jason Talaron. Ako naman si KK5 Team Juan Panyo Caluyo para sa kampiyan na balita, serbisyo publiko, Kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
27: El Castigador.
0: Salamat kid kay K5 Kim Caluyo. There's no such thing as a perfect crime. Bisan na wala ka na may makuha sa mga CCTV footage. Pero basic pa lang kung may mga nakakita man sa mga suspect. Sakit niya sa pamilya kay ti on the part pagin sa 14 anyos babae. Just imagine na sakit yan ni Malachagon mga mabalitaan mo lang ginpatay ang emotion nga mata. How much more pagin nga pinatay ini sa emotion ni atubang?
27: El Castigador Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador.
0: Pakitluoy ka na nga tama na na. Kay halos man-disize kabala ang nag-igo sa lawas. Sa sining biktima, kagati 45 caliber pistol. Ang ginggamit na rin tungod man sa mga basiyo o mga empty shell na nakuha sa crime scene. Kuhan niya gadaan, ang 45 caliber pistol niya ang ginggamit sa pagtumbay kay maigo ka na ipuruhan. Kaya bisan isa kabala ka lang na bala. Isang bala ka lang.
27: El Castigador.
0: Kano kabaskog ang impact sa sambit sa ng pusil mga K5. But we hope no, nga matagan isang ustisya kag makapangita sang lead ang Anilao Municipal Police Station para nga makakuha sang dugang information kung sino man no, ang nangsambit sa nga mga suspect. Kaya kwan ma, ididon mo lang kag siyempre basiyan mo no, may mga kaso subong sa korte nga na-file. Magluwas na kung ay naman ti ano biyang nga rason nga ipapatay? Kung tawon niya, tumbahon gid siya mo. No? Hindi kanya pagkatagan sa gabay nga kabuhi nga makasurvive in the sambit siya nga biktima.
27: El Castigador.
0: Alas 5.20 sa ato sa nga pagpangalagad, nag-file si House Speaker D. No? Kag si House Majority Leader Sandro Marcos, ang bata sa ato sa nga presidente, sang isa si Kabil o kunhag na nga nagapataas sang tax-free annual income threshold.
27: El Castigador.
0: Nga para ni kuno sa mga income, mga middle class. No? Kung nagabaton ikaw sang sweldo sang una, nga annually, no? Hindi magsobra sa 250,000 ang imo sa nga tuig, no? Wala ikaw ginabuhinan sang tax. No? For example, kung 20,000 ang imo sa nga sweldo kada bulan, pila na ang imo sa nga tuig do mga 240,000. Ati why ka nagnabuhinan sang tax? Subong ipataas ini sa 350,000 o kung 350,000 pesos. Ngabot silingon kung naga-income ikaw annually kada tuig, no, itimes mo na kung pilang bulanan mo, kung mag 30,000 ang sweldo mo, sobra sa 350, no? Kung mga 29,000 ang sweldo mo, no, kada bulan, no? Ti hindi ka pa makuhaan sang tax. No, ginpasaka nilang siling. Amo ning isa sa mga gintindugan gig kag ginpalakpakan.
27: El Castigador.
0: Sa magpatigayon sang sona ang ato nga presidente. Pero tiyang iniyang kwan, ang iniyang programa sa una, iyaman ni Anay Pangulong Rodrigo Duterte.
27: El Castigador.
0: Hindi man niya siling siya ginagimo sa programa. Kaya bagi naton, bilang presidente ikaw sa pungsod Pilipinas, pagalin mo, kagpapanaog sa pwesto, dapat ka may mabilin ikaw nga ligasiya.
27: Ang kampiyon nga istasyon, K5, K5 News FM.
0: Legacy, no? Nga tub-tub nga mag, kung hindi ka na presidente, may mabulos. Padayunon ang imo sa nga programa. Idamot naman nakita na, no? Ining mga four-piece nga ni, no? Hasta subong, doon sa tiyempo pa ni Dalit Noynoy Aquino, ang four-piece, ang roll-roll ni Bla, ang roll-on-roll-on nga programa, di ka tayo magsalaya kay Anay Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ni
27: El Castigador.
0: Tining ceiling sang tax, no? Sa kay Anay Pangulong Duterte. Hasta niti ang peace and order sang unay. Kampanya batok sa illegal ng duga. Ito ka muna ang ligasiya mga K5. Isubong sa kay Pangulong Bongbong Marcos, amuning nangin standing ovation ang kinambal sini kaga ang ining pagdula sang system loss charge
27: El Castigador
0: sa mga ginabayra naton sa kuryente. Pero tining nga ginfile, no? Angot sa pagpataas na sa niya threshold, no? Sa mga annual income sa Pulong Pilipinhon, kaya rin sa kwan, bill na niyo kunagda, ti ipresentar, ti laban-laban maaprubahan niya. Kaya tiyan mo ni Luyag sang presidente, kag no other than, ang managduso, nagfile sang bill, amo si House Speaker di, kag si Sandro Marcos.
27: El Castigador.
0: While on the part sang pagdula, no? Sang system loss charge.
27: El Castigador.
0: No? Nga kung sa diin ginfile man ini, ni Senate President Sherwin Gatchalian kag subuman ni Senador JV Ejercito. Pero suno sa aton sa ning Department of Energy ang ining pagpatuman sang system loss charge hindi ni di gilayon nga mag-epekto.
27: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Mahimo mabatsagan naton ini, no? It will take a year. Abo silingon, mga isa pa natin katuig, mabatsagan ang ining nasambit sa pagdula sa system loose charge sa ginabayra natin sa kuryente.
27: El Castigador.
0: Tambagyan natin nga sa kuryente, house tubig may hara. Man,
27: El Castigador.
0: Nantawan nyo lang nga inyos nga bill sa tubig. Kami na baydan, kami lang nga system loose charge. No? Kaya sa kuryente ta, libo gani ulo ta nga ginapapasaan sa konsumidor kasi hindi tama niya asala. Kung may mga awat, abis ang kuryente, no? May mga problema sa ilalinya, no? Kita yan nagapasaan gyapon. Yang ining mga distributor naton, kung may mga ginapangawat na kuryente, may nagkaladula ang kuryente sa ila, no? Ginapatong na sa system loss charge. Hindi magitama, nikdako. Galing kititingbon mo, minilyon ang inyo sa konsumidor. Bisan tagpiso lang to, may milyon na kamuya nga nakuha.
27: El Castigador.
0: Ilang tawanta kay ti amoning dua na kamangin pangitlang ni Pangulong Bongbong Marcos na grabe ang pagpalakpak ang standing ovation mga ka-K5. Ang iba sa balita kay impormasyon mabatian sa pabalagad sa K5 Night Watch na sa Happy Birthday Idol. Happy birthday, happy birthday kay K5 June Alohado Kapulo. Bantayin isang programa ang K5 Night Watch. Alas 7 imidya tob-tob, alas 9 imidya sa gabi. Standby na kamo mga K5 sa aton suning ang Ditribayo afternoon newscast. Sa ngala lang sa Balugsig Aparsa, sa K5 News FM Iloilo. Ay talaga panawagan si Sir Camigs Vlago, pasalamatan ang honest taxi driver sa ITTC taxi body number 0410 si Sir Adrian. Kahit nabalik ko ng cellphone kagkaita ni Sir Camigs Vlago. Sana dumami yung mga lahi niyo, sir, sa kay Sir Adrian. Sa ngayon lang, sa Malaysia Persa, sa K5 News FM Iloilo, sama si Assistant Vice President ka K5 Ray Espia Umalay, sama si Station Manager K5 Warren French, ako naman yung ulagan yung K5 Enrico Tupa Surita Jr. Para sa kampiyon niya balita, Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
27: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Ditribayo with Vizio.
1: Ako si Anay. Before, problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang Ditribayo, bao okay gid ang resulta, subong normal na gid.
27: Ditribayo.
3: Ang Ditribayo.
27: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
27: Yung may D3.
3: Mga butika.
27: Ditribayo.
4: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa Ditribayo. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa Ditribayo.
27: Ditribayo. Ang Ditribayo.
3: Yung may Vizio.
27: Ang Vizio. Ang may D3.
0: Mga buti ka.
27: My family history, bala kamuhos ang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas bala ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds? Ganagapanubos ang imo blood sugar? DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis wow. DTX 500! Nagapalandurong bala ang imo panulukan? Magalingin bala ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi? Masami ginauhaw? Masi may diabetes ka na? Mag-TDX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds? Ganagapanubos ang imo blood sugar? DTX 500! Garantisado! DTX 500! DTX Coffee Mix!
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
27: DTX Coffee Mix!
5: Mabaka, butika.
27: DTX Coffee Mix!
6: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
27: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix!
5: Mabaka,
27: butika. Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
27: Mighty C!
5: Mabaka sa mga butika.
27: Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
8: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako nga allergy.
27: Mighty C!
5: Mabaka sa mga butika.
10: Spore Biotics nga ginupdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics! Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
5: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
11: Libre! Libre!
10: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
21: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Wow! My puso!
21: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
0: Oras sa Pilipinas, oras sa KFM News FM Iloilo Philippine Standard Time, alas 5:32. Ini nga oras sa dulong susang Klinika Detox Coffee Mix. Nakakapik na, nakadetox ka pa. Kagsuman, sang Tanduay Light, gaan ng may kasama.
28: That time check was brought to you by Tanduay Light, gaan ng may kasama.
21: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
28: Number one.
21: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
27: 3 Bio Afternoon Newscast. Mga mainit, komprehensibo, kag importante nga balita nga gintipod sa K5 News FM Iloilo News Team. D3 Bio Afternoon Newscast. Kag karon, yari ang inyong mga tagbalita.
0: Mayong hapon, siyudad kag probinsya sang Iloilo. Mayong hapon, Western Visayas. Mayong hapon, Pilipinas. Mayong aura sa bilog nga kalibutan. Welcome sa D3 Bio Afternoon Newscast. Miyerkules sa adlaw, Hulyo 29, 2026.
9: Mga K5, sarang kitang batian sa 88.7 sa inyo tag sa mga FM dial. Makitaan kang batian man kita worldwide. Pinagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
0: Kami ang inyo, mga tagbalita K5, Enrico Tupa Surita Jr.
9: Kaga ko naman si K5, Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
0: Sa headlines, adulong sa kaluan sang D3 Bio na imo sa vitamin D3, kag virgin coconut oil. Sa mga nagbalik-balik ang lanat ubo kag sipon, magtumar sang D3 Bio sang klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kakaroon sa aton mga headlines. Headlines. Sa balita lokal, duwa ka 16 anyos nga lalaki na detect sa security screening nga may dala nga patalom sa eskwelahan sa city proper.
9: Mga barangay Tano dapat mag-roving sa ilan na sakupan suno kay Liga ng mga Barangay President Irene Ong.
0: City Social Welfare and Development Office o kon CSWDO ginatugyan sa barangay ang pagmonitor sa mga child in conflict with the law.
9: Iloilo City Government nagpain sang 25 million pesos para sa pag-install sang solar panels sa mga pasilidad sini.

0: Ande, gin kasuhan ang mga hackers nga nagpagwa sang iya unreleased songs kag videos.
1: Alas 5:36 sa batian ang aton sa mga headlines kag karon sa mga detalye na sa ato mga balita. Una kita sa balita lokal. Ang mga balita lokal nga inyo mabatian na dulong sa inyong sang DTX 500 The Superior Antioxidant. Kutsilyo kag balisong ang nakuha sa duha ka ma-disize anyos nga lalaki ngalun sa estudyante matapos ini ang na-detect sa security screening sa ilang eskwelahan sa City Proper, Hulyo 28. Sa investigasyon sa Police Station Number 7, nga pasulod sa eskwelahan ang duha ka ma-estudyante sa inalang sila nagpositibo sa metal detector. Sa kinsikyar, nakuha sila ang duha ka patalom nga ginablubanta may kalabaon ng 3.6 ka mga pulgada. Ang nasabi ng kutsilyo kag tatlo man kapulgada ang balisong. Base naman sa ligasyon sang duha ka mga estudyante nga nagabalon sila sang patalom bagod mayara sa nagatriping sa ila. Apang sunod naman sa kapulisan nga wala sa kamatuoran ang pahayag sang duha base sa ila pag-imbestigar. Sa subong nagahimo na sang tikang ang City Social Welfare and Development Office para sa intervention para sa duha ka mga estudyante.
0: Nagapangabay si Liga ng mga Barangay President Irene Ong nga libuton kag mag-roving ang mga barangay tanod sa Esplanal kag iban pa nga areas sa ila mga barangay. Ini kasunod sang nagluntad nga insidente sa Esplanad 11 nga ginkalaumiran sang duha ka mga estudyante kag nag-viral sa social media. Nagahingyo man ang natungdan kung pwede mag-roving man sila kung adlaw, agud masiguro nga hindi na masulit ang natabo. Nahibaluan nga suno kay Ong, mayara man sa mga pulis nga nag-roving sa mga public places kung aga.
1: Sa piyak nga bahin, ginatugyan sang Iloilo City Social Welfare and Development Office o kon CSWDO sa barangay kaginikanan ng pagbantay sa mga minor de edad nga nakuhaan sang marijuana. Patag ni CSWDO Head Terry Helogo, apisan nga nahatag nila sa barangay ang pagmonitor, mayara man sa naka-assign nga social worker nga mag-coordinate sa barangay para sa nagakaigo nga intervention. Dugang pa sang opisyal kung padayon nga nagahimo sa mabulaton nga nagalapas sa layi ang makabataan kag hindi na makontrol sang ilag ni kanan, mahimo nga rekomendar sang barangay sa social worker nga sailuhon sila sa ibang lugar kung magdikaw sila komunidad kag mabuligan mabag-o ang ila pamatasan. Ginpahayag man niya nga ginapangitaan sila sang center para mapaidalom sa rehabilitasyon kag psychological consultation agud matumod ang rason sa likod sa paghimo sang among nga buluto nga buluhaton. Masami ang mga children in conflict with the law. Gindala sa balay dalayunan agud matagal sa nagakaigo nga intervention kag suporta. Base sa datos ang City Social Welfare and Development Office, may 38 ka mga CICL nga naga-install sa karon sa balay dalayunan nga nagapatubang sa nagkalaing nga kaso para sang murder, rape, illegal nga duga kag iban pa.
0: Sa duga nga balita lokal, nagpainsang balor 25 million pesos ang Iloilo City Government para sa pag-invest ang installation sang solar panel sa mga pasilidad sini kaangay sang evacuation centers, eye care centers kag iban pa nga critical government facilities. Suno kay Mayor Raisa Treñas para prioridad sang syudad nga butangan ang mga highly critical nga mga pasilidad agud mapasiguro nga may tayuyon nga supply sang kuryente ilabi na kun may emerhensya. Dugang pa ni Treñas nga paagi sa solar panels, dako ang makinot nga pondo sang syudad sa balayran sa kuryente nga sarang pa magamit sa iban nga mga serbisyo. Sa karon, gina-finalize na sang city government ang listahan sa mga government facilities nga una butangan sang solar panels. Ginanauman nga matapos na ang lista sa masunod nga bulan, kag maumpisahan na gilayon ang installation.
1: Sa dugang pag naton nga balita lokal, nadakpan ang isa ka residente sang barangay Tanza, Estancia, Iloilo sa operasyon batok sa illegal nga pagpangisda matapos madakpan ang nagapangisda gamit ang round hole shin o kung mas kilala sa lokal nga tawag nga baling. Ang operasyon ginpatigayon sa gintingob ng pwersa sa Iloilo Provincial Bantay Dagat Task Force, Second Iloilo Provincial Mobile Force Company, kag Regional Intelligence Unit. Sandig sa report na dakpan ang kapitan kay mga tripulante sang FB Gisiel Ann, samtang nagpangisda sa kadagatan sakop sa barangay Agdaliran sa may banwa sang San Dionisio, Iloilo, mga pasado las 8:10 ng gabi, Martes, Hulyo 28. sa operasyon na recover ang sakayan kamagamit sa pagpangisda nga ginapatyan nga ginagamit sa illegal na operasyon. Sa karon yara na sa kustodiya sang Iloilo Provincial Bantay Dagat Task Force ang nakumpiskal nga sakayan.

0: ang makagamitan para sa gakaigo nga legal nga proseso. Ang baling o kulang round hole shin amo ang pamagi sa pagpangisda ang nagagamit sang dako nga pukot agod mapalibutan kamadakpan ang damo nga isda. Ang paggamit sining gidadumlian sa pila ka lugar agud maprotektahan ang mga marine resources.
1: Mahimo na nga maproseso umpisa Agosto 3 sa mga qualified scholars sang Land Transportation Office o kun LTO Region 6 ang ilan non-professional driver's license halin sa nakuha nga student permit. Base sa LTO 6, sarang ini maproseso sa Barotac District Office, Kalibut District Office kag Iloilo City Licensing Center. Ang mga nakatapos lamang sa ila practical driving course ang iga-accommodate. Naibaluan nga ini ang pilot program sang talatapan nga nagatanyag sang libre nga lisensya, ilabi na sa mga pagagamiton ini para sa mga palangabuhian. Mayara sa karon sang ginatos ka scholars kag ginalauman ang masunod nga batch, sa diin gina-refine pa ang mga qualifications sa pagpili sang mga benepisyaryo.
0: Alas 5.42, nabatian magdetalye sa balita lokal. Kagkaroon sa ilo na ito magdetalye sa balita nasyonal.
2: Balitang nasyonal.
0: Ang mga balita nasyonal ng inyong mabatian na dulong sa inyo sang Mighty Sea. Ang Mighty Sea, kung gusto mong healthy, inom ka mo sang Mighty Sea. Testigo sang House Prosecution Panel, si Violeta Constantino. Ang anay branch manager sa Land Bank of the Philippines, Show Boulevard Branch, may kangtanan sa kaso sa hindi husto nga paggamit sang confidential funds bato kay Vice President Sara Duterte sa nagkapadayon nga impeachment trial subong ang Miyerkules, Hulyo 29. Nagtistigo siya para sa Article 1 sa impeachment complaint nga nanungod sa misuse sang 612.5 million pesos nga confidential funds sang Office of the Vice President kag Department of Education. Ginkumpirma ni Constantino nga siya mismo ang nagdumala sa pag-incash ang apatanan ka mga cheque. Ang kada cheque may balor nga 125 milyones pesos nga nagalabot sa 500 milyones pesos o kuntunga sa milyon ang kabugusan. Ang mga cheque suno sa yagin pangalanan kagingkuha ni Gina Acosta, ang Special Disbursing Officer sang Office of the Vice President. Natabo ang pag-withdraw sang kwarta sa tunga sang Disyembre 2022 tubtob Setyembre 2023. Gipahayag pa ni Constantino sa Senate Impeachment Court nga unusual ang pag-withdraw sang OVP sang amo kadako nga kantidad sang cash o 125 million pesos sa kada transaksyon. Ang direct examination kay Constantino ang gipangunahan ni House Prosecutor kag Manila Representative Joel Chua. Pagkatapos sa testimonya, nagpayag defense lawyer ni Vice President Sara Duterte nga si Attorney Michael Puwang di na nila pag-i-cross-examine si Constantino.
1: Sa dugang nga balita national, mayara na sang lead ang Philippine National Police o kon PNP sa investigasyon sang duha ka insidente sang improvised explosive device nga nagluntad sang Hulyo 27 adlaw sang ikalima nga State of the Nation address ni President Ferdinand Marcos Jr. Suno kay PNP Chief General Jose Miliancio Nertates Jr., wala nagauntat ang kapulisan sa investigasyon kagpadayon nga ginapangita ang mga responsable sa likod sini. Isa ka improvised explosive device ang naglupok malapit sa entrada sa Department of Justice sa Manila, samtang isa naman ang recover sa guwa sang Senado sa Pasay City. Wala pa ginpahibalo sang PNP ang pagkakilanlan sa mga suspetsado samtang nagapadayon ang investigasyon.
0: Alas 5.45, nabatian ang mga balita nasyonal. Kagaroon sa ilo na ito, madetalye sa balita international.
2: Balita international.
0: Ang mga balita international ninyo mabatian na dulong si usang DTX sa Beauty Sopa. Para sa mga miss, maputi sa panit kag batok sa mga skin diseases, magamit kita sa DTX Beauty Sopa kung mga boy manibing kag magpaligo. Ginkumpirma ni Japanese Prime Minister Sanae Takeuchi nga kapin 50 kamatawo na pilasan bagod sa magnitude 7.1 nga linog sa Japan. Suno kay Takeuchi, nagpadala na ang gobyerno sang rescue team agud buligan man biktima sa narumpag nga shopping center. Dugang pa niya may pila kamadalan ka mga building ano guba bangon sa makusog nga linog. Wala naman sang reported damage sa Sendai Nuclear Power Plant ngayon malapit sa sentro o kon epicenter sang linog. Suno sa International Atomic Energy Agency, nagapabiling nga safe kagula sang damage sa nasambit ng nuclear power plant.
1: Sa dugang nga balita international, ginpasakaan sang kaso nga murder ang kapitan kag duha ka crew members sang MV Barima nga nalunod sa Guyana sang Hulyo 18. Sunod sa mga otoridad, ginapatihan nga 179 ka mga pasahero kag crew ang sakay sang barko sang ini nalunod, kag 76 lamang ang naluwas. Nagapadayon ang investigasyon sa insidente samtang nagpatukod si President Irfan Ali sang komisyon agud isisaon ang natabo. Ginpahayag man sa mga opisyal nga positibo sa marijuana ang kapitan kag isa pa ka crew member pagkatapos sang insidente.
0: Alas 5:46, labati alam ang detalye sa balita international. Kagkaroon sa ilalat ang detalye sa balita sa patag sang sports.
3: Balitang sports, sports, sports.
0: Ang balita sa patag sang sports na dulong sa isang klinika Deo Fresh para protektado kita batok sa atos nga balas kag indi magpanimaw bayabas. Gamit kinsang Clinica Deo Fresh sa aton sa ring mga kili-kili. Ginpakita ni Alex Iyala ang iya Never Say Die Spirit matapos utuson ang Anay number 4 kag Anay 2024 Paris Olympic Gold Medalist nga si Jing Qinwen sang China sa score nga 4-6, 6-4, 6-1 sa Mubadala DC Open sa round of 32. Sa kadalagan ni Iyala, sulod na ini sa round of 16, kamakasumpong sini si Leila Fernandez na ang iya iloy ang isaman ka Filipina Kinejan. Katapusang nagkitanay ang duwas sa Stuttgart Open sa nagligad ng Abril kung sa diin si Fernandez ang nadaw kay Iyala sa score na 6-1, 6-4. Si Fernandez ang world number 4 kay mayara sang WTA titles kag nalabot ang career high ranking sa number 13. Sa nagligan ng Agosto 2022, nakalabot siya sa US Open Finals sang 2021 kag French Open Quarterfinals sang 2022. Alas 5:48 na batian madetalye sa balita sa patag sang sports kag karon sa lahat ng detalye sa balita sa patag sang entertainment.
3: Balitang entertainment.
2: Balitang entertainment.
1: Ginkasuhan sang singer nga si Ariana Grande ang duha ka wala pa makilala nga hacker nga nagpagwa sang iya unreleased nga bag-o nga ambahanon kag studio footages. Gin-target sang hackers ang mga photographers kag producers agud makakuha sang access sa computer sang iya collaborators. Ang nasambit nga unreleased song ang ginbaligya pa sa mga hackers sa isa ka dark web. Nahibaluan ang pisa sang nag-ubra si Ariana sang ambahanon sang tuig 2011, ginatos na ka mga kanta ang iya na leak. Ginpasiguro naman sang abogado sang singer nga nagaubra sila sang tikang agud gilayon na nga makilala ang mga hackers.
0: Mayo nga po kay Ma'am Rimia Panes, kay Ma'am Idar Lilia, kay Sir Arthur Lilia sa may barangay Maspasan sa may Banwa sa Kalinog, kay Sir Nonito Sumbong dira sa bayabayan sang Baldosa Zone 3 sa may distrito sa La Paz. Mayong hapon lang sa Sumbong family. Kay Stan Gamonitor sa ato sa ning paggabalita. Kag happy birthday sa kay K5 June Alohado Kapulot. Kagamit ito mga K5 ang kabukusan nga pagbalita nga gindulong sa usang D3 Bayo Afternoon Newscast. Miyerkules nga adlaw, Hulyo 29, ito yung 2026.
1: Mga K5, sarang kitang batian sa 88.7 sa iyo tag sa ka mga FM dial. Makitaan ka mabatian man kita worldwide. Pinaagi sa aton official Facebook page ang K5 News FM Iloilo 88.7.
0: Kami ang inyo mga tagbalita K5 Enrico Tupas Sorita Jr.
1: Kaga ko naman si ka K5 Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
4: This is presented to you by Aeon Group of Companies, from building spaces, creating dreams, and designing unforgettable experiences. Wherever life takes you, Aeon is there, innovating for a brighter tomorrow. Because at Aeon, we make life better.

100, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: sa bawat ikot, ramdam mo ang saya. PTX Coffee Mix, talagang kakaiba. Pagpatanggal ng pagod, pag-express sa umaga.
1: PTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold, ang superior eye formula. I Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidants ng nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo ng kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog ng I Care Gold. Kag patuluan ang mataas ang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtatna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtatna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, sa ka-sales rep.
10: So na,
9: problema, gid ako sa akong body odor.
10: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
10: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag naghamis, kag nagputi gid ako nga pani.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko.
14: Wow, ayos gid.
13: Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
7: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tayo.
7: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidants.
11: Nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
11: Mas tatino ang atay.
7: Happy kanunay.
11: DTX 500.
7: Masaligan.
11: Epektibo.
7: DTX 500.
11: Mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
11: Ikaw pala
7: ang may diabetes.
11: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compounds.
7: Yan ang kapanupo.
11: Kaga-kontrolar
7: sa imo blood
11: Sugar.
2: DTX 500.
11: Masal Rica.
2: Epic
11: Table.
2: DTX 500.
11: E3 Bio.
3: Ako si Gabriel. Nagalibog ito ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
11: D3 Bio. Ang D3.
2: Yung may BCO.
11: Ang BCO.
2: Yung may D3.
6: K5.
14: K5.
6: News FM.
15: K5 News FM Philippines.
14: K5 News FM Philippines.
15: And Milyonario News Channel Agenda News Tonight.

0: out of
1: line. I
0: would
1: have to stop you at this. I'll help you out.
2: Normal po ba na ganito kalaki ang wini-withdraw ng isang government agency? Is this normal? Nakakita ka na ba nito ng other government agencies na ganito kalaki ang withdrawal?
3: Wala po. Unusual po ito.
2: Unusual yung withdrawal. So therefore, kung unusual, Madam Witness, hindi mo kayo nagtanong man lang, para saan po ba kayo ito?
4: Para saan na ba ang winidraw na pera? Lumabas sa day 10 ng impeachment trial ang sinasabing unusual bank transactions ni VP Sara.
5: Kakaiba pero hindi naman daw kahinahinala. Nasa prosecution na raw ang burden of proof ayon sa depensa.
4: Sa flood control scandal, patuloy lang ang paghahanda ng mga kaso. Milyones na rin daw ang nabawi ng gobyerno. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb.
5: Ako naman si Willard Cheng.
4: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. Umanoy unusual cash withdrawals ng OVP at DepEd. Niladlad sa impeachment trial. Winidraw na pera sa bangko umabot sa higit kalahating bilyong piso. May conclusion daw agad. Opening statement ni House Prosecutor Laila De Lima, inawat ni Presiding Officer Chis Escudero. Dahil sa spliced video, ethics complaint, isinampalaban kay Senadora Pia Cayetano. Death toll sa malakas na lindol sa Japan, umakyat pa, dose-dosena nawawala. Billionaires in one room. Mga kilalang pangalan sa business, ipinagdiwang ang anibersaryo ng Porsche Philippines. Alex Ayala umabante sa Mubadala DC Open. Sunod na makakaharap si Pinoy-Canadian at defending champ Leila Fernandez. At BTS, bakit kaya walang entry sa 2027 Grammy Awards?

0: Hinalakay na ng impeachment court ang Article 1 o ang paglustay umano ng confidential funds ni VP Sara. At sa pagsalang ng mga prosecution witness, nabunyag ang sinasabi nilang unusual o hindi pangkaraniwang mga withdrawals ng OVP na aabot sa kalahating bilyong piso. Pero paano nga ba nakalusot sa bangko ang mga transaksyon? Yan ang agenda report ni Hannah T. Live nag-uulat mula sa Senado. Hannah, ano ang sabi ng mga testigo sa day 10 ng impeachment trial? At kapag sinabi mong unusual, ano ba ang ibig sabihin nito?
1: Corina, hindi bababa sa 3 bag ng pera ang in-encash ng kampo ni VP Sara sa land bank. Yan ang isa sa mga lumitaw sa data ng impeachment trial ng bise. At bagamat unusual daw ang mga transaksyong ito, masasabing legit naman daw ito ayon sa mga dating branch manager ng nasabing bangko.
2: Unusual o hindi pangkaraniwan para sa mga dating land bank branch manager ang naging pag-withdraw ng pera ng Office of the Vice President. Yan ay nang isa lang na sila sa Senate Impeachment Court bilang mga testigo sa paratang laban kay VP Sara, kaugnay ng umano'y paglustay ng confidential funds ng OVP. Lumabas na nag-withdraw ang OVP ng kalahating bilyong piso sa Land Bank Shaw Boulevard Branch sa iba't ibang petsa mula December 2022 hanggang July 2023. Nasa 4 na tranches ito na tig 125 million. Sabi ni dating Land Bank Shaw Boulevard Branch Manager Violeta Consentino, sa 32 years niya sa Land Bank, first time ito na nakakita siya ng ganoong kalaking halaga ng perang winidraw.
3: Normal po ba na ganito kalaki ang wini-withdraw ng isang government agency? Is this normal? Nakakita ka na ba nito ng other government agencies na ganito kalaki ang withdrawal?
4: Wala po. Unusual po ito.
3: Unusual. Yung withdrawal. So therefore, kung unusual, Madam Witness, hindi mo kayo nagtanong man lang, para saan po ba kayo ito?
2: Hindi na raw kinwestiyon ni Constantino kung para saan ba ang nasabing withdrawal dahil may abiso naman na raw ang mga taga-OVP bago ang nangyaring transaction at dumaan daw ito sa proseso. Lumabas din na nagproseso ang Land Bank Deped Branch ng encashment ng 3 cheque na tig 37.5 million pesos each. Yan ay noong Pebrero, Abril at Hulyo ng 2023 kung saan ang tumanggap ay nagngangalang si Edward Fajarda. Siya ang dating Special Disbursing Officer o SDO ng DepEd noong si VP Sara pa ang kalihim nito. In total, nasa 112.5 million ang na-encash ni Fajarda. Kinwestiyon ni Senator Judge Raffy Tulfo kung bakit tila umasa lang ang Land Bank DepEd Branch sa umano'y laway na testimonya ni Fajarda na siya ang designated SDO ng ahensya.
5: Dapat meron siyang dokumento pinipresent na siya ang dinedesignate ng head ng agency na yon bilang SDO, right?
4: Wala po silang na-present
5: wala
4: sa amin.
5: And then you honor it? Face value, nagpakita lang siya ng dokumento, ako si Fajarda at ako yung designated SDO, just like that. And you said, okay.
4: Yes, sir.
5: Wow.
2: Wala raw impormasyon ang dalawang dating land bank branch managers kung ang mga winidraw na pera ay may kinalaman sa intelligence o confidential funds. Pero ano ba ang ibig sabihin ng unusual o kakaibang transaksyon? Ayon sa isang circular ng Bangko Sentral ng Pilipinas na ipinresenta ni Senator Judge Joel Villanueva, masasabing unusual kapag hindi naman consistent ang patterns ng naging transaction sa usual behavior ng isang account owner o kung hindi nito katumbas ang financial capacity niya. Pero hindi ibig sabihin na kapag unusual, ito ay suspicious o kaduda-duda. Ayon na rin sa mga testimonya ni dating Land Bank DepEd Branch Manager Nanita Camposano.
6: Ang suspicious transaction po ay kailangan nating i-report sa STR, sa AMLC. And yung unusual, kung unusual lang naman siya, but wala naman pong suspicious dun sa transaction, hindi po siya kailangan i-report.
2: Gaya ni Constantino, iginiit din ni Camposano na kakaiba ang 3 beses na encashment ng 37 million na ginawa ng DepEd. Dahil sa normal na sitwasyon, nasa 10 million lang daw ang usual cash transaction ng ahensya.
6: Kaya na, unusual. Ito lang kung
1: Corina, kinwestiyon naman ni Senator Judge Aimee Marcos itong tila pagiging inconsistent ng dalawang testigo pagdating sa kanilang mga testimonya. Binalikan kasi ni Senadora Aimee itong mga nangyaring hearing sa Kamara kung saan sinabi ni Camposano na regular occurrence umano ang huge encashments ng government at private clients na taliwas doon sa sinabi niya kanina sa trial na unusual nga itong sinasabing about 37.5 million peso encashment ng DepEd sa ilalim ni VP Sara. At paliwanag naman ni Camposano, unusual ito para sa DepEd dahil yun lang daw yung malaking withdrawal ng ahensya. Balik sa iyo, Corina.
0: So, sa nangyari ngayong day one, Hana, na-establisa na unusual pero hindi illegal. Tama ba?
1: Yes, Corina, tama yan. No? Ayon na rin doon sa naging testimonies ng dalawang dating branch managers ng land bank, suspicious ay iba doon sa sinasabing unusual dahil pagdating naman doon sa mga tanong kasi nung Senator Judges kanina ay masabi bang illegal kapag hindi pangkaraniwan ng isang transaction. Ayon doon sa dalawang dating land bank officials ay pagdating doon sa sinasabing illegal, yan ay yung kung meron talagang suspicious o kahinahinalang naging transaction. At pagdating naman dito sa mga nangyaring encashment sa kampo ng Bise, yan daw ay dumaan naman sa maayos at tamang proseso. Corina.
0: Siguro iba yung proseso at yung pagka-illegal ay kung saan napunta na hindi pala na-e-establisa. Ayun, okay. Natanong
1: yes,
0: ba kung
1: Corina,
0: bakit...
1: Yan yung inaabangan natin dahil... Oo, yes, Corina. Yan yung inaabangan natin dahil sa ngayon, ang na-establish pa lang ay merong nangyaring encashment doon sa kampo nga ng Bise. Pero so far, Corina, iniantay natin kung meron bang ipipresenta na karagdagang ebidensya itong house prosecution pagdating sa ano ba yung naging purpose ng encashment at para saan ito, Corina.
0: At bakit hindi cheque? Nasagot ba yung tanong na yon?
1: Corina, so far hindi pa, no? Pero ayon doon sa house prosecution kanina, appetizer pa lang ito kumbaga para sa kanila dahil kasi simula pa lang nung pagsalang doon sa umano'y paratang kay laban kay VP Sara pagdating sa alleged misuse of confidential funds. Corina.
0: Maraming salamat, Hana T. Nag-uulat live mula sa Senado.
7: Hindi na dumaan sa cross-examination ang mga testigo sa Article 1 ng Articles of Impeachment laban kay VP Sara. Nasa prosecution din daw ang burden of proof ayon sa depensa. Yan ang agenda report ni Dexter Ganibe live mula sa Senado. Dexter.
8: Pinky, hindi sumang-ayon ang depensa dito sa panukala ng impeachment court na baguhin ang proseso ng pagsasagawa ng impeachment trial. Kaya ngayong day 10 ng paglilitis, tuloy lang dun sa original na schedule. Pero pagkatapos ng paglilitis kanina, ayon sa depensa, nothing damaging sa mga testimonya ng mga testigo ng prosekusyon. Iginiit ng defense team ni Vice President Sara Duterte, wala sa kanila ang burden of proof kundi nasa prosekusyon ng bola para patunayan ang mga aligasyon laban sa bise. Sa kanilang isinumiting response sa impeachment court, kaugnay ng unang isinulong ni Senator Bamakino na pagbabago sa proseso ng paglilitis, sinabi rin nilang lalabagin ng anumang pagbabago sa proseso ang fair play at due process. Bukod pa riyan, ang punto na taliwas ang panukala ni Aquino sa napagkasunduan na ng dalawang panig at ang naaprobahang pre-trial order.
9: Ang pinanggagalingan lang naman ng posisyon namin is where the burden of proof actually lies, and the burden of proof lies with the prosecution. So dapat tapusin nila yung kaso.
8: Natuloy na ngayong araw ang paglilitis sa Article 1 o ang paglustay umano ni VP Sara sa kanyang confidential funds. Pero hindi na rin nag-cross-examine ang depensa kay Violeta Constantino na dating manager ng Landbank Shaw Boulevard Branch. Nang isa lang ang pangalawang testigo na si Anita Camposano, naging mabilis lang ang cross-examination ni Attorney Poa, kaugnay ng isyu kung bakit sa fire exit dumaan si Edward Fajarda ng DepEd. Bit-bit ang pina-incash na mga pera na may kabuang halaga na 125 million pesos.
10: Lumabas po siya sa fire exit dahil po ang Landbank ay actually nakadikit sa DepEd compound, hindi po ba?
6: Yes, sir.
10: At lumabas po siya doon para po for sa kanyang safety siguro at hindi na po lumabas sa publiko pa dahil nasa loob na po ang DepEd.
11: Ng Objection, DepEd. Your Honor. Incompetent.
12: If she knows, witness may answer.
10: Only if you know, Madam Witness.
6: The question again, sir?
10: Lumabas po siya sa fire exit dahil safer po yon dahil nasa loob na po siya ng DepEd. Tama po ba?
6: Yes, sir.
10: No further questions, Your
9: Honor. Just to dispel any insinuations, doubts, whatever, as to bakit sa fire exit. But, you know, our job is to just elicit the answers from the witnesses, no? And to clarify certain matters.
8: Bago ang presentasyon ng mga testigo, tinutulan ni Attorney Powa ang opening statement ni House Prosecutor Laila De Lima dahil naglalaman daw ito ng conclusion of facts and law. Ang conclusion of facts ay tumutukoy sa aktual na nangyari base sa mga ebidensya, habang ang conclusion of law naman ay kung paano ginamit ang legal rule o mga batas sa iniharap na ebidensya. Sa mga paglilitis sa korte, tanging ang hukom o ang judge lang ang nagbibigay ng conclusion of facts and law.
9: Ibig sabihin kasi sinasabi mo na naginawa ng isang tao ang isang illegal na act when in fact, hindi ba napapatunayan at hukom lang naman ang pwede magsabi niya?
8: Pinky, sa kanyang press con kanina, binigyang linaw din ni Attorney Michael Powa na kung bakit hindi na siya nag-cross-examination kaugnay doon sa lumabas na unusual yung mga bank transactions doon sa dalawang bank branch. Sabi niya, tinawag niyang petty issue lamang itong tinatawag na unusual dahil wala namang damaging doon sa mga binunyag, sa mga naging testimonya ng dalawang testigo ng prosekusyon. Ayon pa kay Powa, mas pinaghahandaan nila yung dalawang manggagaling sa Commission on Audit na titestigo sa susunod na linggo. Pinky?
7: Yun nga sa trial kanina, Dexter, hindi naman cross talaga yon or manifestation ba ang tawag doon nung tinanong ni Attorney Powa yung witness tungkol doon sa back entrance, sabi nga niya, to dispel any suspicions. Parang doon lang sila, doon lang siya talaga nagsalita at kinausap yung witnesses, no?
8: Oo. Actually, sabi nga niya, wala namang, dahil wala namang nabanggit talaga na pwede pang kontrahin ng sana ng depensa, eh, para makasave na rin ng time, eh, hindi na siya nag-cross-examine dun sa una at dun sa pangalawa ay isa-dalawang tanong lang yung kanyang binigyan ng clarification. Vicky?
7: Maraming salamat sa iyo, Dexter Ganive. Nag-uulat ng live mula sa Senado.
8: Tumugma ang ilang bahagi ng testimonya ng prosecution witness sa mga pahayag ng self-confessed bagman na si Ramil Madriaga nung nasa kamara pa ang impeachment. Ito ay may kinalaman sa milyon-milyong withdrawals ng OVP. Ang detalye sa agenda report ni Isaiah Mirafuentes, live mula sa Senado. Isaiah.
13: Yes, Willard, good start nga kung ituring ng House Prosecution Panel ang pagsisimula ng pagtalakay sa impeachment court ng Article 1 o yung kaugnay sa misuse of confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Nang dahil naman, Willard, nga sa unang testigo na iniharap ngayong araw, may posibilidad na maiharap sa impeachment court ang umunoy bagman ni Vice President Duterte na si Ramil Madriaga.
14: Kasi simula pa lang ng paglilitis, bahagyang naging mainit na ang talakayan sa impeachment court. Makailang beses na winarningan ni Presiding Judge Senator Chris Escudero si House Prosecutor Leila De Lima dahil sa umano'y may konklusyon na siya sa kanyang opening statement kahit wala pang paglilitis.
15: Kapag ang isang impeachable officer tulad ng pangalawang pangulo ay nabuso ang kapangyarihan sa paraang sumisira sa accountability, sumusuway sa pananagutan, dapat pa ba siyang pagkatiwalaan? Dapat pa ba siyang manatili sa pwesto?
16: Objection, Your Honor.
15: Malinaw
16: again,
15: ito.
16: Objection, Your Honor.
17: Honorable De Lima, I would have to stop you. I would have to stop you at this point. The continuing objection of the respondent is duly noted. I would have to stop you at this point.
15: And I have to
17: my due apologies, but kindly call your witness already.
15: Thank you, Your Honors. I submit. Thank you very much.
14: At sa pagharap ng unang testigo ng prosekusyon sa Article 1 na si dating Land Bank Shaw Boulevard Branch Manager Violeta Constantino, tila may pagkakatugma ang ilan niyang pahayag sa mga sinabi noon na umano'y bagman ni VP Sara na si Ramil Madriaga noong nasa kamara pa ang pagdinig sa impeachment.
18: Pagkatapos pong i-release itong pera in packs, in 125 packs, ano na po ang susunod na mangyayari?
16: Bali, nilalagay na po nila yon sa dala po nilang bags.
18: Madam Witness, anong klaseng bag ang pinaglagyan ng pera kung maalala po ninyo?
16: Sa pagkaalala ko po, isang mahabang malaking bag po siya. Para pong gym bag.
18: Ano po ba yung pinaglagyan ng pera? Duffel bag o ordinaryong bag? Pwede po ba paki-describe ninyo?
19: Duffel bag po, large.
18: A duffel bag.
19: Duffel bag.
18: Okay. Meron ba tayong sample ng duffel bag dito? Malalaman po ba ninyo kung gaano kalaki po? Ano po dito sa dalawang to?
19: Wala po sa dalawa, Madam Chair.
18: Wala?
19: Wala po.
18: Eh, yung itsura lang, kamukha.
19: Wala din po.
18: Wala. So, ibig sabihin, pwede bang mas malaki dito?
19: Tatlong doble po o apat.
18: Mas malaki dito?
19: Opo, Madam Chair.
14: Maging ang isang date ng pag-incash ng cheque na nagkakahalaga ng 125 million pesos na lumabas sa pagdinig ngayong araw ay tumugma rin sa sinabi ni Madriaga.
20: The morning of December 2022, Sarah called me and she said, Sir Ram, please coordinate with Colonel Nolasco. Meron tayong deliver sa San Pablo, Laguna, sa Night Strip, at sa Ombudsman. We read from several media reports that 125 million OBP confidential funds in 2022 were reportedly utilized in just 11 days. This is wrong because I personally disposed the money in less than 24 hours.
14: Dahil dito, posibleng ipasabina ng prosekusyon si Madriaga para tumistigo sa issue ng confidential funds.
21: Of course, yes. Kasing pagpresenta, hindi naman magkakilala ata yung dalawang bank managers at saka si Madriaga, no? So pero may pagkakapare-pareho yung sinasabi nila, yung description nung nilagyan ng pera, yung ano yung bag, ilang bag ang nilagyan, at saka yung date na pinag-releasean ng nitong cheque na to, may kakapagkakapare-pareho. I don't think this is a made up story.
13: Willard, kung pagbabasihan ngayon pre-trial order na inalabas sa impeachment court sa panig ng prosekusyon, kabilang si Ramil Madriaga sa mga posibleng maging testigo ng House Prosecution Panel para sa Article 1. Pero ayon mismo sa prosecution, Willard, yan ay nakadepende pa sa magiging takbo, magiging progress ng paglilitis dito nga sa impeachment court. Pero kung pagbabasihan, Willard, yung mga naka-schedule para sa susunod na linggo, hindi pa dyan kasama si Ramil Madriaga. Willard. Isaiah, so sino ang susunod na sasalang sa witness stand? Willard, base sa inilabas na kautusan ng impeachment, base sa hiling na rin ng prosekusyon at base sa pinaburan ng impeachment court, no, tatlong inaasahang ilalabas na testigo sa susunod na linggo from August 3 to 5. Una na dyan si Roderick Wamil, siyang former state auditor ng Commission on Audit, at susundan siya ni Cailin May Del Ocampo na nagtatrabaho rin sa COA. At ang pinakahuli ay si Marivic Pareha na director ng Legislative Archives Museum ng House of Representatives. Willard. Maraming salamat, Isaiah Mirfuentes, nag-uulat ng live mula sa Senado.
0: Nahaharap na si Senadora Pia Cayetano sa isang ethics complaint matapos ireklamo ng ilang women advocates at feminists dahil sa kanyang pag-post ng isang spliced video. Para kay Joanna Kaumeran ng Every Woman, kita sa official Facebook page ng Senadora ang edited video ni House Prosecutor Shel Diokno na tila na-omit ang buong paliwanag nito kaugnay ng so-called fishing expedition. Yan ay nang tinatalakay sa impeachment trial ang pagsubpina sa bank records ni VP Sara.
22: Naniniwala kami na ito ay hindi magandang conduct, hindi tamang conduct ng usar senator, lalo na ng isang senator judge sa isang ongoing impeachment trial. Nananawkawagan kami sa ethics committee na simulan na ang investigasyon at kung kinakailangang patawan ng karampatang parusa senadora sa kanyang ginawang pag-post sa official Facebook page niya ng spliced video.
0: Nililigaw daw ang publiko sa pag-post ng spliced video at isa raw itong serious ethical issue na makakasira sa integridad ng Senate Impeachment Court. Kahimik sa kanyang impeachment trial pero patuloy ang pagbabatikos ni VP Sara laban sa administrasyon. Narito ang agenda report ni Jill Sebandal.
3: Habang nakatutok ang marami sa kanyang impeachment trial, hindi ito ang piniling pag-usapan ni Vice President Sara Duterte sa kanyang panayam sa The Hague, Netherlands. Sa halip, binigyang diin niya ang kalagayan ng kanyang ama na si FPRRD. Pinasinungalingan ang mga kumakalat na balita ukol sa posibleng paglabas ng dating Pangulo mula sa ICC. At nagbitaw ng isa na namang patutsada laban sa administrasyon.
4: Wala akong sinabi doon sa speech ko na lalabas sa CPRAD next week. Hindi ko alam kung saan nagsimula yung ganon, pero definitely wala doon sa transcript na nagsabi ako na lalabas na CPRAD sa ICC or lalabas sa CPRAD next week. Dahil alam naman natin lahat at nakikita natin sa ICC website yung schedule ng kanyang kaso at kung makikita natin na walang schedule ng hearing, ng release at ang meron lang schedule ay yung kanyang trial proper.
3: Higit na umani ng pansin ang kanyang pahayag na may tanong ang tungkol sa paglala ng karahasan na sangkot ang mga kabataan.
4: Kasi nawawala yung moral ascendancy nung nasa taas. Sinabi natin nasa taas, yung ating president, yung ating mga cabinet secretaries at iba pang nagtatrabaho sa office of the president. Kapag ganun yung nakikita ng mga tao, nawawala yung respeto. Kapag nawawala yung respeto, nagkakanya-kanya lahat ng tao. That is a manifestation of a weak leadership.
3: Tahimik man sa usaping impeachment, inaasahang magpapasiklab muli sa diskursong pampolitika ang mga pinakahuling pahayag ng bise. Para sa agenda, Jill Sebandal, BNR News Channel.
5: Nasa lisi ang ilang gamit ng media sa loob mismo ng Senado, kabilang sa mga nanakaw ang mga TV, printer at mamahaling kable. Iniimbestigahan na ng Pasay PNP ang insidente at tinutukoy kung paano nakapasok at nakalabas ang mga suspect. Kinumpirma na rin ng apektadong media outlet ang pagnanakaw ng kanilang mga gamit. Pasok na sa round of 16 ng Mubadala DC Open si Pinay tennis sensation Alex Ayala. Ang detalye mula sa ating kasamang si Raymond Gutierrez. Raymond.
23: Alex Ayala slays another giant. Wagi ang Pinay sa opening round ng Mubadala DC Open against former world number 4 and Olympic champ Zheng Xinwen. Ayala fell sa first set but recovered sa final two for a 4-6, 6-4, 6-1 comeback victory. Bukod sa panibagong career win, muli rin kinilig ang Pinoy fan sa post-game interview ng tennis star.
24: What is it like to be this popular everywhere around the world, even here in Washington?
25: No, I think the question should be rephrased. It's what it's like to be Filipino here.
23: Sunod na mga kalaban ni Ayala ang defending champ and Filipino-Canadian na si Leila Fernandez. Their round of 16 match begins at 11 p.m. Tatlong dekada na mula nang dalihin ni bilyonaryo Robert Cueto Jr. ang Porsche sa Pilipinas. Kaya naman, nagtipon-tipon ang mga VIP para i-celebrate ito, kabilang na si ultra-bilyonaryo Ramon Ang. Narito ang agenda report ni Mobility Correspondent G. Baroga.
26: Porsche is celebrating its 30th year in the country. Pinangunahan nito ni billionaire Robert Cueto Jr. and to mark the milestone, nagsama-sama ang mga kilalang pangalan sa mundo ng business at politika. Ayon kay billionaire heir Robert Cueto III, hindi lang mga kotse ang dala nila, pati na rin ownership experience.
1: This year marks 30 years of Porsche in the Philippines. For three decades, Porsche Philippines has remained committed to delivering not only exceptional sports cars, but also an ownership experience that reflects the brand's core values of performance, innovation, precision, and timeless design.
26: Bukod sa classic at rare supercars, highlight ng 30th anniversary ng Porsche Philippines ang 911 Targa 4 GTS, one-of-one model specially made para sa tatlong dekada ng brand sa bansa. In a click of a button, automatic na nagre-retract ang center roof panel ng modelo sa likurang bahagi nito for an open-top finish. In attendance sa mga VIP, kabilang na si ultra-billionaire Ramon Ang na sinalubong mismo ng Cuyuto family. Siya rin ang presidente ng Porsche Club Philippines.
2: I think Porsche Club will last until hundreds of years.
26: Kasama rin ni RSA ang bunso nitong anak na si Jacob, who's currently at the helm of both BMW and Ferrari in the Philippines. Spotted din sa event si ultra-billionaire heir Hans Chico C. Jr., bit-bit ang kanyang 911 Dakar. Marvin Chulim ng Mega Prime Foods, Justin Ong Su ng Boys and Philippines, James Chua ng Busca Sugar, Jesse Ignacio ng Redicon, Robert C. of East Ocean Palace, Edward Chu, at Brian Ang ng PCCI. Present din si House Speaker Boji D. at PPA General Manager Attorney Jay Santiago. Under construction na rin ang new home ng brand na Porsche Center Manila. Para sa Agenda, G. Baroga, Billionario News Channel.
0: Higit 800 million pesos na ibalik na sa kaba ng bayan mula sa mga sangkot umano sa flood control scandal. At word war ni Senador Amy Marcos at Palace Press Officer Claire Castro, tumindi pa. Susunod yan sa Agenda.

0: Insights.
1: That's why I hate Ayuda.
2: Ang mga kalokohan nasa baba.
3: Tuloy na yan. Pakita ng mga ebidensya.
0: Bold political views.
4: Si Rowena Quezon, she also tried to exploit it.
5: Nakapakala ng mga Pilipino dito sa impeachment trial.
6: Kahit na ayaw ko magkaroon ulit ng kamag-anak sa Malacanang, it's also Senator Bang.
0: Conversations that go beyond the political headline.
7: Sino mga hula mong kakasuan?
8: Hindi mo kami sa kaya ni Jess Kalimbawa.
9: Parang ano, medyo offensive yung ano, ha?
0: Political Talks, Friday, 8 p.m. The day moves fast. Started with the stories that matter. Before the markets react. Before the headlines shape the conversation. Get fresh perspectives on the latest developments shaping business and the economy. Because every number has a story. And every story deserves context. Business 360 with Margot Salcedo. Weekdays at 10 a.m. Only on the Billionario News Channel.
10: Traffic check muna tayo ngayong Miyerkules sa Elliptical Road. Moderate to heavy ang daloy ng mga sasakyan papasok ng Commonwealth Avenue. Mabagal din ang kabilang lane. Aabot na sa 841 million pesos in cash ang naibalik sa kaba ng bansa mula sa mga ninakaw na pera sa flood control projects ayon sa Justice Department. Kabilang sa mga naitalang nagbalik ng pera sina former DPWH USEC Roberto Bernardo na nagbigay ng 500 million pesos at former DPWH District Engineer Henry Alcantara nagbigay naman ng mahigit 181 million pesos. Nagsauli rin sina former DPWH Regional Director Gerard Opulencia ng mahigit 140 million pesos at contractor na si Sally Santos nagbigay naman ng 20 million pesos. Dagdag ng DOJ, patuloy itong makikipagtulungan sa Office of the Ombudsman kaugnay ng mga imbestigasyon sa flood control scandal.
11: Nabenta na ng Bureau of Customs ang dalawang smuggled Bugatti Chiron mula sa umano'y Pogo operators. Higit 205 million pesos ang kinita rito ng gobyerno. Ang detalye sa agenda report ni Andrea Salve.
12: Balik na sa kaba ng bayan ang mahigit 205 million pesos na kinita ng pamahalaan mula sa negotiated sale ng dalawang Bugatti Chiron na kinumpiska ng Bureau of Customs noong 2024 matapos mapatunayang hindi dumaan sa wastong importation. Pagmamay-ari umano ang mga ito ng Pogo operators.
13: Sa 300 million plus natin sinimulan ito, ipagbili sana. Subalit, marahil tingin namin, paniniwala namin, yung mga gusto magkaroon ng ganitong sasakyan ay mapili yan o pihikan yan. No? So, walang kumaga sa madaling salitado sa mas mahal na presyo. Kahit gustuhin natin na mas mataas sana yung ating kitain, subalit kung wala namang bibili, ay hindi natin basta-basta maibababa yung presyo.
12: Kasunod ng transfer ng nalikom na pondo, i-turnover na rin ng mga sasakyan sa bago nitong may-ari. Nabili ang mga ito ng Elite Garage Corporation. Ayon sa BOC, nasa 340 million pesos na raw ang restituted sa Bureau of the Treasury mula sa kanilang pagbebenta ng nakumpiskang smuggled vehicles. Kabilang ang mga mamahaling sasakyan ng tinaguri ang flood control royalty na sina Sara at Curly Discaya. Partikular daw talagang ipinag-utos ng Department of Finance ang pagpapabili sa sale at disposal ng mga sasakyan.
14: I am a firm believer that we have to transform idle assets into revenues as fast as possible. The money that has been generated from the sale of the two Bugatti units will be put to good use. Nakita niyo naman siguro yung budget natin ngayon, talagang ginagamit na mainly for education, health, and infrastructure among others.
12: Nakahilera na raw ang mga susunod na subasta ng BOC dahil sa kasalukuyan meron pang mahigit 200 unit ng mga sasakyan sa kanilang disposal na minanapa raw nila sa nakalipas na administrasyon. Mahigit 500 million pesos raw ang kabuang halaga ng mga ito kaya pinapapaspasan na rin ng DOF ang pagsasaayos ng mga kinakailangang dokumento. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel.
10: Sinampahan sa DOJ ng 416 million peso tax evasion case ang isang Pogo Link company, isang construction firm at dalawang VAT registered real estate sellers. Ayon sa BIR, pinakamalaki ang atraso ng Pogo Link firm na Zunyuan Technology at mga opisyal nito dahil sa 402 million pesos na tax liability
1: at maling tax returns. Respondents din ang AEP Construction at dalawang real estate sellers dahil sa higit 6 and 7 million pesos na tax liabilities at deficiencies. Tiniyak ng ahensya na pananagutin ito ang mga umiiwas sa pagbabayad ng buwis, anuman ang industriya.

0: consolidate. Sana mabigyan kami ng pagkakataon dahil nag-aambag din kami ng buhis sa kabandang bayan. Sana kalingain din kahit hindi kasama doon sa mga nag-consolidate na mga cooperatives at corporate transport corporation.
1: Fuel subsidy, cash relief assistance, service contracting program at tupad-tuloy pasada ang mga nabanggit na tagumpay ng Pangulo sa larangan ng transportasyon. Pero ayon kay Balbuena, dahil hindi sila nag-consolidate, kaya hindi sila nakatikim sa mga proyekto.
0: Talagang inaasahan na namin kasi nga dahil hindi kami, siguro iniisip nila, hindi kami sumusunod doon sa programa. Pag hindi kami susunod doon sa programa ng consolidation, wala kaming makukuha na kahit anong benepisyo.
1: At dahil patuloy ang pagsirit ng presyo ng langis, posibleng magkasaraw sila muli ng tigil pasada.
0: Hindi po tayo titigil sa pangangalampag sa ating pamahalaan na masolusyonan itong paghihirap dulot ng krisis sa langis na magkaroon sila ng konkretong solusyon upang maibsan yung epekto nitong taas presyo ng mga produktong petrolyo. Sabi ko nga kay Secretary Garin, patayin nyo na lang kaya kami. Total, ganyan naman ang nangyayari. Inuunti-unti tayo ng mga oil companies at mga lang magawa itong Department of Energy.
1: Ganun pa man, nagpapasalamat si Balbuena sa Pangulo sa pagpayag nitong makabiyahe sila kahit hindi sila umanib sa mga kooperatiba. Para sa Agenda, Mike Carason, Bilyonaryo News Channel.
2: Dapat nga bang tuluyan ng ibasura ang K-12 program sa bansa? Ito ang tanong ng education sector sa gitna ng kakulangan umano ng administrasyon sa pagtugon sa pangangailangan ng mga estudyante at guro. Yan ang agenda report ni Joan Manalo.
3: Konsultasyon para i-overhaul ang K-12. Ito ang nais ng ilang grupo ng mga guro at mga nagsusulong ng reforma sa sektor ng edukasyon. Ayon kay Ruby Bernardo, National Chairperson ng Alliance of Concerned Teachers, bagsak ang Marcos Jr. Administration sa pagtugon sa mga pangangailangan ng mga estudyante at guro. Kaya mas lalo anyang kinakailangan ng bukas na pakikipagdialogo para tunay na marinig ng gobyerno ang mga problemang kinakaharap ng education sector.
4: Bago pa man sana ipatupad yung anumang pagbabago sa curriculum ay dapat na nakukonsulta yung mga teachers, estudyante, mga magulang at may paghahanda at sapat na pondo. Yung pumapasan ay yung ating mga guro na pangunahin at in the forefront of the service of education.
3: Dalawa lang sa walong key education issues na natukoy ng 7th Congressional Commission on Education o EDCOM2 ang nabanggit ni PBBM sa kanyang SONA. Ang pagtugon ng pamahalaan sa bullying at school violence at ang ongoing classroom construction sa bansa. Kaya ang suwestyon ni Senator Alan Peter Cayetano sa kanyang kontra-SONA, tuluyan lang ibasura ang K-12 curriculum.
5: Tanggalin na natin ang isa o dalawang taon sa senior high kasi K-10 na 10 taon na nag-aaral ang bata na mas kumpleto ang gamit niya ay mas mabuti kaso sa K-12 pero 7.5 years lang ang pinapasok ng ating bata.
3: Pero para kay Benjo Basa, Chairperson ng Teachers Dignity Coalition, kailangan muna itong pag-aralan.
6: Kung ibabalik natin ito sa 10-year program, no, i-abolish natin yung K-12 program, abay, gano'n naman tayo ka-prepare. Gano'n tayo ka-prepared naman, ano, na para saluhin, no, yung mawawala, no, dito sa program po na ito, no, kasi kung mas maganda ang 10-year program, we have to prove it.
3: Bagay na sinang-ayuna ni Bernardo.
4: Walang curriculum na magiging epektibo kung hindi ito lapat dun sa pangangailangan ng kabataang Pilipino at ng bansa natin bilang isang agricultural na bayan. At hindi dapat laging tinatanong kung job ready ba yung ating mga estudyante, pero lalo't higit yung paghuhubog sa kanila holistically.
3: Parehong ipinapanawagan ni na Bernardo at Basas bilang mga guro na balikan ang intensyon ng K-12 program at pakinggan ang mga suwestyon ng mga eksperto para mas mapabuti ito. Hangad din nila ang mas maayos at well-consulted na alternatibo kung talagang nanaisin ng pamahalaan na baguhin ito. Para sa Agenda, Joan Manalo, Bilyonaryo News Channel.
2: Isinusulong ni na House Speaker Boji D. at Majority Leader Sandro Marcos ang panukalang tax exemption sa mga kumikita ng hanggang 350,000 pesos taon-taon. Ang House Bill number 10345 tugon daw sa panawagan ni PBBM sa kanyang ikalimang SONA na alalayan ang mga Pilipino sa gitna ng tumaas na presyo ng bilihin. Ayon kina D. at Marcos, mapapagawa

0: political reckoning. A nation on watch as the impeachment trial of Vice President Sara Duterte unfolds. Every testimony, every motion, and every decision carries consequences beyond the halls of power. And your Bilyonario News Channel will be there with comprehensive reported analysis and real-time updates. VP Sara on trial. A BNC impeachment coverage.
1: Traffic check ulit tayo sa Marcos Highway, SM Marikina. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa east and westbound lanes. 13 na ang kumpirmadong patay sa malakas na lindol sa Japan. Dose-dose na pa ang nawawala. Narito ang agenda report ni Laika Cuevas.
2: Frantic search for survivors sa Japan. Isang araw matapos tumama ang magnitude 7.1 na lindol sa Kumamoto Prefecture sa southwestern island ng Kyushu.
3: Even now, there are people waiting to be rescued. And this is a race against time.
2: Matinding pinsala ang iniwan ng lindol. Mga bumagsak na bahay at gusali, mga nasirang daan at tulay. Marami ang pinangangabahang namatay at nawawala dahil sa lindol.
3: I offer my deepest condolences to those who have lost their lives and to their bereaved families. I also extend my sincere sympathies to everyone who has been affected by this disaster.
2: Isa ang mall na ito sa Kashima, sa sentro ng search and rescue operations. Nagkaroon umano rito ng gas explosion ilang minuto matapos ang pagyanig. Higit 3,000 Japanese military personnel ang kasama sa relief efforts. Babala ng Japan Meteorological Agency, posibleng magpapatuloy pa ng ilang araw ang malalakas na aftershocks. Para sa agenda, Laika Cuevas, Bilyonario News Channel.
1: Wala na raw problema si Defense Secretary Gibo Teodoro sa cultural exchange programs sa pagitan ng Pilipinas at China. Pero iba yung pag-iingat daw ang kailangan dahil baka may iba itong pakay. Narito ang agenda report ni Lade Cabagani.
4: Pinabubusisi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang Foreign Academic at Cultural Exchange Programs ng Pilipinas. Matapos ilabas ng SeaLight, isang maritime transparency initiative, ang ulat nito na ilan sa mga Chinese language teachers sa bansa ay sumasailalim sa pagsasanay sa Jinan University sa China. Sa parehong pamantasan din umano nagmula ang mga Chinese scholars na nagsabing bahagi ng teritoryo ng China ang Batanes.
5: May malaki ang panganib dahil ang paggamit nila ng mga alam mo kung sana tunay na pakay nito ay talagang cultural exchange or what not. Pero itong pinakamalaking ebidensya na mga exchange na ito ay bunga din ng siyang institusyon naglalabas ng fake news. At ito ay state-owned and controlled academic institution, yung university na yan. Ngayon, ito malaking ebidensya na itong mga eskwelahan ay ginagamit sa mali. Hindi naman lahat, pero meron dyan mali.
4: Pero nilinaw ni Teodoro na hindi siya tutol sa mga cultural at academic exchanges.
5: Kaya dapat maging masusi tayo. Before we make any recommendation, we have to establish firmly. Nonetheless, this calls for vigilance. Hindi ko sinasabing huwag tayong makitungo. Sinasabi ko lang, pag nakitungo tayo, dapat alam natin na baka may masamang pakay. Maging dudoso tayo.
4: Pagdidiin pa ni Teodoro, dapat magkaroon ng tamang assessment sa mga foreign institution bago pahintulutan ng mga kinauukulang ahensya ang exchange programs. Para sa agenda, Lade Cabagani, Bilyonario News Channel.
1: Hindi naman ikinatuwa ni Defense Secretary Gibo Teodoro ang naging pahayag ni Chinese Ambassador Jing Quan na pinapalala ng Pilipinas ang tensyon sa West Philippine Sea. Para kay Teodoro malinaw kung sino ang dapat sisihin sa sigalot sa laot.
5: Etong statement ni Ambassador na ito ay may halong banta. Hindi lang tayo pinangangaralan, galit-galitan pa, nambabanta pa. Kaya na alibagbara ng mga Pilipino sa kanya at saka sa punot dulo ng mga mensahe niya. Pangalawa, sino ba nang gugulo dito? May karapatan ba sila na gawin sa atin itong mga ginagawa nila? Wala. No? Eh kung ikaw doon sa China, mag-text ka lang na mali, kukulong ka na eh. No? So, sino ba nang gugulo dito? Siya ba o tayo?
1: Dagdag ni Teodoro, simple lang ang solusyon sa tensyon. Umalis ang China sa exclusive economic zone ng Pilipinas.
6: Pinasisilip ng ilang kongresista ang kontrobersyal na Pax Silica Project at magpapatupad nito. Inihain ni Representatives Edgar Erice, Laila De Lima, Shelo Lagman, Presley De Jesus at Eli San Fernando ang resolusyon para sa Investigation in Aid of Legislation. Layon daw nitong tukuyin ang implikasyon ng proyekto sa usapin ng national security, environmental protection at iba pa. Welcome daw sa kanila ang pamumuhunan at mga proyektong magsusulong sa bansa. Pero tungkulin daw nila itong busisiin at tiyakin na talagang makikinabang dito ang mga Pilipino.
1: Magsisimula na bukas ang kampanya sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM para sa pinakauna nitong parliamentary elections. Narito ang agenda report ni Joash Malimban.
7: Kasabay ng pagpunta ng Commission on Elections ngayong araw sa Marawi para pasinayaan ang pagsisimula ng campaign period ng BARM elections, may mga paalala si COMELEC Chairman George Garcia.
8: Sa mga kandidato, i-observe po natin yung campaign rules and regulations hangga't maaari. Wala pong walang mamimigay, walang mag-aabot ng kung ano-ano. Kaya irespeto po sana natin yung pong oras ng pagtulog ng mga kababayan natin. Lalo-lalo na sa gabi, wala na, bawal na po tayo makampanya pagka mga gabi. At sana po yung paggamit ng mga non-biodegradable materials ay iwasan po natin.
7: Ani Garcia, grounds for disqualification ng mga lalabag sa mga alituntunin ng eleksyon. Sa isang social media post, naglatag na ang Office of the Election Officer sa Pahamudin, Cotabato ng designated common poster areas sa kanilang lugar. May rules na rin pagdating sa mga pwedeng gamiting campaign materials tulad ng angkop na size para sa posters, streamers, flyers at iba pa. Sa Maguindanao del Sur naman, isang peace covenant signing ang dinaluhan ng ilang stakeholders sa Buluan. Sa kasalukuyan, may 27 lugar sa BARM na nasa ilalim ng Red Category Areas of Concern. 21 rito ay sa Lanao del Sur, 3 sa Maguindanao del Sur, at tigi isa naman sa Basinan, Maguindanao del Norte at Special Geographic Areas. Nakataas pa rin ang gun ban sa buong Bangsamoro region. On heightened alert din ang AFP at PNP sa buong duration ng election period.
8: Yan ay yung pinakapunot dulo ng lahat ng ipinaglaban nila. Nang mapamahalaan nila ang kanilang sarili, na kahit paano, base sa kanilang kultura, sa paniniwala, base sa kanilang ipinaglaban at saka prinsipyo, na hindi naman na humihiwalay talaga sa ating bansa.
7: Alinsunod sa schedule na inilatag ng COMELEC, bawal na ang paglalabas ng public funds maliban sa medical and burial assistance mula September 4. Isasagawa ang final testing and sealing ng election paraphernalia sa September 12. At ipatutupad ang liquor ban at pagtatapos ng kampanya sa September 13. Bago ang election day sa September 14. Sa araw ng halalan, pagbobotohan ang magiging 80 miyembro ng BARM Parliamentary na siyang maghahalal sa bago nilang Chief Minister. Para sa Agenda, Joash Malimban, Bilinoro News Channel.
6: Wala raw pinatatamaan si Michelle D sa kanyang controversial post sa X. Nag-react kasi ang beauty queen sa pahayag ni James Reid na nawalan daw ang aktor ng 150 million pesos matapos lokohin ng business partner. James told a recent interview that his girlfriend, Issa Pressman, helped him recover. Napa-comment naman si Michelle sa kanyang ex-account saying, quote, "Note to standards." Hinala ng netizens na tungkol ito sa ex ni James na si Nadine Lustre. But in an exclusive statement to BNC, Michelle says, "There was absolutely no deeper meaning behind her comment. She found it really sweet lang daw how James spoke about Issa, with so much love and respect." Na-meet ni na Don Zulueta at ng kanyang anak, si Stranger Things star Noah Schnapp. Pinost na aktres ang Unforgettable Encounter held during the Swan Lake Ballet at the Metropolitan Opera House. Bukod sa pagpapaselfie, nakachikahan pa ng dalawa ang Hollywood actor. Shinare ni Aisha that she's also a dancer at napabilang pa sa isang Stranger Things themed performance. Ang kanyang role, ang famous character mismo ni Noah na si Will Byers. Dawn says, the meeting was the biggest highlight of this summer break. Another health battle for the family of cardiologist Dr. Willie Ong. The internet personality says may cancer na rin ang asawa niyang si Dr. Anna Liza. She was diagnosed with breast cancer and is currently undergoing chemotherapy.
9: 12 sessions ng chemo, nakaka-anim na siya. Kaya nakita niyo medyo nakakalbo na. And one day baka matanggal na rin yung buhok niya. Ang plano after 12 weeks of chemo, surgery. So mastectomy, tatanggalin yung right breast niya.
6: Doc Willie himself is being treated for stage 4 sarcoma. Ni-reveal niya ang cancer diagnosis noong 2024, forcing him to withdraw from last year's midterm elections. Malacañang tinabla ang anilay hiling ni special treatment ni Senator Rodante Marcoleta and Senator Jinggoy Estrada. At Ann Curtis at Bea Alonzo may business collab. Susunod yan sa agenda.

0: recognize diversity and strive for visibility, build inclusivity, and commit to accessibility. Disability Pride Month, Bilyonaryo News Channel.
1: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
2: Mahal ang gamot.
1: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
3: Mr. President, pwede pa yakap.
1: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
4: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
5: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
1: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
5: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
6: Isa pang traffic check ngayong Wednesday rush hour. Sa EDSA White Lanes, moderate to heavy ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Puksaan na naman sa pagitan ni Palas Press Officer Yuse Claire Castro at Senador Amy Marcos. May word war ang dalawa kung sino ang umano'y impakta. Ang detalye sa agenda report ni Ivy Reyes.
7: Sino kaya ang umano'y impakta sa Malacanang sa pagkondena ni Senator Amy Marcos sa ICC at pagbanig sa panawagan ng Amerika laban sa korte? Tila pasaring kay Palace Press Officer Claire Castro ang panibagong tirada ng presidential sister.
8: Yung ICC, nasa ICU na!
9: Intensive care unit?
8: Oo, naghihingalo.
9: Tapos meron pang ICC sa Malacanang.
8: Anong ICC sa Malacanang?
9: ICC, impakta Claire!
7: Uy! Sagot naman ni Yuse Castro, kung sa tingin daw ng senadora ay impakta ang lumalaban sa fake news, baka mas angkop daw na larawan para sa salitang ito ang nasa video.
10: Kung sila ang nakapag-describe ng ganung salita, alam nila kung ano ang ibig sabihin nito, alam nila ang description ng salitang impakta. It takes one to know one.
7: Dagdag pa nito, hindi siya sanay sa ad hominem. At ang korona ng pagiging impakta, wala raw sa Malacanang, kundi na sa Senado.
10: Hindi natin kayang agawin ito mula sa kanila. Wala ako sa kalingkingan ni Senator Amy para sa ganyang klaseng description. Sila ay nasa maximum level.
7: Tutol din ang Malacanang sa manifestation ni Senador Rodante Marcoleta na payagan sila ni Senador Jinggoy Estrada na lumahok sa impeachment trial dahil isa raw itong special treatment. At sa pahayag ni VP Sara na waste of time lang ang SONA, sagot ng palasyo, ang tunay ni waste of time ay ang pagsagot sa mga pahayag ng bise na wala namang basihan.
11: Tugon naman ng palasyo sa mga nagdududa sa pangako ni PBBM nitong nakaraang SONA, ang mga tumataas ang kilay ibaba na dahil lahat daw ng ginanais ng Pangulo ay para sa ikabubuti ng Pilipinas. Para sa agenda, Ivy Reyes, Bilyonaryo News Channel.
12: Bumuo ang DOH ng Council of Experts para mapabilis daw ang pagpapatupad ng Universal Healthcare Act. Ayon kay Health Secretary Jose Pujalte Jr., layo nitong matiyak na talagang mapapakinabangan. ng mga Pilipino ang batas. Miyembro ng council ang mga dati ring kalihim ng ahensya, kabilang sina Esperanza Cabral, Manuel Dairit at Janet Garin. Sa tulong daw ng kanilang payo at karanasan, inaasahang mapabubuti ang healthcare system sa bansa. May mga dagdag singil pa raw na maaaring alisin para mapababa pa ang presyo ng kuryente. Sa programang memo ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni Murang Kuryente Party List Representative Arthur Yap na hindi dapat ipasa sa mga consumer ang pass-through charges ng mga power plant.
2: Yung announcement ni Presidente na tatanggalin yung systems loss, that's very welcome. Pero ma'am, 5% lang po yun.
12: Kaya nga, maliit lang yun .
2: So kung gusto mo talaga makatulong, yung 11% pa na additional pass-through charges. Imagine yung support to senior citizens sa ating kinukuha yon, yung lifeline rate, kinukuha po sa atin yon, yung feed-in tariff, yung JAOL, yung Green Energy Auction for Renewable Energy, yung stranded na utang ng NAPOCOR, sa atin po kinukuha yon. Yung missionary electrification dun po sa mga isla-isla, dun sa mga malalayong lugar, sa atin din po kinukuha yon. Wala namang permission from us.
12: Isinusulong din nila ang Sariling Kuryente Act para mabawasan daw ang pagdepende sa inaangkat na langis. I have a feeling alam ninyo kung anong problema. Ano ba ang problema?
2: Let's be fair. As long as dependent tayo sa foreign fuel to power our power plants, talagang wala kang fighting chance. 70% tayo . Kaya tama talaga na i-broaden natin yung power base natin. So if you have to import more than 70% of your fuel, humatching lang dun sa Middle East and yun po yung source natin, syempre, may immediate impact po sa atin.
6: Dapat pang umabot sa 400,000 pesos ang tax-free income threshold ng mga manggagawa. Ayon yan sa isang tax expert na nakapanayam ng memo.
13: Mabuhay ang Pilipinas!
6: Pinuri ng marami ang panawagan ni PBBM na taasan ang tax-free income threshold ng mga manggagawa mula 250,000 pesos hanggang 350,000. Pero para sa ibang eksperto, tila kulang pa ito. Ayon kay tax expert Mon Abrea, pwede pa itong isagad sa 400,000 pesos.
14: Kasi yung first bracket, 0 to 250,000, exempt na under train law. Then yung next bracket, 250,000 to 400,000, 15% yung tax.
12: Hindi pa sinagad.
14: Hindi pa sinagad. Sabi ko nga, ano ba naman 50,000 na lang, hindi pa tinodo para yung second bracket, 0 na rin.
6: Ayon kay Abrea, hindi kailangan magdagdag ng panibagong buwis para mapondohan ang mas malaking tax relief. Sa halip, dapat daw paigtingin ang pangungulekta ng pamahalaan mula sa independent professionals at mga individual na hindi nagbabayad ng tamang buwis. Sa ilalim ng tax code, kasama ang mga independent o self-employed professionals na kailangan mag-self-declare ng kanilang taunang kita. Kabilang ang mga accountant, engineer, architect, dentista at specialists na may private clinic, artists at entertainers at mga atleta at coaches.
14: Ang proposal namin may phase 2, 400 to 800,000 which is 20% ang tax, is zero na rin pero next year. Pero ngayon parang
12: talaga ba 800,000 gagawin ng gobyerno?
14: Honestly possible siya kasi pag inaudit mo lang lahat yung unexplained wealth, yung mga hindi nagbabayad ng buwis, siguro more than 1 trillion kaya nating makolekta.
6: Kaugnay nito, lumulutang din ang panukalang magpataw ng wealth tax sa mga pinakamayayaman sa bansa. Pero para kay Abrea, kailangan munang ayusin ang datos ng gobyerno ukol sa mga itinuturing na wealthy individuals at palakasin ang sistema ng pamahalaan bago ito maipatupad.
14: Anong basihan natin ng mga pinakamayayaman sa Pilipinas? Di ba Forbes Magazine? Wala naman tayong database talaga kung sino yung may hawak ng mga lupain o malalaking mga penthouse sa Rockwell. Wala tayong database. Hihingin mo pa dun sa mga real estate developers. Pero si government, si BAR, even si BAR at si Costos, magkaiba yung records nila.
6: Para kay Abrea, mas dapat pagtuunan ng pansin ng BIR ang pag-modernize ng sistema nito para mahabol ang malalaking tax evaders. AI as a threat or leverage. Ito ang hamon ng FinTech Alliance Philippines. Sa mga bansang ASEAN, sa gitna ng mabilis na pag-usbong ng teknolohiya at ang epekto nito sa workforce at ekonomiya. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes.
7: Susi hindi lang sa hamon ng lumalaking gap sa employment at edukasyon, kundi ng mas malawak na market friction sa Association of Southeast Asian Nations ang integration ng artificial intelligence sa rehiyon. Ito ang pagtingin ng FinTech Alliance Philippines, ang trade organization ng malalaking korporasyon sa industriya ng FinTech sa ASEAN Tech Summit ngayong linggo.
15: One intervention that we have identified is on having to upskill, reskill, retool our talents, no? In making sure that our Filipino workforce will be able to be more competitive in the marketplace. Because I think one of the key takeaways in our discussion, especially with Supnento Buhanti of GFTN, is more about making AI native personnel or AI native talents within the workforce in the Philippines.
7: Hindi naman daw dingid sa kaalaman ng lahat na pervasive ang AI, anumang sektor ang workforce, kaya payo ng FinTech sa ASEAN member states, either treat AI as a threat or a leverage. At ang Pilipinas, bilang chair ng ASEAN ngayong taon, kumpiyansa sa kahandaan nito para makasabay sa ibang bansa.
15: We are very much ready. We are an AI-ready nation, and I think we are on the right track, especially amongst Filipinos who are, we are tech-savvy, population. We have a very young population with a median age of about 24 years old. And I think we have all the requisites, the attributes, the benefits, no, or the advantages insofar as having to be, again, still competitive in the marketplace.
7: Base sa panel experts ng ASEAN Tech Summit, crucial ang AI literacy sa Pilipinas dahil nakadepende sa service sector ang kalakhan ng workforce ng bansa. At kung tutuusin, pangalawa ito sa Singapore sa pinaka-apektado ng AI dahil dito.
16: We cannot look at like a corporate problem or a public policy problem. This is a national problem. You are talking about technology which has become so democratized in every platform.
7: Pagdating naman sa merkado, seamless ecosystem ang dala ng ipapasapalang na ASEAN Digital Economy Framework Agreement o DEFA dahil malaki ang iduluwag ng mga proseso kapag mayroon na raw konkretong framework ang ASEAN for a digitized economy. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel.
12: Matapos ang kanyang secret wedding, pasabog ang pagbabalik trabaho ni Bea Alonzo Co. Na-reveal na ang much-awaited business collab nila ni Ann Curtis. Excited na ang fans as the two superstars showcased the exclusive collection from Ann's makeup line and Bea's brand ng lifestyle bags. Available ang mga ito starting tomorrow, July 30th. This comes more than 2 weeks after ikasal si Bea kay Pure Gold heir Vincent Co in an intimate ceremony sa Makati City Hall. Fashion legends come together in the U.S. to celebrate the country's 250th birthday. Inunveil na ng Vogue and the Council of Fashion Designers of America ang joint project nila, the United Flags of Fashion. Tampok sa exhibit ang higit 120 custom-made flags inspired by U.S. states and territories. Kabilang sa mga nag-design sina Michael Kors, Tory Burch, and Vera Wang. Present mismo sa unveiling ceremony sina Global Editorial Director Anna Wintour and CFDA Chairman Tom Brown. Naka-display ang flag sa Rockefeller Center in New York until September 4th. SB19 nag-perform sa Grammy Museum. At BTS hindi magsasubmit ng entry sa Grammy Awards. Bakit kaya? Susunod yan sa Agenda.

0: actor, public servant, husband, and father. But even after all these years, he continues to find new challenges, new goals, new targets.
1: I love to dream, and I try to dream big.
0: Today, we discover the mindset of a true champion. I'm Charles Tew, and this is Beyond the Game.
2: Traffic check ulit tayo sa EDSA Orense. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Kailangan ng masusing pag-aaral ang mga flood control project para hindi masayang ang pondo ng gobyerno. Ayon yan sa pinuno ng Project NOAA. Kailangan nakabase sa pag-aaral at siyensya ang mga flood control projects ng gobyerno bago ito buhusan na naman ng bilyon-bilyong pondo. Sa memo ng Billionaire News Channel, sinabi na Executive Director ng Project NOAA ng UP na si Dr. Mahar Lagmay na dapat mapag-aralang mabuti ang lokasyon ng mga proyekto para malaman kung ano rin ang pinaka-epektibo para rito.
3: So that's what you mean by mas science-based,
4: yes,
3: yung investment.
4: Kailangan masimulate mo muna, makita mo muna using topography and then powerful computers to look at the flow of water doon sa landscape. And find out where the proper interventions should be made. Kasi kapag hindi natin nakikita, if you don't understand the problem, how can you find a solution?
2: Hindi umano laging kinukonsulta ng gobyerno ang Project NOAA bago magpatupad ng flood control project sa isang lugar.
3: Fully paid yan sa mga contractor, mga ghost projects, etc. So may alam po ba kayo kung ano ang balak nilang gawin?
4: Doon sa mga dati,
3: no? Yung mga nakatenga,
4: no?
3: Po, yung na-discover nila. Ayan, yung mga ganyan, no?
4: Yun, ibang hindi sa amin yun. Kasi okay, scientist ako, hindi naman ako...
3: Pero ano, sir, no? Dapat nagko-consult sila sa inyo. Kasi
4: yeah, nagko-consult diba? Sila sa amin kung worth it ba na ituloy.
3: Yes,
4: o
3: exactly.
4: Hindi na ba worth it ituloy. Mm. Like for example, nung sa Batanes, no, nagpunta kami. O nakita namin, ito may tinatayong dike, nagsisimula pa lang. Ito yung budget. O, tapos tinignan yung mapa, makikita naman walang hazard. Tapos walang population. Bakit mo itutuloy?
2: Dagdag pa ni Lagmay, maraming solusyon sa baha na pwedeng ipatupad ng pamahalaan.
4: Pwede tayong magtanim ng puno sa mga ano, sa mga kabundukan. Pwede tayong magkaroon ng mga retention basins, detention basins, mga bioswales. I can probably name about 15 or 20 interventions, no? That will reduce the water, catch the water, before they accumulate all at the same time in the low-lying areas. And if we do all of that, they're more economic kasi hindi naman mahal yung mga ganong klaseng mga interventions.
2: Noong Duterte administration, tinanggalan ng pondo ang Project NOAA, pero nagpatuloy ang operasyon nito sa ilalim ng University of the Philippines. Ang Marcos Jr. administration naman, naglaan ng 1 bilyong piso para sa Project NOAA para maipagpatuloy ang hazard mapping at data simulation. Panawagan ni Lagmay, ipasa na ang panukalang batas para gawing National Institute ang NOAA Center.
3: What is your single most important advice to government at this point?
4: Merong 7 bills ngayon in Congress making the UP Resilience Institute and NOAA Center into a national institute. And there are 2 bills also filed in the Senate making the UPRI NOAA Center into a national institute. So siguro yun muna kasi from there we can do a lot, no? Kasi one, we can do what we're doing, tuloy-tuloy ang budget, magagawa namin lahat ng sinasabi nito, no, na palagi kaming nako-consult para systematic, hindi yung consulted on a case-to-case basis kung kailan na huli.
5: At update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather, BNC resident meteorologist Benison Estereja. Benison.
6: Pinky, malabed weather at preskong panahon ng umiral sa Luzon ngayong Miyerkules dahil po sa low pressure area. Namataan ang LPA kanina alas 3 ng hapon sa vicinity ng bayan ng Makalelon sa Quezon Province. Bukod dito, isa pang LPA ang nabuo sa labas po ng PAR kaninang umaga. At huli itong namataan naman at 1,755 kilometers po sa silangan ng southeastern Luzon. Ayon sa PAGASA, hindi po nakikita magiging bagyo ang parehong LPA. Ang LPA po sa Quezon, Kikilos, Pakanluran at posibleng malusaw na bukas habang nandito sa may West Philippine Sea. Habang ikalawang LPA, mananatili pa rin pong malayo sa lupa at posibleng malusaw sa Biyernes o Sabado. Sa weather forecast ng PAGASA bukas, July 30 o sa huling Huwebes ng Hulyo, sa Luzon, pinakauulanin po ang La Union, gayon din ang Pangasinan, Zambales, Tarlac at Bataan dahil po yan sa LPA na posibleng nasa West Philippine Sea na. Habang may aasahan pa rin pong ulan bukas, dito po sa may mainland Cagayan, Isabela, Quirino at Aurora dahil naman yan sa Easterlies o yung hanging silanganin na nagmumula sa may Pacific Ocean. Sa Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon bukas, di tulad ngayong Miyerkules, sisilip na po ulit ang araw sa Huwebes at meron na lamang panandaliang ambon sa umaga at mga isolated thunderstorms sa hapon o gabi. Kaya ka-weather, ugaliin pa rin po ang pagbaon ng payong o anumang panangga sa ulan. Sa Palawan, Visayas at Mindanao, patuloy ang generally maaraw at mainit na panahon sa umaga, maliban na lamang sa mga light rains sa may Eastern Visayas, Central Visayas, Dinagat Islands at Surigao del Norte. Simula naman tanghali hanggang gabi, lalakas pa ang ulan sa mga lugar na ito habang uulanin rin po ang natitirang bahagi ng Visayas at Mindanao, dulot lamang ng localized thunderstorms, hindi po ng anumang low pressure area. Ka-weather, make sure din po na magdala kayo ng payong bukas at mag-ingat sa biglaang pagbaha o pagguho ng lupa. At yan muna napapanong balita ngayong Miyerkules. Ako po inyong ka-weather, Benison Estareja na nagsasabing, ang swerte darating sa tamang panahon.
7: BTS is not entering the 2027 Grammy Awards. Ayon sa Global Superstars, they hope that the music itself can be heard and loved, rather than being distinguished by region or language. Una nang inanunsyo ng Recording Academy na may bagong category called Best Asian Pop Music Performance. Inaasahang magiging strong contenders dito ang BTS. But dahil sa new classification, some fans expressed concerns na posibleng hindi na makasama ang K-pop sa main category. Hindi makaka-perform sa upcoming Hinterland Music Festival si Pinay Cat's Eye leader Sofia La Forteza. The group says nagkasakit ang singer and is now focusing on her recovery. Tuloy naman daw ang performance ni Daniela, Lara, Megan, and Yunche. Gaganapin ang festival sa Iowa from July 30th to August 2nd. Other headliners include Lorde, Mumford & Sons, and Kali Uchis. Another milestone for SB19 as the P-pop kings take their talent to the Grammy Museum. Dalawang araw lang ito bago ang historic performance nila sa Lollapalooza. Ang detalye sa agenda report ni US correspondent Steve Angeles.
8: One more Los Angeles stop before SB19 takes on Lollapalooza in Chicago. Nagpakitang gilas ang Kings of P-Pop sa Grammy Museum's Global Spin Program, moderated by Emily May. Pinuno ng 200 ating ang Clive Davis Auditorium, where the group also shared their preparations for the iconic music festival.
9: We're going to perform in front of people who don't know us. Then we tried to curate everything that would be that would show the best skills of SB19. You know, we also consider the music taste of the people.
8: Nagkwento rin ang grupo tungkol sa pag-revive nila ng classic Francis M. song, Mga Kababayan, para sa soundtrack ng upcoming DreamWorks animated film na Forgotten Island.
10: Back then, I remember we were dancing it for Filipino month celebration schools. So, but now we're having our own record of it and having it in an international animation movie that's really it's a dream.
8: Maaga pa lang pumila na ang mga 18 sa labas ng LA Live to witness the spirited conversation in person.
11: I came all the way from NorCal. I flew. We've been always looking forward to see them, always in person too. So we're very happy we traveled for SB19.
8: After performing Gento and Wakas, tumungo na sa Chicago ang mga bagong Philippine tourism ambassadors, where more milestones await them, including the first pitch at a Major League Baseball game on Wednesday.
10: Grabe ang energy level dito sa Grammy Museum, kahit liit lang ang auditorium. You could feel all of the A-team showing their spirit and being more alive than ever. So you can only imagine kung dating sila sa Chicago, sa Lollapalooza. OMG! Para sa agenda, Steve Angeles, Millenario News Channel, Los Angeles.
3: OMG.
5: OMG.
3: Ano, yan ang mga Max. Bagong term ngayon.
5: Oy, super like, bago, ah.
3: Super bago, like,
5: yeah.
3: Like?
12: Oh, like Impacta Maxing.
5: Oh, ayun.
12: Oh. Diba?
5: Max. Wallet?
12: Impacta Maxing.
3: Impacta Maxing.
12: Who has the best headline grabbing soundbite? Yung parang gano'n na nangyayari today.
13: Yung may pinakamalaking diba? Audience Impacta.
3: Ano ulit?
5: Galing! Alam mo, naisip na niya yan kanina pa. Dapat din yung binibigyan ng clue yan eh. Kanina pa na pinag-isipan yon. Oh. Maximum.
13: 50% audience Impacta.
3: Ang gobyerno naman, pag nanakaw,
12: Maximum
3: level. Sabi nga ni Yusek Lev, maximum level.
5: Takes one to know one.
12: Diba? Parang pang pelikula na.
3: Oo.
12: Ang mga linya today.
3: That's a good title, Impacta Maxing. Para sa pelikula, sa susunod.
5: Inimbento mo yun?
12: No, I just came up with it kanina.
13: Ako rin.
3: Oh, ganun lang. Okay. At least we learn things every day.
5: Yeah, of course.
3: O pinapaganda lang po namin ang gabi ninyo para hindi naman puro ka-impactahan ang naririnig. So if there's Impacta Maxing, there's also Kabobohan Maxing.
12: Yes.
3: Or
12: whatever is the most maximum level.
5: Kakurakuting Maxing.
3: Kurakuting Maxing.
12: That's the new internet slang. The Gen Z slang.
3: Okay.
5: Kaya buti na lang nandito ka.
3: Bumabata tayo.
5: Of course.
3: Tsaka nagiging pasyon tayo with Raymond.
5: O, yun
3: okay.
5: Na yun.
3: Yun na yun.
5: All right. Yan po ang ating agenda ngayong gabi.
3: Bago ako magpaka-impacta dito. Ako po si Pinky Web.
13: Ako naman si Willard Cheng. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, bnc.ph.
12: Ako naman si Raymond Gutierrez.
3: At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue, may angulo. At ang balita, may agenda.
14: K5 News FM Philippines.
15: K5 News FM Philippines.
14: And Milyonario News Channel Agenda News Tonight.
16: D3 Bio.
17: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
16: D3 Bio.
18: Ang D3 Bio.
16: Yung may PCO.
18: Ang PCO.
16: Yung may D3.
18: Mabakas mga butika.
16: Para sa matino nga dugo.
18: DTX 500.
16: Para sa healthy nga tayo.
18: DTX 500.
16: Ang DTX 500.
18: Ang may mataas nga antioxidant.
16: Nga amo naman
18: ang nagatilo sa imo atay.
16: Basta tilo ang atay.
18: Happy kanunay.
16: DTX 500.
18: Masaligan.
16: Epektibo.
18: DTX 500.
16: Mahigo bala ang imo dugo?
18: DTX 500.
16: Masamit ka bala ang gina-allergy?
18: DTX 500.
16: Ang DTX 500.
18: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
16: Nga sa masami
18: amo naman
16: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
18: DTX 500.
16: Masaligan. DTX 500
18: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpabilin na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
18: DTX Coffee Mix.
16: Mga butika.
18: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayo nang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
18: DTX Coffee Mix.
14: K5.
15: K5
14: News FM.
15: K5
14: News FM. Championing the lives of the Filipino.
21: Wow! May puso!

0: radio ko.
1: Kampyo na radio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7.
3: Isipin nga ang inyong orasan, oras sa Pilipinas, alas 7.33. Ang oras, builong na ngayon na dulong sa inyo sa kalwan sa Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Kagbuilog man nga ginadulong sa inyo sa kalwan sa Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Kag ginadulong man sa inyo sa kalwan sa Mighty C, the alkaline-based vitamin C, extend for supplement for men, kag sa Klinika DTX Coffee Mix. Naka-cafe ka na, naka-detox ka pa.
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Nightwatch programa nga maghahatag sang pinakaulihing mga balita kag manghitabo sa tiun sang kagabihon. K5 Nightwatch. Nightwatch ang inyo tagabantay sa tagsa kagabi, kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado kapulot. K5 Nightwatch. K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch. Nightwatch. K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
3: Sa liwata, mayang gabi sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Mayang gabi sa bilog nga Western Visayas. Mayang gabi sa aton mga kauturan sa 180 ka mga barangay, sirang aton sirad sa pito taran ka mga distrito. Sa mga taga-distrito sa Lapos, Lapas, Haro, Mandaluyo, Molo, Arevalo, City proper. Kag sa aton man taran nga mga tagpalamati sa 42 ka mga Banwa. Kag isa ka component city sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan, siringaton pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros, Occidental, Capizaclan, kag Antique. Sa mga taga-Romblon, Ormoc, kag Masbate. Lakip na sa mga taga-isla sang Palawan, Camindanao, Cebu Island. Kag sa kutob sa malabutan sang aton nga Pagwaragwa. Sa inyo tanan mga ka-K5, mayong gabi na. Kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa paratuntunan. K5 Nightwatch.
2: K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
3: Kakirandan mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalagad. Liwat kita nga magatarakay na sang pila ka madlagko nga mga issues nga top stories of the day sang balita lokal, nasyonal kag international. Mga mainit-init ka nagabalingaso nga mga issues

Pagpalo po natin karon si KK5 Jenny Kauyunan. Samtang mga balita naman na tipon sa pulis, military, kagiban pa. Po naman natin si KK5 Karen Badilla. Mga on-dispatch report, mga follow-up report, kag mga flash reports. May kao po natin karon ato siling mga iban pa nga mga reporters with KK5 Aaron Lloyd Rifuyo and KK5 AJ Cordova. Sa aton man nga news center, ingkaw po natin karon mga dalagko man nga mga balita national ka mga balita international. Ingkaw po nato aton nga news center po natin si KK5 Sunny Punay. Kinandan po natin diri sa technical side, KK5 Andre Lapastura. Ako naman ang inyo KK5 John Alojado Capulo. Naga-welcome gid sa inyo taran-taran. Diri sa aton nga pagpangalagad mga KK5, today is a Wednesday, July 29, 2026. Ikapit sa 29 na kita subong edisyon. Wow, duwan lang ka adlaw kay 5 Andre. Matapos ng bulan sang Hulyo. Goodbye July, welcome August. Amuning mga sinimana, amuning katapusan nga sinimana sang bulan sang Hulyo mga KK5. Basta ganit manog tapos ang bulan sang July ba? Gataas edad taga sa kan ng pirmida. Hindi na ko ka-reply sa tarantanan lang ang mga nag-greet sa akon. Ate, salamat kay sa inyo tarantanan na sa mga inang wala ko ma-replyan kag damo-damo nga mga wala naton ma-replyan. Salamat kay sa inyo tarantanan nga pag-dumdum kapag upod silibrar sa akon. Te, kapamangkot, sila natin ano handa mo ah. Naanad na ko balaan halin sa una sa gamay pa ko hasta nga nag-amuni edad ko. Yo naanad na ko bala mga KK5 nga way kuya gahanda, way kuya preparar para sa akon kagalingon. Ang importante makapangamuyo karang kay makapasalamat sa mga Ginoo nga ginhata ganya ka sang tsansa nga mabuhi sining kalibutan. Di Black K5 Andre. Number one mga pasalamatan ang Ginoo. Kaya ang kabuhi mo, iya na nga gin-gift si imo, bot silingon, iya na nga gin-paskwa si imo, iya na nga gin-hatag si imo, no? So, amuna kon nga ang pasalamatan mo, number one, na ang Ginoo. Ikaduwa mga pasalamatan, ang imo nga Iloy kagamay, kay 5 Andre. Mas espesyal ang imo nga Iloy, kay Iloy mo, amo nagdala si imo sa sulod sang siyam kabulan. Kag ginbunag niya, bot silingon. Ang aton nga Iloy mga KK5 amo ang nangin instrumento sa aton nga Ginoo nga siya ang magamabdo sa aton kag idalaho niya ta hasta nga mabunag kita sa kalibutan after sang 9 months. Then ang pasalamatan pagyud ang ato sini ginikanan kay ginbuhi nila kita hasta nga magdaralagko kita hasta nga nakalabot kita sa subong nga mga edad. Inablang kadaaga mga KK5 pagbugtaw mo pasalamatan mong Ginoo at least siya bisan maghambal ka lang Blackie 5 Andre nga Jesus or thank you Lord for another day. Day Blackie 5 Andre. So salamat kid no sa Ginoo, kay salamat sa tanan-tanan nga mga nagsuporta sa aton, kay sa matanan-tanan nga mga nagtamyaw sa aton. Salamat kid sa inyo tanan-tanan ha. At least nakalabot kita 54. Sang nagaedad ko sa una kay 5 Andre, 19 nga nagsulod ko sa radyo. Pinakaid ang edad ko abing nga nagsugod ko sa radyo, 17 kay 5 Andre mo. High school plan ko. High school plan ko. Reporter na ko sa radyo. Edad ko 17. Pag edad ko 19, katilaw na ko sang The Street kay 5 Andre. 19 edad ko, katilaw na ko The Street. Pamahog ba? Nang pamahog ba? Kuhaan sa unang kachimpo, telepono pa na. Natawag ka sa telepono ba? Kay Grahambal nga hilo. Si Kapulot ne. Ako ni sir. Ano to tani? Kwa na lang ha nang sadog kasi mo pintas ba sila niya ilisipo na lang mga inadlaw mo una ko nga baton sila K5 ba Andre abi mo kuna no sang ina nga klase sa mga tinaga yung mga isa magaw kasmana nga way ko katulog yung mga isa magaw kasmana nga way ko tulog di sinibi anyos ko galing kay Mati, kaya ko man na kay Mati, siyempre bata pa ko kay 5 Andre mo, no? Ato na sining adrenaline, ato sining dugo, way piya gasaka, way piya kwan, way patay high blood. Di sinibi anyos ka, gakarakasa ka palang na. Di ko sa hindi ka katulog, sige lang. Perting kulba mo, makul mo na nga ginahambal ka nga ilisipon lang inadlaw mo. Maka kay 5, after that, sang malampasan na naton, nagamatamat na sige-sige, may maran akong kaisa nga may mga intimidation. Kasta sa ngulihi, bow! Kila gani edad kung nakatilaw ko lay bellman, mga 21 anyos.

0: Grabe nga recall, no? Mga kaka-K5, no? edad ko ng mga 21 anyos. Katilaw na ko sa kasong libel. Pero kagi ko priso, di sinibi, edad ko K5 Andre. Kagi na ko priso. May nasumbagan ko nga security guard sa ospital dito sa may, kuano, sa may Western Visayas Medical Center, tos bakulod. Hindi man hungod, Blacky 500, inang ginatawag Blacky 500 nga self-defense. No, inang dipinsa, blas ako gilingon. Man during that time, mga kakay-5, mag-amo sa tunga chimpo, mga reporters, pwede pa ya K500 maka-report sa sulod sa ospital. Ang mga doktor na sang una, nagakuti sa mga biktima, abe, pwede ka pa ya ka-report upo dala gamit mong imong handheld radio sang una, way pa cellphone mong, hindi pa usong cellphone. Mga 1990s, mga kakay-5, nagsugod ko sa radio, abe, edad ko, kwan mong mga 1990, gid. Nagbatikan ko gawang daw nagnami ko wala mag-report mga sa mga 1991. Then nakabaton ko sweldo mga kakay-5 1994. Then pagka 1996 gin-assign ko di sa Iloilo until now. Amo na siya ang istorya ni John Capulot kay Pepe Andre. Bye. Amo na, 19 edad ko, kagi kuya priso. Nasumbagan kong gwardya. Ga-report ko sa sulod sang ospital, ka K5, siling sang gwardya sa akon. Siling niya, ginsingitan niya ko, blasing alanya niya ko. Yambal ko siya, siling ko manong, pwede mo man kumasaway nga inangkwan man, hinay man lang, isigitan mo ko, yung lang tawa, bro, dumdamo tao, gapamati, dumdamo tao, kita, di, yung ginapakahuyan mo ako, hindi man. O hinay lang, pwede mo gilang kumahambalan ni hinay. Kaya hindi man ta sinabi, san tuod nga, hindi pagidman ko professional, estudyante pa lang ko, estudyante pa ko mong eskwila pa ko, yung K5 Andre mo. Pag-report ko gani, gaya uniforme pa ko, yung mong, uniforme ko sang eskwilahan namon. Galing may handset lang ko. Kailan ko bisan tuod nga hindi man ko professional. Eh, wife ako katapos sa akong pag-eskwela, pero kainchindi na ko sa mga kasubong sina ng mga bagay. Hindi lang ko pagpakahuy eh. Manabing sabat ko siya, no? Buga, kwansa, ga, karakasa, guru, high blood doon, guru, tong malam to. Sila nga, ano, puhipirtik na ko tawo to. Amaliya, mga kaya, kwan ka pa, may bersa ka pa. Dala sa atras, dala bunot, pusilya, ting pusil sa una sa mga gwardyan, eh, 38 pa man lang mo. 38 kalibre revolver, blan eh. Ay pa sila sa una mga ginauyatang yung mga shotgun, eh, 38. Iperting kulba ko, eh, mako mo bunutan kay mo pusil, basi tiruhon kay mo karong hindi, why kagid? So, ang ginimo ko, para nga hindi sa kabunot pusil niya, gahanap na sa mabunot, ang kamot ko, gatupa na sa pipingig yan. Tingon ni tumba, isa lang kay Igo. During that time kay 500, kuhan pa ko, niwang pa. Galing sulit lang ang inumol. Pagtumbaya, ayahay. Ang pinakmasakit siya kay pagtumbaya, may nakabangon ba kay 500, diretso huragok pala. So amo nang natabo ko nga na priso ko kay nanawag ko pulis. Pagabot sang pulis, siling ko sir, siling ko mareklamo ko. Yang nga ho, niko gin pakawian ko sang gwardiya, gin kuha niya ko, gin sita ko diyong yung muto. Nga tindi lang gwardiya, niko ato sulod emergency room ho. Yang nga ano ho, niko na tumba na na igo kinumol ko. Siling ati, hindi ni pwedeng ikaw magreklamo, ikaw ning mapriso kay siya na kuan, siya na disgrasya. Ay. Amo na mga kaka-K5 ang record ko na unagin. Hasta nga sang ulihi. May mga nakalabot siling ko makaedad lang ko 25, hindi lang ko mapatay sinisang mga kuan na rin ako di sa Iloilo. Mga edad ko mga 23 anyos mga kaka-K5. Damo-damo na ko sa mga destret. Tapos may mga libel, wipe pa libel. Tangulihi daw mga siguro ng mga 25 anyos ko. May mga libel na, may mga kwa na, mga kaso na. Hasta nga nag-edad ko mga 30, dito na ko sa kagi na ko asayin sa Ruhas to. May mga tag 14 ka-accounts ang libel. tanan-tanan maka K5 basta nga sulod diri sa Iloilo, damo man ding mga label. Pero ordinaryong label. Ti mga ka K5 nga pangamuyo ko during the time kay damo-damo ko sa mga death threat. Isa na nga to sining mga ka K5 nga ulo sa una ginapatungan na dito sa Ruhas may mga patong ulo tato. Diri sa Iloilo amo man. Ti siling ko nga pangamuyo ko siling ko kabay pa makalabot lang ko 25. Anay sa ngulihi, pag edad ko 25, nakalampas ko, siling ko kabay pa makalabot ko 50. Kay 500, subong ayahay. Nakaluoy sa mahal nga Ginoo, sa mga diwa, naka-54 na ko. Meaning, nalampasan ko na ni tanan-tanan kay 500, pero wala pa kuyapon kasalig. Why ko kasalig nga ah. Kay damo man mga ka-K5, sa mga tao nga mga conforming nga damo man ang aton nga mga nabuligan, damo sa aton sining mga nahatagan sa nga pagtamod nga mga problema. Pero kay intindi makita nga damo man kita mga ka-K5 sang mga pamilya nga nagadumot sa aton bangod sa aton nga pagpangampanya kontra sa mga illegal diri sa aton sa syudad sa Iloilo hindi black K500. So intindihan ta man nga nagadumot sila sa aton kay meti syempre ang ila nga illegal nga magabuluhaton ang pagintindi nila nga amo na nayaila pala nga buyanan. Kaling kay manti ko ni mo ng taon kag imo nga basahon ti sala nyo gidya eh di black K500 ato nya trabaho niya way kay pamirsonal sinyo trabaho niya ang akon way personalan. Pero kung ginakabig ninyo ina nga personal ninyo nga dumot sa aton tungod kay naguba para nga buyanan nyo nagkalamatay mga miyembro sa pamilya nyo, ako mismo una nagapanghayo pasinsya sa inyo kay manti nga ah hindi man ayan akon gusto nga matabo niya sa miyembro sa pamilya nyo kon pananglitan nga naghimo kamuya sang kamatuuran kagaw naghimo kamo sang maayo kag kaayuhan sa aton nga syudad. Wala kamuya naghimo kag naglapas sa aton nga pagdumalahan sang panggobyerno ta katulad sang pagbaligya sa illegal nga druga, pagintra sa sindikato, paghimo sang krimen mga ka-K5 which is isa ina sa mga trabaho sa mga tapos sang media katulad naton nga mag-expose sang mga illegal nga nagalunta diri sa aton. Nagabulig kita, naging partner kita sa aton ng mga otoridad katulad sa mga kapulisan. Ah, ang mga matarong ng mga pulis, puro mga sindikato ng mga pulis, ya, tiway ko nalabot. O hindi, Blackie 500. Sa mga matarong lang kita yung mga otoridad nagaupod. Naging partner kita sa mga otoridad naton para mga ka-K5 sa pagpakigupod sang ila sining nga pangampanya kontra sa mga illegal nga mga buluhaton. Mga lawless elements naton diri sa bilog nga Pilipinas. Amo na yung trabaho naton isa ina kay kita ang mga naga-advokasiya sina kontra sa illegal nga druga, kontra sa mga kun ano dira. Ah, mga ka-K5. So, ako ya mismo kun mga nasakit ang buot naton o mga nasakit yung inyo nasakit naton ang inyo nga mga balatyagon yung mga buot dira. Bangod sa aton nga mga komentaryo, ah, pasinsyahon nyo ko pero trabaho lang ng ako na way ko yung personal. Ah, pero kung may ara pag nabilin nga naga-personal sa aton, ti ako yan naga-preparar man kay intindihan ko man. Kakabalo kita nga gina-take ninyo personal ina. Tungod kay ti siyempre, kay intindi mako nga pala nga buyan na nyo na. Galing nga punto naton nga makahimo malang kamo abis ang pala nga buyanan nga matarong nga dragi kamo yung sa illegal man. Bala nyo naging nga kontra sa gobyerno na. E nga ako niya gatrabaho mo lang ko, gina-expose ko malang, naging hambal ko malang, naging nawakal ko malang na. Kaya mangani, kuya, ako ganyang nagapalapit sinyo, kag ako ganyang nagapangbira sinyo da. Ha? Komentaryo mo lang niya ako, kaya nagapanugin, kaya nagapanugin, kaya nagapanugin, kaya nagapanugin, hindi black K5, Andre. So, amo na, mga ka-K5, kung nanugin man, eh, pasinsyahan nyo lang ko. Kaya kalain. Ha? Ang importante sa akon nga mga ka-K5, pasalamat kita sa Ginoo nga nakalabot na kita sa 54 anyos. That's why mga ka-K5, aga pa kuya kaginay, nagtawganay kami ni nanay ko. Kaya tiway naman kuya tatay mo. Tawganay kami ni nanay kuya, siling ko kay nanay ko, siling ko nai, salamat gina, 54 years old na ko. 54 anyos nga nagpangabuhi diri sa kalibutan, siling ko salamat sa imo kag sa Ginoo nga siya ang nag-authorize sa imo agod nga ibuhion ako sa sining nga kalibutan. Ini ang akon isa ka utang nga kabalaslan sa Ginoo kag sa imo bilang akon Iloy nga nagmabdos sa akon. Mo naman na kasimple ka tama. Kag ina mga ka-K5 ginapasalamatan mo man sa Ginoo. Ah, bisan kon kay isa hindi ka ka chance nga makakadto sa simbahan. Pungkok na sa kilid-kilid ka magpangamuyo ho. Kundi Blackie 500. O ayos. So salamat kayo sa inyo tanan-tanan. Kamuda mo man ang inyo ha. Ah, pasalamatan nyo lang pirmi. Bisan wala sang handa. Hindi na naiuso sa mga bunga-bunga. Mapalitsun ka, mapakuan ka. Mapaparty ka para damo-damo ka. Damo-damo ka sa mga migong magkanto si mo. Hamba sa akong kilala, sila nga, paparty ka, mapalitsun ka, maluto ka sa damo-damo ng mga pagkaon, tapos pagkatoon mo mga kilala mo, mga friend mo, tanan-tanan, pakaunon mo to. Tapos paghali nila, ala iawan ka kapang hugas ka mga pinggan, ka tanan-tanan, panghimos. Tapos pag natalikod nila, ang ibanda, libakon ka pa, niyan, laway mo to, duboy man. O hindi, Blackie 500? Mas mayo pa. Tipunon mo lang ang kwarta mo, pagkatapos, i-travel mo. Masadyahan ka pa. Practical ba? O, pero mas namin na. O hindi, Blackie 500? Oh, total, anytime, pwede ka man niya makahimo okasyon, bisan hindi mo birthday, hindi, Blackie 500? Hindi na nauso, subong, dapat practical ka na, subong. Imbis nga itulutuduhan mo na nga bunga-bunga nga, kwan? Bunga-bunga nga, ano ba niyo, ng celebration, mga ka-K5, no? Kwan na eh, kung daw damo-damo, naging katama, kung damo-damo, naging katama, kwarta mo, tiway problema. Hindi, Blackie 500? Oh, pakater ka na. Pero galing kay kun medyo, kwan mo ang imong kwartada medyo pang bulo bastante lang anay nga daw pang okay lang daw bulo bastante ka lang gamay hindi anay sagi turutudo K5 ba Andre ayos o sige anyway mga ka K5 sa mga nag-greet sa liwat sa akon sang happy birthday salamat gid sa inyo tarantanan mga ka K5 pangamuyo lang kita pirmi nga maging mayo lawas ta ayos o ala sige salamat gid sa inyo tarantanan. Lapit na lang matapos kagapon yan ni K5 kwan mong ni K5 Kim. Subong niya ti aton ti pagkaabot ni oras 12. Ate ang mga naga-birthday naman sa pisa 30 ti sila naman iyo. Sunod man lang na. May mga nagapamangkot. Sini nga pila na edad mo? 54 gani 1972 mong. Hindi Blackie 500. 1972 na tao Chimpo Marcialo. Edad ko mga July, August, September, mga duwak bulan, tatlok bulan. Mga tatlok bulan edad ko sa magdeklarar nga martial law si President Marcos ang tatay sang bangag. Chimpo martial law sang una. Mga kakay-five, mga tatlok bulan edad ko. 1972. So, but siningon, kung pila ang edad mga ka-K5 sang martial law, or pila katuig na ang martial law, amo man na nga yung edad ko. Kita nga mga natawo sa 1972 mga ka-K5. O hindi ba? Sige. Ayos! Diri kita karon mga ka-K5 sa ato ng mga pila ka mga dalagko na nga mabarita kag-information. Diri sa ato siling ang pagpangalaga sa ato karon ng mga barita. Headline sa mga barita. Una kita sa mga barita nasyonal. Pagkakasa systems loss nga balayran sang mga konsumidor sa kuryente. Hindi ko na madali-dali yung mapatuman ini hambal sa aton nga mga kuan man nga mga matagas nga mga opisyal sang gobyerno sang na nasyonal mga kakifay. Kailabi na ang Kongreso kag Senado. Himuan pa rin sang kuan mong ligwaton pa rin mga kakifay ang iperalo. Kay ang systems loss mga ka-K5 suno diri sa aton nga mga pila ka mga electric cooperatives kag sa ato sini nga mga ginatawag naton nga mga inang mga utilities bala naton mga ka-K5 no mga supplier kon mga distributor sang kuryente ang hambal nila kag ang ilang explanation nga ini mga ka-K5 ang systems loss ni o kon ang kadula nga mga kuryente hindi ni siya siling nga mahambal naton nga tungod gid lamang sa mga ginapangawat nga kuryente sa mga ginapang-distribute nga kuryente mga ka-K5 hindi ni kay siling abi nga ginapangawat lang kundi gamay lang gali ko na ang porsyento sa mga ginakawat ng mga kuryente kay 500 ni mga kawatan bla sa malipot ng sigilanon gahimo bla halayan inablang mga nagatapik sa mga kuryente direkta sa poste mga ka-K5 mga kawatan sa una nga mga barangay kapitan ang ilang mga ang ilang mga ginagamit ng mga kuryente ang mga bilik sang ilik nila mga ka-K5 ang mga kuryente nila ya ga kwanto ga direkta to ya sa inang direkta nga transmission o kon direkta mga ka-K5 nga kuryente sang ato sininga poste sang syudad or sang mismo sang distributor te pagkatapos di kun makawat ina mga ka-K5 kag indi magsulod sa system nga gina reading sa aton sining mga electric distributors kadir pareho abis aton diri sa Iloilo ang More Electric and Power Corporation di mga ka-K5 masulod na siya sing natawag naton nga systems lost so muna siya magluwas gali sina may ara pagid mga ka-K5 nga mga dlagko gid nga mga ginahalinan nga ginagakadula ko ginatawag nila nga nagakadula nga mga kuryente sa mga leakage ko no sang ila sininga mga ginapaagyan sang kuryente pagadto sa kon diin sila nagasupply mga ka-K5 from supplier to bot sila mga nag-generate no halin sa nag-generate pagadto sa nag-supply pagadto sa mga distributors dira kunon ang nagalik mga ka-K5 ang ining mga kuryente nga ini kun imo lang tawon may punto man nga dapat hindi nyo na niya pagpatong sa mga konsumidor kay mga ka-500 kay nulabot sa mga konsumidor na yaman kay kun ano ang nagasulod sa amon nga mitruhan dapat amula na yung amon nga balayran tinga ang ginapatong paya ining mga systems lost nga ini kay dapat supposedly amon mga ka-K5 ang iya na naiya sa labton sang mga generators o kung sa mga nag-generate o kung sa mga nag-distribute or ilabi na git sa mga nag-supply. Inyo na iya sala kay may mga leakage ang inyo yung mga alagyan sa kuryente nyo. O hindi, Black K500? Yung labot na mo niya mga konsumidor man. Kay may ara man kami amon sa ginatawag nga mga kontador. Kung ano lang gaagi sa mga kontador ng kuryente, dati mo lang na dapat supposedly amon bayaran eh. Galing damo pa ng mga rekubikos kay 500. Laban-laban pahamot malaning ginahimo ni President Marcos ang iya sining ginhambal nga ining mga systems loss nga ini. Mga ka-K5 dapat tulaon eh. Then pamangkot san o? Mga ka-K5 san o ipatuman ni dapat dalion yun eh. Kay nagakwa na subong. Nagaagunto na subong ang aton nga mga pumuluyo. Nga ang nagaagunto. Lantawan nyo kung ano na subong kamahal naman sang presyo sang mga petroleum products. Actually mga ka-K5, hindi mani magsaka gid ang balayran supposedly sang aton nga mga kuryente dere. Kung hindi magsaka ang balayran ang presyo sang aton nga mga petroleum products. Dugay na nga ginahandom kag ginasinggitan sang aton nga mga pumuluyo. Nga dapat dulaon na ini ang oil deregulation law. Mga ka-K5, kay amo ini ang nagapabugat sa amon nga mga pumuluyo. Kay grabe kadako-dako sang mga tax o kun sang buhis nga ginakuha ninyo. Sa tanan nga mga oil companies pagkatapos kawaton nyo man ang yapo na da nga mga bilik sang ilik nyo nga mga yudi patula kamo. Kawaton nyo malang yapon. Mayuta ni bala kung gabalik ina. Kabaylo sang inyo sininga. Pagservisyo sa amon nga mga pumuluyo. Ini mga ginapangkuha nyo nga mga tax nga ini. daw halo sa Luzon, hindi ka mo gusto nga magkakas ang tax? Hindi ka mo gusto nga madula ang tax? Pero, ginakawat nyo ba lang ang mga yudi patula ka muna sa gobyerno ta? Ha? Huh? Hindi Blackie 500? Ha? Huh? Mahambal ka mo nga hindi pwede kaya nga aton sininga mga tax di dapat hindi pwede mabuhinan. Kumpurmi mabuhinan di ang systems loss ni. Kumpurmi mabuhinan ng aton nga inang tax mga ka-K5 sa energy. Or mga gining kung nga ang hindi dapat pwede dulaon. Ang aton nga all the regulation law kay was na madulaan kita sa nga morning nga mga tax di. Dihamak nga bilyon-bilyon ang madula sa aton. Pero siyang nadula ang trilyon mga ka-K5 nga project sang ghost project sang ato sini nga mga flood control naghililipos man kamugali gapabugal-bugal kamo nga may masobra 800 milyones kamo nga na-recover or pila ha 800 milyones nga na-recover nga ginbalik sa inyo sa sining mga kawatan nga mga taga DPWH kag mga taga congressman mga ka-K5 nga nag kag sa mga kontraktor nga nagtago sini ko nag nagbaneobra sini sang sining flood control projects nga ini nga may mga anomalya ni ginapabugal nyo na nga nabawi nyo 800 million pero why kamo ga pa kwan ga problema nga ang ginkawat nga ninyo nga mga yudi patula kamo mga ara sa isa ka trilyon oh tapos manugunan kamo nga dulaon ang oil deregulation law para nga ang tax sang gobyerno nga ginakuha sa mga oil companies madula dako-dako kuno do mga ara sa mga pilak bilyon pero ang trilyon na pabayaan nyo sa malipot nga sugilanon nga mga buisit kamuda sa Malacañang halin sa kay BBM bangag pakadto sa mga senador ka sa mga congressman nga mga buisit nga mga congressman nga mga satanas kag mga demonyo oh, mga ka-K5 sa pag sa malipot nga sugilanon kun hindi la kamo nga mangawat nga mga yudi patula kamo kayang-kaya niya nga sustineron sang gobyerno ang galastuhon bisan wala kita sang wala kita sang tax halin sa aton sininga nga mga langis kag bisan pagani nga gamay-gamayon nyo ang balayran namon sa mga tax namon nga ginabayaran kay halos kadahulag namon puro lang tax ang ginakuha nyo nga mga yudi patula kamo pagkatapos wala man kamo sang serbisyo sa amon nga insakto o hindi Blackie 500 yun na po ga nga mga bilik sa ilik nyo birthday ko sumong ginapaugtas nyo ko karon ma lintukin kag buro-buro ni ay birthday ko pa naman sumong ka pinaugtas pa kamo karon nga mga ay yung ipatula nyo karon ma hindi Blackie 500 amo na siyang matutuod? Oh? Ang systems loss gani nga ini mga ka-K5, pwede ni gani ma-kwan? Pwede gani ni ma-shoulder? Pwede gani ni ma-abaga? Oh? Sang aton nga gobyerno? Pwede gani ma-abaga ni? Kag pwede gani makambal kamo sang sa mga kwan sa mga distributor kon sa mga generators? Sa mga nag-generate, sa mga nag-produce, kag sa mga nag-supply, kag sa mga nag-distribute, nga ilahon na lang ni. Kung hindi gidman ini madala, ang gobyerno amo ang dapat nga maghimo sini. Kaya abagas ang gobyerno ni. Pinagi sa pagkuha sa mga ginatax naton na ginabayad ng mga pumuluyo. Kay ginakawat ba lang ni sa mga yudi patula nila nga ni. Oh? Konsili kwanyo tani ato presidente de. Di na matabo mga kakipay mga kinamatay na ikutaw sa mga kawatan di pang utdan tudlo. Di Blackie 500? Oh? Dugay-dugay na ni nag-umwad ang pungsod Pilipinas tani. Dugay-dugay na ni nagmangranon tani ng aton nga Pilipinas. Mga kakipay ko na nga aton nga presidente de sili kwanyo. Oh? o hindi gani, ang mga pulo pareho sa kailikwan nyo nga patakaran, nga ang kutob sa mga kawatan pang pugutan ulo ni mga yunipatula nila ni. Para magkalaubos na mga buwisit na magkawatan na din. Di na naghalalin mga lahi sa mga yunipatula ni mga tangkaw ni man. Oh? E 500? Ang mga Pilipino daw hindi man niya kawatan. Sila po lapo. To sa una daw hindi matukwatan to. Hero man lang to. Oh, sino pa mga aton din nga mga ninuno sa naman? Si Dato Puti sa una to. Dato pa'y burong to. Hindi man mga kawatan to nga to. Sino nga mga ninuno to? Di naghalalin ni mga buwisit ni mga kawatan nga ni man? Abi pagpulauli ka mo to sa mga lugar. Ilabi na ginyo nga mga kwan. Kung ang mga dugo nyo halin sa ibang itong mga lugar nga mga kawatan ka mo, pagpalaulik mo sa inyo, abito! Kaya nga, mundri ang mga dugo, hindi kami dugo sa mga kawatan, di? Oh, amo dugo ng mga ating, mga ate, hindi kami ang mga kawatan. Oh, mga kakifay, sagad lang kami, oh, magpangayam nga mangdakop sang halo, no? Sang ibid, kagsang kung ano pada nga mga sapat-sapat. Amula na yung amon nga nabalaan. Pero hindi kami yakbalo mga wat sa amon nga mga, sa amon nga mga lahi, nga mga ate. Kay ang mga ate o ang mga orihinal nga mga Pilipino, mga kakifab, halin sa ate. Halin sa kay Lapu-Lapu. Halin kay Dato Paiburong. Halin kay Dato Maniwantiwan. Halin sa kay Dato Puti, mga kakifab, oh, kaghalin sa iban pa nga mga kwan, nga mga dato nga halin di sa aton. Oh, di niya naghalalin ng mga yudipatula ng mga apelido ng mga Marcos ni man. Di mga apelido ng mga Romualdez ni. Ang mga apelido ng mga, oh, ng mga incheck ng mga apelido. Di naghalalin ng mga buwisan ng mga kawatan nga ni man. Karami panikaran, tag isa-isa. Salamat ka mo, birthday ko sumo, hindi ko kabalo mamalbal. Pang wala ni anay, pang kwala ni, pang munumunop lang ni. Ay, kalain. Oh. Ang mga balita, ngayon na batayan, mga kakifay. Inomta na, high blood detects, 500, bakit naging high blood? Tasong... Inomta detects, 500, kag may tisi para matamat ni may tahaw. Ang aton nga high blood subong mo, gaugtas na kong daan, mga kakifive. Ang mga balita, yung nabatan ng builog na ginadulong sa inyo sa kalwansang kontra high blood, kontra diabetes, kag iban pa nga mga balatian, pampanami sa ato sini nga dugo, nagapabugnaw, nagapalabnaw sa mga dugo ta, kontra diabetes, kag nagapanami sa aton nga blood circulation, kag kontra sa mga bukol-bukol sa lawas ta, inflammation kag iban pa nga mga balatian nagapahelte sa gato sininga ko galingon inom kamo Clinica Detox 500 the superior antioxidant kag sang mighty C the alkaline nga vitamin C nga ang mga ka K5 ang aton sininga Clinica Detox 500 puno ini sang anti-carcinogenic properties agod nga pungga ng pagtubo sa mga bukol-bukol sa lawas tawag na tawag naton nga inflammation. Mataas kang masaligan ng potency sang flavonoids kag polyphenols nga halin sa disugar sugarcane extract sang DTX 500 kontra sa pagdevelop sang cancer. Ang mighty C naman mga kakifive, isa kalkaline vitamin C ang kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capabilities agod nga patyo naman nagkalaguba nga mga cellula sa lawas naton through apoptosis bago pa man nga magmutate kag mangin kanceros mga kakifive. Kani hindi na pahulatapa nga magtubo mga bukol sa lawas proteksyonal ng aton kaugalingon Clinica DTX 500 kamay TC adlaw-adlaw naton nga pagainmon. Balaan nyo naman na kundiin pangitaon, hindi bala? Sa mga butika, sa mga parmasya, sa bilog nga Pilipinas, kagsubong man sa tanan nga mga Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center nga ginapanagiyahan sa ngamon CEO kag President nga si Doc Ramil Oy. Amo na mga kakifay ba? Ang aton sininga kantuan para nga maka-avail kamo sini barato na mga kakifive kag epektibo pa tested and proven mga kakifive tilawin nyo for almost 5 to 6 years mga kakifive to 7 years nga nagaserbisyo sa inyo ang Clinica de Alternativo kag ang tanan-tanan nga mga produkto sini nunca kung sa mga in-Espanyol pa ay nagamit ko sa mga tingog, sa mga tinagang mga Espanyol man. Isa-isa sa mga kwan, sa mga inang mga lahi siguro naging kwaan tas ang pagkamakawatan ta. Ay kakbalo. Kasi kundra pa naghali ng Iban Blanc ang pagkakawatan ta. Sila nga daan nagkanto ni Saton mong grupo ni Magilan sa unang naging lusob na to sila pulapo. Yung may mga nagkalabilin guro ng mga kwan ba? Ang aton ng mga grupo, ng mga pamilya ni Lapu-Lapu, ng mga ginsakpa niya to, basi nagparamanab na to sa mga Espanyol. Ba? Kaya muna subongo, mga apelido, siguro tiyan muna na eh. Mga Marcos na, mga Ledesma, mga ano pag mga Trinias. Wala, sige. Ay, inom na kamo si niya. Oh, bakla, lamon kamo ni adlaw-adlaw para magapabiling healthing lawas naton mga kakifan. Ha? Ah, gani sa ato sininga mga taparamatan, ano pangin haulat nyo? Ah, Klinika Detex Pabarik ang Mighty C. Adlaw-adlaw na naton nga pag-aimnon para samtang hindi paulihi ang tanan para magapabiling healthy ang lawas naton. Las 8:13.
1: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
3: Bugana sang caprylic acid ang extra virgin coconut oil nga yara sa D3 Bio. Mm. Iniisa ka makusog nga anti fungal agent. Tikas pa.
4: Kaspa na. Dala. That's why pabutangan mo lang. Oh, kaspa.
3: A masking disease na.
4: Mga kuko nga doon di maayong
3: patuloy lang.
5: Nail fungi.
3: UTI. No? Kung ang kusang imo nga UTI, especially sa mga babae, is fungi, kaangay sang yeast infection or ining ito ang candida infection. Inom gid D3 Bio. Dako ginaya makabulig. Makabulig gid ang D3 Bio sa pagpatay sa mga fungi sa imo nga mga urinary tract. Bangod, ginatunaw sini ang cell membrane sang iya nga mga hyphae, no? Kaya ginasuportahan ni D3 Bio ang mga microflora sang imong mga flowers para ma-maintain ang desired pH acidity sang sini kag ma-maintain ang hamot sina.
1: D3 Bio with Physio. D3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. Mabakal sa mga butika.
4: Hamot ang bulak.
3: Yes.
4: Buksama.
3: Bulaklak, ah, bulaklak.
8: Sa buhay ay kailangan.
3: Bubuka ang bulaklak.
4: So sa ang bulaklak.
9: Sa hilanat, Sir JP, sipon kag ubo, ang muning simptomas ang ginatawag trangkaso. Right. Ini ang nagapamatuod nga nagatrabaho ang imong immune system, no? Apang kung masobrahan sa reaksyon ang imong immune system, mahulog ini sa cytokine storm. No? Dire makabulig ang D3 Bio nga mayara sang vitamin D3 nga nagaregulate sang immune response ng imong mga white blood cells, especially ang imong T regulator cells.
3: Subong wala mahadlok ang tao sa kuan sa COVID. Especially kabalos la D3 Bio.
1: D3 Bio with Physio. D3 Bio.
10: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
11: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Pabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
4: Ang D3 Bio makabulig sa madasig nga pag-ayo sa mga pilas.
3: Mm.
4: Ilabi na kung ikaw ang may mataas nga blood sugar levels, dugay mag-ayo na. Pero kung ga D3 Bio ka, dasig mo ang pawan. luwas sa ginapataas ang lauric acid. Ngayara sa D3Bio ang imo nga insulin sensitivity para hindi na magtaas ang imo nga blood sugar. Ginpaamanan pa ini sang D3 or vitamin D3 nga nag-stimulate sang imo nga mga macrophages, neutrophils, kag monocyte para tinluan ang pilas, batok sa kagaw, kay ibang pa nga mga wound debris.
8: Kag ang vitamin D3 Sir JP ngayara sa D3Bio no, makabuligid sa pag-repair sang mga damaged tissue sa lawas. Kay bangod nagatapik ini sa vitamin D receptor sang collagen para makaio ang guba nga parte sang tissues sa imo nga lawas hilabi na sa mga damaged organs no kag mga pilas sa panit.
4: Kuno mi gidyang D3Bio no pilas-pilas ka.
3: Di pagyapon mo ininom D3Bio per digit ka. So amo na mga bintaha nga pala inom ka D3Bio adlaw-adlaw.
4: Bago nang discuss ko kuno nga ang babae flower, ang hardinero nagchat. Niya sa Wibis lakod makadto kay pamunyag pa ko. Sa mga flowers.
8: Actually, why na siya ga-garden eh? Ginapanggalbot yun lang ang flowers. Ginahimo, yung bouquet.
1: D3Bio with Physio. D3Bio. D3Bio. D3Bio.
7: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio.
1: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3Bio. Health News. D3Bio. D3Bio. D3Bio with Physio.
12: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
1: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3Bio.
13: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang ka bulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
1: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. My family history ba na kamuos ng diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Ganagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis. DTX 500. Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi. Masami ginauha. Masi may diabetes ka na. Mag-TDX 500 na! Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 DTX Coffee Mix.
14: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
16: Ako si Anika, nalayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
17: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwala ko kag manghinan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako nga allergy.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
18: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
19: This is presented to you by Aeon Group of Companies, from building spaces, creating dreams, and designing unforgettable experiences. Wherever life takes you, Aeon is there, innovating for a brighter tomorrow. Because at Aeon, we make life better.
18: Kasakit ang tiyan, Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanamis ang digestion, kag pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
18: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
20: Libre? Libre!
21: Wow!
18: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
20: Hali ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, ilaw!
21: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
22: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
18: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
22: Bakal na sa mga butika.
23: Extend Food Supplement for Men.
24: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
23: Extend Food Supplement for Men.
18: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
25: Taga pamati gid ako sa K5 News FM. Tungod na namian ako kay K5 Dad sa iyang pagpanamyaw sa tagpalamati ug sa pagtulong sang balita. Ako si Donna Santico Lapas, tunay na K5.
18: O ikaw, ano bala ang imo kinabamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
26: Wow, my puso.
27: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
26: Wow!
18: May puso. K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
0: Kabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pag-pangalagad. Oras na aton karon nakaraborita sa 25 minutos na karigad sa alas 8. Prober kita mag-silo kag magbalik sa iban pa naton nga mga headlines diri sa aton sining nga pag-pangalagad. Kamakuha sang report kay impormasyon nagika sa aton sining mga ka-K5 reporters. Unaw na aton ang latest weather report nagika sa aton nga pag-asa Iloilo. Upo naton karon ato sining latest weather report upo sa ato nga pag-asa. Upo naton si Engineer Charlie Depra sang pag-asa Iloilo. Engineer Charlie Depra sa latest nga weather report. Good evening and go ahead, sir.
28: Yes, sir. May hearing, may gabi sa mga tayo palang sa mga kipay ng Depra. Narepet na calling lakas ng panahon karon ngayon daw. Julio 29-2026. Alas 3 na sa hapon, orinisipatan ang low pressure area. Binabulabang tabas sa tanan niya available data. Nira sa vicinity sa mga Bacalelo ng Quezon. Easterless naman nagapit to sa Northern Luzon. Ngayon naman sa aton sa may Western Visayas, para yung maka-experience sa magalaman niya kalangitan, may mga scattered upon laptop ng mga pagulan, pagpangilat sa panagawag nila sa LPA. May inatobtob makasarangan naman niya hangin, magaling na bagatan na kapungdan pa ng bagatnan, magadalas ang makanaitobtob makasarangan niya pagbalod sa kadagatan. Ang tansa itong temperatura, nasa 24 to 29 degrees centigrado, adlaw nagatodala sa isang sikain ng hapon, magabutlak alas 5 to 30 sa buwan taga. Gaman yung pinakauling lakas sa panahon ni Kandris sa Iloilo Pag-asa, Charlie Depra.
0: Engineer Charlie?
28: Yes, sir.
0: Oh, ining na si Platanta ng LPA ni, medyo anong chance ay sining nga magsulod sa par naton kag mag-develop sa isa ka tropical depression?
28: As ang ining LPA sa mga sir, nakasulod ni isang Philippine Area of Responsibility, kag unlikely man ako na managukan sa mag-develop into a tropical depression. And isa man kay LPA, nga raman sa buwasang par, uli disipata na sa 1,755 kilometer east of southeastern Luzon. Ang nasabit pa niya, in pain niya sa Gosang Far, manubo pa ng chance na magbigarap ng tropical depression.
0: Ah, okay. So, ining isa ka LPA, nga rin na sa sulod sang par naton, inang dawaay naman chance nga mangin tropical depression o kon mangin bagyo siya, kag isa naman nga rin sa sagwa ang nasiplatan, dawaay naman chance nga mag-develop ina sa bagyo kon makasulod giman sa aton nga par, Engineer Charlie Depressor.
28: Ayun, sir. Ang nasambit niya, 2 ka LPA, unlikely bang mag-develop into tropical depression.
0: Okay, very good. No? Sige, anyway, salamat kid sa latest nga weather report, kag information nagikan sa Pag-asa, Iloilo, Engineer Charlie Depra. Thank you so much and good evening.
28: Welcome, sir. May gabi sa liwat.
2: K5 News FM.
3: Pantay Bagyo.
2: Pantay Bagyo.
3: K5 Night Watch. June Alojado. Kapulo. K5 Night Watch. Night Watch.
0: Nabatian mga ka-K5 latest weather report nagikan sa aton nga Pag-asa, Iloilo pod sa kay Engineer Charlie Depra. Duha ka mga LPA, ang isa rin na sa sulod sang par o kon Philippine Area of Responsibility by chance nga mangin bagyo. And then, pero ato sa kwan, mga area sang northern Luzon. Ang isa naman ka-LPA, location niya is 1,755 east of southern Luzon, Mansayapon. No? So, pero may chance, bisan masulod pa sa aton, sila nga par gani, may chance nga mag-develop ay masyado ka gamay, katama. But sila nga nga purun-purun lang siya, pero masyado ka light. Ang ini sila nga bing makita na ito nga mangin ma-develop pasang nga isa ka tropical depression or ginatawag na ito nga base mangin bagyo mga ka-K5, no? So, mayo! Ay sitwasyon, no? Sa tanan nga mga mananagata, sa tanan nga mga mangingisda, hala! Panagat na kita nga panagat! Oh! May kasaga ni, i-chat nyo ko ha, kay mabakal ko kasag! Ini gani da kwan inang pasayan. Oh. Amo mala na paborito ko sa kwan sa inang seafoods. Kasag pasayan locos kag inang kwan alimusan. Pero kun may mga dlagko nga isda, namian man ko. Pero amo ginang pirmi ako nga ginapangita mo. Kada may mga kwan, may mga makagkadto ka bismerkado kag mabakal isda. Pag may makita akong kasag, labi na kung nakita ko nga daw medyo trutambok, mabakal gi ko na mong kasag kag pasayan gid. Pero kun iguon gani ko sang akon nga kwan, iguon gani ko kay 500 sang akon nga ano gani niyo nang allergy ga kadalagan magko sa ospital. Kage ko inigo ka allergy sa pasayan sus Maria Ihunis tigra po ni Santissima dito ko ako natulogan hasta magagag to agahan sa ospital. Sa emergency room ga higop sang hindi ka galik ka ginhawa kay Pepe Andre mo kung makuan ka ma-allergy ka kag grabing pagtubo sa mga pula-pula sa lawas mo. Kung hindi ka pagpasuyupon sa ano ganin nandong aso-aso na hindi ka kaginhawa mayad mo. Agahan ka man sa ospital. Pero kay isa lang to kabis. During the time, dugay-dugay na to natabo sa akon. Dito pa ko to sa una sa piyak ng istasyon. No? Pero dire, waaya. Anyway, sa ato sila nga pagpangalagad mga ka-K5. Sa ilo kita na isa ibang panaton nga mga headlines. Dire sa ato sila nga pagpangalagad sa mga headlines, sa mga balita lokal. Karon lang ng nasyonal ang party sa kwan bla. Ang party bala sa impeachment trial. Daw, kwan na daw, hindi na kami interesado. Sado ka boring. Tapos durong kadramahan sa nga buisit nga si Laila Dilima. Jonel. Hello, Jonel. Ang saba ko nga saging. mga kakipipe. Kumilindri tanay sa mga balita lokalo. Duwa ka mga 16 anyos nga lalaki na detect sa security screening nga may dala kuno nga patalom sa sulod sa eskwelahan sa city proper. So standby kamo kay kwaon ato na kron ari na man yung mga kabataan gadarala ka mga patalom bangod na sa grupo-grupo kung kay isa kani daw hindi masaligan niya mga grupo spiaktom dalaman taton para minog bato ta mga kaki five pero seryoso ini mga kaki five mga klase isang problema naton sa mga eskwelahan ilabi na gid sa mga ginikanan dabaw kamo manabi padakuan nyo banabi sa insakto mga kabataan nyo bunano magkamuin nyo man di ka muna makakuan di ka muna makaduminar hindi ka muna makaduminar o kung hindi ka muna maka nung isa ka term yung ginagamit niyo hindi ka muna makadisiplina sa inyong mga kabataan within sa inyo mismo nga pamilya kung latol nyo maabot sa punto mga kakifay mga dugay-dugay balitaan na kamo dangan kabataan nyo nakabuno o kung inyong bataan na bunan sigihan nyo ah ha? Wai man amon-amon yan sa makatapos sa media. Grabe na nga reminders namon sa inyo. Grabe na nga inform namon sa inyo. Grabe na nga educate namon sa inyo. O, hindi ka muya kahimo sini sa mga kabataan nyo man. O? Pakdula nyo na bla! Pakdulon sa ano? Pakdulon sa mga tinaga ng mga manami. Kaya nakaintindi sila. Abi, pahadluka nyo. Abi, nasa Ginoo. Abi, may mga panukala dapat amon ang kwan mong na dapat amon ang palibugan sang aton sining Department of Education sang aton nga gobyerno instead mga ka-K5 nga ang aton nga gobyerno na sulod ini ang K-12 dapat dugangan guro ang kurikulum sang aton sining mga kabataan labi na gid sa elementary kag high school. Dapat mga ka-K5, kung ako, yan ang mapasanguna, may values education kami. Pero nami, ang values education naman sa una, yan, subong mga nag-values values education. Way tupa. Ano man. Hindi, may araw na ganit kita ng mga guidance counselor. May araw na ganit kita ng mga values education. Nga muna man. May araw, K500 nga grado sa kilala ko. Ang iyang nga grado sa mga science, sa mga mathematics, sa mga rin panipunan, Pilipino, kag mga kun ano pada nga mga kwan, nga mga subjects. Ang iyang nga grado mga tag 99, tag 98, tag 97. Pag-abot sa kwan, pag-abot sa values education, ang iyang nga grado, 75. Sa manipot niya sa Gilanon, maalam ang utok siyang tunto niya. Pero ang batasan niya hindi makarakara. Ang batasan niya hindi magwanta. Bisan ano mo kaalam nga pagkabata, kung ang batasan mo, kwan gid, kaway gito pa. Kung ang batasan mo, muna ginasiling bala mga kakifay. Sa mga trabaho o kung sa mga kung ano, manda nga mga kumpanya ginatrabahuan mo. Bisan ano sa imo kaalam. Pero kung ang attitude mo hindi kaya magwanta, mga ka-K5, hindi kaya magdugay sa imong trabaho. Number one, mga ka-K5, ha, kinanglan dapat sini sa mga trabahador. Ang ginapili sa mga kumpanya, subong mga trabahador, number one nila nga ginadetect, number one nila nga ginatesting, subong amo ang attitude. Dapat ang attitude mo, mga ka-K5, hindi ka nakuulo, hindi ka masyado kaswail, hindi ka isipan. Ang attitude mo ya balay na blang hindi why walay ang imo ga enjoy ka bala sa trabaho mo ya, no? Ga enjoy ka sa trabaho mo. Hindi ka swail, hindi ka salawayon. Kay bisan ano sa imo ka abilidaran, bisan ano sa imo ka name mag ang performance, bisan ano sa imo ka kinahanglanon gid bisan bisan star ka pa sa inyong kumpanya. Ikaw pinaka-star da, ikaw pinaka-nami da. Pero kung ang attitude mo wala to pa, huwag kang ginapulos, hindi kagapon ng puslan. Sa malipot nga sugilanon, hindi manugunan si imong kumpanya kung mag-resign ka o kung maghalin ka. O may posibilidad nga ang kumpanya pagani na namian, siguro palambalayason niya ka. Mga kakifay, bangod sa attitude mo. Dapat kinanglanon, dapat diri kita mauna. Dapat diri kita ma-invest sa aton nga Department of Education, sa aton Nga mga maala, mga mangkaw, mga mga kongresman, ka mga senador, hinugay ka mo sa ilinaway da parte sa politika. Amuni dapat ang hatagan nyo sa kasulbaran, ilabi na gid ang bangag tanga presidente. Obra ka mo kawakal sang parte sa edukasyon, edukasyon ng mga bilik sa ngilik nyo. Dapat diri ka

sarang nyo, muna ipangitaan nyo idea nyo. Dapat mga kaka-K5, diri kita invest sa, sa attitude, pamatasan sa aton nga mga kabataan, sa values sa aton nga mga kabataan. Kay bisan ano sa imo kaalam kung bastos kabatasan, way kagintupa nga klase sa bata. O hindi ba? Pero bisan hindi, klam-blam masyado kaalam, pero may pinanilagan ka. Matinahuron ka sa imo nga isig ka pareho. May respeto ka sa imo nga isig ka pareho. Mga kaki-five, nagapamati ka sa mga nagahambal sa imo. Nagabaton ka sa mga suggestion sa imo. Kag nagabaton ka sa kasalanan mo. Mga kaki-five, inaya sigurado, ginaya mga kaki-five, nga may maayo ka nga padulungan. That's why diri dapat mag-invest ang aton nga Department of Education, ang gobyerno, tang aton nga, abi kwa nyo, mga kaki-five, no? Abi, dala nyo na idugang nyo, abi sa kurikulum, da, mga kaki-five, nga mag, basa, abi ka Biblia ng aton nga mga kabataan, diyo? Pabasaha, abi sila Biblia na diyo, mga kay para nga magtuon sila sa mga Bible verse. Ay kung sinong makakuan, kagati, kung adlaw mo na sila nga pabasahon sang Bible verse, basi pamalangkon at talarong mautok na way managakahulugan nga. Kung sa ulado mo, kung memorize mo mga Bible verse, masyado gitsi mo kakuan, katarong nga pagkabata, pero ito at least mabuhin-buhinan gawang pagka-pirdubal sang mga kabataan, bla? Hindi, bla? So muna mga kakifay, ano pagidagiban nga mga tokon nga mga issues nga aton pagatalakayon diri sa ato siling nga pagpangalagad dugang pa nga mga headlines diri sa ato siling nga pagpangalagad mga kaka-K5 dugang tanga headlines kay Pai Andre. Homeowner sa isa ka subdivision kuno sa uton ng kakabalaka kay may naglusot kunong stray bullet dito sa may kuno sa may Kisami sa ilang balay may nagpinalupok naman nga na pamatyagan niya paniruhon niya ang bulan. Nagpaniro na mga kabulan kang bituon ng yudi kang garon lang yun. Te, abi siguro malabot sang iya nga bala ang bulan kang bituon. Di ka rin bumalik. Te, kundi igo yan, may lang gani sa Kisame lang. Kwa isang may naigo mga kakifive nga tao. Mas mabaskog mga kakifive ang igo o kon ang puwersa sang balang halis si ibabaw sang langit ikumparar sa inang direkta nga velocity nga nagatiro si imong bala. Kay kon paluparo mo to si ibabaw dihamak nga kung ano ang pwersa ya pasaka si ibabaw panaog ya dihamak nga pila pagit ka porsyento ang iya sini nga ginbaskog mga kakifive kung manaog ang bala kay mabugat niyang tingga mong mga kakifive mating mabugat na ya kag mabugat na ya ang tingga o kung ano madang ganin ang isa na ng aluminum o ano na balaya mga kakifive kung magpapanaog na ang velocity sina puwerte ka puwersado mga kakifive te ay Maria ihunis di garapon ni Santissima. Sa ato sila nga mga pinalangga nga mga tagparamat istoryan, tara karon diri sa ato sila nga pagpangalaga, dapat mga pulis, tara kwanda. Kari pagin isa ka mga balita, Iloilo City Government nagpain na magkuno sa 25 million para ipang-install kuno sa mga solar panel sa mga pila ka mga pasilidad. Ano nga mga pasilidad, butangan nyo sa solar panel? 25 milyones naman kay Pai Andreo. Di na mahalin. Din na siya malin, 25 million, mangutang naman ka mo. Ay, yuda po, gagin, gilik sang ilikid. Gin panubli, gid ni sang bata ang abilidad ka tatay niya nga pala utang. Nami man na, kung ina mga kakifive, mga mapuslanon, manti okay lang. Kung mapuslan sa mga pumuluyo, ta? Pero kaya makapulos na gani, mga kwan malang, mga government official malang makapulos da. Kagangaton nga mga pumuluyo, ini bala kapulos da. Sa malipot nga sigilanon, inyo naman kaugalingon, ginsalbar nyo nga mga yudi patula ka muda. Din nga mga pasilidades na ibutang na! Panamit na!

0: dapat panamit-namit ka mo subong halaubusan yung gasto ang kwarta sa kabansang gobyerno. Kaysa latest nga survey subong na perte ko na do, nagtugaplak ko na mag-utod. Ang mag-utod, nagtugaplak sa mag-utod. Sa survey mga kakifal, survey sa politika, mag-utod, nagtugaplak sa mag-utod. Ay, kalainin, kalainin, kalainin. Sige, storyan, tara kayo mga kakifal, dito sa ato, sila nga pagpangalagad, shoutout, anay sa ato nga mga followers, pagbalik na ton, kuha na to report, informasyon, nagika na kay kakifal Kim Kaluyo, kag iban pa na ton nga mga kakifal reporters. Sa kay Robinson Imano, happy birthday sa ni Idol John, thank you. Hindi na ko magbasa sa mga happy birthday, pang shoutout ko na nakamuha, thank you, anyway. Sa kay Vicenta Villanueva Latigo, thank you. Sa kay Ronnie Fuente, kay Belen Balleras, shoutout. No? Sa kay Emma Castro Cabilan, shoutout. Honey Lee Casiendo, Nestor Holyesa, shoutout. WCJ Dakyanan, Eddie Balira, shoutout man. Kay Jemmy Loxin, shoutout. Kay Aguilar Montoya, Mira Luna, kay Maria Fel, shoutout sa inyo tanan, salamat. Maria Lorna Alvarez, ambo, Sir John, nalingaw git ko sa imo. Anyway, happy birthday, sir. Mag-grabe-grabe siya. Kay JC Lelebetro, ma. Thank you, man. Sa kay Rodrigo Montaño. Thank you. Susan Labrador. Thank you. Antonio Talacan, shoutout, man. Thank you. Lito Montaño, bala Bagalangit. Shoutout, man. Marinette Manican, thank you. Sa kay Tamas Alfonso, kay Rhea Capanas, thank you. Kay Mulet Pinuela, Jovin Matias, watching here in Tagaytay. Sa kay Jane Vitsa San John, balis ka niya nga lang, no? Thank you. Kay Cynthia Sanoy, kay Mercedes Malquirido, kay Lorle Garduce, shout out sa tanan-tanan ng mga kapuhan ko, no, sa Garduce family kag mga kabataan. Ryan Panadiro, Ronnie Somblingo, kay Ronnie o kay Jumel Sinsoria Dels Balda, kay Eric Bien Lawan Milliares, Andy Alujado, sa kay Hope Alahiro, thank you, no? Salamat. Sa kay Julio Sancho Abilarde, Florenda Cadavero, FJ Almario, to kayo, shout out. Bea Singuan Sunon, thank you. Kay Patrick Vergara Rua, and sa kay Bibigirl. Kay Ryan Miraflor Orda, oy, shout out! No? Kag sa kay Barangay Kagawad Paksingo, sa Barangay San Juan, thank you! Kay Jocelyn Mapadingkong, great lang kuno si Papa Jack kag Mama Da, sa Barangay Katilingban Mulozonto, mga Triple J and family. Okay, salamat. Kay Sakuragi Shihoko, gapamati man si SBR Arjan Del Coro sang K5 Antique. Hoy. Kay SB Arjan Del Coro da sang K5 Antique may gabi. Shout out. Ariel Arroyo from Roa City, shout out man kay Alpha May Cruz. Nagapamati sa Alger Upholstery. Thank you, John. Ayos. Sige, why na? Sige, dire naman kita sa mga followers naton sa K5 News FM Iloilo nga mga followers naman. Chris Boyko Almohen, shout out ang mga senior citizens ang Zone 5 Takas. Shout out sa kay Rhea Capanas, kay Ralph Da Saluntao, sa niya yuda po ga pare, ga init ulo ko. Niya happy birthday. Ba grabe akin. Init ulo ya tapos happy birthday no. Abner Jose, sa linya High Blood Idol, Mary Jane Galiaza Garillo. Happy birthday, Lord John. Depende na sa mga parents ang pagdisiplina, ang pabaya ng mga ginikanan, sa iya nga mga anak halin sang gamay pa, amogid na ang matabo sa ila nga mga bata. Amogid, damay punto kagid. Ha? Sa kaya Riza Rodriguez, shout out ng Valenzuela City, Metro Manila. Thank you. Sa kay Jerry Dicara, ya John, kadto ka lang buwas sa Lidis ko, lapasa. Kay Libre Gunting mo, kay Boss Ronald nga manamigid magpanggunting, amo na regalo ko sa imo, kay nagligad, ginhatagan mo man kami gasolina, subong ako naman malibre sa imo. Happy birthday, Boss John. God bless and more power. Bo, grabe-grabe, libre ho niya ko kuno gunting, kita igro laban na gawa buho ko ay. No? Sabagay to, no, laban na buho ko ho. Pagunting, inog pagunting, kanong ko na gidman. Sa kay Blair Matoliano, shout out, thank you. Andre Agel, Damo de Alimusans, Punta Medra, Kapis, Bahu, oh, kagalimango eh. Alimango, kagalimusan, Damo de sa Punta Medra, Kapis. May migo ko na nga, kwan, nga inang, may, kwan bala, may crab fattening. Migo ko, arada sa Punta Medra da. Galing way kok masyar siya, laglawin na gina. Sa kay Mark Vincent si Javier, shout out. Sa kay Chris Ingardose, thank you. Kay Kim Arizon Flora, gamonitor lang kami diri sa Sumag. Munang nami, mga taga Sumag sa Bacolod City. Dito ko mo si K5 Bacolod, pamate. Diri ko mo si K5 Iloilo man. Mag-survey na karon. Madala pa na kami na karon sa survey, da? Abi hatag nyo na na si K5 Iloilo, Bacolod. Anyway, salamat no, sa pag-monitor din sa ato sa nga pagpangalagad. Siling ni Jerry di Karal niya, bro, John, good PM niya, happy birthday. Kabay pa nga maglawig pa imo kabuhi. Kabay pa nga makaedad ikaw sa 150. God bless. Shout out sa mga grupo ko sa Dalumpaho, sa Lidesco, La Paz. Si Aye, si Aroy, si Munsa, si Ronis, Moy Moy, Bertos, Dennis, kaga si Boss Ronald nga manami magpanggunting. Kadto ka lang, boss, sa iya kay ilibre ka na kon sang panggunting. Ba, grabe. Ah, mugali ni. Grabe ba? Kung mag 150 edad ko, okay lang na. Ang lain lang. Kung mag okay man na, daw na namian mag kung mag 150 edad ko. Lain lang galing. Basi bala kung mag 150 edad ko. Basi bala kung akon bala kwan, akon kaon. Hindi, naku na iya gusto. Mas maayo, pangamadula kita ko na muna lang daw, hindi ka na mapuslan. Sa kay Bobby Parks da, mayong gabi, shoutout Jenna Francisco, shoutout man Dansky Zirudo Dianon, thank you, Rosemary Agramon, Dodoy Pornel, shoutout sa linya, niya idol dyan niya, iban nga mga angkorman, hadlock, pero ikaw ya prangka, kag maisog, ikaw lang nakahambal, nga bangag, sir idol dyan, God bless, ah. Di man ako na naghambal, utod yung man na, ginasunod ko malang. Jonel Taberna, shout out man, Chamera Figa na kagumban sa tanan ko no, nga mga presidente, si BBM lang yang daw ungo. Sa kaya Marofe Jimenez, shout out Lucky Santo, shout out man Iyas Alsilbon, thank you, Lian Ado Aspero, kalmahi, basi mahi, blood ka, hindi danay magkaon litsonda, ha ha ha, saka naman dugo mo. Sa kay Jima Montaño Caluyo, shout out, thank you, sa pagpanamyaw, sa kay Leia Ado Aspero, shout out man kay Rowena Jimena, Nonito Sumbong, Maricel Baloro Kasiple, inang Samsam, thank you, sa kay Vicente Estrada, natural ti kay samtang nagamahal ang fuel, nagamahal man ang kuryente, ano panubuon ang fuel, bugas at mga pangunahing ginagamit sa pamamahay. Amo na gani nga dapat panubuon tanan, ilabi na unang petroleum products mga kakifag. Robe Tabon Fama Barakia. Thank you sa inyo sining mga greetings. Sa salamat kayo sa inyo tanan-tanan. Shout out sa inyo tanan, salamat kayo sa pag-support ninyo kapag pakiupo diri sa ato sining pagpangalagad. Sa kay Jo Marie Bilinyo Wakay, dira sa may Zone 3 Tikod, La Paz, mayong gabi. sa kay Lian Ado Aspero, kay Bea Singuan Sunon sa Buntatala, kay Lori Abadonio de la Cruz. Thank you sa inyo sininga mga pagpanamyaw. Kay Reynald Aspera, kagsa kay Sakuragi Shuhoko. Ayos! O sige, sa ato sininga pagpanumbalik mga ka-K5, report na kipumasyon na gikan sa aton nga mga reporters. Sa ato sininga patrol, mga ka-K5. Ang mga balita ngayon nabatian, boylog na ngayon nadulong sa inyo sa Kalwansang Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Ang Klinika D3 Bio, mga ka-K5, isa ka superfood supplement nga ginimugikan sa cold pressed extra virgin coconut oil kag vitamin D3 nga paayo nga pareho may mga maayong natural antimicrobial properties. Kontra sa mga baratian, ilabi na gid sa mga virus, mga ka-K5, pareho isang dengue kag iban pa nga mga kwan. Mga kwan na binong mga like for example COVID-19 mga ka-K5 kayang-kaya. Ang medium chain triglycerides ngali sa cold pressed extra virgin coconut oil nga pari parte sang district bio ang ginahimo ni sang aton nga lawas into monoglycerides sa sendri nga tawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin mga ka-K5 nga halin sa district bio ang ginaconsider nga isa sa pinaka-epektibo kag pinaka-kusog nga natural microbial sa aton nga palibot. Ginapanami man sang district bio pinagi sa medium chain triglycerides ang absorption sang mineral nga or sang vitamin K sa aton nga lawas. Ang vitamin K mga ka-K5 isa na siya ka fat soluble vitamin nga nagapugong sa sobra nga bleeding o pagdugo kon na dengue kana o kinatake kana sa mga virus. Ginapanami man sang district bio ang absorption sang mineral nga calcium nga nagabulig naman sa platelet or proseso nga platelet aggregation nga nagabulig agod nga malikaw ang lawas ta sa bleeding kon impektar kana sang dengue. Tanu pinahulat nyo samtang hindi pa ulihi ang tanan, ha? Inom na kita sang Klinika D3 Bio, the superfood supplement para liwi kita sa mga balatian, sipon hilan at ubotrang kaso kag labi na gid ang mga viruses or viral and bacterial infections katulad sang dengue mga ka-K5. Kung gusto ka nga mag-ayo, mag-Klinika D3 Bio. Las 8:55.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.

DTX 500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold ang I Care Capsula ng mas ginpabasko kag mas ginpanami. I Care Gold ang capsula ng ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang I Care Gold. Kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
2: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
7: Mag-Clinica Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Dayo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
8: So na,
9: magid ako sa akong body odor.
8: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
8: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
9: Kag naghamis ka, nagputi gid ako nga panit.
8: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap.
11: Mabakas sa mga butika.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men.
2: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Kulit. Gakadula gid ang akon stress nga napatyagan kag nagahatag gid sang good vibes ang iyang programa. Ako gali si Angie sang Kalaparan. Tunay na ka K5.
2: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow, my puso.
16: K5 News FM.
17: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Wow, my puso.
19: K5 Night Watch. June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. Night Watch.
20: Pabalik naman nga ka K5, Badri, sa aton nga pag-pangalaga naton nga oras sa karon. Nakalabon kita sa 4 minutos na kaligad sa alas 9. Sa sining matinon, i-check na nato ang mga detalye na sa mga balita na gikan sa ato sining mga KK5 reporters. Shout out kay Juna Labs Kapulot, pakas. Mayong gabi landa kasa. Kamusta? May istorya ho na tanga kwan? ulaon man gyapon. Sientan Silya kaysa kay John Cesar Villaruel, no? Pare mayong gabi lang kaysa kay Din Villarreal. Shout out sa inyo, tanan salamat kaysa pagpamati. Check na to ng detalye na sa mga balita na tipo sa ato siya nga patrol upon kita kay K5 Kim Kaloy. K5 Kim sa Kampyon nga report. Standby.
0: K5 News FM. Kampyon. Kampyon report.
3: Okay, sa zone ng palabot ng Tabalaca, ang isa, no, ka-homeowner sa may barangay Kagbang, Uton, Iloilo, matapos yang tawag nga, no, nakalupot sa ina sa Kapuloyan, sa Lasambit yang subdivision, ang isa, no, kaginapatihan or suspected si Abunet, no, based din sa itong siring pagpangusita kasi 5 June, yan si mga around alas 5 kainas ng aga, July 29, sa natabo ini sa ilan riyang nga Puloy-an wherein ang ining tagreklamo kung nagpalabot sa atong sa information ining homeowner bali work from home ang iya sa mga trabaho and during the time yung may shift pa siya bala no or may obra siya kaga yara siya no sa ikaduha nga panalagan sa ilang balay no nakabati siya sa alaga po actually una yung pagpati tapos yung balaya bato lang na nag ato pa atin sa portahan nila o sa ilang balay kaya K5 June. No? Pero ang pagsadagali, mga around last 7 na sang aga na disubrihan sa iya yung apana na mayara no, sa flag sa nilapatihan halim sa isa ka kalibre 45 ang armas kutang na natupa na sa ilang natupa. Ginusisa nila ang ilang balay kaya K5 June. Kaya dito na disubrihan na sa kisaming sa ilayang CR kaya K5 June. No? Mayara na sa losbot kumbaga nga ginagihan sa ining grapatihan stray bullet kag actually nakitaan man niya sa buho no sa kartahan sa ilang CR kag dito na ya dumiretso ang ining slag sa ilaya nga sofa nga naamtang sa ilang sala at kasi 5 John actually ito na napatian man mismo no sa CCTV ang ining pag lagabong kasi 5 June during the time mga around alas 5 sa aga kagamuna no bin report man sa ining mag-asawa sa Uton Municipal Police Station para sa investigation no sa atong sining nga mga otoridad based man diri sa kay Lieutenant Colonel Arnel Solis ang hepe sa Uton Municipal Police Station na posible lapit lang man dira sa area no ang source sa ining stray bullet tungod man niya nga nagapaslant ang ining bala kumbaga kung inagihan no sang ginutsan sang ining bala kasi 5 John kag actually ang area na nila drabi kasi sa may area sang Tagbang subdivision sa likod ka na sakop na no sang barangay Suok sa distrito sang Arevalo pera dira sa mga karangan sang punungan kasi 5 John no ito pong ipadala pa sa regional forensic unit ang na-recover ng slug to determine or to confirm good man nga iya inisya no sa nga kalibre 45 nga pustil kay Faljon.
20: Okay. So, te, hindi man na pwede nga pagpalupok ya dito sa pinakalayo nga alang-alang mga nagpalupok sa dito sa may bulan o kung sa bituo, no? Lamalaban, dra malanas palibot na da ang mga nagpalupok. Kay manti, dra man na igo ang mga ang balay mong sa area, K5 Kim?
3: Actually, do isa lang man yun, no, ka-homeowner ang naka-experience no, na may nag-tupaan dra sa ilang kapuluyan na isa ka-suspected na stray bullet. No, kaya wala man yun sa agen gather no sa ilan ng mga kaiting upon mga tupad balay at sa K5 John dira sa may subdivision no based man diri sa information sige na usisa man no sa atong sining mga awtoridad dira sa palibot kung dala ang ibantor nga mga residente during that time may nabatian man sila nga panlagapok for bati pala dira man sa ila balay ang area sa K5 John kasi wala lang nila na notisyaran no nga mayara na galiya sa stray bullet no that's why kapigin pa labot ni no sa ni Alias Adel kasi concern siya for their safety man sa safety man sa ila dre yung atawag na no nga kapareho dre ng mga homeowners actually under end ba wala man sila yas ang kontra or wala man sila sang na ibaluan na binga kontra o kung ang kabais kag they believe no nga iiniya na talang lang yun sa ila ang ining bala sa ilang area dre sa may Kagbang Uton ni Tadjo.
20: Okay. So, te ano ni? nag-kwan, gin-imbestigaran isang aton nga pulis kay Five Kim. Why na?
3: Yeah, actually, under custody na sa Oton Municipal okay. Police Station ang na-recover ng aslag at ipadala sa Regional Forensic Unit para ma-imbestigaran. So, diin niya siyang pusil, nag-match sa Kay Five John. Pero sa base sa initial info, nagkapatid ng kuya ang ining mag-asawa na caliber 45 o kung caliber 45 ang source no, sa sining bala Kay Five John.
20: Okay, sige.
3: Kaso buong nagapanawagan, mandira sila, no? Sa kung sino man na nakabati isang lupok o kung may nahimbaluan kung sino nakapalupok within that area at iba sino magka-coordinate ng polis o kung dira man no? Sa homeowners association nila dira, no? Para at least maka-secure mandira sila sa kita doon. O kung sa patrol, si K5, sa Son Talaro, no? Para man si K5, Kimang, Tanya Kaliw, para sa sanksyon na balita at servisyo publiko
19: kagalingawan
3: sa
19: Iloilo,
3: K5 News FM.
19: K5 News FM. Kampyon, kampyon, report. K5 Nightwatch. June Alojado. Kapulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
20: Nabatian mga K5 bag detalye sa mga balita, sa mga mahilig sa mga trigger happy happy bla. Na mahilig sa mga trigger happy da. Na mahilig mag pang pitik sa ilang mga gatilyo, sa ilang mga pusil da. Hindi naman pagpalupara sa ibabaw so say, may mga arakitan nga mga shooting range. Ito kumabi palupok para safe na safe. Ito mo inyo kabalo nga sos ka delikado ina mga ka K5 no. Ang magpinalupok imo sang pusil da nga mayo lang konway sa may maigo pag may maigo gani ba sos. Way kamo anay konsensyahon sina. Ano man kamo man ang mga nagapalupok na laban-laban mga ka-K5, ang mga nagapalupok sa babaw langit, la. Laban-laban ni sa ila, mga wala ni ka-seminar sa gun safety. No? Kay kon naka-insindi ni sila sa ginatawag na gun safety, laban-laban, hindi sila mapalupok sa kasubong sini, ay paluparon sa ibabaw. Ah? Sa ilo kita sa iban pa nga mga balita, kaga information, sa ilo kita sa mga balita naman, lagi ka na kay ka-K5 Karen Badilla. Duwa ka mga 16 anyos ng mga lalaki, ng mga kabataan, mga estudyante na detect sa security screening na may ara nga dala ko ng mga patalom sa eskulahan sa City Prep. Pero ayari mga detalye sa mabalita upon kita kay K5 Karen Badili. K5 Karen sa Kampyon nga report. Standby.
19: K5 News FM. Kampyon, Kampyon report.
4: K5 Jun Kotsilyo Kagbalisong ang nakuha sa 2016 anyos nga lalaki nga lunsay estudyante matapos ini na detect sa security screening sang ilayang eskwelahan sa city proper ang kahapon nga adlaw July 28 sa investigation diri sa Police Station 7 nga pasulod sa ila eskwelahan ang duwa ka estudyante sang hinali lang sila nagpositibo sa metal detector. K5 Jun no, kagsanggin chekyar nakuha sa ila ang duha ka patalom nga gidabanta may kalabaon nga 3 tubtob 6 ka pulgada ang kotsilyo kag 3 man ka pulgada sa ang balisong base diri sa allegation sang duha ka estudyante nga nagabalon sila sang patalom bangod nga mayara sang nagatripping sa ila pero suno sa kapulisan nga wala sang kamatuoran ang pahayag sang duha base sa ilang nga pag-imbestigar kay 5 June no ti sa subong nagahimo na sang tikang ang City Social Welfare and Development Office o kon CSWDO para sa intervention sa duhaya ka estudyante K5 June. Ang ininga balita ang ginadulong sa inyo sang Klinika DTX Coffee Mix sang Klinika de Alternativo Medicina ni Doc Ramel Uy. Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
19: K5 News FM. Kampyon, Kampyon report. K5 Nightwatch. June Alojado. Kapulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
20: Mga ka-K5 ang mga balita ngayon batian ng Buylogman nga ginadulong na sa inyo sa Kaluan Sang Klinika DTX Coffee Mix. Naka-cafe ka na, naka-detox ka pa. Ini mga ka-K5 ang ato sining inang kwa no sa mga mahilig mag-inom sang kape ang kape nga kung kaisa daw puro lang kalamay blati saka inyo nga mga blood sugar KK5 Ari, para makalikaw kita sa blood sugar level, tanga magsaka kontra diabetes yung iban pa mga KK5 nami aton sining kwan nami ang aton nga pagpanunaw sa aton nga kinaon or ginatawag naton nga ining digestion manami ni siya no nagabulig para sa good for digestion. Inang isa pa gid ang problema naton sa constipation. Labi kag labaw sa tanan, naga-detox ini sa ato sini nga lawas. Ha? Ang klinika DTX Coffee Mix kay may-ari ini siyang chia seeds extract powder. Ang palaya extract powder kag disugard sugarcane extract powder. Ang chia seeds mga ka-K5 nagabulig sa aton sini nga pagpanami pampatunaw kag nagapasiksi. Nagapanami sa ato sining or nagapabulig sa problema naton sa ginatawag nga inang constipation. Ang kwa naman ang Empalaya extract powder nagabulig naman ini mga ka-K5 para sa pagkontrol sa aton nga blood sugar level bangod sang quarantine nga ara dira sa nga makuha naton mga ka-K5 sa charantia or sa inang amargoso. And ang kwa no ang disugard sugarcane extract powder naman puno ini siya sang antioxidant ORAC value linibo-libo ka ORAC value nga makuha naton mga ka-K5 sa disugard sugarcane extract powder. That's why ini siya ang puno sang antioxidant nga nagabulig sa pag-detox sa ato sining lawas. So amo nang ginasiling naton nga healthy nga coffee kay nagakafe ka na naga-detox ka pa. Ha? Mga ka-K5, produkto ina sang Klinika de Alternativo Medicine and Well Center bisan diin nga mga butika pwede ka mo ka-avail or sa tanan man nga mga Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Doc Ramil Oy. This time i-check naton duga nga mga detalye sa mga balita nagikan kay ka-K5 Jenny Kauyunan nagikan sa Iloilo City Hall din sila makwa sang 25 million ano nga mga panels, ano nga mga solar panel ang i-plastar kay sa diin ipang plastar nga mga pasilidad. Ari ang balita nagikan kay ka-K5 Jenny Kauyunan.
10: K5 News FM Kampyon, Kampyon Report.
11: K5 June nagpain sang balor 25 million pesos ang Iloilo City Government para sa pag-invest sa installation sang solar panels sa mga pasilidad sini kaangay sa evacuation centers, eye care centers, giban pa nga mga critical government facilities. Sunod kay Mayor Isa Treñas, prioridad sang City Government ang abutangan ang mga highly critical nga mga pasilidad. Agud mi pasiguro ka K5 June nga may tayo yun nga supply sang kuryente ilabi na kung emerhensya. Dugang pa ni Treñas ka K5 June nga paagi sa solar panels dako ang makinot nga pondo sang syudada sa mga balairan sa kuryente nga sarang pamagamit sa iban nga serbisyo. Sa karon kay K5 June, gina-finalize na lang sang Iloilo City Government ang listahan sa mga government facilities nga unahan butangan sang solar panels. Ginalauman naman kay K5 June nga kung matapos na ang lista sa masunod nga bulan kag maumpisahan na ang installation gilayona. Kagini nga balita ang nadulon sa inyo sang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na naka-detox ka pa report na gikan sa Iloilo City City, inisi ka K5 Jenny Kauyuna na para sa kampiyon na balita sa serbisyo publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
10: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon, report.
21: K5 Nightwatch. June Alojado. Kapulo.
22: K5 Nightwatch.
23: Nightwatch.
20: Sino ay nakakuha sa kontrata ni sa kuha niya? K5 Andre? Ah, sino yung nakakuha sang kontrata nga mag-supply sang sino naman naka-into sini kay Raisa? Yorm, yorm, yorm. Tangibla, kwan butangin, makatipid pa tani mo, butangibla, kwan bla. Butangibla, solar bla. Ang aton nga mga pila ka mga pasilidades, di butangin solar bla. Makatipid pa ta. Ario, oh gusto mo Ario, hindi bilian ng mga kwan malino, mga 25 million siguro ni. Ah, 25 million ni, hindi mani madala sa kwan. Pwede mo lang gani ni single kwan. Single supplier kay hindi mani 50 million isa. Ang 50 milyones ni ti kinanglan ta pa bidding mo. Arya single bidder ni pwede niya. Akong mayor, importante, 10% gade. Sino na yan? Sino yan yung nakakuha sa kontrata ha? Sino kakuha kontrata? Palang tawa ka may abe sa kontrata, be. Sino supplier? Sino supplier sang kwan? Sang solar? Solar panel? Yehe! Money na naman! sa ato sining pagpangalan kay Richie Magos Galida. Thank you ha. Sa Dika Nation Hibawaan Pavia. Kapamati, sa kay Richie Magos, shout out. Kay Arman Bakuguay, shout out. Kay Binje Asturias, shout out man. Kamigs Vlog, shout out. Kag Diriman sa kay Kwan, no? Sa kay Kagawad Roy Fama, sa barangay Sambag Haro, no? Ayado, maying gabi, salamat sa greetings. Kay Kwan, no? Aripagid, inang sa kay Michelle Talaman Castillo, shout out man, thank you. Kay Pakasko, kay Pakaisako Kwan, inang Juna Labs Kapulot, kay Dodoy Kalpufuro Kapulot, daming gabi man. So, shout out, mga kakifive. Salamat, kid. Sa kay sino pa ang wala tama basa rin, sa kay sino pang wala tama basahan di, kag ma kwanan, ma panamyaw. Okay. Why na? Okay na? Ayos na? O, sige. Sige. So, salamat, kid, sa inyo sining pagpakigupo, dari sa ato sining pagpangalagad, mga KK5. Sa kay Jose Marie Galida, shout out man. Kay sino pa ito di ginang nagpatamyaw sa aton? Maari Galida, dispiha ko, be. Lantawon ta ha, parang maubos na lang, parang pasalamatan ato, no? Sa tanan-tanan ng mga nag-greet sa aton, thank you so much. Ari pa, no? Sa kay Samuel Villaluna, no? Thank you. Kay Jovito Coronado, no? Shout out ko na da, kag sa kay Matias Galida, no? Thank you man, no? Ang nag-monitor man diri sa ato, siling pagpangalagad. Sa kay sino pa tong nagapanghambal nga i-greet na to man. Sa tanan-tanan lang ah, nga mga nag mensahe diri sa aton kag nag tamyaw sa aton, no? Salamat gid sa inyo tanan-tanan nga pagpag-upo diri sa ato sini nga pag pangalaga. Ama balita yun ba tanan buhilog man nga ginadulong na sa inyo sang Extend Food Supplement for Men sa mga kalalakihan dira nga kwan nga medyo pirmi kapoy kag mga pirmi lang ginakwa, no? Pirmi lang lapyo bangod tungod nga grabing trabaho, mga mabugat ang trabaho, pirmi kapoy. Ari na ning nagapa ursas lawas nyo, nugay kamo ka syabo, kaya ang syabo na way ginakantuan ang lawas nyo, naghambal kamo nga gapapagsik ang syabo, gapapagsik guro sa mga utok nyo magkaralong. May Blackie 500. Kung magamo naman na gusto nyo magpapagsik, aring pampapagsik na kampiyon. Natural nga klase, kag wala sang side effects sa aton nga lawas. Ang Extend Food Supplement for Men. May maka siya kakalabuwas. Kaining maka mga kakaifan. Ang iya sining ngalan pagi dito sa mga areas ng South America, sa Peru, ang mga KK5 is Lipidium Myene, or ginatawag naton mga KK5 or sa common name niya sini is pangkabilugan is Peruvian Ginseng. Sa muna siya mga KK5, no? Ining maka. Ini siya ang nagabulig para sa paghatag sang extra energy sa aton nga lawas. Sa malipot nga sugilanon, nagapainit sang aton nga balatyagon para nga magbulig sa pag-energize liwat sang aton sini nga lawas. Amo na siya mga kaki 5 ang aton sini nga ang epekto sa aton sini nga lawas ining maka or lipid yumiyene or ginatawag nila mga kaki 5 nga inang Peruvian ginseng. Sa South America nyo lang ni makita kag dito lang siya makuha mga kaki 5 ha. Samtang may Paris pagin siyang pinakanami ginparisan siya nga inang Clavuasca. Ning Clavuasca naman niya mga kaki 5 nagabulig ni siya sa manami nga sirkulasyon sa aton nga dugo. Ha? Kung medyo pigado ang sirkulasyon sa aton nga dugo, nagakuan man na, nagatungkaro man na, nagatambaloy-loy man ang inyo sininga kuan ang inyo nga mga kwanda, nga mga manok da, ang inyo nga mga pabo da. Ha? Hindi nakapamalo. Ang manok nyo hindi nakapamalo. Pero may lang nagapamalay. Nagapangbalay. So gani, mga ka-K5, kung ina, kung hindi nami ang circulation sa inyong dugo. Pero once nga ang isa kalalaki, mga ka-K5, nami ang iyang circulation sa dugo niya, nagasulod, abi, no? Nagalatay, kag nagatop-top gid siya sa tanan-tanan ng mga kaugatan sa aton nga lawas. Halin sa mga magagmay ng mga kaugatan, pagkato sa mga lagko na aton ng mga kaugatan, nami ang circulation sa dugo ta, mga ka-K5, ang aton siringa, nami ang signal sa aton nga utok bungod kay may oxygen plus nami sirkulasyon sang dugo ta pakadto hasta sa dalom sang lawas ta mga kakipay hasta si manoy mo gatong karo bangod kay bastante ang delivery sang dugo sa ato sinikag sirkulasyon niya plus ang oxygen nga nagaupod sa ato nga dugo mga kakipay. Ano ko nga nga ganami ang kwansang imo sini nga lawas. That's why kagang nami sini kay pure siya nga natural. Wala siya sang side effects sa aton sini nga lawas. Wala sa sang side effects, pero ang pinakagrabe nga epekto niya ang frontal effects. Masakit nga sakam-sakam. Pinala na si Mrs. Moon yan, ano naman, nakaapat na ni siya, madugang pa ni isa pa amanaw. Amo ng epekto mga ka-K5 sang extend food supplement for men. Tanong pag nahulat nyo? Truth is tingin nyo, parang balaan nyo. Ayos! So ito, tiyempo, mga K5 rin sa ato siling pagpangalagad. Sa nga na sa bilong nga puwersa sang K5 News FM, Iloilo. Ako naman iyo, ka-K5, John Aluhado Kapulot para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
21: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
1: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow! My puso!
7: K5 News FM
23: 88.7
7: Champion,
23: the best radio station.
7: Your favorite radio station. More hit music, more fun.

0: News FM.
1: Your music, your request. The hits just keep on coming.
2: K5 Night Drive.
3: Campeón.
0: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow!
5: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: My family history ba na kamuusong diabetes?
7: Mag-DTX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-DTX 500 ka na!
6: DTX 500
7: ang may powerful compound
6: ganagapanubos ang imo blood sugar.
7: DTX 500 garantisado,
6: epektibo,
7: aramis mo. DTX 500
8: istoryahan ta ang dugang pa nga mga health benefits nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Ang pagkadula sang pamatinan ang isa sa mga prevalent nga problema sa mga may edad na. Ang aton nga dulungan, ang mayarasang mekanism nga sensitive sa vibrations. Kag ini nga vibrations from sound waves ang gina-interpret sang brain para mahangpan kag maintindihan ang aton nabatian. Ang auditory ossicles upod na ang tympanic membranes ang tuman ka sensitive sa oxidative stress. Kag kun ini ang ma-damage, nagaamat-amat kadula ang pamatinan. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig protect sa sini nga mga delicate parts ang pamatinan. Magluwas nga iniman ang nagaprevent sang infection sa dulungan nga isaman sa mga rason sa pagkadula sang imong pamatinan o pagkabungol.
9: Laingid man kung kana, tigulang ka na,
8: oh,
9: tapos hubin pa yung pamatinan, mabatian ang galibak sa imong. Magluwas sa pamatinan na Sir JP, ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig man sa pagpasiguro nga ang mga selula sang lawas ang hindi makurap ang kada cell division. Little did we know nga mayara sang ginatawag nga high flick limit. Ano ini? Ang ini nga konsepto ang naghambal nga ang normal nga human cells ang makareplicate kag makadivide lamang in 40 to 60 times bag-o pa man ini bag-o pa man ini nga maguntat pag-divide kag mapatay paagi sa program cell death or apoptosis. Now, sa kada divide sa mga selula nagakabuhinan ang iyang nga telomeres. Amot kung nadumduman nyo itong telomeres.
8: Ang
9: ang tail ends ang DNA causing mutations. Kag posible cancers. Dako gid ang mabulig kung adlaw-adlaw ka, gainom ka DTX 500 kag Mighty C kada adlaw to make sure nga wala sang cellula or cells mutations nga matabo. Ma-prevent mo ang cancer kag tumor.
5: DTX 500.
10: Si Erin Grace Paglimutan.
11: Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
12: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
11: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
12: Wow. DTX
13: 500. Hindi lamang nga cell division ang ginaprotektahan sa kundi ang cell mismo ang ginaamligan sang DTX 500 kag Mighty C nga hindi ma-damage sang free radicals. Isa sang malain nga epekto sang oxidative stress amo ang inflammations or ang pagubag. Nagahubag ang imo tissues, organs, so tandaan ang constant nga inflammation or ang padayon nga pagubag nagaresulta ini sa pagtubo sang mga cancer, no? Gani ugalion mo gid nga magtumar sang DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
5: DTX 500.
14: Tanan klase nga masakit starts from the cell. Kung guba ang imo selula kay damo free radicals giwala kag DTX 500, guba ang imo tissues. Kung guba ang imo tissues, guba ang imo organ nga gabulig paanda sa imo lawas. Di na masulod ang mga masakit nga diabetes, hypertension pro, kung suruy-suruyon mo gid kun din halin, guba ang imo selula kay wala kag DTX 500, damo ka bisyo, wala ka panguntra kay wala kag DTX 500. So kinahanglan DTX 500 gid ang kinahanglan.
9: So kung bisyador sir boy, kinahanglan gid nga no. Mag-DTX 500
8: kag Mighty C. Ayun, the more kagabisyo, the more
9: dapat. Pili ka lang ha, Mighty C or Pure C. Added benefits lang na, hindi ka mabungol, ha? Hindi mag-mutate ang imo nga cellular, Sir JP. Hindi ka matubuan bukol.
8: Ay.
9: Ang nami nga bukol, ang bulsa lang. Note. Hindi ka magkatumor. Wala cyst, mayuma, cancer.
8: Uy.
9: Ma-prevent ang mga inflammation sa lawas mo. Hindi ma-damage ang imo nga mga cellular kung naka-DTX 500 kag Mighty C ka. Or Pure C. Protektado ang maselula mo. Hindi ka magka-hypertension, hindi kaya magka-diabetes, all for the price of only 22 pesos a day. Okay? Kulang lagi na sa load kung ibakal mo na load, no? So 22 pesos lang DTX 500 kag may TC. Imagine na 22 pesos mo duha ka food supplement ang mainom mo. May alkaline nga vitamin C ka na, may super antioxidant ka pa for excellent health, ti syempre. Permi na mo balik-balik. DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
2: DTX 500. DTX 500. Health alert with Dr. Ramil Uy. E3 Bio.
3: O si Karen, kadamo gitsang akon hair fall ug indi manami akon nga kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatimlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masalikan DTX 500. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
2: DTX Coffee Mix, mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung magabot na ako ng menstruation, na nagigit ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika. Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ari. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics kadalhay ang pag-ariya. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Good news! Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
17: Libre? Libre!
2: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
18: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
18: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
19: Kaya subukan ninyo.
18: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh.
18: Available now.
20: Gadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre de cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
20: Bakal na sa mga butika.
21: Nestor, ang sinaing!
22: Luto na!
21: Ang labahan!
22: Nakasampay na!
21: Ang uniform ko!
22: Naplansa na!
23: Ganito ako!
24: Tigasi!
23: Tigalaba!
24: Tigasay!
23: Tigaplansa!
24: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
23: Sa gabi,
24: ako ang bossing!
23: Dahil kasangga ko!
24: Ang extend!
23: Supplement for men!
24: Lourdes!
23: Tapos ka ng maligo!
25: Yes, darling! Come to mama!
24: X10 Food Supplement for Men.
0: May maca at lavawaska
24: na nagpapataas ng energy at stamina
0: para sa tigasing performance.
24: X10 Food Supplement for Men.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
6: Nga pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo tungkol na namin anak pa Enrico Sorita Jr. kay Dasig sa Kaglaro Magbalita. Ako gali si Paco Santagbacaro. Tunay na ka K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
17: Wow! My puso!
22: K5 News FM.
25: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
26: K5 News FM.

0: Bardagulan sa K-5!
1: Bardagulan sa K-5!
2: Bardagulan now! Bardagulan!
3: Kaupod si Macho Kulit!
4: Yo, yo, yo!
1: Yari na ang bago nga programa nga makahatag sang kasadya sa inyo!
5: Kasadya sa inyo!
1: Bardagulan sa K-5!
0: Bardagulan sa K-5!
3: Bardagulan sa K-5! Kaupo si Macho Kulit!

0: Tawag na! Maxi Nadia ta! Kadamo sa problema everyday, pero magbarda gulan ta! Mag-enjoy ta!
1: Yung palangga mo na! Tuntuhon ka pa!
2: Sweet-sweet ka sa ko, ano may iban ka man gali?
3: Hala ka pamantay sang iban! Kagalingon mo, hindi mo mabantayan!
4: Adakpan ka na! Gabutig ka pa! Di, mayo na!
5: Macho Kulit!
6: Ang number one! Tawag na! Basta bardagulan, si Macho Kulit!
1: Ne, sigo mo di wala chat-chat sa akon ho!
5: Bardagulan to the max!
6: Sa 88.7
1: K5
6: News FM!
7: Bardagulan sa K5!
8: It's time to roy! Higa ko dugdug again!
1: Kampiyon!
9: This program is rated PG.
10: Rated PG!
9: So bawang bad words.
11: Bawang bad words.
9: Pero pwede ang bad jokes.
10: Enjoy!
12: Bardagulan!
6: Bardagulan

Hoy, gano kamuda? Mayang gabi Western Visayas. Bato-bato sa langit ang matamaan, wag magalit. Subukan gabi mga K5. Ang inyo naman nga kaupod si Macho Kulit. But before that, tatamyabuan ko anay nga ako nga partner kong gabi. Happy birthday kay ka K5 June Alohado Kapulot! Mas kung ganyan pa na, og yung lagi na kwatsa pa ang ngalan nga no parking para makaagilang ahay kaluoy man si sir. Happy birthday kay ka K5 June Alohado Kapulot! Bao garabi ba? May ara ikaw nga balon nga tatlo ka pula ka balon. May tatlo ka pa, may lima ka balon nga blue. Bao bungga. Grabe na ganyan sa bong yung mga K5 natin. Well. Happy birthday to you. Ang pamahaw namon. Ang pamahaw.

to you. K5 John, happy birthday to you. Gabay pa nga damo, ikaw blessing nga mag-aagom. Kaya mga blessing nga maago mo, i-share mo man ka naman. Oh, grabe ha. August, July 29, 2026 was Thursday edition, July 30. Tapos 31 naman, August 1 na naman! Dugay, August, September, October, November, December, bawari na naman kita sa mga pangaroling. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Kung tagaan mo ba, hindi mawawaw. Ay, nano ito. Well, sa mga kaka-K5 naton, ihandang inyong radyo kung lobat nyo cellphone, i-charge yun na. I-full volume ang mga Bluetooth speaker nyo, i-full volume. Kay later, mamati naman kita sa pagnganga sa mga uyab kagwanggo dire. Kag mga ka-K5, kung sinong pinakanami subong magnganga, mahatag ako sa free facial halin sa Beauty Essential. Kung ikaw nami ka man magnganga, mahatag man ako sa free haircut halin sa Urban City Cut. Grabe ha. Well, sa mga K5 naton, ihanda ang cellphone kay matulot tamyaw na kita.

0: Mayong gabi gali kay Evelyn Yongyong. Nga nagamamati subong sa aton si Evelyn Yongyong nga nagatutok subong sa aton nga program. Thank you so much. Hello gali kay Albert and N. Nga nagatutok man gyapon sa aton nga program. Salamat gid. Ay grabe ha. Kag sa nanay naton nga nagapamati na subong. Thank you so much. Kay Nanay Nenfa. Oh, nagamamati sa subong sa aton. Mayong gabi sa imo. Thank you so much gid. Ginatamyaw ko man gali mga friends naton diri sa may barangay Buray. O sa Buray dagali mayong gabi sa inyo ha mga taga Buray. Maayad-ayad nga gabi sa inyo on. Agina nagkadlaw gid ako mga ka-K5 kay nga nagkadto ko lang sa isa ka mall. May isa ka babae. Nga dugad-dugad pinangatsing at chi. Dugad chi. Ambal ko na ano ikaw ma'am. Niya do, nagalain ba matsag ko niya? Inom ka bala ma'am sang Mighty C? May ay ka-inom ko na, sir, man! Kilalahay sila ka ni Doc Ramil, oy. Kaya taga Bacolod sa gali. Yo, wow! Bongga! Well, sa mga ka-K5 naton, ikaw nang bahala, dira. At sa mga ka-K5 naton, nga nag-pulupong ko lang, dira. Hindi ka mo magkabalaka, upod nyo si Macho Kulit. Ha? Grabe, subong. Te, kamusta na subong ang impeachment trial ni K-K5? Si Vice President Sara Duterte. Ito mahimo, tapos si Press Sara nga reporter naton ba? Ay nako. Mga K-K5, nagapangita si Macho Kulit sa mga reporter nga mapang-chismusa lang. Kung gusto nyo ha, kung gusto nyo magchulo-chismis man, pwede ka muli ka-report sa ato na. Kaya gusto ko nga may mga reporting-reporting man kita dere para magulo enjoy-enjoy man kita. Wow, grabe. Gusto ko man tali mag-mayor para maka-intra man ako sa SUNA. So, ano na? Amo na dapat? Nambal sila nga, ti, ano ginambal ni Presidente Bongbong Marcos? Mga, so, ano na? Lagyapan! Ay, ang boto lang yun. Doon nag-augtas, Kuya Bala. Shout out na kami, sir. Mayang gabi sa imo, damat chocolate. Nagpamati kami din sa imo. Shout out, may disgrasya sa may Mandurriao. Iscarilla Old Airport. Isa kalalaki na tapakan ka multicab. Oh, ang biktima is ang motor. Abe, ipacheck na dabi sa aton nga field reporter. May disgrasya na ano subong sa may Mandurriao. Oh, Iscarilla Old Airport. Tuot? Wow! Grabe, alung-alungi ka mo mga KK5, ha? Alung-alungi ka mo sa... Sino may reporter dito subong sa patrol ka KK5, Andre? Oh. Grabe, ha? Mabudlay subong mga KK5 naton. Medyo maduludan log ang aton nga... Ano, ha? Tunod ang log ang aton nga daalan at itungod niya sa pagtalathi. Di man pwedeng butangan ni Mayor Raisa niyang aton nga syudad sang trapal tanan-tanan para hindi mag-ulan. Di man pwede. Macho Kulit, tamyaw ko lang. Galing akon nga friend nga si Virgie nga baho ngipon ay ambat. Pati mga baho ngipon, ginambal niyo pa rin sa akon. Labot ko si Newman. Hello, magali kay Gemini. Yan, nagpamati man sumong sa aton. Good evening sa inyo, tanan-tanan. How are you? Thank you so much sa inyo. Hello, magali sa kay John Michael. Pa-check na aton sumong sa aton patrol. Kung ano, gimana ang problema dito. Hello, gali kay Oscar. May gabi sa inyo, Oscar. How are you? At sa friends man aton, sa may Ponta Vedra, yan ang gabamati sa buong sa aton. Good evening. Thank you so much, Macho Kulit, sa mga friends naton. Yan ang pamati sa buong. Salamat. Wala problema. Basta ikaw mo, ako bahala sa inyo. I-check ko na yung linya, mga K-5, kung sino na gusto mag... magtawag, ha? Pero ipacheck ko na, hindi ko na tabo ni Saman Duryawa. News update. Bo, grabe. Ito pala na dumduman yung mga K-5. Pa-shoutout na lang. Pitik Idol GM. T-report. T-kami ni BGM. John Michael, B. Mamangkot ko sa imo, B. Pwede na mo makontakt na si John Michael niyo. Pwede kayo yan katag ni Samon na gamay lang gid nga, no? Impormasyon. News update, mga K-5, mo. Ang isang black amistro, ang ginsumbag to bala. Ginsuntok ng isang 19 years old. Nga mga lalaki, nababiyan na sa kabuhi. Bawang habang ginagamot sa ospital, nakaluluoy mo na yung sisiyan ngayong kastigo ni man. Oh, kita mo na kayo, 500, yung kastigo nilang maestro. Ano mo lang rason naging kastigo ka, sir? Ako sa una sa high school, kung may mga maestro man kung aperte man mo. Nabis ka na hindi mo bala sa labla, idu-do sa imo. Pero sa masugata mo si sir mo niya, hi, hello. Eh, ba, doon namin pa-controller. Oh, na bala nga, wala ka sa labla. Tukso-tukso niya ka, hindi ka kabalo, malun ka mango. Ikaw alam ka, sir, aw. Pero ito, bala. Tapos nasugat anay kami sa SM. Sa ginambalan mo ko yung mango, sir mo, hindi amo ginaibababababaw. Bukod sila ganyan, balon ganyan mango, dayon ni po sa social media, pakalainon kabataan. Ano naman? Ay, nako. Ang kapati ko ni Guru, ang mistro, hindi ko wala ni sala ni Guru. Why, naging kastigo, Guru, ha? Amo na, mabudlay. May ara pag iniban ganyan yung mga, may ara pag iniban ng nanay. At siyempre, bata mo na, protektahan mo na niya. O, di bala? Iprotektahan mo gin. Abaw dira pag ibla sa barangay Aligre o Tony Rilo bla. Sa Alagyan ang dabla pakadto sa may Aligre. Bawhalin halin pa na sa Desyembre nga proyekto ng inyo. Wala nyo pa na natapos. Bawa damo na nga klas distress siya na da. Ayun na no. Ay hindi man namin. O di ba lang? Kaluluoy ang aton yung mga friends. Oh, di ba lang? Amoy na yan. Eto, miyaw tungan gali si Bernadette Arroyo. Yan na gamamati yung subong sa aton. Buksan ko ng linya kay bada gusto ko na mag-seek, mag-higop ka mo sa sabaw ni Macho Colette. Mga ka-K5, subong agab in. Nangumpra kami kagina ni ka-K5 Andre La Pastora. Tawag natin ka mo mga ka-K5 na to ng number 0919-099-9066. May caller na kita subong agab in. Hello, mayong gab in. Hello? Madali na kita sa line number 2 na to ni Chekta. Hello, good evening. Hello? Mayong gabi. Ay, wag sa bataw. Dala lang kita. Hello, mayong gabi. Hello? Ano ito man? Eh, ano ito man? Kasi ano cellphone to? Gumana na, wag ka mo ni gani. Hindi ka mo maglinabutaw, ha? Ang number ya 0. Hindi ko na naman lumakalon, ha? Luoy man ko si mo. Pero kung maglinawawag at tinontok, kamo nilawagon kung hindi mo ngalan. Ay, kasadya lamang. Okay, kagina, nagpangumpra kami ni K5, Anay La Pastora. So, ang ato lutoon, subong dagmay lang, anay. Bawag karabi, get mga K5? Sadya lang. Alright, sa mga nanay nato na gusto magtilaw sang dagmay ni Machokolet, ginbutangan namon sang atsara ang dagmay. Tapos ginbutangan na yun namon latoy. Para ang sabor halo-halo ng vegetable, mga ka-K5. Ah, naagyan niyo malang ko nung aksidente. Good evening, sir. From Sambag, Zaraga, Basco, gidi ang K5 News of FM. O, salamat, gid. Mama, mga tao, dablang ang mga chismusa, pangampaka, Sambag, bala, ma'am. Para suabe. Ngayong gabi man kay Roy Roy. No? Kay John Michael, mayong gabi sa Imoda. Okay, timayo na John Michael. Ay, kasi dya lamang sa mga kaki 5 nato na. Nangompra kami ni kaki 5 Andres ka kayina, tipatilaw na mo ng ang luto ni Macho Colette, ha? Kag sa Sunday, bantayan na naman ang aton yung mga special guests. Bantayan ang aton special guests sa Sunday, kabay pa, na makasulod sila. Ay, bongga, agad. Agad na tamyaw ko man si Christoph. Mayong gabi. Thank you man kay Novi Alvarado. Oy, mga ka-K5 natong bantayan ta sa sunod nga bulan, mga first week of August siguro, ang aton nga guest si Bombay Radio. Bala mo na ka-K5 Andrei, Bombay Radio. Ang Bombay na bala nag-vlog-vlog na bala. Na, sa makaupod naton. Shout out sa tanan yung mga Bombay. Basi may mga gusto na nga mga Bombay nga mag-guest diri. Istoryahan nyo kami kung paano, paano nag-start ang inyong magpanukot. Tapila nyo nga pagpasaka. Kagapangita man ako sang guest sa mga babahi naton nga ang ginapangabuyan bala ang pagtambay kong gabi. Pwede namon nga siraduan ang inyong atsura. I-share nyo lang sa amon ang problema ninyo. I-share nyo lang kung sa isa kagabi, kapila ka mo magtutop nam-nam. Pila inyong income, pwede ka mo di ka-visit sa K5 News FM Iloilo. No? Grabe, nag-isubong gusto ko daan tanan, i-guest naton. Oh, ang mga tao, bala nga willing man, nga mag-share sa ilang problema, kag mag-share sa ilang balatsagon. Nagbantayan yung mga ka-K5, mapapabuto nato nga singing competition this coming November na pinaplasta na ni Macho Colette ang tawag ng K5 2026. Wow! May ara kita nga first kung sino gusto na mag-join. May ara kita sa first batch naton libag-libag contest. No? Ang pinakalibagon ang magadaog sang aton mga papremyo mga ka-K5 sa puso na tanan-tanan sa November naton, ha? Taga Monday kag Tuesday may elimination round kita diri sa K5. Ang pinakanami nga libagon, original nga libagon, mabalaan man na gyapon namon. Hindi pwede ka-intra ang may mga voices, gi dapat libagon gid siya nga totally. Kag dapat mga ka-K5 may dala ikaw nga minus 1 nimo, kag dapat ang imo nga bayo pula lang gid kag ito, no? Wala ka na dapat ibala gustuhon nga bayo kay amo na ang theme ni Macho Colette pula kag itom, no? Hindi pwede magsuksok kaputi sa ato na nga grand champion, ha? So bantayan niyo sa November mga ka-K5, ha? Kaya ginaobrahan na subang ni Macho Colette tawag ng K5 ang title Libag-Libag Competition Year 2026, ha? Ang magadala sa competition nato, no, kay Tie, amuning libag-libag contest naton, ang mechanics ihambal na ni Macho Colette sa iyang page. And sa December, mga ka-K5, ay may ara man kita nga singing competition. Oh, singing competition diri sa K5 News FM sa programa ni Macho Colette. Basta, bantayan ninyo ha, kaya nga aton nga first prize is 5,000 pesos. Ang second prize is 3,000 pesos. A second prize na, ang first prize 5, 3, and 2. Ha? Ang consolations prizes naton 150 kag duwa ka bilog miswa, ha? Para swabe lang. Bantayan mo na ka K500 kaya ba si ikaw ng isa kahurado? Bantayan ninyo, ha? Tandaan ninyo mga K5, bantayan nyo na this coming November. Preparar ang tanan ng mga libagon, ng mga tingog daw, mga torotot. Intra ka mo din sa aton ng K5 News FM Singing Competition, Libag-Libag Competition, ha? Tapos sa December naman naton, May ara kita diri tawag nga pangaruling competition naman lain na niya every Sunday may pangaruling kita. Pero ang ginalawag lang ni Macho Colette, hindi pwede ka intra ang kabataan, puro tigulang baho na bladuta. So mga 45 years old pakadto sa 102 years old ha. Join kayo sa aton nga karuling competition. Ari kay sa jahon tagidyayayaya. May singing competition na kita. Mabutang kami ni Guro sa team di okay, 5 Andre. May ara ko na ko to microphone nga sure. Tapos ang akon nga sound engineer maabot man para may mga effects bala may mga palakpak. For example, do mga may mga ano kaya do TV gid bala. Para do sa jalang gid. Oh. Amo na dapat ang aton nga obrahon mga kakikad. So bulupantayan nyo na. Kay para nga lain naman ang aton nga programa every sa November and December, ha? Malamo na mi gajaya kung may ano, kung may ara gajaya nga competition. Kasi siyempre iba, naghahambal sila ba mga ruling kami, madaog kami sa competition para nga sa New Year, may ara man kami kalanon, may mga ano man kami, may mga noche buena man kami, no? Taka na kami magkaon sa mga baboy, no? Oh. Gusto naman nila yung mga pawikan, kung ano-ano na. For example, nabi, ladies and gentlemen, our first contestant para sa aton nga singing competition, let's all welcome Marjorie from Pototan. Tapos mapalakpak ang mga audience impact. Plakpak! Tapos malakat-lakat. Hindi sila makanta-kanta niyo. Nan! So mga KK5 na ito, ano, bantayan nyo na ako. May mga bantayan nyo na ah. Pero, dapat nakatune in ka mo sa K5. Mag-audition ka mo din sa K5 News FM. Dapat memorize ninyo ang tanan nga programa sa K5 News FM. Ang tanan nga anchorman. Kag anong mga programa sa K5 para maka-join ka mo sa aton competition. So, pilian namon sa pulo nga mag-audition diri sa K5 News FM. O ha, mahild ko di audition. Dalon ko di taho. Kung mahild kami di audition, kung sino mapilian namon, amunas na isabak namon, hindi isabak nga pariyos sa Esplanade ha, sabak na ton sa competition. No? Amuna yan, preparahan nyo na mga ka-K5 kay Chan, sana nikibalaan mo kagina na ka-K5 Andre. Nagalabay ko bala sa place, plus sa may bilyad, bala nga karanaan, baudu halos, tanan niya kanta, libagon. Habang ko, what if be obrahan, tatalanan sila sa chance para makapakita man sila sa talento nila. Ang ilang fa, ginahimo nila mi. Ang ilang mi, ginahimo nila A. Ayan bo. Batian ko to ginakanta yung multo. Ang iyang atingog do. Classical. Kanta sa kaginasang minumulto mo lang ako. Ang tuno balado garap. Pero sa ibang tayan ito ng mga kag-A5. Pero ha, ang rules and regulation ta bawal mag-discriminate sa mga libalges ha. Dapat pagkanta with feelings, dapat grabe gano'ng mga feelings, ang i-attitude nila sa camera. Sige, i-focus kina ilang nga itsura, so bawal mag-intra ang mga pulupunggo doon. Baka nakamudaan sa DTX Beauty Soap para inyo punggon mapatay dayon. Kung pwede ka mo ka-audition. Sige, puno pa huway ko, anay. Pagabalik, Macho Colette! 88.7 K5 News FM.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
1: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
3: G3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako ng irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa G3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
3: G3 Bio.
5: Ang G3 Bio.
3: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
3: Yung may G3.
5: Malakas, mga butika.
6: My family history ba na kamuusong diabetes?
7: Mag-TDX 500 ka.
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-TDX 500 ka na.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compound.
6: Yan ang panubos ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
6: Garantisado.
7: Epektibo.
6: Ara mismo.
7: DTX 500.
6: DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesmas, mataas ang ako nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinig nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnumbo ang ako sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
6: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka, magabutika.
9: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpan nami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabasko sa dilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
3: Mighty C.
5: Mabakal sa mga butika.
11: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadunog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5. News FM.
12: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
13: Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa KKB, K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
14: Good news!
15: Good news!
13: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
16: Libre? Libre!
13: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
14: Dominican Deo Fresh. Say goodbye.

0: Katasik ang akon manok.
1: Siling sa ngigo ko.
0: Itry ang extend food supplement formula.
1: Kay epektibo ko no.
0: Akon gintilawan.
1: Abaw.
0: Gatok turaok gid ang akon manok.
1: Kanamit gi sa experience ba?
2: Extend food supplement formula. Para sa matinlo nga dugo.
3: DTX 500.
2: Para sa healthy gatay.
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas ga antioxidant.
2: Nga amo naman
3: ang nagatinlo sa imo atay.
2: Basta tinlo ang atay.
3: Happy kanunay.
2: DTX 500.
3: Masaligan.
2: Epektibo.
3: DTX 500.
2: D3 Bio.
4: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kading testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
2: Yung may VCO.
3: Ang VCO.
2: Yung may D3.
3: Malakas, mga buti ka.
5: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
6: Nga pamati ako sa K5 News FM Ililo. Tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
5: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
7: Wow!

0: 500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: K5 News FM.
3: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
4: K5 News FM.
5: Oras Pilipinas, 10:41 on the clock.
6: Partagulan!

Mga K5 na ito, oras na ito, 10:41 on the clock. And this time trick is brought to us by Linica GTX 500. Good evening sa tanan-tanan natin yung mga K5. Kamusta kamuda mga K5 na ito? How are you? Kamusta? Eh, check natin itong linya, K500. Ikaw na ton sa report sumong may disgrasya. Check naton be. Kung kamusta? Well, mga K5 naton, it's 10:42 on the clock. I-check naton anay sa linya ang aton nga field reporter. Oh, watching here in Oton. Tayo magin message kuda sa imo tay. Oh, ba nabasa mo na tay. May good message kuda sa imo tayo. Thank you, good. Wala ko subong to. May ari ko subong sa station. Ang gabi. Oh, by the way, locally kay Sir Mark Paul. Ha? Bantayan nyo naman si Sir Mark Paul sa Sunday sa K5 News of Films. Ha? Sikat ka sa K5. Grabe ni, tisoy-tisoy. Nagtidumati ko ni, malibot-libot kami ni Sir Mark subong sa syudad mo. Mga tag kami isang lima kalibre ng pagunting. Basta i-like nyo ilang page. Ha, mga K5, bantayan nyo. Sadya ni. Alright. Karoon lang guru to, yung program pa ko. Salamat, salamat. Okay, thank you so much kita atay. Gabamati sa mong sa K5 News FM Philippines. Wow. Tawag na rin ka mo mga K5 0919-099-9066 mga K5. Tawag na ka mo din rin. Kay para nga suwabe. Call now mga K5. Liwaton ko nga 0919-099-9066. Nagsaaton nga man sa mong smart line 0919-098-6214. Check ta ka K5 Andre. Wala ka sa bataton nga. Yes, yung tundaan ko. Salamat ay. Mabantayan naman ang programa. Kung ka

naman ang board sa akin, open nyo ng Voice of Calvary online radio. At si Pastor Tala nagawali da. Bantayan nyo na. Kaya sa mga friends man aton, yan nagpamati subong sa aton, salamat gid. Kaya Inday Banji, yan nagatutok subong sa aton, Inday Banji, good evening sa imo. Kaya Ronnie Afilar. Ronnie Afilar, go. Nagpamati sila subong sa aton, thank you so much gid. Ha? Salamat sa pagtutok nyo sa amo na. Thank you, Gid, sa imo.

0: Hello, Manggali kay Mr. Albert Tan. Mayong gabi sa imo, gali ah. Thank you so much, kid. Thank you, thank you. Kay Tristan Mijavilla, mayong gabi sa imo. Alright, i-check nato na rin sa linya naton. Kay Tia, may isa naman ka, Vic, no, kung ano nga aksidente, i-check na sa linya.
1: K5 News FM, Kampyon Report.
0: K5 Aron, sa imo nga report, mayong gabi. Okay, check nato liwat ha.
1: K5 News FM, Flash Report.
0: Kapod nato sa mong si K5 Aron Repoyo. Okay, check nato sa linya nato, K5 Aron, mayong gabi.
2: Dito kita subong sa may arma pa street sa may distrito sa Mandoriao. Ya ko sa rin ng dadri ang isa ka vehicular accident, no. Verify naton kung sa company sa nga the airport ang ining location, pero dire kita sa copy ni sang arma pa street Mandoriao. Malapit kita diri sa may compounds ng mga ano ni sa Indian na community dire or mga cop panyamang Indian natin. Kay malapit makita kita diri sa ining school or hindi sa pagkatao sa may pasimulo, no? Based rin sa interview naton sa isa kagwardya nga si Sir Atuming,
0: if I baron, okay,
2: ang driver sang motorsiklo nga yara na sa dalom sang multi-cab. Close multi-cab siya. Kaka-isunod mas ulit. Suno sa iya, nagabiyahe ni ang duha ka mga sarakyan alin diri sa may barangay Forsona, no? Sang barangay hall, sang airport na Mandoriao. Diri sa may arma pa set kabiyahe. Sira sang kabiyahe. Ang sitwasyon, auna ang motorsiklo sang sa close nga multi-cab. Balikasunod ang multi-cab sa motorsiklo. Karon, hinali lang at ito na sa gidan, ukon na nahungod na bungguan, so no, kay Sir ang gwardiya dere, kagrason ito, pagbunggo, nagsunod kita sa dalom sang multi-cap, duara na sabi sa tunga-tunga, matukon yan, talaga mamati si Ukon. Kag nakuha siya, pinagi sa pag-jack sa iya, no, kinbululigan nito sa ngayimata nga, rin nga nag-apas, tub-tub, kuha siya, no? Kaya based rin sa observation natin sa iya, kaya tiyari na siya rin mga ka-K5 sa tulod sa ambulansya, sa ICER, kagagin na obserbaran ang iyang alawas, mga ka-K5. Konso siya, may panglibutan siya, kaga yan muna, ang no, makita natin sa iyang reaksyon, no, nag-batsyag siya sa kasakit, no? K5. Ano lang hayo ni Sir Hayo ibang
3: Per?
2: Ha? Per lang, Per. Sa pinag-edad niya.
3: Walang ka, no? Pinag-edad.
2: 44. Taka din siya, ma'am. Tabukan, di siya, no? No. Balay din sa halin, Sir, si Sir Per.
4: Walang ka, balang ko siya lang. Sir, ibang Sir. Ba't? Walang ko mandoriyaw.
2: Mandoriyaw. Ano mapuli na?
4: Or no? Yung may kaiguan pa.
2: Kaiguan.
4: Eh, baka sa sinunod, may puli mo.
2: Ah, okay. Sino ka inom sa puno?
4: Uupo sa sinunod siya. Sige ko. Dapos sila po sa mga pwede nga sigawan.
2: Ah, okay. Ah, nasa sir kagawad lang siya. Kagawad siya sa mga sa tapukan.
0: Official.
2: Okay. Uupo siya rin yung kap kay ina ni
4: upo sa mga kagawad
2: sa tapukan. Yung kinanong may upo sa kina nga ang kas.
4: Ula siya rin siya.
2: Sirang isa. Ano kita da sir sa kid ang nabuluan?
4: Bulag ito pa balwa kay itaw ka lang ko sa magulang niya na kaya mo tapos sa mangod niya.
2: Sir ang pila sa sir pag dito ano sa tigas. Sir mo. Pila siya.
4: Magras malang.
2: Magras malang. Pag anong kita da kuno na nalapakan siya tapos sara sa dalom siyang multi-cap. Pag-abot ng ina. Okay. Para sa dalom siyang multi-cap. Kaki-fi masyokrit. So, sa dalom.
0: Kaya five Aaron, wala man, anong...
2: Wala mo na si Tukoson niya, kaya five Aaron, may ginapakita, Dri Saton, nga Laragway, kung sila yan, si Sir Fer, 44 anyos, tawag siya na nasa Kansas, ang multi-cab gig, no?
5: Ang iyang paa, among narasakan.
6: K5 at sakalit.
0: Grabe. Tig ulo ya, K5 Aaron, kamusta? Ang ulo ya, K5 Aaron, kamusta? Wala man nagbunggo sa siminto o naigo sa multicab mismo? Or sa mga sansalon na sa dalom?
5: Amo na i-check tag kung okay, ipa sa check base the race information na dati mo na kasi check is magkakaon subong domain na po magagawa sa iya nga tulungan every base the race sa iya nga mata yan sa kabarangay kagawa pa sa barangay Tabukan Mandoryao nga si Sir ay kagawad mo sa no?
0: Kagawad
5: pero ay kagawad yun ka ma'am ay sus ano gini ang full name niya ma'am barangay official mo tagawin mo so tapos Jennifer Calvo nga C-A-L-V-O Calvo. Ah, okay. Ah, si Kagawad Calvo. Ganit ka kay 5 Man Chocolate. O, oh, kasi nanaw pa ni si Kagawad Calvo ni isang barangay Tabukan. Okay. Tama, Doryaw.
0: Familiar si Kagawad Calvo.
5: Oo. Si Kagawad Jennifer Calvo ni ka kay 5 Man Chocolate. Based sa iyang himata kay nati nag-shatting-shatting ni sa upod sa iyang mga barangay official na kagad posible basi kung may kantuan pa din sa trapper sa Mandoryao sa kakipib matsukulit ti ka-drive niya sa motorsiklo kagamoto based information nga nabungguan siya no? Kagapagbunggo nalasakan pagid siya sa multicab no? Then ang base pagid sa information allegedly nalagyo ang driver isang multicab no?
0: Wala kakita waya gintubang iyang responsibilidad
5: no ati nalagyo kitang driver ma'am no? No okay di mo nang dapat kiniimbestigaran no? Nakakita naman din pulis gina ma'am no? Di mo nang dapat kiniimbestigaran kung si doning driver kiti nga nalagyo siya nagkabalo siya nga isa ini kaaksidente nakapati sa aton kag dalawon sa ospital na ati o timayo get no dalawon sa ospital kag di mo na kay five months kita nagapanawagan kung sino man ding driver ni siyang close ito ni kung antab na siyang plate number kag pa-verify ito sa land transportation office a region 6 agod niya mong ban ni no ma-revoke niya nga lisensya ni kay tanawa five months ako ni
0: inbayaan niya
5: no kung pwede na revoke ang iyong lisensya tungkol sa pagpalagyo niya, di ama, kung mo parang yung official na ipinungguan niya, di o?
0: Oh, palagyuhan niya?
5: Oo, pinalagyuhan niya pa. Ayan, no, may si...
0: Abay niya siguro ka K5 Aaron, hindi sa mga balaan, Japon, hindi, paano? Ginlagyuhan mo pa?
5: Ito, yung palagyuhan niya pa, ang isa ka barangay official, why sa Manuoy kay Kagawad Calvo, isang barangay Tabukan, Mandoryao, sa nga pamati, sa ito, dapat mga muna niya, kung nakaka-aksidente ka, dapat di mo nang palagyuhan.
0: Tumangon muna. Tumangon mo gina dapat kay K5 Aaron, kasi before sila magkuha sa lisensya na, gina-explain mo na sa ilang, ilang responsibility.
5: Yan ang K5 Aaron, dapat di sa ilang, kaya muna, no, depende kung anong nangyong pinalitan sa isang LTO niya. Kung may investigaran man nila, iti ng tawo ni Kaki Five Bad Chocolate, kalunuoy siyang barangay to dagat. Nabungbuhat. Kahit kikin pa rin yung survivor sa labi.
0: Grabe, no? Abi, may ara ka na plate number na Kaki Five Aaron?
5: Kaya, ipasa natin sa labi to dagat. Okay.
6: Ano na yung ginatingawa natin yung mapasa sa imo? After ni siyang report naton, pasaraw na ito ni Kaki 5 Bad Chocolate, kaya magkakwa kita dyan siyang reaksyon.
5: Ito nga yung DO6 nga,
0: ngo 3.
5: Sa nitubo ring accident. Kung sa dino ito kay Ban, isa ka barangay Kagawad, si Jennifer Calvo, isang barangay Tapukan, Mandoryao, Kaki 5 Bad Chocolate.
0: Well, Kaki 5 Aaron, salamat gid ah. Sa dugang nga impormasyon, bantayan nyo sa K5 News FM Online. Kaki 5 Aaron, salamat gid sa imong report sa mga gabi, sa Flash Report.
5: Nag-report na sa kulit ang balita na doon sa kalawan sa DDX Coffee Mix. May kape ka na, nakadetox ka pa. Kaupon sa patrols, si K5 Jason Talaron. Ako naman si K5 Aaron Refoyo. Para sa kapyo na balita, serbisyo publiko kang kalingawan sa Indo, K5 News FM.
0: Nasa kam sa kama, magida kay si K5 Aaron Refoyo. Ang nakakuha report. Di palagyuhan mo pa imong responsibilidad mo na tani ya. Ginbongguan mo dang barangay official madalagan ka ano ka entra ka sa katawan ng gani? Sa fan run? Ano ka runner? At yung unat-unat talang na mga ka-K5 na ito, nabantayan nyo sa live ni ka-K5 Aaron Refoyo sumong sa K5 News FM. At yung responsibilidad mo na yun, sir, hindi mo na yung dapat magpabayaan. Was nga nakabunggo ka gani kung ikaw nabungguan, kung ikaw man nakabunggo, dapat hindi ka magpalagyo. Paris na imo nga doon talawit kay imo ya. Tanin naglagyo ka no, gindala mo imo sa lakyan, di agin bilin mo. Paano ka nakaroon na inano? Use your common denominator. Oh, nang tuwa bala. Malagyo ka ha. Wala mo imo gindala imong motor to no? Sa lakyan mo, may mo gindala. Ay nano. Sa sunod gani, Noy, kung magpalagyo ka gamitang utok mo, lima lang niya kautok ang nagapangsonda. Ate ara, sakmada si ka-K5 Aaron Repuyo. Ate, utihan niyo ni Karon. Lastaran yung mga K5, hindi ka magkalinalin sa live para makilala niyo ang lalaki na nagpalagyo. Buta nun yung utok na nagpalagyo kay mo ya? Basi problema ka-K5 Aaron o ka-K5 Andre La Pastora, wala pa rin sa lisensya, bla? No? Wala pa ni lisensya or hino ang brand ng motor ba si hino laman, no? Na, abudlay na karon. Ay, abaw, Diyos, no? Multicab to, no? Multicab. Ang nagpalagyo, no? Sabi, barangay official, lagiwan mo imo ya, sir. Bagay niya si imo, sir, paimnon ikaw sang Madrid ikakaw nga Diyos. Para suabe. Andiyan mo, responsibilidad mo imo, bayaan mo imo ya, patunto kay imo ya. Dapat ya, sir, sa sunod, piyuhon mo. Kung ang simple mo lang na, mga ka-K5 na to, no, atubangon mo ang imong responsibility para matapos dayon nga ako magkadtong pulis da, investigador naton, sumbagon ka kay naaksidente. Ano ka, talawit ka? Wala ka guro license ah. Amo nang rason nga nagapalakpalak ka. Tapos kay karong kay ginpalagyuhan mo antes nga gamay lang kaso mo. Damuon, damuan yung blang kaso si ano ah. Ito talag palagyo man isa. Muna akong bi mata, bi, way tumanggir pa ngayo, may nabungguan kag palagyuhan mo ah. Hindi nga pwede. Responsibilidad mo na. Naalaki mo, drive, tapos palagyuhan mo. Kasi kibot na ka-K5, Andre, arasa sa nilaw na tubla. Dasig ka magdalagaan, guro. Well, sa mga gabi, mga ka-K5! Kasadyas ang aton, wait na nakahigop sa sabaw kay tungkod si Niblang, kugeng ni guro nagpalagyo. K-K5 Aaron, ikaw na bala. Plancha, mayo. Ara kay ti. Ara, good. Well, sa mga ka-K5, magabalos na si ka-K5, asi, kaayong lawas. Si Doc Ramil Itangoy. Madamong salamat ngayon sa aton nga pardagulan sa K-Fan News of FM alas 10.58 na. Nagabulos na si Madam Usang. Kanamis ang story ni Madam Usang Subong. Ano story mo, Day? Ang iya story ka, no, tungkol ka, no, sa isa kalalaki, bala, nga wala nagpakilala ang lalaki nga sagali Darna. Sa Janne! Madam Usang, ikaw na bahala. Mama, K5 natin, malamang salamat, Ged. O pag-uri sa technical side, si ka-K5, Andre La Pastora.
7: Was naman, the same time, the same station, only here to your favorite radio stations. The number one, K5 News FM.
8: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
9: D3 Bio Health News, D3 Bio.
10: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay na akong nga buyon.
9: D3 Bio, ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3.
11: Aton istoryan subong kung paano bala makabulig si D3 Bio sa aton nga digestive system. Kaya ang digestive system, isa ini sa nagasalo sang mga kagaw, no, nga halin sa aton baba. Dira nagaagi ang aton nga mga kontra nga hindi makita, no, kaangay sang virus, fungi, parasite man na, or even ang kagaw nato nung hindi kin malikawan. So paano bala Doc Ramil makabulig ang D3 Bio sa aton nga digestive system?
12: Paano makabulig ang D3 Bio sa imong nga digestive system, ilabi na sa lamig-lamig? Mo ba nang sakto nga term? Sir GP, lamig-lamig. Mga mucus, ano, mucus lining. Dapat kabalota magpili sa ginakaon naton. May mga pagkaon nga gapataas sa imo acid. Di once nga gataas ang acid, gatokari mo nga kuan, hyperacidity, ganipis ang mucus lining. So once nga ganipis ang mucus lining, diriga sugod nga paghapdi sa tiyan, Sir Kevin, diriga problema imo tiyan. So dapat kabalota. Amo na ang rason nga ang mainom ka D3 Bio adlaw-adlaw para nga ano, India, hindi ka maproblema sini nga mga klase nga problema sa tiyan, no? Hindi iya mag-atake ang ito ang imo nga at kung atakihon gid man ka sa imong hyperacidity, hindi dasig nga maproblema ang imo tiyan tungod kay nga aman naka D3 Bio ka. Pero may nato na ginabalik-balik nga kagton mo duha tub-tub lima ka kapsula sang D3 Bio kag supsupon ang unod para amat-amaton amat-amat paagyon sa imong tutunan pagpanaog sa imong tiyan. Ang kutob sa magyan nga tissue lining sang D3 Bio mahapin na sang kuan extra virgin coconut oil agod indi nga dali masunog kag matunaw sang nagasaka nga acid halin sa imo nga tiyan. So amo nang kaimportante kung palainom kaya D3 Bio, Sir Kevin.
9: D3 Bio with Physio.
13: Ako si Ana. Before problema, ako gidang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
9: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Matatas, mga butka.
11: Ilabi na kung kada tapos mo kaon, nagasulabang imo nga sulok-sulok.
12: Mm.
11: Kag ang wala untat nga kaon, Doc Ramil, kag Doc Sam, isa man gali sa kabangdanan, no, nga anaga hyperacidity ka. Mm-hmm. Bangod na galuya ang imo nga cardiac sphincter.
12: Mm.
11: Kag hindi siya makapahuway. Amo ini ang nagapugong sa pagsaka sang acid dalin sa imo nga tiyan, no, pakadto sa imo nga tutunlan. Kag amo man ang nagapugong sa nga pagbalik sang mga pagkaon mo. Pagwa sa imo nga
12: sa may mga guard mo.
11: Mo nang nagapugong man Doc Ramil nga para hindi magbalik ang imo kinaon bala. So kung bako di mo cardiac sphincter, amo na siya ang rason nga wala ka nagadigwa maski magigda ka. Tapos ang D3 Bio puno ina sang medium chain triglycerides nga makabulig sa pagpabakod sang imo nga cardiac sphincter. Paagi sa pagpabusog sa imo, makalikaw ka sa pagkuyam-kuyam, no, sa sige mo kaon.
12: Siyempre, busog ka.
11: Busog ka.
12: Mm.
14: So daw mo nga natural nga paagi para pabakuron ang imong cardiac sphincter, no? Magtulog ka nga gatakilid pawala bala. Agod hilway ang lagyan sang acid kag pagkaon halin sa tutunlan pagadto sa tiyan, no?
12: Wala. Dapat tulog wala.
11: Tulog wala.

0: uris nga nagapanubo sang acidity sang imo nga tiyan. Kung magnubo ang acidity sang imo nga tiyan, nagapigaw kag naganipis ang mucus lining sa imo nga tiyan. Once nga magnipis na ang lining sa imo tiyan, prone ang imo nga stomach cell sa pagkasunog bangod sang acid kag pepsin nga makusog nga digestive fluids. Ini ang rason nga gakapilas ang tiyan kag mahulog ini sa gitawag nga ulcer. Kag prone ang imo nga stomach cells sa pag-atake sang H. pylori bacteria. Kung may daily dose ka sang lauric acid kag monolaurin nga makita mo sa ditribayo, layo ka sa ulcer.
1: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
2: Magalingin pala ang imo nga uno.
1: Masami nagkapangihi.
2: Masami inauha.
1: Si may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compound
1: nga nagapanubo
2: sang imo blood sugar.
1: DTX 500
2: garantisado.
1: DTX 500.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: K5 News FM.
5: K5
4: News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May puso!
7: Bedtime secret, bedtime secret.
8: You are lucky into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM, sa programang Bedtime Secrets. O pwede naman si Madam Usang sa programa nga makahatag kalipay sa inyo. Gusto ko makaupo tagid ka mo.
9: Wow!
8: Kal makaistorya kita karon sa ginatawag nato nga mga night secrets. Like a K5 Itching Radio sa 88.7 K5 News FM. Ako naman po si Madam Usang sa programa
10: Bedtime Secrets.
11: Bedtime Secrets
8: on K5 News FM. Magapalig pa si Madam Usang.
9: Oh!
8: Bedtime Secrets.

0: secrets.
1: This is K5 News FM. Good evening, everyone. Good evening to all. Ini si Madam Usang, ang inyo Madam sa kagabihon. Makahatag kalipay, kag makahatag kasadya. Ang magahima sa imo kumkapi, makapatindog sang imo balatiagon. Makapaumpaw sang mainit mo nga lawas. Ako po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets. Ako si Madam Usang. Usan ako kay Usangon taman ka.
2: 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mag K5 Wednesday edition sa ating program subong sa Bedtime Secrets. Upod yo ang pinakagwapa, pinakasexy nga girl lalu. Ako po si Madam Usang. Good evening, everyone! How are you? Sa mga taxi drivers natin sa nga nagatutok subong sa atin. Good evening po sa inyong lahat. Bam! Nag-enjoy gid si Madam Usang every night while nag-program ako. Kay kadamo sa mga taxi drivers natin nga nagpamati sa atin always gid every day. O, 11 to 12 every day gid mga ka-K5. After sa program ni Macho Palit, o, tapos ako naman mabulos. Kaya ako naman ang maghahatag sang inyo na gapalam-kalam nga balatiyagon. Abaw, garabe. Before that, gatamyaw natin mga friends natin nga gatulutambay subong sa La Paz Public Market nga nagatutok sa K5 News FM Philippines. Kag nagapamati sila drabe sa dalom sa phone shop na balamanaga barbecue da. Nakatutok man sa atin, good evening, kag sa sisigan dira sa my doctors. Nakatutok man sila subong sa aton sa K5 News FM. Grabe, gid mga ka-K5 nato, no? Nag-enjoy gid ang tanan-tanan nato. Nga mga friends sa subong.

at tinion. Well, mga KK5, isa naman ka letter ang aton basahon. Baka nami naman isang aton nga letter si Bongo. Dumedyo mabaskog ini siya. Abe, basahon, tabi anay. Ari na. Good evening, Madam Usang. Tagualang ang ngalan ko nga si Joya. Oo. I'm 24 years old. Get my boyfriend ako. Isa ka guwapo kag mataas ka lalaki, pero feeling ko daw lalaki man ang gusto niya. Madam Usang, gin-share ko ni sa imo, hindi nga mag-discriminate kita sa mga LGBT ha, pero naka-boyfriend ako kag wala yagin open sa ako na isa gali siya ka-bisexual. Meaning to say, Madam Usang, may luyag sa babae, may luyag man siya sa lalaki.

sa isa ka barangay, sa isa ka barangay. Dili sa siyudad sa Iloilo. Kinambalan niya pa yung Joya, iduloong taka. Pero nakibot ako madamusa nga pakaduwa ko bilang nga nag-grab ang nasakyan niya kag may upod siya nga lalaki. Una-una, hindi pa ma-distinguish sa ako baka isa nga ang amigo ko amuna si Marvin. Nagambal siya nga ba siya si Marvin ni eh? Pero kaduwa-duwa bala madamusa nga ginimutada niya git sa iya nga side mirror. Madamusa na confirm sa kabakaisa nga si Marvin Upudya ang isa ka lalaki. Kadagsulod sila sa lodging house. Madamusa ang ginsugit sa bakaisa ko. Pero hindi ako magpati. Habal ko sa iya, tanigit inform mo ako nga during or nagasakay bala ang iangakon ng amigo. Samtang nga nagasakay pa siya tani, amo na pag inform mo sa akon. Madamusa ang grabe gid, dudagralain ako. Madamusa ang the time gain confront ko si Marvin. Ginabalag do sa nga. Marvin, may nakakita bala sa imo nga nagpa-lodge ikaw. Grabe tudo, deny siya, madamusang. Hambali sa akon, na ginaubrahan mo ko istorya nga hindi matuod. Namangkot siya kung sa diya nakuha ang informations, madamusang. Pero natural na like, hate post lang ako kahit hindi ko gusto nga may baluan niya nga mismo ang pakaisa ko ang dinsakyan niya. Madamusang, ginhambadan niya ko nga wala ka punos kamabahe. Gaubra-ubra ka sa istorya, mas maayo na lang nga bayaan ta ka. You could imagine, madamusang, 4-6 years gami, hambalon niya po na dayon nga bayaan niya ko. Ginpabayaan

Dobayaan siya sa nalaki. Galibong abulo ko madamusang kung ano akong obrahon. Pero hamba ko, sige lang kaya ko ni. Madamusang, every time nga magwa na si Marvin, kinabantayan ko gid. Kay may nabatsyagan gid ako nga hindi amo. Kundi tuntuhon niya gid ako, madamusang. Ako naman, nagahipos lang ako, madamus, plakad lang. Nagabot ka ng tiyempo, madamusa, nga wala kuman ginhuwad. Nag-night out ako nga wala ako naglisensya sa iya, madamusang. Kabalo ka ba, madamusa, nga natabo? Madam Uzang, grabe gid. Nakita ko ang ako nga boyfriend, nga nagadisco, kagupod siyang lalaki nga nagakupanay sila. Balamusang grabe, tagay ko besang advice. Kaya ako niya, amigo, ginataguan niya po sang iya nga balatsyagon. Wala ako problema kung agi isa, pero tani hindi ako pagtuntuhon. Ako si Zoya sang Negros. Grabe ha. Well, Zoya, magabalik si Madam Usang, maistorya kita. Okay, because at gusto ko, tagaan na ka-advice kung anong pwede tahimun sa imo. Kay kanunuoy ka lang imo, yaya. Di ba, Jemo Nabla Joya, nga ginatunto kagaliya sang lalaki? Pagkabalik si Madam Usang, only here to your favorite radio stations. Then number one, this is K5 News FM.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa kilid sang Robinson.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pabakal sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
11: Una,
10: pwede, magid ako sa akong body odor.
11: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong.
11: Sadya nagid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag
11: naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pabakal sa mga butika.
12: Extend Food Superman for Men.
13: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Gintistingan ko. Wow, ayos gid. Kamuman bala, tistingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
12: Extend
7: Food Supplement for Men.
12: Para sa matino nga dugo.
7: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tayo.
7: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
12: Nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
12: Basta tino ang atay.
7: Happy kanunay.
12: DTX 500.
7: Masaligan.
12: Epektibo.
7: DTX 500.
12: Mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
12: Ikaw ba na ang may diabetes?
7: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compounds.
12: Nga nagapanupo.
7: Kagakontrolar
12: sa imo blood sugar.
7: DTX 500.
12: Masaligan.
7: Epektibo.
12: DTX 500.
7: E3 Bio.
15: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
7: D3 Bio.
12: Ang D3.
7: Yung may Physio.
12: Ang Physio.
7: Yung may D3.
12: E3 Bio with Physio.
16: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
12: D3 Bio.
7: Ang D3.
12: Yung may Physio.
7: Ang Physio.
12: Yung may D3.
7: D3 Bio.
9: Babakal sa mga butika.
12: D3 Bio.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
17: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila,

0: Bedtime Secrets with Madame Usan. 88.7 K5 News of Fame, championing the lives of the Filipino. Mga K5, nagabalik naman ang programa ni Madame Usang Bedtime Secrets. Huwag ka nam ni isang istorya ni Joya. OMG! Well, sa mga gabi, mga K5, nag-enjoy ba lang tanan? Before talaga natamiyaw ko na yung mga friendship ko talaga sa yung mandoryaw nga nagpamati sa aton kay Madame Usang kag si Mr. Mark Kalinga Grab driver. Ay, sir, kaginag yung sakyan ta ka. Tapos ginawa, chika-chika mo ko ha. Well, in fairness, pero gwapo siya. Hey! Ambag ko ni Sir Mark, kung may migo ka na, may miga ka na. Bali sa akin, wala. Kung no, hambag ko sa iya, oh, kung may ba, kung wala lang ko yung banda, sir, mapasagod ko sa imo. Actually, bala, daw si Dingdong Dantes iya nga aurahan, taas pa siya doon mga 5'11 sa or 6. Oo, taas siya bala, actually, grabe. Gwapo, maputi, kag... mahamot. Ah, di ba? Hamot-hamot, get. Well, sa mga K5 natin nag-tune in sa mga program sa 88.7. Good evening, everyone. Sa mga taxi drivers, sika drivers, kasi mga friendship nato niya na always yung nakatutok sa atong program. Thank you so much. Hello, magaliki nanay Nenfa. Good evening. Kag hello, galiki Melmer. Good evening sa inyo, dira tanan-tanan sa pasalit sa gay. Yung nagpamati, yung nagabligya sa balot subong. Good evening sa inyo, dira tanan-tanan. Kag sa mga friends naton dere sa Cebu nga nagabamati man subong sa aton online, thank you so much sa inyo sa Z Zone. Mayon gabi da sa inyo tanan-tanan na ha, kay ati may naga PM di subong sa aton. Wow, grabe kid, I really appreciate your effort. Hello man sa mga friends man aton dere sa may Ordenita nga nagabamati subong sa aton with the Fred's sang mga friendship natin nga nagabamati . Kaya Albert, kay Ken nga nagabamati man subong sa aton, salamat gid. Kaya especially pagid sa mga friends natin dari sa may butot balak nga nagabamati subong sa aton. Good evening. Hello sa mga friendship man natin lahat, no? Dira pagid sa may Arevalo nga nagabamati sa aton subong si Michael kag sa Deca Homes, no? Kaya dira pagid sa my Westwood. Ay, mga friendship natin dyan. Mga teachers, mga lawyers, yan nagapulupamati subong. Well, tagaan ta ka tiyempo, Joya. At ibalaan mo nagigili, Joya, na aglipay. Pero, ginapanilagan mo malang. Sa nakita ko sa mga letter, na-appreciate ko kahit wala ka nag-underestimate bala sa gender sa taho. Pero I'm sure nga kati kung nabalaan mo nga isa sa gali kaagi, siguro mabato naman sa eh. Pero kati laindaan kung palangga mong isa ka taho, kag wala siya ba nagasugid sa imo sa matuod kalain man. So, potulukon mo, mabudlay git kag hindi bala nami, no? Hindi bala nami. So, sa nakita mo sa imo, dapat always kalangid strong, no? Strong kalangid always. Kasi hindi mo na imahambal nga kung ano-ano lang. So, advices ko sa imo, Joya, nga kabay pa nga in your relationship, maano pa, ma-fix pa ni siya pa ya may sala. Ikaw, siya pa ya may sala. Siya pa ya ang may gana mga kick. Kita nagin ko, ano video, gininform si Tito mo, asang pakaisa mo, kung may video siya nga nagsakay. Pero ti, anak-anak ka nagubuot sa pakaisa mo, pwede kaisa mo na. Tapos ay may man boyfriend tudo deny to the max siya. Ay, kalain. Do, hindi manami gijaya. So, dapat, ang mabrahon mo na lang siguro, girl, move on ka na lang. Kasi, masakitan ka lang gina. Masakit ng ginang imo nga tagipusoon kung hindi mo na pagtagaan sang tiyempo. Move on! Para nga baka pangita sa iban, total saya may sala, siya pa ya may gana mga kig, ti mano na lang na iya bing, di man pwete. Kaya mo lang na iya permi, di bala. So, dapat obrahon mo, i-relax sa imo nga self. Number 2, relax lang ganyan. Ah, para nga mas manami, kiti kabalo ka naman nga ti, sila yakong kisa, nga pinanghakig lang, may mga oras man nga gusto na nila ya ma-enjoy man sila po dyang iya nga mga friendship man . Pero Joya, be strong, kaya mo na, babae kaya girl . Why kaya problema honda, alright? Also, friends na ito, yun ang umatidra sa may mohon Nagabamati man sila subong si Albert, si Jennifer, si Budal, kag si Ai-Ai. Good evening sa inyo, datanan-tanan. Thank you, good sa pagtutok kay Madam Usang. Kasi mga friends man naton, nga nagainom-inom subong sa kalumpang. Birahin yung inom, kag mag-wow-wow. Mag-K5, thank you so much, kid. Magabalik si Madam Usang, only here. Sa inyo nga paborito nga isa song, the number one. This is K5 News FM. Championing the Light of the Filipino. Magabalik pa si Madam Usang sa programa Bedtime Secrets.
1: Bedtime Secret with Madam Usang.

0: K5 News FM.
1: H8.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mike K5, last part sa ato niya program, alas 12 na. Bamapuli, naman si Madam Musang gabi, sana all, galing ang husband ko, wala di subong, ara siya subong sa barko, galutaw-lutaw. Tani yung mga grab mandatnong nga masugat-sugat sa akon, bahala na kung di inyo kadaloon. Ay! Well, sa mga K5 natin, salamat gid sa inyong pagtutok sa amon, ha? Every night, kag si Madam Usang ang nakakalipay man, siyempre, makahapag man kukalipay sa inyo. Mga taga-alalasan, good evening sa inyo na tanan-tanan. Kag sa mga friends natin, nga nagpamati sa ating yung program. Well, sa mga gabi, mga ka-K5, I'm sure nga malipay kagid. Kag makatulog sang bahay, madugay-tugay kid. Oh, Madam Usang, good night. K5 News FM.
0: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May kumso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calvibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol, mag-eye care go. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care go, ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye care go, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care go, kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye care go,
2: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na amo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Bay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
7: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
11: So una, problem. Magid ako sa akong body odor. Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong. Sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika.
12: Extend Food Superman for Men.
13: O si Junie, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
8: Extend
12: Food Supplement for Men.
15: Para sa matino nga dugo.
12: DTX 500.
15: Para sa healthy nga tayo.
12: DTX 500.
15: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidant.
15: Nga amo naman
12: ang nagatinlo sa imo atay.
15: Basta tinungatay.
12: Happy kanunay.
15: DTX 500.
12: Masaligad.
15: Epektibo.
12: DTX 500.
15: Mataas pala ang imo blood sugar.
12: DTX 500.
15: Ikaw ba na ang may diabetes?
12: DTX 500.
15: Ang DTX 500.
12: Ang may powerful compounds.
15: Yan ang kapanupo.
12: Kagakontrolar
15: sa imo blood sugar.
12: DTX 500.
15: Masaligad.
12: Epektibo.
15: DTX 500.
12: E3 Bio.
0: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
12: D3 Bio.
15: Ang D3.
12: Yung may Physio.
15: Physio.
12: Yung may D3.
15: E3 Bio with Physio.
3: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
15: D3 Bio.
12: Ang D3.
15: Yung may Physio.
12: Ang Physio.
15: Yung may D3.
12: D3 Bio.
15: Mabakal sa mga butika.
12: D3 Bio.
4: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
10: Nga pamati, kita ko sa K5 News FM yung ilo. Tungod na namin anak pa Enrico Sorita Jr. Kay dasig sa kaglaro magbalita. Ako gali si Paco Santagbacaro. Tunay, naka K5.
4: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5. News FM Iloilo.
6: Wow, my puso.
16: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM. K5 News FM. K5? News FM.

News FM. Ampion nga estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. E3 Bio.
2: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio, yung may D3.
4: Mabagat sa mga butika.
5: Para sa matino nga dugo.
6: DTX-500.
5: Para sa healthy nga tayo.
6: DTX-500.
5: Ang DTX-500.
6: Ang may mataas nga antioxidant.
5: Nga amo naman
6: ang nagatino sa imo atay.
5: Basta tino nga tayo.
6: Happy kanunay.
5: DTX-500.
6: Masaligan.
5: Epektibo.
6: DTX-500.
5: Mahigo bala ang imo dugo.
6: DTX-500.
5: Masamig ka bala ang gina-allergy.
6: DTX-500.
5: Ang DTX-500.
6: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
5: Nga sa masami,
6: amo naman
5: ang ginahalig. Halina sa mga nagkalaylay ng allergy.
6: DTX-500.
5: Masaligan.
6: DTX-500.
5: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Ako ni magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
6: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
4: Pamasaga butika.
9: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold. Mighty C.
4: Ang alkaline nga vitamin C.
10: Si Jay, sang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 days. After 1 week, nanggit ang akong nga paminal. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C.
6: Mabakal mga butika.
4: Mighty C.
6: Ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Noon, nagigit ako makabatsyag pang sakit.
6: Mighty C!
4: Babaka sa mga butika.
12: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginapinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
13: Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
14: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
15: K5 News FM. KKB K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa

0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
6: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX

0: Extend Food Supplement for Men. May maka at lavawaska. Na nagpapataas ng energy at stamina para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo na dugo. DTX 500. Para sa healthy gatay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas ka antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Nga nagapanupo. Kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. D3 Bio.
1: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabakas, mga butika.
3: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
4: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iyang Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
3: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
5: Wow, my puso.
6: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: for you.
1: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May pumso!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calvibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7. D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ko gidang ako ng irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, ba okay, gidang resulta, subong normal na gin.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3 Bio.
4: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma, nagin ka malipaton. Gitry namon, patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yumay D3. Mabakas, mga butika. My family history, bala kamuos ang diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas bala ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds na nagapanubos ang imo blood sugar! DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis wow. DDX 500! Nagapalandulong bala ang imo panulukan? Magalingin bala ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauha? Si may diabetes ka na? Mag-DDX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 DTX coffee mix.
5: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX coffee mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
1: DTX coffee mix. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina. Sa mata. Gikan sa hali. Kadalas ang UV rays kag blue light. Dungagan pa sa vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Anika. Kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
1: Mighty C! Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na dayo ng ako nga allergy.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko. Magadunong sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginaapinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
0: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagababas kog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
10: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa K5

0: Masuki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvacion Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Miagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Bali ka, mga lamaw! Ay, nakapaborito natin niya, ila!
6: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kakulkatol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: X10 Food Superman Roman.
9: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa ngigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
8: X10 Food Superman Roman. X10 Food Supplement for Men.
10: Ako si Fred Domingo, X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
8: X10 Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. E3 Bio.
11: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
8: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. E3 Bio. With BCO.
12: Ako si Boy Fidel. Isang health researcher kay isaman ka registered nurse sa nagsug good ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
8: D3 Bio, ang D3 yung may Visio, ang Visio yung may D3. D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
13: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. May sa ila, may balita nga husto, dali magets kag halin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw, tunay naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
14: Wow, my puso.
15: You're listening to 88.7 K5 News.

K5 News FM ang kakampyon na estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: I Care Gold
0: ang superior eye formula.
1: I Care Gold
0: ang kapsula ng may mataas ng lutein,
1: vitamins,
0: minerals kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan.
1: I Care Gold
0: ang superior eye formula
1: para sa epektibo nga kombinasyon.
0: Mag-inom
1: sang maskin pabaskog nga I Care Gold
0: kag patuluan ang mataas sang I Care Drops.
1: Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
3: Good news!
4: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
5: Libre!
6: Libre!
5: Wow!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa

0: sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
1: Gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, gabasa na naman.
1: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
3: Always nagabasa.
1: Nagabaho ang kilikili.
3: Mag-Clinica Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
1: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinica Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: Okay ka, may kape ka sa K5!

0: ka K5, diri lang sa kampyon nga istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, ginangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
3: Extend Food Supplement for Men.
4: O si Junie, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Superman for Man. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
2: Pamati, gita ko sa K5 News FM. Kitamo, gita ko natunaan yung mga health tips sa link kay Dr. Camil. Uy, nakabulig itin sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako galing si Cynthia, sang barangay Ortiz City proper. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
7: Wow, my puso.
1: You're listening to 88.7 K5 News FM.

News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. E3 Bio.
2: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio, yung may D3.
4: Mabakal sa mga butika.
0: Para sa matino nga dugo.
5: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
5: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
5: ang nagatino sa imo atay.
0: Basta tino ang atay.
5: Happy kanunay.
0: DTX 500.
5: Masaligan.
0: Epektibo.
5: DTX 500.
0: Mahigo bala ang imo dugo?
5: DTX 500.
0: Masamit ka bala ang gina-allergy?
5: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
5: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
0: Nga sa masami,
5: amo naman
0: ang gina halina sa mga nagkalaylay ng allergy.
5: DTX 500.
0: Masalikan.
5: DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista ng isa ka negosyante. Agod yung magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
4: Mamakal, magabutika.
0: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuo giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
4: Mamasa ang butika.
0: I Care Gold. Ang I Care Capsula. Nga mas ginpapasko kag mas ginpanami. I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein. Vitamin A. Vitamin C. Zinc. Kag bilberry berry extract. I Care Gold. Ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C,
8: ang alkaline nga vitamin C.
9: Sige, sang una yan, niwang-niwang sa ate. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C,
4: mabakal mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Ngunit nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C!
4: Mabaka sa mga butika.
11: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
12: Masakit ang tiyan? Masami na budlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
13: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi na nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
12: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa

0: sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga-Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
7: Kadaragsa nga pungkot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: Nestor, ang sinaing!
9: Luto na!
8: Ang labahan!
9: Nakasumpay na!
8: Ang uniform ko!
9: Naplansa na!
10: Ganito ako!
11: Tigasing!
10: Tigalapa!
11: Tigasay!
10: Tigaplansa!
11: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
10: Sa gabi,
11: ako ang bossing!
10: Dahil kasangga ko!
11: Ang extend!
10: Supplement for men!
11: Lourdes!
10: Tapos ka ng maligo!
12: Yes, darling! Come to mama!
11: Extend Food Supplement for Men.
10: May maca at lavawaska
11: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
11: para sa tigasing performance.
10: Extend Food Supplement for Men
11: para sa matino nga dugo.
10: DTX 500
11: para sa healthy gatay.
10: DTX 500
11: ang DTX 500
10: ang may mataas ka antioxidant
11: nga amo naman
10: ang nagatino sa imo atay.
11: Basta tino ang atay,
10: happy kanunay.
11: DTX 500
10: masaligat,
11: epektibo.
10: DTX 500
11: mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500.
11: Ikaw ba na
10: ang may diabetes?
11: DTX 500.
10: Ang DTX 500
11: ang may powerful compounds
10: nga nagapanupo
11: kag kontrolar
10: sang imo blood sugar.
11: DTX 500.
10: Masaligan,
11: epektibo.
10: DTX 500.
11: D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio
11: yung may VCO.
10: Ang VCO
11: yung may D3.
10: Mga butika.
11: D3 Bio.
14: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
11: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
11: Yung may VCO.
10: Ang VCO.
11: Yung may D3.
10: Mabagats, mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Nga pamati ka sa K5 kay daw hindi ka bala makumplito ang gabi kung hindi ko mamati sa programa ni Machokolate. Tapos kung gwapo, gidang iya nga mga bisita na lipay, gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
16: Wow!
1: Wow, my puso.
2: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K-5 News FM.

K5 News FM. Ang kampiyon ng istasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow,
2: my kumso.
3: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, ba okay, gidang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga butka. D3 Bio.
5: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yumay D3. Mabakas, mga butka.
6: My family history ba na kamuusang diabetes?
3: Mag-TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-TDX 500 ka na!
6: DTX 500!
3: Ang may powerful compounds!
6: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
3: DTX 500!
6: Garantisado!
3: Epektibo!
6: Aramis!
3: DTX 500!
6: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
3: Magalingin ba na ang imo nga uno?
6: Masami nagapangihi!
3: Masami inauha!
6: Si may diabetes ka na!
3: Mag-TDX 500 na!
6: Ang DTX 500!
3: Ang may powerful compounds.
6: Nga nagapanubok
3: sang imo blood sugar.
6: DTX 500.
3: Garantisado.
6: DTX 500.
3: DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
8: Mabasa ka butika.
10: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginfan namin. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabasko sa dilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
3: Mighty C.
8: Mabakal sa mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na tayo ng ako ni allergy.
3: Mighty C.
8: Mabaka sa mga butika.
13: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginaapinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
14: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
15: Sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga K5 sa KKB, K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition.
1: sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
16: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga-Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
17: Ay, ka mga langaw! Ay, nakapaborito natin niya, Ila!
18: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
19: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
20: Kadaragsa nga punggot,
21: DTX Beauty Soap.
20: Magaspang nga panit,
21: DTX Beauty Soap.
20: Gala o magputi,
21: DTX Beauty Soap.
20: Puro katul-katul,
21: DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
20: Bakal na sa mga butika.
22: Extend Food Superman Man.
23: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sa ngigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
22: Extend Food Superman for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas ga antioxidants. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaliga. Epektibo. DTX 500. E3 Bio with Physio.
24: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
22: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
25: Aga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migit ba lang sanda nagabulig sa mga pigado? Ako gali si Paulita, taga-Antique, pero dyan ako gatinir sa La Paz. Muna'y naka-K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapapatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
26: Wow, my puso.
27: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM アンカーカンピョンゲストショーンでさいろいろする 88.7 K-5 News FM

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kaligkasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga palira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod.

0: Hello.
1: Mga kotoran mga kabiyanan, sa tanan nga tagpalamati sa aton nga istasyon, K5 News FM Philippines, kag sa tanan mga K5, sa aton mga kapamilya, sa aton mga palatuntunan, tinig ng reformasyon, kamusta kamo? Parayon kita sa aton mga palatuntunan, sige hapon ang aton pangabahay nga yara kamo sa maayong kahintang sa inyong panglawas. Subong man sa inyong pagtuo, kag kabay pa nga nagamarisigong pirmi sa Dios. Importante gid ang pag-alagad sa Dios nga madasikon kita kay malipay ang Dios nga maglantaw sa aton pagbubo sa aton sa tanan nga mga pagpakamaayo nga aton gin kinahanglan. Amo na nga kamusta pa mo tanan sa sini nga tiyon? Padayon kita sa aton nga palatutunan kag kapay pa nga sa gihapon wala gid kamo untak sa inyong pangamuyo, sa inyong pagtuon sa pulong sang Dios kun sako gid man ang aton nga palatutunan makabulig ni siya pagpamatik. Kag kung kinahanglan ninyo ang lugang pangapagtuon, pwede man kamo nga mabisitahan sa inyong mga puluyan. Amo na nga mga kuturan, makabiyanan, padayon kamo sa pagpamati, kamong tanan kay sa ginasiling na naton rin sa atong ginaliwat, kinabalik-balik. Ang pinaka-importante sa kabuhi naton sa sining na tinion, sa sining na timpo sa kalibutan, amugid lang ang aton nga relasyon sa Dios. Kay ang Dios gamhanan sa tanan, kaya kita iya ilikaw sa tanan nga mga kabudlayan, sa tanan nga mga lagko nga mga nagkatabo sa kalibutan nga kung kisa hindi natin mapatihan nga matabo sa kabuhi. Muna nga ang aton nga kabuhi aras kamot sa Ginoo, ang aton anghel nga dela guardia nagapod sa aton, basta nga kita nakaangot man sa Dios. Muna nga pero may kita rin nagpahinomdom kay amuni ang pinaka-importante sa kabuhi natin sa kalibutan. Damo kita priorities, pero ang pinaka-priority amugid ang aton relasyon sa Dios. Muna nga hindi tagid na pagkalipatan. Muna nga permin natin na sige manikbalik, balik-balik. Kaya kung kamo permin nga pumati sa aton nga palatutunan, kada adlaw ara man ni siya, muna nga dumdumunta na siya permin kay kung hindi natin marumduman ang Dios base siya man malipot sa aton, kung malipat ang Dios sa aton, amo na ang pinakadelikado sa tanan. Muna nga sa sini nga Dios sa Japon, kamu katanan aton ginadala sa aton nga mga pangabay kag pangamuyo nga tani magmadasigon pirmi sa aton nga pag-alagad sa Dios. Samtang hindi pa kita magpadayon sa aton nga pagtuon sa Japon, pangamuyo anay kita makuturan mga kabyanan. Kakilang Diyos na sa kaitasan po kayo na mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po ay dumudulog sa inyong banal na luklukan. Pinasasalamatan po namin inyong dakilang pag-ibig, patubay at kabahay. Maraming salamat po sa pagkataon na inyong pinagkaloob sa amin. Maraming salamat po na inyong pinagkaloob ang K5 News FM Philippines upang magamit sa pagpalaganap ng inyong banal na mga salita, mga informasyon na kinakailangan sa lipunan. At pagpalain mo ang CEO Rocamil Oy at pamilya, patuloy nawa ang mga pagpupala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial na protection, gayon din sa lahat ng mga kawani. At patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga kulangan at mga pagkakasala laban sa inyo. Ito'y aming samutiling sa pamamagitan ng matamis sa pangalan ng aming Pinesos. Amen. Sa aton ng pagpadayon, subong sa aton ng pagtuon sa mga pulong sang Diyos mga uturan. Basahon ta, danin niyo ako. Sa ato ng basa sa Mateo Kapitulo 3, mga versikulo 1 hasta sa unahan. Kayo sugilano ni siya samtang si Juan, naghimo siya ng ministeryo. May kaangtanan niya sa aton nga pagtuon nga si Kristo wala magakari sa kalibutan para sa mga matarong, kundi sa mga makasasala, agod mag-inulsol. Ama na nga siya panahon ni Apostol Juan bilang siya ang forerunner ni Kristo, ambot na malon kang forerunner is siya ang nagauna. Siya ang balingin gamit ni Kristo nga instrumento. Agod nga siya ang magpahibalo nga saan di madugay si Kristo mag-abot na kalibutan. Amo na nga si Apostol si Juan Bautista ang gingamit nga representative nga magdala sa mensahe. Basahon naton ang Kapitulo 3, mga versikulo 1 hasta sunahan. Sa tatlong mga adlaw, nag-abot si Juan nga manubatiso nga nagawali sa desierto sang Hudya. Nagsiling siya, "Untatin ninyo ang pagpakasala kay ang ginharian sang langit malapit na." Siwa na mo ang tao maging tumod ni Isaias nga propeta sang magsiling siya. Nagwali sing mabaskog ang isa ka tao sa disyerto. Amanan ninyo ang lagyan para sa Ginoo. Maghimo kamo sing tadlong nga dalan nga iya pagagian. Ang bayo ni Juan nahimo sa bulbul sang kamilyo kag ang iya paha panit. Ang iya kalanon apan kag dugos sa talon. Ang apan diri mauturan, hindi ni siya apan ng nabalang apan nga may kabuhay nga no, kundi isa ni siya kaklase sa kahoy sang ila nga carob tree nga muna ang pangalan. Search lang ninyo, ara na siya nga ang ginakaon ni Juan, hindi niya siya apan nga nabalang grasshopper. May grasshopper nga yung tabig na itong nga apan. Muna nga diri, sa versikulo 5, nagkadto sa iya ang mga tao nga halin sa Jerusalem, halin sa bugos nga probinsya sang Hudya, kaghalin sa tanan nga mga lugar sa palibot sang suba sang Jordan. Gintuad nila ang ilang mga sala kag ginbautisuhan ni Juan sila sa Jordan. Sang pagkakita ni Juan nga madamo ang mga Parisyo kag mga Sadusyo nga nagpalapit sa iya sa pagpabutiso, nagsiling siya sa ila. Mga kaliwat sang manog, sino bala ang nagasiling sa inyo nga makapalagyo kamo sa kaaking sang Dios nga madali na lang magabot? Pamatud-i ninyo sa inyo mga buhat nga naghinulsol kamo sang inyo mga sala. Grabe ni. Diri makuturan hasta sa versikulo 8 ang aton ginabasa. Diri maayo ang sugilanon diri tungod kay ginpakilala ni Christ ni Juan Bautista nga siya ang nagauna kay Kristo, bali forerunner. Muna nga diri dayon samtang nagpalapit ang damo ang mga tao, nagtuad sila sa ilang mga sala, nagkumpisal or naghinulsol, dayon iyagin bautisuhan. Lamang nakita niya ang mga Parisyo. Pagkakita ni Kristo sa mga Parisyo kag mga Sadusyo, muna yung ginambal natin diri nga mga Parisyo kag Sadusyo, kung kisa miguhanay ni sila, pero kung kisa magdibatihanay man, bangon kay nagadiferensya ang ilang pag-intindi sa pagkabanhaw. Kaya mga Sadusyo na hindi nagpating ang tao mapatay, may pagkabanhaw. Ang mga Parisyo, himpit ang ilang pagtuo nga ang tao kung mapatay, may aragin pagkabanhaw. Muna nga, basta mabatian nila na dibatihanay gina sila. Pero sa pihak naman ng party, migyohanay sila kay parehas man sila mga tumurutani sa doktrina sa mga Hudyo. Karon nga ang bugat diri ang mga pulong nga ginmitlang ni Apostol brother ni Juan Bautista sa mga Parisyo kag mga Sadusyo. Kay ang mga Sadusyo kag ang mga Parisyo, grabe sila ka mga hipokrito. Oloy man ang gabong at man gamiton, pero kung inibasahon ang Matthew Kapitulo 23, diri ninyo makita. Kung inyo lang taon ang Kapitulo 23, nagsiling diri ang aton mabasa. Siling ni Kristo, si Kristo diri ha. Dayon si Jesus naghambal sa madamo nga mga tao kag sa iya mga gitutunan. Ang mga manunlo sang kasubuan kag ang mga Parisyo, amo ang may otoridad sa pagsaysay sa ang kasuguan ni Moses. Gani tumana kag sunda ninyo ang tanan nga ginasiling nila sa inyo, pero hindi kamo mag-ilog sang ila mga ginahimo tungod kay wala nila ginabutang sa buhat ang ila ginawali. Ang butsilingon, maayo lang sila magwali pero wala man sila magtuman. Muna nga, ginhatagan nila ang mga tao sang madamo nga mga katungdanan nga mabudlay tumanon, pero wala man gani sila mismo nagahimo sang bisan jota ilang nga butang sa pagbulig

0: K5 News FM News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
2: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon? So meaning, namahaw kalas city, dapat manyaga kalas dusi, manyapon ka alas.
3: So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. 4 hours madula na sa reliever, arag yapon pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na ubis.
5: Damo no ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang gani carrots.
5: Hindi lang carrots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
3: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin tayon ang akong nulos.
2: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Sini nga mabalaan yung mga flowers na damok probiotic.
3: Basta. Ano yung engineer man?
0: Maedukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damok ka B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Tungyahan ta karon. Ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Or foods best for your liver. Again, ako si Jean Paul Hinoroso, kaupod din sa nakadiskasyon, si Dr. Mil Oy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sureta. Dr. Mil.
6: Sa tanan natin nga mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
3: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Usually, ginahambal, Dr. Mil, naton nga ang aton atay dapat i-detox. But bala sini silingon, Dr. Mil, nga ang aton atay migko, puno sang toxins?
6: Kung detox siya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX500, Mighty C, kag Pure C. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man niya higko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatumar. Pero ini ang wala nag-accumulate sang gitawag toxins. Sa more than 500 ka mga functions sang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, di pa dugay na tayo na pataya. Pero hindi ini budiga nga gasupot sang higko sa lawas. Unless Sir GP, may fatty liver ka. Kay ang fats nga nagtubo mismo sang imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or naghubag ang atay kung tuma na kadamo sang gituag tambok no ang imo nga atay. Kag it causes cirrhosis of the liver, mo na nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C agud indi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga nagadamage bangod sang inflammation.
3: Quick review lang ta ha, sa pinakaimportante nga function si atay. Number one, naga-detoxify. Gahimo sang bile to break down fats kag naga-extract sang nutrients from fats. ini man ang nagahimo sang steroid hormones kaangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
6: Hmm. Including na da, Sir GP, ang gituag cortisol hormone. Nga mo ini ang gituag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugong nga hindi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Mm. Ini man ang anti-stress hormone. Sa atay, ginahimo ang gituag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. So amo na nga kun may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangudkulang ka na sa cortisol kag stressful ka na, confused ka pa, disoriented ka, gina anxiety attack ka. Mga sign lang na nga perti na ka problema ang imo ang gitawag atay. Ang mga palainom, kilala ko ni palainom sang DTX 500 no, amo nang pinakanamis Sir Boy.
3: Palainom no? Ako.
6: Wala nagasakit ang joints bangod wala labot nga anti-inflammatory na nga daan ang DTX 500 kag MyTC, ini pa ang naga-repair sang imo nga mga liver, sa imo nga liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
3: Correct, Dr. Mel. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agud mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards,
6: broccoli with garlic. Ang broccoli, Sir GP, may mataas na nga sulforaphane. Kag ini ang mga nagbulig tinlo sa mga cellula kag tissue sang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation or pagubag. Kun lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
3: Wow.
6: Ahos, siyempre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imong liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imong atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig
3: tinlo. No? Like avocado, Dr. Mel. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pagrepair sa liver
6: avocado
3: cells.
6: Subong.
3: Tatlo ka bilog avocado sa isang semana, may dako na nga improvement sa imong liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
6: Take note, ang avocado may glutathione man.
3: Ay,
6: na,
3: wow.
6: No? Actually anything anti-inflammatory, Sir GP, ang makabulig sang dako sa pag-heal ang naghubag mong atay. That's why before pa maghubag ang atay, before pa maguba ang atay, permi na mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom. DTX 500 kag Mighty Zero Pure C tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance. Ang atay, Sir GP, ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan nga organs. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Kanang lang mapapahawayon man. Gani kun ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayo sang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may prutasan ka.
3: Oho.
6: Kag kinahanglan nun mo ang sari-sari nga prutas kag utan kada adlaw. Pero para hapos kag indi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, dako nga bagay bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayo sang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang cirrhosis of the liver kung matabo ina. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo kag tiil. Mahilo pa na mata mo kag panit. Mientras okay pa ang atay mo kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imong lifestyle, inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX 500.
8: Imo pangalan na partner.
9: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
8: 41. Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani.
9: 470.
8: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
9: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad. Bali 2 times at it.
8: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
9: 160.
8: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
9: Inom kamo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500.
7: DTX 500.
3: May mga madamo pa ng mga health benefits nga makuha sa pag-inom sang Mighty C kag DTX 500 sa kada adlaw. Ang free radicals ang naga-breakdown sang skin collagen kag ini ang nagresulta sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines kag pagsagi or luyat-yat sang imong guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga ma-notice mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagnami sang imo nga panit. Amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imo guya.
6: Hmm. So ang pinaka-importante nga benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C, Sir GP, ang pag-prevent sa mga balatian nga ginatuga sa gituag oxidation. Permit namon ginabalik-balik ang oxidation na pareho lang sa isa kasalsalon nga natuktukan. Isa sa example, Sir GP, ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps ang lugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang madamo nga gitawag free radicals or tuktok. Kagundamo ng free radicals, bangod kulang sa antioxidants, diri nagasugod nga matamat nga nagakadamage sa mga heart tissues, gani nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may heart failure ka na, kag may heart enlargement ka na, may arrhythmia ka na, susubong pa lang dapat inom ka na DTX500, inom ka na may TC or PRC, agon maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
10: Hindi man tanan, hindi tapos kalimtan ang importansya sa DTX 500 kag mighty C sa aton kidneys. Suno sa mga studies, mataas nga pressure sa dugo ang nagaresulta sa sustained tubular injury kag ni nga mapalisan sa oxidative stress damaging sa tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein. Protein not only for your for the repair but is also as a pangbato sang aton immune system kontra sa inflammation. Din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya, ga tingob ni siya sa imo kidney. Parisan pag sa napatay na selula sa tungod sa inflammation, nagdamo na to mga particles sa imo kidney that will form stones kung ikaw wala ga DTX 500. Kay ano ang pangunta sa inflammation? Kalanlan may antioxidant ka cause inflammation produces oxidation.
3: To avoid cancer is to avoid the following. Atensyon. Indi magpanigarilyo.
6: Agoy.
3: Untat inom alcohol.
6: Agoy.
3: Magkaon sang healthy nga diet which
6: fruit
3: is more on fruits.
6: Ngrutan. Lahubog.
3: More on fruits and vegetables. I-avoid ang pagkaon sang too much ng mga karne. If hindi gid malikawan, bilion ang puti nga karne na kabalos.
6: Kabalos?
3: Kabalos. White meat na lang isda, manok, no? Maintain ang healthy nga weight and be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinakaimportante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kung hindi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life and be cancer free.
6: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw sa adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imo nga lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer. Ganami ang mupanit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinloan pa yung dugo. So kung gusto ka sa ang gitawag holistic approach sa health management, termina mo ni ginakumpanya, DTX 500 kag Mighty C. Si Gina Rabaw, panago-nago lang na siya.
11: Anong sekreto niya?
3: Milig siya tagoay.
6: Once ka panago si Gina Rabaw, gagamit na siya sa DTX Herbal Oil. Kaya mo itong gamito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, pinaidad, sir boy.
11: Dising, ano, dising.
3: 19, ang 8, nag-19 ako nung kailis, last year 18, plug mo. Uy, ka 19, ha?
11: Kampiyon ni Mag-8.
6: Kabalo ka ang pinipisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung kapamasaj ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid, gamit ang DTX Herbal Oil.
3: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhos ng ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
11: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
3: Basic.
11: Oh, maligo. Basic. Ginaya.
6: Ang pagligo is not enough.
11: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. Ang DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kay may VCO. Ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ani ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maprotektahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi mas imo panit, hindi pa kunting to si Dr. Ramil, giputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why kung imo sa imo habon DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis, ang pinaka importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon DTX Beauty Soap.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas
12: DTX 500. Si Edwin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
13: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
12: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
13: So wow.
12: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabiring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
13: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
12: Mabakal na ka mo. Sa DTX 500, kay nami gitini sa akon nga lawas.
7: DTX 500!
14: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang tagimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street, corner Apanes Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasay City.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: So pareho man ni Blanca Permen mo ginakumpanya. Mm-hmm. Dapat maligo gyud kada adlaw.
6: Dapat lang.
3: Oo, hindi pwedeng
6: kung maligo ka kada adlaw, presko ang lawas, presko ang guya. Kag indi paglipatan after ka maligo,
15: ay, may pares na, may pares.
6: Di siyempre, klinika dio.
15: Klinika dio fresh. Mm-hmm.
6: Damo yang hindi ka sao sa iban nga deodorant, try nyo klinika dio fresh.
15: Amo ning pag-asa nyo no, kun dugay na way gay pekto deodorant nyo, amo niya ang makapepekto sinyo nga akay ang mikrobyo nga gatuga sa pag-angsod sa imo ilok, ginapatay gid sa VCO nga ara sa klinika Dio Fresh deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka klinika Dio Fresh.
3: Anyway, boy nakapangapi ka na.
11: Ibusin mo lang nan ka. Sobrang taas.
3: Nakapangapi ka na.
6: Favorito nga kape ni Sir Eljan, wala na sang iban.
15: DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix ang kape nga gapataas imo metabolismo pero gatinlo man si mo sirila. That's why gaamat-amat ka bin kung ang imo kapik tuwing aga ay DTX Coffee Mix, no? And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag DTX Premium ka nga duwa ang antioxidants ni ergotamine that stays the longest in your body, a kind of antioxidant. And of course, may DSE ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why amat-amat kasi ni hubin dali lang gidya. May ang sweeteners ni stevia pa, which is really good sa imo blood sugar because it's a natural sweetener.
16: Sir Boy, pwede sa mga diabetison.
15: Pwede sa diabetison.
16: Kompleto na lang, Sir Boy, ang protection. No? Pugaan to na lang ato yung kape sa duwa ka soft gel sa D3 Bio.
15: Mm-hmm.
16: May... Oo, gatamis. Kaya tamis ang diterbayo eh. No? May protection ka na sa kagaw.
15: May protection
16: may
15: pa.
16: May antioxidant ka pa.
15: May protection ka pa sa tanan, sa free radicals. Okay, puno sa ginatawag nga antioxidant through DSE and ergotamine. May harak ka pa monolaw rin ngalin sa D3 Bio. Ang gusto yan ni General Baga, tindog tanan.
6: Kung aga, kapakapis siya, butangan niya extend. Kung grabe ya, gapamasad siya, kag-inom siya extend.
15: Ay, kampiyon. Anyway, naming extend, kinami mo blood circulation, naming deliveries ng vitamins and minerals.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan, tatapon, alagaan ni D3 Bio ang mga cellulas ang lawas mo sa Talk ni Doc with your boy Silueta.
15: Thank you, Sir JP. Kabalo na kitang D3 Bio. Gaamlik sa itong kung tatangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Ginaputiktahan sina, kabalo kang kung hindi ka magilanat. Kaya ang imo cellula, putiktado sang D3 Bio. Subong nga adlaw, tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton cellula, Doc Ramil?
6: D3 Bio, ti permi na mo balik-balik, puno ni siya sa gitawag medium chain fatty acid, which is good kind of fat. no? Ang nakanami lang yung ang BCO dahil wala kaagi init, Sir Boy.
10: Pinaka-kampiyon klase. Oh,
6: pinaka-kampiyon nga klase nga fats. Musiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Musiling ka foundation, Sir Boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula, mid of lipids.
10: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo. Ang aloblaxin eh, oh. Lipids. Oh.
6: Di kong pala inom kaya di tribayo, nami ang pundasyon sa imong akuan. Gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag di tribayo. Siyempre, importante ini sa imong cellula tungod kay indirectly, gina-counteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Para hindi dalom sa mga...
10: Nagpamati sa aton.
6: Ang cytosol, Sir Boy, amunin siyang part sa imong cellula nga responsable nga mag-produce kag mag-create sa gitawag glutathione.
10: Uy, anak na.
6: May glutathione sa kada cellula. Tungod kay kada cellula, may ga-produce nga gitawag free radicals. Gapang damage siya. Grabe ang ginono. Di may damage. Ang ato cellula
10: may ga-repairman.
6: May ga-repairman ga-produce ang glutathione. Pero hindi magana si glutathione kung wala ditribayo, Sir Boy. Nga, because ang ditribayo, ang MCT nga aras sa ditribayo, gina-improve niya ang absorption sa imong potassium, imong sodium, imong magnesium sa imo lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gituag cytosol environment.
10: Uy, kampiyon.
6: So, sano kaya man ditribayo ya? Nga, inom-inom ka lang ditri, kulang na.
10: Kulang na.
6: Kulang na akong ditri lang. Dapat, D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doksam.
16: So importante na ang good fat sa aton yung mga cellular, Sir Boy, lumilingid sa aton nga brain. Kaya nga aton nga utok ya, Sir Boy, 60% is made of fats.
10: Correct.
16: So kinanglan sa aton nga utok is good fats halin sa D3 bio.
6: Pero sang... pina tumatian sa unano, kaon mani.
16: Kaon mani.
6: Pero lain nga mani ang ginakaon sa Boy, no? Nga anong aras sa mani? Oh, di ba? Perdi ang mani sa ano, sa D3 bio.
10: Layo lang.
6: Layo gid ya. 100 times.
3: Mas lalakit ang joints ng kaon mani, guro. Hindi ko makuha ang the same effects ng D3 bio.
16: Diyari, tunlon mo lang. So, D3 bio, kinalan sa aton nga brain, Sir Boy, para sa ginatawag good fats. Kag ang D3 bio, ang MCT sina, responsible sa pag-create sa ang ginatawag myelin sheets. Putos sa aton nga nerve cells, Sir Boy.
10: Nerve cells,
16: ang electrical wire, Sir Boy, may putos na siya eh.
10: Ang muna ginatag sa D3 bio.
16: Para hindi mag, short circuit. Ang muna na ang aton nga...
6: Try nyo ba lang mga wire nga live, wala putos?
16: Oo.
6: Di ba gasiga-siga?
16: Makurinti ka, no? Kag amuman ina ang kapundanan kung nga ada sig ang gitawag pagdala sang signal o kon impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas sa Sir Boy, no, especially sa aton nga mga organ, no, kag ang ditribayo hindi lang ina ang mabulig sa aton, Sir Boy, kundi gina-convert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita mag malipaton kay ang ketones amo na nagapanghimo sang gitawag tau protein beta amyloid plaque nga amo na kabagdanan sang aton nga pagka malipaton na Sir Boy. So damo pagidya, Sir Boy, ang mabulig sa aton sang D3 bio halin sa malikawan ng pagka malipaton kag naga-provide pa sa ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon o kon pagdala sang impulses, no, sang aton nga auto pagadto sa mga organ sa aton nga lawas, Sir Boy.
10: Gabi, no. Kung sa D3 bio gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa D3 bio gali, gamat-amat ka energetic nga ah, kay kung ketones gali ang ginausal nga gatong sa imo cellula, gadamo mangli ang mitochondria, ang makina sang cellula. That's why gamat-amat ka man aktaktibo. Pero kabaluya ang D3 bio manghimo sang latak sang iya mga mitochondria, kampiyon. Ano pagit mabulig sang D3 bio? D3 bio is ambal ni Dr. Ramil, is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabaluni siya maprotect sa cell, kabaluni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo selula. Ano ginapagwa sa imo cell membrane? Ang mga basura, mga carbon dioxide, ginapagwa si imo cellula. Kung nami ang cell membrane, healthy ang cell. It's just like a person nga nami ang iya skin, nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tao against external forces. Amo man ang aton cellula. Ano pang nami da? Kung ang D3 bio, ginapagawa may lipid siya nga go help putos sang ginatawag nga cell membrane.
15: brain, and it also contains gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondrial membrane. Anong butsiling yun sina? Kung gadito bayo ka may gallic acid, kung may gallic acid, nami ang proteksyon sa makinasin mo sila, which increases in intracellular ginatawag nila nga pagnubo sang oxidative stress sa sulod sang imosilula ina tanan ginahatag sang D3 bio. But there's more, Doc Ramil.
6: Kung wala kaga inom D3 bio, sir boy, hindi gid matipanan ang imosilula nga kung wala D3 bio, wala sang may moprotekta sa imosilula against virus and bacteria. Te kung wala si D3 bio, atakihon ang imosilula, guba ang selula, hindi lang isa ka selula ang gubon, sir boy. Mas gadamo pa ka selula ang maguba bangod sa gito ang kagaw, bangod sa virus, bangod sa bakterya. That's why si D3 bio, pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gito ang monoglycerides. Pipermin naman ang balik-balik, monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Protektahan niya yung selula, di na na siya mga ayoy bulig sa imo ano? Immune sa imong system. Immune system. Relax ka lang, immune system. Kami bahala. So meaning pa, hindi stressful imo ano, hindi ba stress ang imo immune system, imo mga immune cells, hindi siya ma-stress bangod sang D3 bio nga ara sa kada selula. So amo na, pipermin mo na balik-balik. Once nga mag-inom ka D3 bio para maprotektahan, malagaan ang imo selula, dapat every 8 hours, sir boy. Isa lang.
15: Every 8 hours.
6: Kung damo ka kwarta, damo ah. Damo ah, kayo wala mo na sang ano, wala side effect, wala...
15: It's all natural.
6: Tanan, natural na, wala na yung chemical. So, dire na ka nami, nga kung palainom ka D3 bio, hindi lang maprotektahan against virus, bacteria, this monolaurin, kaya niya nga protektahan ni imo selula from mutation of its DNA nga may abilidad nga magprotek sa imong cell from mutation, sir boy, nga makakausa ng ito ang cancer. So meaning pa, maamligan pa again sa kagaw ang imo selula, maamligan pa o maprotektahan pa imo selula para hindi magka-cancer. Te, may amo ka mo ng suplemento, D3 bio, no? Ang isa sa mga pinaka-the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imong lawas.
17: D3 Bio with Vizio.
18: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Kisa, agalabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ng D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gin.
17: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Makabuti ka. D3 Bio.
19: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
17: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
14: Ikaw ba lang may ginapaktiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na kaysa klinika. Sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa Tupan, sa St. Roberts International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Meron pa. Pabinipisyo nga makuha sa pag-inom sang D3 Bio kadadlaw, Dr. Mil?
6: Yes. Ti, kisa also ang chicken pox. Before pa, pagkabalonin mo nga may mga sulalog na, mga tupad balay. Before pa ka magkasulalog, inom ka na, tumar ka na D3 Bio. Di ba grabe pag-uso sa typhoid fever? It's also
15: virus
6: no? Kinanglan inom D3 Bio.
3: Bisan dengue gani inom ko.
6: Di ba dengue subong grabe ang kwan. Damo, painom mo na daan before pa magdengue, hindi nga dito pa mainom nga may dengue na because ining gitawag D3 Bio kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus nga kaya patyon sining gitawag D3 Bio. Ang mga medium chain fatty acids from D3 Bio ginaturn niya to antiviral monoglycerides no sa imo lawas. So isa na da ang gitawag monolaurin. So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex, causing leakage and complete disintegration sining gitawag in below, sir boy, patay na tanan.
11: Patay sila.
6: Kag hindi lang hastada, hindi lang virus ang kaya patyon.
11: Bacteria. Sang
6: ano? Even bacteria, mga TB honda, inom gid mo ditribayo.
3: Ang ano ni ang aton immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano ni mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin K. E, kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikadua, ang immune system gid maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni Ditribayo. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system ginabuligan ni Ditribayo nga maabsorb. Otherwise, hindi mo nimpos landok sam. So kung may Ditribayo ka sa imo nga system, may dalan way labot nga ginabuligan ni absorption sa vitamin D, may D3 na siya nga daan nga dala.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Wala na mi time. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. D3 Bio.
1: O, si Karen, kandaan mo isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ng may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat, mga buti ka. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas ka antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Sag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Nung nagigid ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
7: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
8: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
7: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
0: Good news!
7: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
8: Libre? Libre!
7: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, 8 Panes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon, sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
9: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
9: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
10: Kaya subukan ninyo.
9: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh.
9: available now.
11: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
12: Nestor, ang sinaing!
13: Luto na!
12: Ang labahan!
13: Nakasumpay na!
12: Ang uniform ko!
13: Naplansa na!
14: Ganito ako!
15: Tigasin!
14: Tigalapa!
15: Tigasay!
14: Tigaplansa!
15: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
14: Sa gabi,
15: ako ang bossing!
14: Dahil kasangga ko!
15: Ang Extend!
14: Supplement for men!
15: Lourdes!
14: Tapos ka ng maligo!
16: Yes, darling! Come to mama!
15: Extend Food Supplement for Men.
14: May maca
15: at lavawaska
14: na nagpapataas ng energy
15: at stamina
14: para sa tigasing
15: performance.
14: Extend
15: Food Supplement for Men
14: para sa matino nga dugo.
15: DTX 500
14: para sa healthy gatay.
15: DTX 500
14: ang DTX 500
15: ang may mataas ka antioxidant
14: nga amo naman
15: ang nagatindo sa imo atay.
14: Basta tindo ang atay,
15: happy kanunay.
14: DTX 500
15: masaligan,
14: epektibo.
15: DTX 500
14: mataas pala ang imo blood sugar.
15: DTX 500
14: ikaw pala
15: ang may diabetes.
14: DTX 500
15: ang DTX 500
14: ang may powerful compounds
15: nga nagapanubo
14: kagakontrolar
15: sa imo blood sugar.
14: DTX 500
15: masaligan,
14: epektibo.
15: DTX 500
17: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
18: Wow, may kumso.
19: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM.
20: Iloilo
19: 88.7. Isaiah 1:17. Learn to do right, seek justice, defend the oppressed. K5 Ray Umanay
21: para sa balitang
19: K5 sa umaga.
21: Balitang
19: K5 sa umaga.
21: Balitang K5 sa umaga.
19: Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang
21: K5 sa Umaga.
19: Balitang K5 sa Umaga.
21: Ang kalipunan ng mga balitang lokal,
19: balita
21: sa loob at labas ng bansa.
19: Balitang
21: K5 sa Umaga.
19: Pagmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga,
21: kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin
19: sa Pantay Merkado Update.
21: Balitang
19: K5 sa Umaga.
21: Balitang K5 sa Umaga.
7: K5 Ray Espeha Umalay para sa balitang K5 sa

0: Hi! Hello! Good morning! Mayong aga Pilipinas, mayong aga siyudad, kag probinsya sang Iloilo. Good morning, Western Visayas! Welcome na mga kaka-K5 sa aton sininga pagpangalaga diri sa Balitang K5 sa umaga. Sa gihapon sa inyo kinandana kung inyo alagad sa kahanginan, kaupod ninyo sa tag sa kaaga. Ako naman si kaka-K5 Ray Espeha Umalay.
1: K5 Ray Espeha Umalay para sa Balitang K5 sa umaga.
0: Kamusta kamo tanan? Webes kita ngadlaw sa bulan sang Hulyo tuig 2026. Today is July 30, 2026, mga kakaypay. Para sa nagasweldo sa kinsinas

Awas! Ang kaping a kampyon, Klinika DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Manayanayang aton sini nga aga mga kakipay, papisar nga dumidyo, basta gani medyo nagalain ang imo pamatsyag. Inom ka na nga daan sa Klinika D3 Bio. Hindi na pagpanugaya pa para mahingagaw mo tapna ang mga viruses kag bacterial infections nga ara sa imo sini nga lawas mga kabyanan. So sa may ginabatsyag-batsyag na tungod sa nagalain-lain nga lakat sang panahon, ang aton sini nga tiyempo, inom ka mo nga daan sa Klinika D3 Bio. Klinika D3 Bio ang produkto ni Dr. Ramil Itangoy. Muna kung kisa, kuya, basta nagalain, matsyag ko, ginapapakan ko na yun sa Klinika D3 Bio. Para hindi na magdugay, wala, para sunod si Mana, kajuti naman tada yun. As of 2 a.m., mga ka-K5, sumunga aga, July 30, 2026. Sa aton sini nga mga ka-K5, ang LPA nga ginamonitor sa gwa sa Philippine Area of Responsibility, ang manubo ngang tsansa nga mangin isa ka tropical depression sa masalod nga 24 oras. Samtang ang isa naman ka low pressure area kon LPA nga ara naman sa sulod sa Philippine Area of Responsibility, ang manubo man ang tsansa nga mangin isa ka tropical depression. Pero sunod sa pag-awsa mga ka-K-5, yati ang hanging nga bagat sa ato sining mga kuturan nga mo ang nagadalas ang lapta-lapta naman nga pag-ulan sa pila naton sining mga kabanwahanan kag probinsya. Diri sa Western Visayas. Usually ang pag-ulan-ulan nagatabo sa ato sining mga ka-K-5 sa hapon pakadto sa gabi. Gani, palayon lang ka mag-alerto, magdala sa mga proteksyon sa aton sining lawas, mag-inom sa mga suplemento nga saragin makabulig, tapna sa mga balatian. Ang Klinika D3 Bio kag Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C. Alas 4:45 mga ka-K5 sa aton sining pagpangalagad, diri sa Balitang K5 sa umaga. Alamo kita sa mga labing tinalupang doon aton sining mga balita. Mga balita gid nga ginadulong sa aton sa kalawan sang aton sining mga produkto kag sang aton mga unit field reporters nga nagabantay sa sulod sang 24 oras. E gani sa mga ka-K5 naton, sa mga pinalangga naton nga mga tagpromati, i-plastar na patunogi ang radyo subong aga kag magupod sa aton sining pagpangalagad diri sa balitang K5 sa umaga. Live na live kita mga kabyanan nga mabatian kag makitaan man sa pila naton sining mga social media platforms. Ilabi na gid sa aton sining Facebook kag YouTube channel. Mag-like, mag-follow, mag-share para mas madamo pagid kag mga K5 naton around the world ang makapamati diri sa balitang K5 sa umaga. Good morning gid sa Kainulito, Guanzon, dira sa Barangay Malusgod, Patotan, Iloilo. Upod kay Nanay Beth Idar Lilia kag kay Nanay Beth Guanzon nga nagapamati gid sa balitang K5 sa umaga. Samtang nagapangapi-ngapi sang manamit nga kape, ang Klinika DTX Coffee Mix. Kay Nanay Teresa Alcunada Redunda, dira sa Barangay Kahagikikan. Good morning. Tristan Wat Gulay, Mamning Ilumba. Good morning, Lord. Thank you for being on your wake-up list today. This very day, Lord, we surrender our lives to you. Thank you for reaching us. And when we think there's no more hope, thank you, Lord, for holding our hands and for leading us in the way you have prepared for us. Teach us to be still and know that you are you alone is our only God. Even though life seems so hard for us, you remain faithful. May you bless us and keep us always safe as we go about our day to day. A blessed Thursday morning sa imo ka K-Pebre Umalay. Amen. Salamat gid Ma'am Ning Ilomba sa pag-share sang Word of God aga pa. Rampark Mendoza, good morning. Sa tanan-tanan naton sining mga pinalangga ng mga tagpalamati. Oras alas 4:47, diretso kita sa mga labing talulupang doon naton sining mga balita. Top stories of the day, mga pangulong dinalan, mga ka-K5 nga ginadulong sa Tuskalawan, sang Klinika D.

0: DTX 500. Basta gani may diabetes kag hypertension, mag-inom sang Klinika DTX 500.
1: K-Bye Ray Espeha Umbalay para sa balitang K-Bye sa umaga. K-Bye Ray Espeha Umbalay para sa balitang K-Bye sa umaga.
0: Sa mga nagpungulan natin sa mga balita, mga K-5, diretso kita sa mga balita lokal. Sa atin sa ninyo mga kauturan, duha ka 16 anyos ka lalaki na detect sa security screening na may dalang patalom sa eskulahan sa city proper. Kag Police Regional Office 6 nagaparawagan sang masangkad ka koordinasyon sa mga bulutuan kasunod sang pagkakuha sa mga illegal nga mga bagay sa sulod sang eskulahan kasubong sang marijuana. Ilabinigid sa 4 ka mga grade 10 student sa Iloilo City. Grabe sa aton sini nga mga kakipay ba mga kabataan subong do hindi mo na gid mapaktan kung paano ni sila yagi na paano ni sila ga engage sa mga hindi insakto nga mga butang mga kabiyanan at their early age mga kakipay no ang sulod sang ila sini nga ulo bisyo kag kinagamo kung hindi kini bisyo kag kinagamo ang sulod sang ila sini nga ulo no sa aton sini nga mga kakipay ang magubrasang kalainan kakatuntuhan. Oh. Sa aton sa nga mga kakipayb, kadamo na sa mga involved na ton, nga mga estudyante nga. Oh. Sa aton sa nga mga kakipayb, makasiling lang kita kung kaisa nga. Sa aton sa nga mga kuturan ko pananglitan nga pangakigan kag pangdakpon mo ni sila. Sa aton sa nga mga kakipayb, ang susunod na ton, mambalang ati, hindi nyo pag-ibirahe, hindi nyo pagpatame. Kaya ita-ila sa nga mental health kondisyon. Maapektuhan sa aton sini nga mga kakipay. Pero kung pananglitan ganing mga kabataan kag mga minor de edad ang makapatay kag makapanakit kag makatuga sang hindi man nami nga mga bulwaton sa aton sini nga susudad kag may maara sila nga madalasa ano lang ang iambal naton patawad sorry pasensya sa pamilya sa mga biktima nung iambal ta amen kung ma patay kag madulaan sila sa nga himata sa kabuhi. Oh, amo na kung kaysa nga may damo man tani sa mga nag-advokar sini mga kabiyanan sa aton sini nga mga ka-K5. Madamo sa nagkabalaka kag nagaprotekta sa mga kabataan. Oh, o galing kay kung kaysa mga ka-K5 hindi manigar nga makasiling kag makabuya kita sa mga tinaga nga sa aton sini nga mga ka-K5 nga hindi amo kay tungod ini mga kabiyanan na makita kag manut saran naton nga do hindi nagid manami ang pila ka mga pinamatasan sa mga kabataan subong nga mga tiempo sa aton sini nga mga kakipay tema kon muna anong purpose mo dala ka sang patalom sa eskulahan oh mamuno ka oh matuga ka sang gamo oh ano ang supulos nga madakpan ng mga estudyante naton nga nagabitbit sang marijuana. Sa aton sini nga mga kakipayb, ano sila masisyon? Maruro? Ano nilang marijuana? Idaple? Oh. Ang natabo to mga kabiyanan sa Esplanad? Oh, sa aton sini nga mga kakipayb, mahambal ang kita nga mga kakipayb nga hindi sagi na to ni Katalakay. Oh, why kita yaga talakay mga kabiyanan kaga promotar kaga tulirar sa mga kasubong sina nga mga bulwaton. Ginadala kaga bitbit ang isyo, hindi lamang sa natabo sa sining mga estudyante kundi mangin wake up call sa aton sining nga city government nga ang tanan-tanan naton sini dire nga mga esplanad panglimpyohen nyo, panghawanin nyo. Kag mangin consistent kamo sa ginawakal ninyo perme nga dapat butangan sang green guard, butangan sang rota, sang mga pulis, sang mga barangay tanod. Pagkatapos isa ka semana, why ka naman sa may makitan? Tapos kung pananglitan gani mamitlangan kamo, pananglitan gani masawayan ang mga kabataan nyo. Ang mga ining mga ano ni mga iban nga nagasakay-sakay man sa isyo nga do mga haslo. Oh, nga daw mga piho man magsagay kawakal kag bisikebal ko pa matsagan mo do mga limpyo pa nga sobra pa kag ginhuruman sa sunrok sang ila sini nga mga espiritu. Pamatsagan mo do mga limpyo nga mga klasik tawo ko makakomentar nga sa mga katapos sa media kag sa mga ay ah, yakin yakin kadala sa mga isyo ni ay ah, yamon ni mo to. Sa tong sining mga ka K-5 nga kung wala naging dala sa media, kung wala naging istorya sa media, oh, nagulag ang city government, ha? Nagulag? Para limpyuhan to ang ispanan? Ang mga barangay opisyal sa gulag? Ang GSO sa city government na gulag? Wala! Amunay kong kaysa, mambal ka nga. Ay, salamat, gani kami nagamoto kay ti natalupang dance ang city government ka. Do talon galing tsura sa Esplanade 11 to. Oh. Tapos ining mga kalabanan, empleyado, pasang city government, magsagi ka, react. Akaroon, pinagsalapid, takamukaroon. Pagalalain ka mo dako ninyo gusto nga hambalan. Pagalalain ka mo dako ninyo gusto nga komentaran. Nga sa piho, kamo karo magsagi, kakaroon ka, komentar, karoon na. Doon sa piho, kakaroon nga, sagi, kakaroon ka, ka, wait, kagali nagdo, guys, media, makomentar ka pa. Alas 4:54 sa aga, oras sa aton si Ribano ang pagpakalaga diri sa balitang K5 sa umaga. Butanog ining prestige siya nga na baton sa sulod siyang pilaka. Ah, karon ako, maayo ko sa inyo, pero kung ako magi ano, mahadila mo lang wala lagob. Ambal pa siyang kilala ko. Ma'am Cheryl Apating Branya, good morning. Alan Ortega Tocoyo, good morning. Ako na init ko na yun sa mga tao nga pa makapapiling, bala makapapiling, react, bala dumatsagan mo. Daw sa piho, blang classic tao ho. Ang totoo nga isyo da, hindi ang isyo sa duha ka mga bata, to Esplanade, ang totoo nga isyo da, mamukha no? Ginapakita nyo ang tsura sa Esplanade, ginapabayaan nyo! Do talon! Kay kuha ito nadakpan tong naakwaan sang video tong duhatok pamatanon nga nagobrasang kamalamalahan to sa Esplanade to. Sa ito sila nga, why matukiban nga ang mga Esplanade area na ipilaka area sa Esplanade sa syudad sa Iloilo? Do talon, tsuraya! Alas 4:56 aga, agapata. Sa dugang pagidaton sini ka mga balita, mga kabyanan. Ginaimbestigaran sa karon sang Uton Municipal Police Station ang ginapatian stray bullet nga naglusot sa Kisame sa isa ka puloy-an. Delivery van naglapaw sa dalan kag nahulog sa kanal matapos sa dulaan sang control ang driver sa barwa naman sang Sara kag City Social Development Office, Welfare Office sang Iloilo City. Ginatugyanan sa barangay ang pagmonitor sa mga kabataan nga may in conflict with the law. Kag barangay kagawad, ginapayag gaginbungguan sa distrito sang Mandurriao, driver sang multicab na lagyo. Sa dugang naton sini ka mga balita mga kabiyanan, pasiplatan taman ang pila ka mga importante nga mga itabo sa aton sini nga mga balita nasyonal. Ilabinagid sa aparayon ng pagtutok kapagatag sang special special coverage sa K5 News FM Iloilo sa sining impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kahapon, nagpadayon ang pag-usisa sa ikapulo ng adlaw sa impeachment trial, mga kabiyanan, sang Vice Presidente. Kung siniin gintalakay sa Senado, mga ka-K5, ang ining ginaaligar misuse, no, sa aton sining mga ka-K5 sang confidential funds sang Vice Presidente na nakalabot sa 612.5 million pesos, mga ka-K5. Ini ang isa sa mga ethics complaint sa aton sining mga ka-K5, sa aton sining mga pinilangga ng mga tagpulamati matuhoy sa Vice Presidente sa paggamit sang iya sining pondo, no, may especially sa iya sining confidential funds. Tungod, mga ka-K5, suno sa prosecution, no, kung aagin dala ini nila ang sining kaso batok kay Vice Presidente Sara Duterte. Ini tungod, mga kabiyanan, sa nakita nila nga irregularidad sang withdrawal sang minilyon ka mga kwarta sa aton sining mga ka-K5 sa sulod gid lamang sang isa ka adlaw sa aton sining mga ka-K5 sa land bank. Kaya gani, ipila sa mga land bank managers ang ginpang imbiteran sang prosecution kag akon na ginpresentar sang prosecution sa Senado, mga ka-K5. Agod ka mag-testify kag magtestigo sa sining transaksyon nga minilyon, mga ka-K5, sang Office of the Vice President. Istoryahan tani karon, mga ka-K5, sa ton sini banwa nga pagpangalagad sa balitang K5 sa umaga. Sa dugang pagid naton sini ka mga balita, mga kabiyanan,

Istoryahan taman karon sa aton sini mga pinarangga ka mga tagpalbati. Ang pinapagid ka mga balita, balita international sa aton sini ka mga kabiyanan. Mga update sa luwasang pungsod sa aton sini ka mga ka-K5. Gin-deny ni Matibag ang nagagwa ng impormasyon nga may ara ini isang multi-million dollar nga mansyon mga ka-K5 sa Estados Unidos. Suno sa kay NBI Director Ramel Ben Matibag, sambalya, wrong guy, wrong information sa itong sining mga ka-K5. Ini matapos mga ka-K5 nga ginaaligar nga suno sa mga pila ka mga reports, mga ka-K5 nga si Matibag ang mayara sang multi-million dollar nga mansyon sa Estados Unidos, mga ka-K5. Sa isa ka press conference, mga kabiyanan, ginapamangkot ni sa iya kag iya ini nga ginpanginwala sa aton sini nga mga ka-K5. Suno kay Matibag nga i-verify nila kung matuod ining mansyon nga ila kuno nga ginahambal batok sa iya. Suno pa kay Matibag, it so happened that the owner's real name is Melvin Matibag, but his name is Melvin Biusano Matibag, who is married to Ana Marie Laman. Naman na tabuan lang na yung mga ka-K5 nga parehas kami pangalan, pero ang iya middle name niya, Biusano. Sa aton sini nga mga ka-K5, no? Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. Tuntuman ni si Kapilosopo man si Matibag, no? Oh. Ang pangalan sa tag-iya ko no, Melvin Matibag. Pero ang iya pangalan niya, Melvin Biusano Matibag. Dali lang tawon yung middle name eh. Kung parehas kami middle name. Kaya akong pangalan niya, Melvin Biusano Matibag. Oh, kag ako ya, kasado kay Ana Marie Laman. Oh, Matibag. Parehas mo na mga kabiyanan nga kung kaysa may mga kapareho ka mga pangalan bala pero lain ang ipilido sa aton sini nga mga ka-K5. Amo nang gusto nga ipalabot ni NBI Director Melvin Matibag sa nagahambal nga may ara sa nagapanag-iya nga nagapangalan kay Melvin Matibag nga isa ka multi-million mansion dito sa may Estados Unidos mga ka-K5.

0: Oras mga kabiyanan sa ato sini nga pagpangalagad alas 5:03 sa aga sa pagbalik naton ko ato namang nagapanguna nga balita sa ato sini nga patrol with KK5 Garen Padilla kag KK5 Makoy Espeha. Kag sa pinaman ka mga tipon nga balita sa ato sini mga unit field reporters kag dugang nga mga detalye sa aton sini nga pagdiskusyon sa pila naton sini ka mga importante nga balita diri lang sa balitang K5 sa waga. I-plastar na ang mainit ka kape nga Klinika DTX Coffee Mix kag magsuyop antes kita mag commercial break. Amo ni kung medyo naglain matsyag mo tapos do medyo gan pa high blood kapag pa kapehe na lang sang DTX Coffee Mix. Magabalik ang balitang K5 sa umaga.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako ng irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarko sang D3 Bio, ba okay gidang resulta, subong normal na gin.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Physio! Ang Physio! Yung may D3! Mapakas mga butika. D3 Bio!
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gin ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Physio! Ang Physio! Yung may D3.
6: Mapakas mga butika.
7: My family history ba na kamuos ng diabetes?
8: Mag DDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag DDX 500 ka na!
7: Ang DDX 500!
8: Ang may powerful compounds!
7: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
8: DDX 500!
7: Garantisado!
8: Epektibo!
7: Aramis
8: mo! DDX 500!
7: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
8: Magandingin ba na ang imo nga ulo?
7: Masami nagapangihi!
8: Masami ginauha!
7: Si may diabetes ka na!
8: Mag DDX 500 na!
7: Ang DDX 500!
8: Ang may powerful compounds!
7: Ganagapanubos!
8: Sang imo blood sugar.
7: DTX 500.
8: Garantisado.
7: DTX 500.
3: DTX Coffee Mix.
9: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami, kidang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon tiyan.
3: DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika.
4: Kulayan ko mangi,
3: kay gali, may UTI ko.
4: Ang tiya ko naghamba,
3: try ko ang Mighty C.
4: One capsule, 3 times a day.
3: 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko.
4: Salamat sa Mighty C, efektibo.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Mabali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kag manghinan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C,
6: mabaka sa mga butika.
7: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapilan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K-5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K-5 News FM.
7: Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Max4 Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Good news!
7: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
11: Libre! Libre!
7: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: Hali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
12: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. Ang natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Kadaragsa nga punggot,
14: DTX Beauty Soap.
13: Magaspang nga panit,
14: DTX Beauty Soap.
13: Dala o magputi,
14: DTX Beauty Soap.
13: Puro katol-katol,
14: DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
15: Extend Food Superman Man.
16: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sa migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura. Ugid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
15: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
17: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali.
18: Salamat gin.
17: gid sa Extend Food Supplement for Men. Ipitibo gid.
15: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
2: DTX 500.
15: Para sa healthy nga tay.
2: DTX 500.
15: Ang DTX 500.
2: Ang may mataas ga antioxidant.
15: Nga amo naman
2: ang nagatindo sa imo atay.
15: Basta tindo ang atay.
2: Happy kanunay.
15: DTX 500.
2: Masaligan.
15: Epektibo.
2: DTX 500.
15: Mahigo bala ang imo dugo.
2: DTX 500.
15: Masamit ka bala ang gina-allergy.
2: DTX 500.
15: Ang DTX 500.
2: Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo.
15: Nga sa masami,
2: amo naman
15: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
2: DTX 500.
15: Masaligan.
2: DTX 500.
7: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
2: D3 Bio.
0: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong ngabuyon.
2: D3 Bio. Ang D3.
15: Yung may BCO.
2: Ang BCO.
15: Yung may D3.
2: D3 Bio with BCO.
6: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka na registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
2: D3 Bio. Ang D3.
15: Yung may BCO.
2: Ang BCO.
15: Yung may D3.
2: D3 Bio.
18: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
19: Wow! May kumso!
20: Isaiah 1:17. Learn to do right, seek justice, defend the oppressed. K5 Ray Umanay.
21: Para sa balitang
20: K5 sa umaga.
22: Alas 5:13 oras sa itong sinigapag pangalaga din sa balitang K5 sa umaga. Sige apon, kaupon ninyo ka K5 Reyes Peha Umalay. Diretso kita mga ka K5 sa pila naton sinig ka mga labing talalapang doon ng mga balita. Upod ang patrol with ka K5 Karen Padilla. Una kita na ikay may pagsaka sa presyosang gatong mga kabiyanan. No? Ang presyosang diesel nagahampak na naman subong sa 90 pesos. Do, nakita ko bala. Antes ang schedule sang State of the Nation address ni President Marcos, naging panubo ang presyo sang gatong. Sa aton sining mga ka-K5, pagkatapos yan isang suna, doon nagtimbuok naman ang presyo sang petroleum products. Tao, ka-K5 Karen Badilla, kamusta ang presyo? Anay, subong sa mga presyo sang lagista sa syudad sang Iloilo? K5 Karen? Sige, balikan tali niya ni ka-K5 Karen Badilla sa patrol. Sa aton sining mga ka-K5. Brian Carl Diondo, good morning. Ma'am Annalyn Panis Agrabante sa May San Enrique, Iloilo, good morning. Salamat kid sa pagpamati ni Nita Del Prado. Mayong aga gid, Ma'am Ninita. Sige, balikan ta ang aton sining patrol with ka-K5 Karen Badilla. Sa aton sining mga ka-K5, di makalipat kamag inom sang DTX 500. K5 Karen, go ahead.
23: K5, Ray, sa subong nagkwakita no, sa mga presyo sa mga gatong derya sa nagkalain-lain ng mga gasoline station sa mga distrito sa syudad sang Iloilo. Ang una, di rin natin nga ginkwaan ang Petron sa Ilo, o kung sa Lopez Haina, Haro, K5, Ray, ang Diesel Max, 90 pesos kada litro. Diesel Max, 90 pesos kada litro. Turbo Diesel, 93 pesos. Turbo Diesel, 93 pesos. Extra Advance, 79 pesos. Extra Advance, 79 pesos. While ang XCS, 80 pesos K5 Ray. Sa Shell Lopez Haina Haro, ang Fuel Save Diesel, 93 pesos and 50 centavos. Fuel Save Diesel, 93 pesos and 50 centavos. V-Power Diesel, 99 pesos and 20 centavos. V-Power Diesel, 99 pesos and 20 centavos. Fuel Save Gasoline, ang Fuel Save Gasoline, 82 pesos and 40 centavos. Ang V-Power Gasoline, V-Power Gasoline, 83 pesos and 40 centavos kay 5 Ray. Ang sa Total E. Lopez Saharo, ang ilang nga diesel, 87 pesos and 80 centavos. Ang Protec, 78 pesos and 50 centavos, while ang regular, 78 pesos kay 5 Ray. Diri naman sa may Flying V sa San Pedro Molo, antes kagini maka-proceed no, sa may Molo Plaza kay 5 Ray, ang ilang nga diesel, 90 pesos and 50 centavos. Diesel, 90 pesos and 50 centavos. Ang Volt, 79 pesos and 90 centavos. Volt, 79 pesos and 90 centavos. Ang Thunder, 80 pesos and 90 centavos kay 5 Ray. Ang sa Sea Oil sa Lopez Haina Molo, ang ilang exceed diesel, 91 pesos and 50 centavos. 91 pesos and 50 centavos. Ang Extreme U, 80 pesos and 90 centavos. Extreme U, 80 pesos and 90 centavos. Then ang Extreme 95, Extreme 95, 81 pesos and 90 centavos kay 5 Ray. Hmm. Ang sa may Petroli sa Ilo, akon sa may Lopez Haina, sa Gyapon, sa may Molo, ang ilang diesel, 92 pesos and 98 centavos. Ang premium, 83 pesos and 40 centavos. Ang regular, 82 pesos and 40 centavos kay 5 Ray. Diri naman niya sa may Shell, sa may Tabukan, Mandurriao, ang ilang fuel save diesel, 91 pesos and 90 centavos. Ang V-Power Diesel, 97 pesos and 70 centavos. Fuel Save Gasoline, 80 pesos and 50 centavos. Then ang V-Power Gasoline, 86 pesos and 20 centavos kay 5 Ray.
1: Hmm. Ang Ilopez nga total, diri ni lapit sa to, no?
23: Yes.
1: Sa may Robinson Saro, dapat?
23: Yes, correct.
1: Tima barato pagli daw, 87.80?
23: Yes, correct. If I
1: ang diesel, oo. So, mas barato. Ang Petron din sa Haro, medyo nagtaas-taas, no? Wala ba yan, Kukina? 90?
23: Oo, 90. Oh,
1: kahapon, gali? O 90, 93?
23: Oo, ang ilang turbo diesel, 93.
1: Hmm. Sige, kakipay-ba, Karen, good morning lang kay To Ishok Elisan, sa Barangay Batuan, Putota, nagpamatigid sa Ton. To Ishok Elisan, good morning. Diretso kita sa mga labing talalupang doon naton sining mga balita. Kakipab ka rin karon. Libuton mo tanan ng esplanad. May pila ka esplanad bayara kita sa syudad?
23: Ako hindi kita magsala kay 5 Ray 12.
1: 12 ka esplanad?
23: Oo, pero i-confirm tana no. Ang kung 12 gid man.
1: Libuton mo ni tanan nga esplanad area. Ilabi na gid mga esplanad lang why pa mahuman or why pa ma-turnover sa syudad kuno? Kakipay ba Karen na Barilia, i-check yaron mo, ipang-picturean mo kung taon ta kung mga may din pagid ka mga area ang medyo masiot bla nga esplanad. Nga ti pare masuggesta sa city government kapangawanan Manila eh. Ginawanan ganin nila to sa esplanad 11, di ba? Sa may barangay Progreso Lapos, ginawanan ganin nila, ginawanan nila kay tungod nga bisan way pa ma-turnover sila, ginawanan nila kay tungod nga dito ang duha ka mga estudyante na dakpan. Oh. Eh di kung ginawanan nila dito, kung ginawanan nilang tanan nila tanan, di ba? Okay, Pad Karen?
23: Yes, yes, correct, if I agree.
1: Anong purpose na karong nga ginawanan nyo dito tapos ang iba, hindi nyo pagawanan? Ang imo sa yung buong assignment, pangpicturan mo, kung din lang ang mga area. Oh, kay mabulig ta sa city government, buligan ta sila. Okay, Pad Karen?
23: Yes, kopya, if I agree.
1: Tapos, kung operan ka nila ma-GO to, ti ma-GO kao?
23: Hindi eh.
1: Sabi ko ma-GO kao, bailo mo syuldo mo kay
23: Loyal to yan kay Dr. Bill.
1: Sige, banat.
23: Sa mga balita naton kay Five Ray, kutsilyo kag balisong ang nakuha ni sa duha kag 16 anyos nga lalaki nga lunsay estudyante kay Five Ray, no, matapos iniya nga na-detect sa security screening sang ilang eskwelahan diri sa may city proper sang July 28. Based diri sa investigation sang Police Station 7 nga ang ining duha ka estudyante pasulod sa ilang eskwelahan kay Five Ray sang hinali lang na positibo ni sa metal detector. Dik sang ginchekyar
1: sa dili nga eskwelahan
23: sa A. Bonifacio Integrated School kay Five Ray.
1: A. Bonifacio Integrated School.
23: Mm.
1: Public school ni kung private?
23: I verify ta na kay Five Ray, no, kung private ini o kung public.
1: Mm. Go ahead.
23: Sa dugang nga information naton sa na-mention tal, pasulod ini sila sa ilang eskwelahan ni ini ang metal detector. Ag sang gincheck kay Five Ray, nakuha ni sa ilang nga duha ang kutsilyo kag ang balisong. Ang kutsilyo may ginabanta, may kalabaon nga 3.6 kapulgada. Then ang kutsilyo, ang kutsilyo kay Five Ray, 3.6 kapulgada ni ang kalabaon, while ang balisong 3 kapulgada kay Five Ray.
1: High school ni sila, mga high school student?
23: Yes, kay Five Ray, mga grade 10.
1: Grade 10, so junior high.
23: Mm-mm.
1: Junior high school, no? Sa atong sining mga kakipay. Ang Avery Passion, public school. Oh, kakipay ba, Karen Badilla, sandig di sa ginatamdan sa subong information, ha?
23: Mm-mm.
1: Oh. So, sa DNA ganit location, gid nila,
23: sa may city proper ini kay Five Ray diri na di ayon sa may kung magpa-going kabla sa may Mabini.
1: Mm.
23: Nga diri na di ayon or pagadto ang ilang eskwelahan kay Five Ray.
1: Okay. So nakuhaan sila sang patalom. Anong classic patalom ni?
23: Amo ni sa ang kutsilyo kag ang balisong.
1: Okay. Ang balisong tsura ya ganin unay nindo tsura sang balisong ah.
23: Ang balisong ni K5 Ray sa ginpakita diri sa aton sa
1: may picture kita da.
23: K5 Ray.
1: May mga picture kita da nga pwede ta mapakita diri o?
23: Sige, ipasa ko da K5 Ray nang no, ining balisong. Do ano ni siya ya lipot ni siya klase nga pagka
1: kutsilyo. Arang ginagamit na kisa magi boy scout girls ka magi kadto kas mga bukid mga muna.
23: Oo, K5 Ray.
1: Muna mo no nang deblog do damol iya nga ano? Damol iyang steel.
23: Mm.
1: Oh, kumpara sa kutsilyo, blang kutsilyo do minimum repair mo ni.
23: Inaya
1: dos do may san may pagkasansalo, may pagka ano. Na amo na siya. Pero hindi na siya ang ano ha, ang balisong nga do na close open or amo na. Kakipag
23: yes,
1: ka rin?
23: Yes, kay Five Ray. Hindi ni siya yamong ang actual gate. Mali, sample.
1: Ah, sample ni.
23: Oo.
1: Hindi po kayo kada, why na sila ginpakita ang actual?
23: Wala kay Five Ray, negative.
1: Ah, okay. Sige. Hindi talagang pagpakita na kayo ba si Lain ang tsura yes, sa personal bla?
23: Mm-mm.
1: Oo. Oh. Balisong kagkutsilyo
23: yes.
1: Sa sining duha ka 16 anyos ng lalaki. Pagkuha ni sila sa balisong kagkutsilyo, nagdanay ni sila kung separate ni sila nga nakuhaan.
23: Duwagid sila nag-updanize sila kay Five Ray kag pag sang pangin pamangkot ni sila sang kapulisan tanga agad dala sila kay Five Ray ang ilayang arason kay kuno may nagatripping sa ila tigin usisa pagid sang kapulisan ta kung kanday sinone ang mga nagapang tripping sa ila kay Five Ray kay para mahatagan man sila bala sang proteksyon pero sa resulta sa investigation sang kapulisan ta hindi matuod ang ginahambal nila nga may nagatripping sa ila kay Five Ray.
1: Bisan pa may nagatripping sila kay bawal gani.
23: Mm.
1: Oh, sa ton sining mga K5, so laing gidya gali mabulig sining metal detector no?
23: Mm.
1: Oh, dapat ti tanan nga mga eskwelahan ni may ara gid no? Sa ton sining mga K5 budgetan nila sila sining MOE K5 Karen Badilla. Tinguan
23: yes.
1: Gid nila nga mapunduhan ni or digani buligan sang mga local government unit, may counterpart ang mga local government unit sa pag amatamat bulig kag pagatag. Sa pila naton sini ka mga eskwelahan hindi nga gulpihon na kay tiko kaysa ko gulpihon mo mahal man nimo.
23: Oh,
1: kaki five Karen. Pero
23: yes,
1: nakoning bulig nga ma ano naton ma prevent ang mga hindi manami nga mga tawag ni mga pwede matabo sa sulod sa eskwelahan. Mamo dinto gani nga lugar sa Davao. Atong ging sa puti lang maestro sang duha ka magutod kay estudyante.
23: Yes, sa Davao.
1: Sa ton sining mga kakipay, makon mo maestro nila ha. may strong nila tina sinaputi pa nila nga duha kaging saputi nila ka K5 ka rin sa sulod pa mismo sa eskulahan sa cover gym gimpulihan nilang maestro. Oh, ti karon ko nagataklos bito sila karon sang kutsilyo kag balisong. Kundi nabunaan ng maestro ka K5 ka rin ba dilya?
23: Yes.
1: Oh, amo na lang ginambal naton nga mas maayo nga ma-prevent naton kaysa nga magmay matabo nga hindi manami da amo pa lang pag istrikto naton sa aton nga mga estudyante ka K5 ka rin.
23: Yes, K5 Ray. Dahil sa subong hindi lang na amo ang ginatutukan ni sang aton nga kapulisan kay may iban pag itinadaan nga mga estudyante nga nakuhaan man sang mariwana sa sulod mismo man sa ilang nga eskulahan.
1: Diin naman ng eskulahan.
23: Dira gyapon sa
1: Ibon sa may Ibonifacio?
23: Oo, kag sa Haro National High School.
1: Ay sus! Ang pamangkot da, diin sila gakuha sang amo sini nga mga item. Mo, sang mga mariwana nga ni. Sa ila sini nga halamharon nga edad, paano sila nakatransaksyon kag naka-acquire sang ginatawag nga mariwana? Amo lang ni bala kahapos nga makakuha sang kasubong sini nga mga illegal, ginakabig naton sini nga illegal nga mga items mga ka K5 diri sa may pungsod Pilipinas. Di sa ilaga lamaron nga edad paro sila nakakuha sina ka K5 ka rin. Ako ganit to be honest, dili gani ko baloko nga diin na pwede nga makuha or mabakal na K5 ka rin, why mataplano magbakal sina. Pero what I mean is that why gani kita animo sina da sila, paano sila nakaibalo kag paano sila nakakuha sang sining mga mariwana ka K5 ka rin? Ako mangkot ko dira ano, ma-order lang ni Dasig sa pila ka mga online ano, online shop sa K5 ka rin. Ngado, sa ila sini nga edad, kahapos lang sila magkuha mariwana haw? Ano so, ang suno sa pulis, investigasyon nila?
23: According sa pag-interview naton K5 Ray sa kay Colonel Wilbert Parilla, ang aton nga city director, ginausisa ni sa subong sang aton nga kapulisan. Actually wala pa siya dani naghatag sang dugang pagin nga detalye kung di ini ginakwa sa mga estudyante kay gi-investigate ni nila K5 Ray. Pero suno sa kay Colonel Parilla nga ang ining tatlo ka estudyante nga nadakpan dito sa may A. Bonifacio ari ni sila sa sulod sang CR K5 Ray kag naano gid dakop gid sa akto nga naga hit-hit K5 Ray, no, sang marijuana. Then, ang ining isa pagid ka-estudyante dire sa may Haro National High School, kay ti may inspection K5 Ray sa ilang bag. Mga bag. So, dito siya nakuhaan sang marijuana stick or ginsulod suno sa kay Colonel Parilla sa
1: marijuana stick? Ano may marijuana stick?
23: Oh, marijuana stick. Bali nakasulod siya sa improvised tutor K5 Ray.
1: Ay, okay. Okay. Sabi ko takon may isa, may mga ano na bla, may mga tawag sinini, may mga items or mga ano nga inablang kita mo na kung kaysa mga dulce nga marijuana, mga ano pa gid nga klase na bla, mga may mga substance ang marijuana bla nga mga play, mga abi mo pagkaon lang, abi mo lulipop lang, kakipay ka rin Badilya. Pero ilaya, marijuana, gid yung aktual.
23: Yes.
1: Okay.
23: So, demo ni sa subong, ang suno sa kay Colonel Parilla, kag sa kay, ano man kay Acting Regional Director, Brigadier General Randolph Tuanyo, K5 Ray.
1: Okay.
23: Nga,
1: kakipay ka rin, dahil lang gid ka. Ang duha to kabata nga nakuhaan sa kutsilyo, after nakuhaan sila, ano ginobra?
23: Ginpang istorya ni sila K5 Ray, pero wala ni sila ginpang drop kay tingin hatagan sila
1: mga minor
23: chance. Yes, mga minor K5 Ray.
1: Ginpatawag bang girikana nila?
23: Yes.
1: Dapat lang. Ining kutsilyo do masiling naton ano ni? Common ini siya. No? Nga ma, nga ma ano mo, nga ma kuha mo sa mga kabataan kutsilyo, bitsikorno, kay iban pa nga mga deadly weapons. Nga ginakumon, ginapangdala sa mga kabataan. Pero ining marijuana, K5 ka rin, no? Ano niya mo? Illegal niya sa Pilipinas? Oh. Secondary ni sa Sabo? K5 ka rin? Ang pamangkot karon kay marijuana ning nakuha sa ila, ano ang ginobra sa aton mga kapulisan?
22: kay minor de edad sila eh. Grade 10, pila na edad grade 10? 16, 17?
23: Oo, 16. Ang sa 15? Base sa data dire nga ginhatag ni Colonel Parilla sa ato, nang atong tatlo ka mga estudyante, mag-classmate, pero lain-lain ang edad. Ang isa 16, ang isa 15, then ang isa 14, K5 Ray.
22: Okay. 16, 15, 17?
23: Hindi, 14, 15, 16.
22: 14, 15, 16. Okay, yes. May isa ka 15 years old, kaga above 15 years old. Di anong, ano ang atubangon nila sini? Suno kay Colonel Parilla?
23: Ang sakay, ang ining duha kay 5 Ray nga 15 kag 16, posible suno sa kay Colonel Parilla, may pagatubangon nga kaso sa paglapas sa Republic Act 9165. Hmm. Pero nakadepende na kay 5 Ray, no? Pero ang ining 14, since kay 14 years old pa lang siya, wala siya sa pagatubangon
22: na liabilities.
23: Oo, intervention kay 5 Ray. Pero gintugyan ni isang kapulisanta sa City Social Worker o kon sa CSWDO kay 5 Ray. Gati amo ang mag-uyat ni no, sa case sang minor kay 5 Ray.
22: Na, amo nang akon sining gusto dra nga hindi pwede nga pabayaan ta lang ini, no? Kung ini sila ang 15, 16, bala naton may Juvenile Justice Act kita. Amo nang ginabaisa naton sang ginligad tong mga ibinulan, no, tungod sila tabo to sa may Tacloban, bala ka K5, Karen Badilla. Pero ti, pila naman ka mga abogado ang nagasiling, it doesn't mean nga covered sila sa Juvenile Justice Act, hindi sila covered sa aton nga wala sila sang parabton, no, sa aton sininga nga layi. Kaya ti, kung 15 years old ikaw, below 18 years old, no, pwede ikaw sang makasuhan, pero nakadepende ini, no, ka K5, Karen Badilla, sa tawag ni sa dalagan sang kaso nga i-file si mo pero hindi ka pwede ma-detain sini, no? Under Juvenile Justice Act basta gani below 18 years old kang nangka-committer ikaw sang mga kasubong sini nga mga tawag ni mga illegal nga mga buluhaton, no? Mga ka-K5 ti i-turn over ikaw sa aton sini nga DSWD kag ipaidalom ikaw sa intervention, no, sa sulod sang aton sining youth facility o kung ginatawag naton sining bahay
23: dalayunan,
22: dalayunan o balay dalayunan bisaton di sa Iloilo kakipay ba Karen Badilla. So subong ano ni sila, why sila subongin or sige ni eskwela nila o kung na gin na turnover anay ni sila sa talatapan sang DSWD.
23: Sa information to naton sa kay Colonel Parilla kay 5 Ray, wala pa ni sila gin turnover sa may balay dalayunan since wala pa sang case, no, nga na pasaka. Pero ang sa dugang man diri nga information nga nakuha ta kay 5 Ray, wala ni gin pang drop ang mga students kay ti ginahatagan sila sang chance nga magbag-o kay 5 Ray, especially nga ti minor sila kay 5 Ray.
22: Pero ti lantawon naton sini sa Imilamaro nila nga edad kabalogi sila. Nadakpan pa sila nadakpan pa sila nga mayara sang illegal nga substance nga ginabitbit. Kung lantawon mo sini sa paghit-hit nila, bala nga bala nga lantawon na sa korte kung may probable cause bala. If the minor below 18 is ma-prove nga may ara sila sang kabalo sila, they know to mag-determine sang sala kag insakto. No? Kakipay ba Karen Badilla? Kung mabalaan nga may ara sang discernment sa ila, kakipay ba Karen Badilla sa pag-ubra sang illegal activities para sa tubla sa natabo to sa may Tacloban?
23: Yes.
22: Sa minor de edad to nga below 18 years old. Kahit ang edad to sang lalaki to, pila to 17? Atong naniro, gidbla?
23: Yes.
22: Kakipay ba Karen Badilla o kung na 16 years old, no? Kay ti ang isa to 17 years old to eh. 14 years old to eh.
23: 14.
22: No? Atong hinablo sang pulis, no? Sa aton sini nga mga K5, ti basta gani minor, they are covered by our Republic Act 9344 o kuno ginatawag naton sini nga Juvenile Justice and Welfare Act K5 Karen Badilla as amended. Pero ang ila krimen nga ginubra is ako nang ila sining kaso sa aton sining mga K5, especially if below 18 ikaw not below 15 sa aton sining mga K5, you're covered sa imo sining nga ginobra nga iti kumadakpan ikaw nagagahit-hit sang illegal nga droga, lakip na ang marijuana sa aton sining mga ka-K5, no? Mapailan ikaw siyang kaso under sa Republic Act, Republic Act 9165, no? O kung nangitawag na aton sininga Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 sa aton sininga mga ka-K5. And ang layin na ito nagasiling nga ipapamatudan o kung may ara discernment, may inablang kang sanggin ubra mo ng krimen, ara ka sa insakto nga paminsaron, ka-K5 Karen Badilla. Kaya yes. Tiambal mo na dakpan ganyan sila, caught on the act ni sila nga nag-hit-hit eh. Dila?
23: Yes, correct.
22: But silingon, balaan nila nga ginit-hit nila, illegal nga droga.
23: Mm-hmm.
22: Balaan nila nga marijuana, ina. No. Alangan magkaroon pagpamangkot, anong nag-hit-hit nyo? Mambal sila nga, ay, why ni sir? Oregano ni. Oh. Nga ginahit-hit ang oregano, how? Ka-K5 Karen Badilla. Di ba lang oregano, bulong sa ubo?
23: Yes.
22: Oh. Ginapuga na iya, kagilakuang duga, kagilainom.
23: Mm-hmm.
22: Why na ginahit-hit? Oh. Sa atong sining nga mga ka-K5, ang ginapunto ko diri, even though nga ti okay mana, may ara intervention, may ara kita nga to protect the mental condition, mental health of these minors, and nagapati kita nga may mga pagbag-o ni sila sa kabuhi, ka-K5 Karen Badilla. Pero ti, manabla kong kay Sabla, gantagaan mo tsansa, tapos mabalik naman. Oh. Kagang problema diri, base bala nga mas imbis ka magmanto ni sila, mampal sila nga perme, nga ti ah, naubra ta ganito ligad, why matagin ano? Ka-K5 Karen?
23: Yes, K5.
22: Kung ako ya, pailan gapon kaso ni, especially ni mga under 18, above 15 years old, nga mga nag-committer sang sining illegal nga buluaton ka K5 Karen?
23: Yes, K5 Reno. Ginadusok man na sang aton nga kapulisan kay kumadumduman to sang tinalikdan ta nga mga interview sa kay Colonel Parilla na ano gini siya ginaprosigido ni siya K5 Reno nga kung may mahimo nga hindi amo no nga nagalapas sa layi ang mga minors i-filean gi dapat sang kaso K5 Reno para magmanto suno sa aton nga kapulisan.
22: Correct. Amo na ang aton nga punto kay kung wala kita sang obrahon sina ngayon, hindi nila, wala sang realization sila sa kabuhi ni Labla. Sa itong sining mga ka-K5, no? Pabayaan talang, pasensyahon talang, pabalikon ta sa eskulahan. Hindi tapagpailan kaso. At maanad ni sila. Basi sunod ng adlaw, hindi mula ni sila madakpan sa load CR sa lain naman nga classroom. Ka-K5 Karen?
23: Yes, yes, K5 Ray.
22: Sige, ka-K5 Karen?
23: Oh, so amoni sa subong K5 Ray no, isa sa mga ginatutukan sang kapulisan ta kay sunod-sunod ni nga mga minors ang nagakadakpan kung hindi makuaan sang marijuana, mga patalom nga bagay nga ara iya sa sulod sang eskwelahan. K5 Ray.
22: Kay ginakudos tagid pasalamatan tagid ining mga active naton sini nga mga eskwelahan nga may mga kasubong sini nga mga security measures and gabay pa nga Ilugon ini sang pila naton sini man ka mga bulutuan diri sa may siyudad sing Iloilo para ma-prevent naton ang mga posible nga mga hindi manami nga mga hitabo sa sulod mismo sang eskulahan ka K5 Karen Badilla because hindi lang diri mga estudyante ang aton ginakabalakan pati ang aton nga mga manunudlo ang aton nga mga ginikanan kag ang mga personnel nga ara sa sulod sang eskulahan nga posible madalasa madalahig kung pananglitan nga may mga kinagamo kag may mga kasubong sini nga mga hitabo sa sulod sang isa ka bulutuan ka K5 Karen.
23: Yes, K5 Ray.
22: Sige.
23: Ang ining nga balita, ang ginadulong sinyo sa Klinika DTX Coffee Mix sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol, si K5 Makoy Espeha, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita.
22: K5 Karen?
23: Sa Iloilo. K5 News FM.
22: K5 Karen?
23: Yes, K5 Ray.
22: Hindi mo pagkalipatan ang imo assignment, ha?
23: Yes, copy, K5
22: ano
23: Ray.
22: Ano ganitong assignment mo?
23: Esplanade, Libuton Tanan.
22: Okay. Alas 5:39 sa aga. Sa aton sini nga mga ka-K5, ara na nga aton sini K5 kamustahan. Sige, sulod na kita sa aton sini K5 kamustahan po na aton sini K5 Western Visayas kag Negros Island Region.
3: Good morning sa mga guwapuhon, macho kag simpatiko nga mga asindiro sa Negros Island Region, Daddy Babes and Sir Robert. Good morning.
4: Poria boyag, mi amigo. El Bonito, Nestor Napalinga, and Melmar de la Cruz.
5: Good morning, kaninyo dyan.
4: Good morning, kaninyo diyan. Kampiyon signal ni Maria Pang, walang problema. Antike, salamat. Get back to you.
5: Thank you so much, Daddy Babes and Sir Robert. Ano na lang kunura kamu sa kabuhi, takajaman? Sige. Sa ilo ta, sa Iloilo, ang halang dun kang tanan. Sa ABP, good morning.
22: Mm, mamulain gidya kung may ara kita sa mga katigulangan nga mga upod. Kay ti, sila ning gahatag sang laygay sa aton, no? Sa aton kabuhi. So, dapat may marag kita nga mga malam nga upod sa aton sining kabuhi. Good morning lang sa inyo, ka K5 ni Store na Palinga, ka K5 Melbar de la Cruz. Manami ang aton si Ikel Marinaya, si Ignat Trisiloilo.
4: Malang magmala. Mulaya lang ang mga malam, kaysa sa dasom ng mga tinuig, ikaw naman lang magmalam. Sobra pa ka sa mga malam.
3: Sige, okay ran ang signal, klaro, galing may nakasampaw,
22: dalekaw. May kasampaw ng malam.
3: Kay Daddy Babes, kay SM Jubert. SM Jubert, good morning. Kamusta ka, Kapitan?
8: Good morning, K5 Minister Melmar, K5 Melmar, kag sa mga senior citizens sa Negros Oriental. Kailangan lang patiwa. Ayos ang signal, basta signal sa gantik. Good morning, back to you, Sir Nestor.
5: Thank you so much, SM Jobert. Sa iluta sa Banwa It Kalibo, sa probinsya Kakaklan. Sir Michael, good morning.
3: Sir Nestor, good morning. Good morning kay Sir ABP. Sir A, good morning. Daddy Babe, Sir Robert, good morning. Kay Sir Jobert SM, bawari ni siya kahapon sa Kalibo. Wala lang kami mag-istorya. Ay, busy man siya eh. Pero, guwapo gid. Guwapo ang signal ah. Naka-DTX Coffee Mix na kita. Balik sa imo, Antike. Kampiyon ang mga signal. So far, ready rin kita taran. Unahon ta na yung mga balita sa kay Sir Jobert sa Kapis Abi, Sir Jobert.
8: Magalaga panguna, once again, good morning. Ang balita, diri sa amon sa probinsya ng Kapis, ang siyudad sa Rojas. Isa ka sultirogin, puno, samtang nagapanglakaton sa dalanon sa Banwa sang Panay. Ang biktima gikilala sa kay alias Lawrence, ahayway gika prikatarang biktima mga ka K5 in Kwansa, binalikid sa sang suspitsado, kagin buno sa likod. Tunaw sa investigasyon sang Panay PNP mga ka K5, na ini siya ang may madugay na hilugutanon sa suspitsado nga kalapit sa Manbalay mga ka K5. Samtang

0: aklan, Sir Michael. Anong latest?
1: Mga balita dere sa Banoas ang Kalibo, Kabilog nga probinsya Aklan, patay gid mga ka K5 ang isa ka professor maestro sa isa ka maritime school dere sa Banoas ang Kalibo. Apat na kaadlaw siyang na confined sa ICU sa isa ka pribadong hospital. Si Second Officer Timothy yo humayaw no. Kung sa din kanis ang ligad yung mga inadlaw, nagtambong siya upod sa mga estudyante sa advance graduation party. Pero hindi mabalan kung anong ginabaisan nila sa isa ka estudyante na nagpangindaran din sa Ibianyo. Sinumbag siya samtang kapasakay siya motor, tulog siya mga ka-K5. Pero wala na siya kabugtaw, napatay siya kahapon. No? Sa subong niya kasubo ang bilong komunidad sa eskwilahan. Kaga posible nga baga pangatubang sa mas mataas nga kaso ang nasambitan nga estudyante mga ka-K5. Samtang isa man ka vendo machine, diri ang ginkawatan, mga sobra 2,000 ang unod mga ka-K5, padayon sa mga gina-trace ang kapulisan kung sinong responsable, kaya din nauso na ini sa pila ka mga nagligad nga simana ang kinawatay, diri man sa Banwasang Kalibo, mga ka-K5. Manang mga balita diri sa aton sa Banwasang Kalibo, kag sa bilong nga probinsya ng Aklan, may kaso man sang pagbuno, pagpasakaan man sang kaso nga murder sa Banwasang Banga. Balik sa imo, Antike.
0: Salamat git Sir Michael. Ito naman kita sa mga balita sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Sir Ray, mga balita to sir.
2: Good morning kay Five Western Visayas kag probinsya sang Antique, Negros Island Region, mga balita ta diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Kay inalang na diskusyonan namo ni Kakipab Karen Badilla ining mga kaso sang pila ka mga menor de edad sa sulod sang mga balutuan nga nakuhaan sang mga illegal nga mga items. Una sa eskwelahan sa A. Bonifacio Integrated School diri sa May City proper, kung sa din may duha ka mga minor de edad nga nakuhaan siyang patalom ini ang kutsilyo kag balisong, mga ka K5 nga nakuha sila kag na-detect gamit ang metal detector. Sa karon yara na kag ipadalom sa intervention ining mga kabataan, gipatawag ang ilang mga ginikanan kag wala man nga sila gin drop sa eskwelahan pero ginaistorya ini sila kaging tagaan sang tsansa. Apang ining mga tatlo ka mga kabataan nga nag-edad 14, 15, kag 16 anyos nga nadakpan naman yung mga ka-K5 nga nag-hit-hit sang marijuana. Sa ito sining mga ka-K5, ining mga grade 10 students, no? Ang sa karon nga ginapaidalom naman sa intervensyon. Apang plano sang aton sining mga kapulisan, no, sang Iloilo City Police Office nga pagapailan sang kaso ining 15 anyos kag 16 anyos mga ka-K5 tungod sa sining paghit-hit nila sang marijuana. At ginapadayon pa ang inusisa sa aton mga pulis kung diin ini naghalin ining marijuana kag diin ini ginkuha ining marijuana sang sining mga menor de edad. Amuning mga balita na mundiri sa may syudad sang Iloilo, mga ka-K5, balik sa inyo dira, Antike.
0: Thank you so much, Sir ABP. Sa iluta sa syudad, kang Bacolod, kang Provincia, kang Negros Occidental, Daddy Babes and Sir Robert, anong latest?
3: Mga balita na mundiri sa syudad sang Bacolod, kang Negros Occidental, Negros Island Region, na rescue sang kapulisan ang duhatanan ka mga minor de edad nga babaye alin sa online nga pagpangabuso diri sa syudad sang Bacolod. Suno kay Police Captain Leverty Injape yara sa pang idaron sang 13 anyos top 14 anyos ang duha ka mga biktima. Yara naman sa karon sa kustodiya sang Social Welfare and Development ng mga biktima para sa nagkaigo nga proteksyon kag disposisyon. Nagapadayon man ang investigasyon sang otoridad batok sa paglapas sa Republic Act 11930 o kon anti-online sexual abuse or exploitation of children's kag anti-child sexual abuse or exploitation materials mga ka-K5.
4: May katanan sa nasabit niya balita, may 8 pagid ka mga minor de edad nga na rescue sa nagkalain-lain ng mga pamalay diri sa syudad sang Iloilo. Angot man sini sa online sexual abuse. Mga edad sini, 12 top 17 anyo. Sa piyak nga bahin, duha ang patay sa nagkalain-lain ng vehicular accident diri sa Amon sa Negros Occidental bangod sang mamunog nga ulan. Kag ang iban diri magluwas ng malasig ang pagpadalagan, nakainom pa. Natabo ining insidente sa Maao, Bago City, halin sa Bago, ining driver nga 32 anyos, mapakatukon tani sa Minuyan Morsia. Pag-abot dira sa Bago, sa Maao,

0: na disgrasya ka dead on arrival. Ang isa diri sa Pahanukoy, siyudad sang Bacolod, bangod man sa mamunong ulan, nakabunggo sa likod sang isa ka sasakyan, bangod sa madasig ang pagpadalagan, ginbawian man sang kabuhi.
1: Grabe nga mga disgrasya din sa amon niya. Amon yung mga balita na amon din sa siyudad sang Bacolod, Gag Negros Island Region, Bactoyo, Antique.
2: Thank you so much sa K5 Western Visayas and Negros Island Region. Mga nagapanguna naman nga balita dyan sa probinsya kang Antique, K5 Western Visayas, kaysa mga friends dyan sa Negros. Kadya nga adlaw mag-aumpisa rin ang dry run para sa pagbawal basi kung magbiyahe kamo kang mga cargo van sa mga taga Iloilo kag Kalibo. Kukun ruhas dyan sa San Jose de Buenavista, may mga window hours lang na pwede makasulod ang cargo van kag pira ka mga truck, no? Delivery truck rin dyan sa may San Jose de Buenavista. Alas 6 tubtob, alas 9, hindi ukon pwede ang makasulod. Pag abot alas 9 hasta alas 11, bawal. Tapos pag alas 11 hasta ala 1, muraman kag pwede. Pag abot ala 1 hasta alas 3, bawal. Kag abaliktad. Bawal gali alas 6 hasta alas 9. Pagka alas 9 hasta alas 11, amo ang pwede. Tapos alas 11 hasta ala 1, amo naman ang bawal. Pagka ala 1 hasta alas 3, amo ang pwede. Then bawal naman alas 3 hasta alas 6 sa gabi.
3: Samtang sa dugang pagid nga mga balita, ginlunsyar kahapon, Regis Provincia, particularly sa Banwakang Bugasong, ang Jang Benteng Bigas meron na nga tag 20 pesos lang rice project kang present administration sa riin nag-abot kapon si Agriculture Assistant Secretary Genevieve Balicaria Guevara kag si Attorney Oliver Dikdika ng Vice President for Food Terminal Incorporated. Ginpasalamatan naman ni Bugasong Mayor Victor Condes ang nasambit nga lihok kang gobyerno nasyonal sa diin suno ka na makabulig sa mga vulnerable sector sa nasambit nga banwa.
2: Mura so far mga balita na mo just probinsya kang Antique, early dismissal kita. Salamat kit K5 Western Visayas sa Rumaan naman ah.
4: Balita Ray Espeha Umalay para sa Balitang K5 sa Umaga.
5: Kuwaunta report ni ka-K5 Reggie DiMayo, delivery van naglapaw sa dalan kag nahulog sa kanal matapos naduluan sing control sa Banwa Sangsara. Ka-K5 Reggie DiMayo sa report, go ahead.
6: K5 Ray, maswerte nga wala may napilpilan sa tatlo kasakay sang delivery van matapos nga naglapaw sa dalan kag nahulog sa kanal sa barangay Apologista Sara Iloilo pasado las 4:30 sang hapon sang Miyerkules, Hulyo 29. Sa pagpangusisa sang K5 News Sara K5 Ray sa isa sa mga pahinante nga si John Mark De Malinaw, 26 anyos sang barangay Poblasyon Ahoy Iloilo nga suno sa iya K5 Ray nga gulpi na dulaan sang kontrol ang driver nga si John Onyosa, legal ang edad kag residente sang Kabatuan Iloilo nga suno sa iya K5 Ray no nga indi malubag sang driver ang manibela rason nga nagdiretso sa kanala samtang K5 Ray nakaangkon man sang minor nga pilas ang isa ka pahinante nga si Joy Duero nga residente man sang Kabatuan Iloilo nga sa karon K5 Ray no nakagwa naman ini sa ospital nahibaluan nga halin ang van sa Estancia Iloilo nga nagdeliver K5 Ray sang mantika kag pabalik na kontani sa Iloilo City. Sa karon K5 Ray no, ang van ang nakuha na sa area sa mga otoridad sang Sara Police Station. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C. Ang Mighty C mabakal sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Oy. Kagako naman si K5 Reggie Plazuela de Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito K5 News sa FM.
5: Sa iluhan ta balita ni K5 Kim Kaluyo. Ang stray bullet to nga ginimbestigahan sang Auton MPS kay naglusot sa Kisami sang isa ka puloy-an. Ka K5 Kim sa report, go ahead.
7: Ka K5 Ray, padayon sa karon ang investigation sang Auton PNP may kang tanan no sa ginapahayag stray bullet incident sa isa no ka subdivision sa barangay Kagbang Auton Iloilo. According diri sa aton siri no nga Auton Municipal Police Station sa pagpanguna ni Police Lieutenant Colonel Arnel Solis ang ila sini nga hepe nga ti hapon na no July 29 sang nakabaton sila sang report o konsang ginpablatter ang nasambit niya nga insidente wherein na diskubrihan ang buslot ya sa kisame kagpwertahan amumano naka-recover sang slag sang wala pa yan na determine o kunatumod nga bala. And base diri sa ilang information from the homeowner, mga around 5 sang aga nakabati sila sang lagapok no nga sa una nga pagpati inigid lamang ang nagtabog nga bato. That is why nga ti wala gid ginhatagan sang atensyon o kun wala gin sapak no na recover ang ining slag sa sofa nga nahamtang sa ilang sala no kag base man diri sa aton sini nga kapolisan nga posible nga malapit lamang no ang ginhalinan or ang source sang ining bala bangod nga nagapaslant no ang paglusot sang ining slag kay 5 ray kun ining bala. Base man diri sa information from Solis nga ipadala nila sa Regional Forensic Unit ang recovery agud ya nga matumbod kun sa ano gid ya nga kalibre sang pusil or armas lutang naghalin no ang ining bala. Sa karon padayon man nga nagcooperate ang tagreklamo. Kag ini nga balita ang gidurong sa inyo sa Mighty C ang alkaline based nga vitamin C agud ang lawas resistant shadow gid permi sarang mabakal sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Emil Itang Uy. Kag ini si ka K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
5: Alas 5:55 sa aga. Salamat gid sa ato sa mga pidalan kag mga tagpalbati. Nagapag gid sa ato sa mga pagpangalaga diri sa balitang K5 sa umaga. Sa mga way pa makabangon, way pa makabugtaw, bangon na may klase kag may opisina. Hoy, pagbararangon ko diyan kag magpararigos. Adlawon ta na ron jo. Gapanimaho ron tinyo. Bugtaw ron. Good morning, good kay Tita Rina Mapa dira sa May Lapus. Nagapangapi na siya sa Klinika Detox Coffee Mix. Kagabilabol ang Klinika Detox Coffee Mix dira kay Tita Rina Mapa. Good morning! Nagmayong aga dira sa imo, Tita Rina Mapa. Alas 5:55 ang oras sa tunsini nga pagpangalagad. Dira lang sa balitang K5 sa umaga mga kabiyanan. Sa pangalan sa serbisyo publiko, ako naman si ka K5 Ray Espeha Umalay. Nagapabilin sa mga trigang nga nagsiling, the voice of the people is the voice of God. God bless us all, mga ka K5.
8: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street, corner A Panes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbis Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Lay, nako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Baka sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, sa ka-sales rep.
10: So una,
9: problema, gid ako sa akong body odor.
10: Nahuya na ako mag-atubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
10: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag naghamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
14: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tayo.
14: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
14: Ang may mataas nga antioxidants.
11: Nga amo naman
14: ang nagatino sa imo atay.
11: Basta tino ang atay.
14: Happy kanunay.
11: DTX 500.
14: Masaligan.
11: Epektibo.
14: DTX 500.
11: Mataas bala ang imo blood sugar.
14: DTX 500.
11: Ikaw bala ang may diabetes.
14: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
14: Ang may powerful compounds.
11: Yan ang gapanupo.
14: Kagakontrolar
11: sa imo blood sugar.
14: DTX 500.
11: Masaligan.
14: Epektibo.
11: DTX 500.
15: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Wow! May puso!
17: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
18: Ang oras sa Pilipinas, lasay stress na sa aga. Oras kinatulong sang healthy nga kape, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, kag DTX Coffee Mix. Naka-kape ka na, naka-detoxify ka pa.
2: Mga ka-K-5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K-5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K-5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Live mula sa bulwagang balitaan ng K-5 News FM Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita. Ka-K-5, Ted Aujero Francia at ka-K-5, Kimberly Caluyo. DTX 500 Morning Newscast.
18: Pilipinas, maayong aga! Welcome sa DTX 500 Morning Newscast! Webes, Hulyo 30, 2026. Manayanaya ang panahon sa siyudad sang Iloilo. 27 degrees Celsius ang temperature sa sining oras.
8: Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitan kag mabatian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
18: Ted Aujero, Francia.
8: Kag ako naman si ka-K5 Kim Montaño.
18: Sa headlines, ginatulong sa kaalwansang Klinika DTX 500. DTX 500, nagatap na sang cancer, hypertension, kag diabetes. Panasa manami nga kaon kag tulog, masanag nga pananawan. Magdumar adlaw-adlaw sang DTX 500, the superior antioxidant. Pag-withdraw sa dako nga kantidad sang kwarta sang Office of the Vice President, unusual ukon hindi kinaandan suno saan ay Land Bank Manager. Sa balita lokal, high school student sa siyudad sang Iloilo nakuhaan sang marijuana.
8: Iloilo City Councilor Nene De La Liana ginaduso nga dalon sa mga barangay ang sex education.
18: Sa balita regional sa Aklan, maestro nga taga Igtambo San Miguel Iloilo, Timoteo Humayaw, gagin sumbag sa estudyante sa Aklan na patay na.
8: Sa K5 Network News, duha ka drug suspect arestado sa drug bypass operation sa Zambales.
18: Sa balita national, sampaw-sampaw nga mga kaso batok sa 18 ka maleta boys. Kakay Attorney Levito Baligod, ginpasaka na sang DOJ.
8: Masobra 5,000 ka mga pulis sa dululungan nga na-promote.
18: Balita international, Iran nagpalupad sang ballistic missiles batok sa pwersa sang US apang lunsay na sagang.
8: Sa balita sa negosyo, Miralco bukas hagna nga kakason ang system loss charge apang dapat tunaan sang maayo.
18: Balita sa hinampang sa NBA, National Basketball Association, Draymond Green nagpirma sang bago nga kontrata sa Golden State Warriors.
8: Sa balita sa showbiz, Jeric Raval may 18 ka anak sa 7 ka babae.
18: Sa balitang extra special, babae nagpaniwang agod nga magpakasal sa iya mismo kaugalingon. Lasays 8 na sa aga oras, kinatulong sang healthy nga kape, DTX Premium Coffee. Subong adlaw Webes, to karon nga adlaw sa mga taga Pasay City, Dayan, taga Duenas, Dingle, San Enrique, Banate, San Rafael, Dumaraw, Capiz, Cuartero, Kalinog. May free consultation sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Pasay City Branch, Bonifacio Building, Salvation Street, Poblacion, Ilawud, Pasay City. Umpisa alas 9:30 sa aga, asa alas 3:30 karon sa hapon. Sa mga natrangkaso, tumar na sang The Power Trio, D3 Bio, DTX 500, Kag Mighty C. Mga ginikanan, kabataan nyo, antes magpadulong sa eskulaan sa mga aga, patumara Mighty C Syrup for Kids. Mighty C Syrup for Kids. Sa mga nagaedad isa katuig, asa 15 anyos, mga dalagita kag solterito. Lasa is 9 na sa aga.
19: Top story of the day. Top story of the day.
18: Ang top story of the day, ginatulong sang Clinica Spore Biotics. Kung nagakutoy-kutoy ang tiyan mo, magtumar Clinica Spore Biotics. Ginakabig nga unusual o kung hindi kinaandan ang pag-withdraw sang Office of the Vice President sang dako nga kantidad sang kwarta nga may kabugusan nga 500 million pesos suno sa anay Land Bank Department Manager nga si Violeta Constantino sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nagserbi si Constantino bilang nga testigo nga ginpatubang sang House Prosecution Panel sa impeachment trial kahapon Miyerkules. Kintumo ni Constantino ang apat ka cheque nga nagabalor sang 125 million pesos kada isa nga ginpaing cash ni Gina Acosta, Special Disbursing Officer sang Office of the Vice President o kon OVP sa tunga-tunga sang December 2022 tubtub July 2023. Samtang gilaragway man ni Ninita Camposano, isa man kaanay manager sang Land Bank sa DepEd Pasig Branch nga unusual o kon hindi kinaandan ang pag-incash ang cheque ni anay DepEd Special Disbursing Officer Eduarda Fajarda sa panahon nga tiglikom sang Department of Education si Sara Duterte. Natuhoy naman ini sa tatlo ka cheque nga nagabalor sang tag 37.5 million pesos ukon kabugusan nga 112.5 million pesos kagin tagwa ni Fajarda humalin Febrero tubtub Hulyo 2023 sa sangasang Department of Education sa Pasig City. Suno kay Camposano nga kapin lamang sa 10 million pesos ang masami balor sa mga cash transactions nga ila ginahimo sa ila sanga. Dugang sini nga sa sulod sang 34 ka tuig niya nga pagtrabaho sa Land Bank amoy adto ang una nga kahigayunan nga nakakita sa sang tatlo ka cash transactions nga tag 37.5 million pesos sa sulod sa isa ka tuig sa nasambit nga sanga sang Land Bank of the Philippines. Yari ang pahayag ni Ninita Camposano.
20: Okay. Normal po ba na ganito kalaki ang wini-withdraw ng isang government agency? Is this normal? Nakakita ka na ba nito ng other government agencies na ganito kalaki ang withdrawal?
21: Wala po. Unusual po ito.
20: Unusual yung withdrawal. So therefore, kung unusual, Madam Witness, hindi mo kayo nagtanong man lang, para saan po ba kayo ito? Kasi alam ko sa bangko po nagtatanong, ako po nagbabangko ko sa privado, natatanong po yung staff ko, para saan magagamitin ni Sir ito, ni Sir? Hindi na ba ninyo tinatanong?
21: Kasi po may advice naman po siya. So, kumbaga dumaan naman po ito sa proseso nila. Kaya, I don't think po na magtanong pa kami.
20: What is the SOP? Ano po standard operating procedure pag may mga malalaking withdrawal? Or exempted pag mga government agency, lalo po't mga matataas na ahensya ng pamahalaan?
21: Wala na pong exemption. Kaya lang po itong sa particular na transaction po ng OVP, bali meron naman po kasi silang fino-forward advice po sa branch.
20: Okay. Alam niyo po ba na ito ay for intelligence fund, yung wini-withdraw?
21: Hindi po.
20: Hindi niyo po alam na intel fund ito?
21: Opo.
20: Pero nagduda po kayo sa ganitong kalaking halaga. Is that correct?
21: Sa personal opinion namin sa bangko, parang syempre po, saan kaya gagamitin po yung ano, yung cash na to? So, pero hindi naman po namin tinanong na kasi may advice naman po siya.
20: Okay, panghuli na lamang po, Madam Witness. May other agencies pa ba na may account sa inyo?
21: Marami naman pong mga
0: DTX 500 Morning Newscast. Balitang
3: Lokal.
18: Lasay-13 sa aga, Philippine Standard Time, oras kinatulong sang Mighty Sea. Sa detalye sang mga balita lokal, nakuhaan sang marijuana ang grade 10 high school student sa sulod sang eskwelahan sa Barangay Kwartero, Haro, Siyudad sang Iloilo, sining karon lang. Ang estudyante mo si Lance, 16 anyos, residente sang distrito sang Haro. Nagpatigayon sang on-the-spot Greyhound inspection ang eskwelahan sa grade 10 department. Sa tiyon sang inspection, naktuhan sa bulsa sang estudyante ang oloka rolyo sang ginapatihan marijuana cigarettes nga nasulod sa transparent ziplock plastic kay nagabugat sang 5.3 grams. Yara na sa balay dalayunan sa distrito sang Lapus ang estudyante.
8: Samtang Police Regional Office 6 nagapanawagan sang masangkad nga koordinasyon sa mga eskwelahan matapos nakuhaan sang marijuana ang pila ka mga estudyante sa siyudad sang Iloilo. K5 Karen Badilla sa report.
0: Ang DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa.
22: Mga K5, nagapanawagan sang mas masangkad nga koordinasyon ang Police Regional Office 6 o kon PRO 6 sa mga ginikanan, mga eskwelahan, kag sa iban pagid nga mga concerned agencies nga pabaskugon pagid, no, ang security measures sa nagkalain-lain nga eskwelahan diriya sa Western Visayas kasunod sang pagkakuha sang marijuana sa apat ka mga grade 10 students diriya sa siyudad sang Iloilo.
23: Madumduman nga ginpahayag ni Iloilo City Police Office o kon ICPO Director Colonel Wilbert Parilla nga ang tatlo ka menor de edad ang nagasimhot sang marijuana sa sulod sang CR sang Ilabulutuan sa city proper, samtang nakuha naman sa paghinakop sang isa pa ka estudyante ang marijuana stick sa isa man ka eskwelahan sa Haro. Lunsay grade 10 students ang mga ini, samtang suno naman kay Acting Regional Director Brigadier General Randolph Tuanyo nga padayon ng ila koordinasyon sa mga eskwelahan agud mapasangkad pa ang mga tikang nga makapatap na sa pagpasulod sang droga sa mga bulutuan kag mahatagan sang proteksyon ang mga estudyante.
22: Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
18: Lasay-15 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang DTX Premium Coffee. Iloilo City Councilor Jose Maria de la Llana ginadoso nga dalon sa barangay ang sex education. Jenny Kaoyonan sa report.
24: Ginadoso ni Councilor Nene de la Llana nga dalon sa barangay ang sex education paagi siya ginapropose nga ordinansa. Sunod kay de la Llana nga ang sex education ang dapat hindi lamang sa estudyante, dapat ginadalaman sa barangay agud pati ang mga ginikanan na barangay officials ang may bahin man nga makagiya sa mga kabataan ilabi na sa mga menor de edad tuhoy sa sex education. Dugang pa sa natungdan nga dapat nagakaiguman nga giyahan ang mga kabataan agud mahibaloan sa mga iniko na posible epekto sa paghimo sa premarital sex. Sa idalom sang ordinansa, dapat magpatigayon sang lecture ang barangay sang sex education sa mga menor de edad kag out of school youth. Amuman dapat sa kada barangay health center ang mayara sang in-charge nga maglaygay sa mga kabataan. Ginahatagan man importansya ni de la Llana nga dako ang katungdanan kag papel sa mga ginikanan sa ilang mga kabataan.
22: Ini si K5 Jenny Kauyunan para sa Kampyon na Balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
8: Sa piyak nga bahin, nakarecord na sang kabugusan nga 4.4 million ka mga residente sang Western Visayas ang tigayon na nga nakaparehistro sa National Identification System sang Philippine Statistics Authority o kon PSA. Base sa report sang PSA Region 6, ini ang nagabugos sang 91% sang populasyon sang rehiyon. Sa riin pinakamataas ang nabalag sa Iloilo nga nagdangat sa 97.1%, dugang paluyag sang Talatapan nga ini ang pag-ausaron sang publiko sa nagkalainlain inyong mga transaksyon nga mayara sang tokenized ID number, biometric kag facial recognition, amuman holographic security. Ginatingwaan man sang PSA nga mapaayo pa ang kalidad sang ID. Sa diin ang reklamo, ilabi na sa mga nauna nga nakakuha sini, amo ang nagakapanas ang laragway sang ID owner.
18: Alas 6:07 sa aga, oras kinatulong sang D3 Bio. Inatrangkaso ka or hana nga trangkasuhon, magtumar na D3 Bio epektibo. Sa Oton, Iloilo, balay na igo sang nagtalang nga bala. Kimberly Caluyo sa report.
8: Nagpalabot sang pagkabalaka si Alias Del, homeowner sa isa ka subdivision sa Barangay Kagbang Uton, Iloilo, matapos nakabati isang lagapok kag nakadiskubre sang slag sang bala pasado alas 5 sang aga Hulyo 29.
3: Mas kinis kag mas healthy na ang skin ko. Salamat sa DTX Beauty Soap.
8: Sa exclusive interview sang K5 News FM Iloilo kay Del, iyagin pahayag nga sa among ation, naga-duty siya sa iyang trabaho nga work from home ang setup sa ikaduhang panalgan sang Ilabalay. Nabatian sini nga may paglagapok nga una sini nga pagpati bato lamang nga nagtabog. Las 9 sang aga, nakita na lamang sang iabana ang slag sang bala sa ila sofa. Sang sila ang nagpangusisa, may buslot na ang kisame sang ila CR nga naglusot sa pertahan. Maswerte naman niya sang nagtupa ang stray bullet, wala pa sila nakapanaog rason nga wala sang naigo. Nahibaluan nga ang likod sang Ilabalay, talamnan, kagpurungan nga sakop na sang Suok Arevalo. Ini ang iagin palabot para sa awareness, kag hindi na masulit pa ang nasambit nga insidente. Padayon pa nga ginaimbestigaran sang kapulisan ang nasambit nga report. Yari ang kabahin sang pahayag ni Della.
4: May nakita siya bala sa amon niya sofa. Kay ang amon niya house is gamay na lang siya balahaw. So, sambal yung amay bala na si. So, nagtaka siya. So, wala kami kay Suryahan at that time. Kay tulog pa ako. And then, around 12 noon, kintumangot niya ako kung amay bala sa amon niya sala.
8: Ini naman si ka K5, Kim Montaño Caduyo, para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko, Kagkalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Samtang 18 anyos nga estudyante patay matapos nakabunggo ang ginadala nga motorsiklo sa Banwas ang Ahoy. K5 Reggie De Mayo sa report.
5: Ang DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa.
22: Mga ka-K5, nagapanawagan sang mas masangkad nga koordinasyon ang Police Regional.
18: Ang oras, alas 6:20 na sa aga, oras kinatulong sang Klinika Spore Biotics. Sa iban pang balita lokal sa Dumangas, Iloilo, wala pa makilala ang bangkay sang lalaki nga nasa puan nga nagalutaw sa suba sa Sitso Kalobihan, Barangay Bantod Fabrika, Dumangas, Iloilo, launa kahapon, Hulyo 29. Ang bangkay wala sang bayo kag nagasoksok lamang sa itom nga underwear. Sa pagmakusisa sang Dumangas PNP, ginpahayag ni Police Corporal John Ray Rubito nga isa ka 20 anyos nga lalaki nga nagabiyahe padulong sa siyudad sang Iloilo ang nagkakita sang bangkay kag gilayon sila nga ginpahibalo. Gilayon naman nga nagresponde ang police kag padayon nga ginhibalo kon sino ang among nga lalaki. Nagapanawagan ang police sa pamilya nga nadulaan sang himata nga makigangot sa Dumangas PNP agud kilalahon ang bangkay. Si Police Corporal John Ray Rubito.
7: Muda na missing, kag wala pa kapuli. Kung pwede makipag-angot din sa amon sa Dumangas Municipal Police Station o pwede niyo tawagan ang numero namon, hotline number, 09-598-5986207.
18: Las 6:22 na sa aga, oras kinatulong sang Klinika Spore Biotics sa Ahoy, isodyante na disgrasya sa motosiklo, patay. Reggie De Mayo sa report.
8: Patay ang 18 anyos nga estudyante matapos bumunggo ang ginadala sini nga motorsiklo sa ginasundan man nga motorsiklo sa Barangay Kula si Ahoy Iloilo pasado alas 7:25 sang aga Miyerkules Hulyo 29, 2026.
5: Ang superpower sang Mighty C, lakas tensya, matalinaw Mighty C.
8: Ginkilala ang napatay nga si Michael Balayo Cacho, 18 anyos, kag residente sang Sitio Manlod, Barangay Santo Rosario, Ahoy, Iloilo. Samtang sakay naman sa motorsiklo nga Suzuki 125 ang mag-asawa nga Sanday Anthony Martin V. Makairan, 44 anyos, kag Maricel A. Makairan, 43 anyos, nga lunsay residente sang Barangay Kulasi, Ahoy, Iloilo. Sa interview sang K5 News Ramsara kay Police Staff Sergeant Nixon Estacion, investigador
6: koridor sa Ahoy Municipal Police Station, ginpahayag sini nga halin ang mag-asawa sa Ilabalay apang sa maliko na kuntani ang bana, agod magpatughong sa gasolinahan. Hinali nga nag-overtake si Kacho, rason nga nabungguan niya ang pangulihi nga porsyon sa motorsiklo ng Dayma, Kairan. Bangod sa impact, ang mag-asawa ang nakaangkon sang minor nga pilas apang si Kacho ang natam-an, bangod nga nalampos ang iya ulo sa siminto nga amo ang gintunaan sang iya kamatayon. Gilayon ini nga gindala sa Sara District Hospital apang pag-abot gindeklarar nga dead on arrival pasado la 7:37 sang aga sa amuman nga adlaw sang attending physician. Sa pagpangusisa sang kapulisan, ginapahayag nga madasig ang pagpadalagan sang estudyante bangod padulong ini kuntani sa iya eskwelahan matapos nagtughong kag nagbalikliwat sa Ilabalay bangod may ginkuha. Sa karon, ang bangkay sini ang yara sa Crispolan Funeral Homes para sa nagakaigo nga disposisyon. Suno ka istasyon nga desidido naman nga maghatag sang bulig ang mag-asawa para sa pagpalubong sa diin. Wala naman sang plano nga magpasaka sang kaso ang pamilya sang napatay batok sa ila.
9: Balita nagikan sa Banwasang Ahoy, ini si KK5 Reggie Plazuela Limayo para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag Kalingawan sa Quinto Distrito, K5 News FM.
10: Sa police report, arestado ang isa kalalaki sa drug bypass operation kag ini ang ginkilala sa kay alias Bro, 31 anyos, nga residente sang Barangay PD Monforth, South Dumangas, Iloilo, pasado las 7 kagabi Hulyo 29. Si alias Bro ang isa ka street level individual kon SLI, siriin siya ang nabaklan sang isa ka sachet sang suspected jabu gamit ang 1,200 pesos nga bypass money kag nakuha sa iya paghinakop ang dugang 5 ka sachet sang illegal nga droga. Naglabotanan sa kapin 20 gramos ang narecover nga droga kay alias Bro nga nagabalor sang 136,000 pesos.
18: Alas 6:25 sa aga, oras kinatulong sang DTX Premium Coffee. Sa distrito sang Mandoriao, Barangay Kagawad na bungguan sang Multicab. Aaron Rifuyo sa report.
12: Mga kakifermi sa Barangay Kagawad, kinapahayag na bungguan sang Multicab ngayon eh. Naabda na lang ang barangay official, ngayara na sa Dalom, kag nalasakan sa distrito sa Mandoriao. Yan ang report.
13: Bakit sa MyDC, huwag na ko gina-allergy, huwag na ko gina-masakit. Salamat MyDC.
12: Ginapahayag na lang yung driver sa Multicab matapos na bungguan ang driver sa motorsiklo ngay sa Kabarangay Kagawad sa Armapa Street, Mandoriao. Pasado oras 9 sang gabi, Hulyo 29. Ginkilalang biktima nga si Jennifer Calvo sang Tabukan, Mandoriao. Suno kay alias Doming, 51 anyos, guwardya sa isa ka establishmento sa lugar. Nagasundan na yung duwang ka mga salakyan pakadto sa Mandoriao Plaza. Nagasunod ang Multicab sa motorsiklo. Sang nabungguha ng motorsiklo, ang driver nalasakan pa sang Multicab. Gingamitan pa sang jack para makuha ang biktima. Nakibot na lang si Doming, wala na ang driver sa Multicab kag posible na lagyo. Konsos ang biktima kagindala sa malapit ng ospital kag padayon niya ginabulong. Ginaimbestigaran pa sa karon sang Traffic Enforcement Unit ang insidente.
25: Ang gasunod ng itong motor nga so dati kinundaya sa ginakainom, pero ang nabati ang kumang na nakainom man ang driver
12: sa Multicab. Duwa siya nakainom.
25: So sila man lang pumutuwa sa
12: kag mga ka-K5, gindala ang barangay official sa pinakamalapit ng ospital kag padayon nga ginabulong sa van. Padayon pa kinapakita sa kakapulisan ang driver sa Multicab na ginapahayag na lagyo. Ako naman si K5 Aaron Repoyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
26: DTX 500 Morning Newscast Balitang Regional.
18: Las 6:27 na sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang DTX Beauty Soap with Ampalaya Leaves kag Klinika Deo Fresh. Sa balita regional sa Aklan, maestro nga si Timoteo Humayaw sang Barangay Igtambo, San Miguel, Iloilo, ginsumbag sa estudyante sa Aklan na patay na. Leonard Viray sa report.
27: Serbisyo publiko ag Kalinga.
1: ginbawian sang iya hulam nga kabuhi si Second Mate Timoteo Humayaw 52 anyos nga residente sang barangay Igtambo San Miguel Iloilo kag isa ka faculty member sang Maritime Department sang Aklan Polytechnic College o ang APC matapos ang pila kadlaw nga pagka confined sa intensive care unit o kon ICU sang pribadong ospital sa Banwas sang Kalibo. Matandaan nga sa nang ligad nga adlaw sang Domingo nagatender ang biktima upod ang suspect kasi alias Ren sa isa ka okasyon akon sa DNA nauli sa pagbaisay ang ilang pag-istorya rason nga nagkinagamo. Bangod sini ginpakamayad na lang sa nga maestro nga maglilikaw sa gamo rason nga nagpauli na lang ini samtang sakay siya ang motorsiklo gulpi na lang nga ginkadton ini sa nga 19 anyos sa suspect kag ginsumbag sa nga ulo. Bangod diri nahulog sa nga motor ang biktima kag gilayon nga nalipong madasig naman ini gindala sa ospital apang makataliwa ng pila kadlaw nga pagapabilin sa ICU ginbawian ini sa iya hulam nga kabuhi. Bangod sa gulpi nga pagtaliwan sa nasambit nga maestro, nagakasubo ang pila ka estudyante kag mga manunudlo sa Aklan Polytechnic College sukon ang APC. Sa karon, na-inquest na sa New Washington PNP ang suspect matapos nga pasakaan sang kaso sa nga pamilya sang biktima. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
2: Sa dugang nga balita regional, maid-id nga imbestigasyon angot sa pagpatay sa delivery rider sa Rojas City ginpasiguro sang kapulisan. Darren Salomeo Henson sa report.
11: Ginpasiguro sang Rojas Component City Police Station ang maid-id nga imbestigasyon may kang tanan sa paglutang patay sa isa ka delivery rider sa Sitio Ilaya Barangay Sibagwan Rojas City. Matandaan nga ginkilala ang biktima kay Chester Alagon, 23 anyos kag residente sang Barangay Dinginan sini nga syudad. Samtang ang mga suspect nga ginapayag duha ka mga kalalakihan ang tubtob subong ang wala pa sa gihapon matumod. Sa interview sang K5 News FM Rojas kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tomag Tang Junior, hepe sang Rojas City PNP, iyagin payag nga nagapadayon sila sa pagkolekta sa mga ebidensya agud nga matumod ang mga suspetsado. Suno kay Tumagtang, nagapakigangot naman sila sa mga residente nga mayara sa mga CCTV cameras sa paglaom nga makakuha sang dugang ebidensya agud nga mapadasig ang ilang mga imbestigasyon. Madumduman nga nagluntad ang nasambit nga shooting incident ginabuluban tak na alas 4:30 sang hapon sang Hulyo 28. Hugot naman nga ginpayag ni Tumagtang nga pag himuon nilang tanan agud nga mapasabat ang mga suspetsado kag mahatagan sang hustisya ang kamatayon sang biktima. Para sa balitang regional, nagikan diri sa siyudad sang Rojas, ini si K5 Darren Salomeo Henson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapis, K5 News FM.
14: Lasay sa imedya na sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang healthy nga kape, pre-bio coffee. Sa K5 Network News, sa Zambales, mga durugista na dakpan. Eileen Sanchez sa report.
15: Dalawang hinihinalang sangkot sa ilegal na droga ang arestado matapos ang isinagawang bypass operation sa barangay Santo Niño, Palawig, Zambales madaling araw kamakailan. Nasamsam sa operasyon ang halos 7 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga na mahigit 47,000 piso. Inangunahan ng Special Drug Enforcement Unit ng Palawig Municipal Police Station ang operasyon, katuwang ang PIDEA Zambales, Provincial Intelligence Unit at Provincial Drug Enforcement Unit. Arestado ang isang 38 anyos na construction worker na kilala sa alias na Joel at ang kanyang 40 anyos na babaeng kasama na kapwa residente ng Palawig. Nakuha mula sa mga suspect ang 5 heat-sealed plastic sachet na naglalaman-umano ng hinihinalang shabu na may kabuuang timbang na 6.96 grams. Itinanggi naman ng dalawang suspect ang aligasyon laban sa kanila. Dinala sila sa Palawig Municipal Police Station kasama ang mga nakumpiskang ebidensya para sa dokumentasyon at pagsasampa ng kaukulang kaso sa ilalim ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balita mula sa Zambales, Central Luzon, Aileen Cueva Sanchez para sa Kampiyon na Impilan, Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
2: Sa dugang K5 Network News, sa Puerto Princesa, Palawan, ginpabaskog pa ang inclusive tourism. Grace Belostrino sa report.
0: Patuloy na isinusulong ng pamalaang panlungsod ng Puerto Princesa sa pamagitan ng City Tourism Department ang isang mas inklusibo at accessible na turismo sa lungsod sa pamagitan ng pagsasagawa ng Accessible Tourism Basic Sign Language Training for Tourism Frontliners. Lumahok sa pagsasanay ang nasa 25 tourism frontliners mula sa iba't ibang sektor ng industriya. Kabilang ang mga local tour guides, tourist van drivers, accommodation at hotel staff at mga kawanina ng Puerto Princesa Subterranean River National Park na pawang fully compliant tourism frontliners. Isinagawa ang programa sa pagkikipagtulungan sa City Social Welfare and Development Office upang mapalawak ang kaalaman at kakayahan ng mga tourism frontliners sa pakikipag-ugnayan at pagbibigay ng serbisyong angkop para sa mga deaf at hard of hearing tourists. Bukod sa pagkatuto ng mga pangunahing senyas sa basic sign language, pinalalim din sa pagsasanay ang pag-unawa ng mga kalahok sa deaf culture at ang kahalagahan ng paggalang, inklusibong komunikasyon at pantay na akses sa mga serbisyong panturismo. Ako si ka K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
26: GTX 500 Morning Newscast, Balitang National. Balitang National.
14: Las 6:34 sa aga, Philippine Standard Time. Sa detalye sang mga balita nasyonal, ang balita ginatulong sang Mighty C kag GTX 500. Ginpasakaan na sang sampaw-sampaw nga kaso sang Department of Justice ang 18 ka maleta boys ukon ang mga anay bodyguard ni anay Congressman Elizalde Salcedo Co. Gin-confirm mismo ni Attorney Polo Martinez taghambal sang Department of Justice kag ginpasaka na sa nagkalilain nga korte ang mga kaso. Magluwas sa 18 ka mga nagpakilala ng mga anay soldado, ginkasuhan man sang Department of Justice ang ila abogado nga si Attorney Levito Baligod. Ginpasaka na ang mga kaso sa Regional Trial Courts sang Caloocan City, Las Piñas City, Muntinlupa City kag San Juan City. Nagapangtubang ang 18 ka maleta boys sang anum ka counts sang cyber libel sa idalom sang Republic Act number 10175 o kanang Cyber Crime Prevention Act of 2012 kag apat ka counts sang kaso nga perjury.
2: Sa dugang balita nasyonal, ginatagan sang committee chairmanship sanday Senador Rodante Marcoleta kag Jenggoy Estrada. Hindi bisan pa nga nakadetain ang duha ka senador bangod sa mga kaso nga plunder nga ginapangatubang sang mga ini. Ginanunsyar kay kon kahapon sang plenaryo ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano si Marcoleta bilang chairman sang Senate Committee on Tourism. Ginpili naman nga chairman sang Senate Committee on Electoral Reform si Senador Jenggoy Estrada matapos bakantihon ini ni Senate President Pro Tempore Tito Soto III nga ginpili naman nga chairman sang Senate Committee on Public Works.
14: Las 6:35 na sa aga, Philippine Standard Time, oras kinatulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bayo kag Mighty C. 5,602 ka mga personnel sang Philippine National Police o kon PNP ang dululungan nga gin-promote kahapon. Giniwat ang dululungan nga oath-taking daning kag pinning ceremonies sa bugos nga pungsod. Ginlakipan ini sang 1,877 nga police commission officers kag 3,724 ka police non-commission officers. Samtang sa Camp Crame, may 4 kagatos ka officers ang nakabaton sa ila bag-o nga ranggo kaupo na ila mga pamilya kabiyanan kag commanding officers. Ginpanugyanan ni PNP Chief General Jose Melenso Nartates Jr. ang mga bago na promote nga mga police nga mayara sila sa mabugat nga responsibilidad sa bag-o nila nga position.
2: Samtang pagahingyo naman sang Commission on Elections sa Concomelec kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga isuspend ang klase sa maabot nga Nobyembre 3 agud mahatagan sang nagakaigo nga panahon ang mga botante sa barangay kag sangguniang kabataan elections o kon BSKE nga pagahiwaton sa Nobyembre 2. Ginpahayag ni Comelec Chairman George Irwin Garcia nga sigurado nga magapauli na ang karamaan matapos ang observation sang Piesta Minatay. Suno sa iya nga kung may klase sa Nobyembre 3, sigurado nga magapauli pauli na ang mga botante kag hindi na makaboto sa Nobyembre 2. Magaumpisa ang filing sang Certificate of Candidacy sa mga makapadalagan sa barangay kag SK humalin sa September 28 tubtob Oktobre 5. Samtang gintalanan naman ang election period dali Oktobre 3 tubtob Nobyembre 9 tuig 2026.
14: Alas 6:37 sa aga, subong adlaw, Webes, dukaron ng adlaw. Sa mga taga-Pasidayan, taga-Duenas, Tingli, Pototan, San Enrique, Banate, San Rafael, Dumaraw, Capiz, Kalinog, kaiping ang mga banwa sa Central Iloilo, hingaliti ang libre nga consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Pasay City Branch, Bonifacio Building, Salvacion Street, Poblacion Ilabud, Pasay City. Sa mga natrangkaso, hindi na pagulata pa nga maglala pa. Magtumar na sang The Power Trio, Mighty C, D3 Bio, kag DTX 500.
26: DTX 500. Morning Newscast. Balita International. International.
14: Ang balita sa luwasang pungsod, ginadulong sang Clinica Spore Biotics. Para sa healthy tummy, Clinica Spore Biotics. Sa Middle East, gin-report sang US Central Command nga naglunsar sa madamo nga ballistic missiles ang Islamic Revolutionary Guard Corps gikan sa Iran bilang surprise attack sa mga pwersa sang Amerika sa Middle East. Tanan nga missiles ang madinalagon nga nasagang sa US forces nga nagapabilin sa high alert status. Ini nga insidente kabahin sang nagasingki nga tension sa riyon kung saliin madugay na nga may away ang Iran kag Amerika angot sa presensa sang US forces sa Middle East.
2: Sa dugang balita sa luwas sang pungsod mga ka-K5, nagkabalaka ang United Nations sa UN Migration Agency bangod sa nagadamo nga mga tawo nga na-scam kag napilitan niya magtrabaho sa mga scam compound o kung illegal nga online fraud center sa pila ka bahin sang Asia. Sero sa International Organization for Migration o kung IOM, linibo ka mga tawo halin sa kapin 80 ka mga pungsod ang nadala sa among mga operasyon matapos mainganyo sa peke nga job advertisement sa social media nga nagatanyag sang dako nga sweldo kang maayo nga trabaho. Makita ang pila sa pinakadako nga scam compound sa Myanmar, Cambodia, kag Laos. Sa riin, ginabanta nagalabot sa 300,000 ka mga trabahante ang ginagamit sa online scams. Batok sa mga biktima, lakip na ang mga tigulang. Apang suro sa IOM, madamo man sa mga trabahante ang mga biktima sang human trafficking. Sa riin, sa ila pag-abot sa among mga lugar, ginakuha ang ilang mga dokumento kag ginapilit sila nga mga scam online. Pinaagi sa pagpamahog kag pagpang-abuso. Dugang pa, nakaagom naman ang mga biktima sa pang-abuse, trauma, kagdako ng mga kautangan.
14: Alas 6:40 sa aga sa imo skin problems, alap-up, whiteheads, punggod, kag iban pa nga mga discomfort sa imo panit. Magpanghabon na DTX Beauty Soap with Ampalaya Leaves, ang organic na habon para mahumot, maputi kag mahumog ang ilok, wala sang angsod. Magamit sang Clinica Deo Fresh.
26: DTX 500 Morning Newscast. Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
14: Ang business news kinatulong sang Clinica Spore Biotics. Ladies, para nga wala sang order under Clinica Spore Biotics. Bukas ang Manila Electric Company o kon Meralco sahag na nga kakason ang system loss charge sa bulanan nga balayran sa elektrisidad sang mga konsumidor. Subong man, ginihingyo sa Meralco nga dapat tun-an sang maayo ang mga inepekto sini sa operation sa mga power distribution utility. Ginpahayag ni Meralco Executive Vice President kag Chief Operating Officer Ronnie Aperozzo nga ginarespekto sang company ang ginaduso nga reforma ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Apang importante nga tun-an ang possible implication sa bugos nga electric industry. Sa reference rate, 61 pesos and 67 centavos ang United States dollar, 81 pesos and 97 centavos ang United Kingdom pound, 7 pesos and 86 centavos ang Hong Kong dollar, 75 pesos and 30 centavos ang Swiss franc, 43 pesos and 73 centavos ang Canadian dollar, 47 pesos and 75 centavos ang Singaporean dollar, 43 pesos ang Australian dollar, 16 pesos and 42 centavos ang Saudi Arabian rial, 47 pesos and 57 centavos ang Brunei dollar, 16 pesos and 79 centavos ang United Arab Emirates dirham, 70 pesos and 26 centavos ang euro, 15 pesos and 8 centavos ang Malaysian ringgit, 35 pesos and 65 centavos ang New Zealand dollar, 198 pesos and 14 centavos ang Kuwaiti dinar, 159 pesos and 17 centavos ang Omani rial, 163 pesos and 11 centavos ang Bahraini dinar, 86 pesos and 76 centavos ang Jordanian dinar, 16 pesos and 87 centavos ang Qatari rial, 61 pesos and 57 centavos ang Panamian balboa. Alas 6:43 na sa aga, oras kinatulong sang ascorbic acid, Mighty C.
2: Sa aton balita sa showbiz, ginako sang aktor nga si Jerry Craval nga isa ka dako nga pagpanghangkat o kon challenge sa iya ang pag-angkon sang 18 ka mga anak sa pito tanan ka mga babae. Subong man ginapasalamatan ni Jerry ang mga iloy sang iya mga kabataan sa pagkamahinang panon sa ilang sitwasyon sa piyaksini. Ginapanugyan sang aktor sa iban nga mga lalaki dira nga hindi siya pagsundon bangod hindi basta-basta ang kabudlay kun madamo sang bata labi na sa nagkalain-lain ng mga babae.
14: Alas 6:43 na sa aga, Mighty Simone kay Nini IC.

0: Panis Agravante. Sir Remus Solaseri Alegria. Thank you, sir, sa imong appreciation. Remus Alegria, Nonito Sombong, Pastor Bobby Iriman, Sir Dan Lapata Calvo, Ma'am Celine, himos na, may klase. Kay Sir Alan Calvo and Ma'am Terry Grace sa Maribuyong Duenas, pang pinakamodera DTX Premium Coffee. Pagbakal sa Pasay, tingob. Mighty si morning kay Johan de la Peña Nismalo, Ma'am Rosie Ritaso Sikina sa Barangay Pandan, Lambunaw, Edgar Badbadon, Jesse James Garbillas, Mighty C Morning. Ang sports news kinatulong sa DTX 500 sa NBA National Basketball Association. Draymond Green nagpirma sang bag-o nga kontrata sa Golden State Warriors. Enrico Zurita sa report.
1: Magapabilin sa pagampang sa Golden State Warriors si Draymond Green matapos sa pasugot ini sa isa ka tuig sa balor na 27.2 milyon dolyares sa sulod sa isa ka tuig. Yara na sa ika-14 nga season si Green sa Warriors nga ikaduwa sa pinakamalawig na active streak sa player nga isa lang ka team sa NBA. Kasunod lang ini kay Stephen Curry nga magasugod na sang iya ika-18 nga season sa Warriors sa maabot nga bulan sa Oktubre. Sunod sa source, ang bag-o nga one-year deal ni Green ang wala malaki pa ang no-trade clause. Ang inibalita na dulong sa isang Mighty C. Kung gusto mong healthy, inom ka mo sa Mighty C ang alkaline-based na vitamin C. Ini si K5 Enrico Tupa Zurita Jr. Para sa kampiyon ni balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
0: Mighty C Morning kay Sir Adrian Honest Taxi Driver sang ITIC Taxi number 0410 na nagbalik sang cellphone ni Kamig sa vlog. Nonito Sombong, Jali Sarabia, Helen Tanangonan, LNJ Store sa Rizal Oton, Ma'am Rose Kabangalimbagi, Ma'am Rose sa Agramon. Mighty C Morning! La 6:46 na sa aga, oras sulong sang Mighty C. Lucas! Yuhi, mos na! You have a class at 8 o'clock, oh! Sa balitang extra special sa Amerika, Manong Boy Beramin, Manong Iñaki Cueva, Tatay Estres, ready, Mami Cynthia! Nagpaniwang kag nagpakasal sa kaugalingon ang 39 anyos nga si Lois Warren. Matapos marismaya nga pirmilang sa ginabayaan sa lalaki, bangod sa iya nga lawas! Tuman katambok ang babae kag makapila na kabeses nga napaslawan sa pagigugma bangod ginabayaan siya sang lalaki bangod sa iya nga katambokon na Manong Dan Calvo. Bangod sini nagpanihwang si Lois kay nagbiyahe sa Las Vegas kay nagpakasal sa iya kaugalingon. Suksok ang mathom nga gown kag inbasa iya mismo ginsulat nga wedding vow. For better or for worse, for richer or for poorer, ikaw nga akon self, paliguan ko ikaw, pakaunon, patulugon, padalaganon, palanggaon ko ikaw, labaw sa mga lalaki, nga lawas lang ang ginalagas. Dennis Delphine sa Lopez sa Division, Vice Mayor Panga Lamasan Pixo, Vice Mayor Elizar Chavez sa Pase, Mighty C Morning. I see Jane Sarabia ne, imo sa ne may klase kao. Lucas, what's up Lucas? La 6:48 sa aga, oras ginadulong sang Mighty C kag DTX 500. Magpamati sa health alert. Ted Auhero, Francia.
2: Kag inisi ka K5 Kim Montaño Caluyo.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: D3 Bio Health News. D3 Bio,
5: a
4: Ako si Gabriel, nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribayo with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay

0: Pulabuyon.
1: D3, Bayo. Ang D3. Ngamay Visio. Visio. Ngamay D3.
2: Kung adlaw-adlaw gigagainom D3 Bayo, adlaw-adlaw ginakagat mo, ginakaon mo ang D3 Bayo. Hmm. Siyempre nabalaan na ton, nga ang D3 Bayo, tipuno sa gitawag MCT, medium chain triglycerides. Tungod kay may ara, ang aton D3 may ara sa gitawag extra virgin coconut oil. Tiining MCT, Sir Boy, ginastimulate niya, ginasuportahan niya ang gitawag hormone production, ang hormone nga naga-include sa gitawag appetite controlling hormones, no? Such as leptin, kagrelin, kag cholecystokinin. Ti imagine ba kung kontrolado ginastimulate niya, Sir Boy, meaning pa may time nga mahambal siya, ops, untat na busog ka. Mahambal man ang ano, ang isa ka hormones, ops, makaon ka na. Ang importante di kining musilinga, ops, hindi, sobra na, busog ka na. Amo ni pinaka importante, Sir Boy, kay may ara mga kuan mo.
3: Kay kaon mo gutom ka, makaon
2: wala na nga hormones. Oo. Kaon na lang, kaon ka. Importante ni siya para sa gitawag healthy body. Hindi ka dali ma-obese, hindi ka dali ma-overweight, malayo ka sa high blood, malayo ka sa hypertension, malayo ka sa cancer. That's why wala lang kakabalo nga sa imo nga inom adlaw-adlaw sang D3 Bayo, wala ka diabetes, wala ka nagka-cancer, wala ka nagka-balatian tungod kay nga man kontrolado ang bugat o ang timbang mo kay naka D3 Bayo ka adlaw-adlaw.
1: D3 Bayo with Physio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bayo, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bayo. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bayo. Mabakal sa mga butika. D3 Bayo.
5: So ang D3 Bayo, hindi lang kaya makapatay sang virus, no? Hindi lang kaya makapatay sang kagaw, kundi pati fungi. Ang fungi, paborito, yung ginipuyuan ang aton nga mga panit, ang mga alagyan pasulod sa aton lawas, no? Ang sa mga babae, ang ilang flower, sa aton, sa mga lalaki, both male and female, sa baba na to, no? So, pwede na da magpuyo ang fungi. Kung naka D3 Bayo ka adlaw-adlaw, layo ka sa ginatawag natin nga mga fungal infections. Kaya ang D3 Bayo, may ara medium chain triglycerides, no? Tatlo ka medium chain triglycerides nga kaya makapatay sa fungi. Ang lauric acid, caprylic acid, kag capric acid. So, hindi lang dira naga tapos ang mahatag nga benepisyo sang D3 Bayo. Pagsulod sa imulawas, himuon pagid ini sila monoglyceride. Ang lauric acid mo, mahimo monolaurin. Ang caprylic acid mo, mahimo nga monocaprilin. Ang capric acid mo, mahimo monocaprin. Inatanan, kaya makapatay sang fungi nga pwede magatugas ang imo pag-ubo, sang imo nga skin diseases, sang imo nga urinary tract infection. So kung naka D3 Bayo ka adlaw-adlaw, layo ka sa sini nga mga balatian.
3: Going back to makakatambok, isa sa mga paagi para magniwang kadasig, mag-carbless diet ka. Inablang you shed out, kuwaon mo tong mga grabe nga carbohydrates,
2: stop mga matamis, tinapay,
3: pasta, noodles, pasta, miki, bihon, kanon, jutayon mo na.
2: Islin o galing, Bayo, ah.
3: o galing, galingin ulo mo na, kaya kulang ka sa energy. Pero kung ga D3 Bayo ka, ang D3 Bayo ga provides mo sang alternative source of energy to your cells. That's why nga kung gajita ka, dapat ga D3 Bayo
2: na,
3: ka.
2: Namiya jita, tubig lang at tubig, tapos D3 Bayo, D3 Bayo. Mas dasig ka man. No?
3: Hindi ka mag-hypoglycemia.
6: Ginkagat ka sang lamok, ginkagat ka sa mga sapat-sapat, no? Ano imuon mo, kwa ka sa D3 Bayo. Ang D3 Bayo nga, iputang mo. I-haplas mo sa imo skin. Kaya ang D3 Bayo, may anti-inflammatory properties. May ginatawag pa anti-pleuritic, no? Pagka anti-pleuritic nga properties, which is really good against skin bites, no? Ang munigin kung ang alternative mo sa corticosteroids ng ointment, butangin na sa D3 Bayo. Makuha na yun ang katol sa mga insect bites.
2: So, amo na. Ang bintaha kung adlaw-adlaw ka sa nga gainom D3 Bayo, hindi lang nga makontrol mo ang kagaw, hindi lang makontrol mo ang virus, bakterya, kaya pa niya mamligan ang madamo pa nga mga kaayuhan kung ikaw adlaw-adlaw gainom D3 Bayo.
3: Wow, right?
1: D3 Bio! D3 Bio! D3 Bio!
7: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio!
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mabakas mga butika! D3 Bio! Health! News! D3 Bio! D3 Bio! D3 Bio! With Visio!
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio! Ang D3! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! D3 Bio! Mahal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
0: O si Karen, nadamog isang akon hair fall lag hindi manami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mahal sa mga butika. D3 Bio.
8: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX-500. Para sa healthy nga tayo. DTX-500. Ang DTX-500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX-500. Masaligan. Epektibo. DTX-500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX-500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX-500. Ang DTX-500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX-500. Masalika DTX-500. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mamasaga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Rosita. Mighty Smeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
13: Masakit ang dyan. Masabi na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
14: 4 Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics. Dinamintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
13: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
13: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
14: Libre? Libre!
13: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
15: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
16: Kaya subukan ninyo.
15: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh.
15: Available now.
17: Gadragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
18: Nestor, ang sinaing!
19: Luto na!
18: Ang labahan!
19: Nakasampay na!
18: Ang uniform ko!
19: Naplansa na!
20: Ganito ako!
21: Tigasi!
20: Tigalaba!
21: Tigasay!
20: Tigaplansa!
21: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
20: Sa gabi,
21: ako ang bossing!
20: Dahil kasang ako!
21: Ang extend!
20: Supplement for men!
21: Lourdes!
20: Tapos ka ng maligo!
22: Yes, darling! Come to mama!
21: Extend Food Supplement for Men.
20: May maca at lavawaska
21: na nagpapataas ng energy
20: at stamina
21: para sa tigasing performance.
20: Extend Food Supplement for Men
21: para sa matinlo na dugo.
20: DTX 500
21: para sa healthy gatay.
20: DTX 500
21: ang DTX 500
20: ang may mataas ka antioxidant.
21: Nga amo naman
20: ang nagatinlo sa imo atay.
21: Basta tinlo ang atay.
20: Happy kanunay.
21: DTX 500
20: masaligat.
21: Epektibo.
20: DTX 500
21: mataas pala ang imo blood sugar.
20: DTX 500.
21: Ikaw pala
20: ang may diabetes.
21: DTX 500.
20: Ang DTX 500.
21: Ang may powerful compounds.
20: Nga nagapanupo.
21: Kagakontrolar
20: sa imo blood sugar.
21: DTX 500.
20: Masaligat.
21: Epektibo.
20: DTX 500.
21: D3 Bio.
23: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
13: D3 Bio.
24: Ang D3 Bio.
13: Yung may PCO.
24: Ang PCO.
13: Yung may D3.
24: Mga butika.
13: D3 Bio.
7: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
13: D3 Bio.
24: Ang D3 Bio.
13: Yung may PCO.
24: Ang PCO.
13: Yung may D3.
24: Mga butika.
13: D3 Bio with PCO.
25: Ako si Ana. Before problema, kugidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
13: D3 Bio.
24: Ang D3 Bio.
13: Yung may PCO.
24: Ang PCO.
13: Yung may D3.
24: Mga butika.
13: D3 Bio.
26: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
13: D3 Bio.
24: Ang D3 Bio.
13: Yung may PCO.
24: Ang PCO.
13: Yung may D3.
24: Mga butika.
21: My family history ba na kamuhos ng diabetes?
13: Mag DTX 500 ka.
21: Mataas ba na ang imo blood sugar?
13: Mag DTX 500 ka na.
21: Ang DTX 500.
13: Ang may powerful compound.
21: Yan ang kapanubo
13: sang imo blood sugar.
21: DTX 500.
13: Garantisado.
21: Epektibo.
13: Aramis
21: mo. DTX 500.
13: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
21: Magalingin bala ang imo nga ulo.
13: Masami nagkapangihi.
21: Masami ginauha.
13: Si may diabetes ka na.
21: Mag DTX 500 na.
13: Ang DTX 500.
21: Ang may powerful compound.
13: Yan ang kapanubo
21: sang imo blood sugar.
13: DTX 500.
21: Garantisado.
13: DTX 500.
21: DTX Coffee Mix.
27: Eric Ledesma. Mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan gumani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
13: DTX Coffee Mix.
24: Mabaka mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
28: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
13: DTX Coffee Mix.
24: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika.
13: Mighty C.
21: Ang alkaline nga vitamin C.
29: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
13: Mighty C.
24: Mabaka sa mga butika.
13: Mighty C.
21: Ang alkaline nga vitamin C.
30: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula. Nadayo ng ako niya allergy.
13: Mighty C.
24: Mabaka sa mga butika.
13: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
24: Good news!
13: Good news! Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
31: Libre!
32: Libre!
31: Wow!
13: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myanaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbi Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, Ila!
2: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. Ang natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: Gadragsa nga punggo, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika.
5: Extend Food Superman for Man.
6: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sa ngigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
5: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
8: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
5: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
9: DTX 500.
5: Para sa healthy gatay.
9: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
5: Nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
5: Basta tino ang atay.
9: Happy kanunay.
5: DTX 500.
9: Masaligan.
5: Epektibo.
9: DTX 500.
5: Mahigo bala ang imo dugo.
9: DTX 500.
5: Masamit ka bala ang gina-allergy.
9: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
9: Ang nagatino sa ang imo mahigo nga dugo.
5: Nga sa masami,
9: amo naman
5: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy.
9: DTX 500.
5: Masalika DTX 500.
24: D3 Bio with Physio.
10: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka na registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
24: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio.
10: Ang Physio
24: yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
11: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
24: D3 Bio.
10: Ang D3
24: ng may Physio.
10: Ang Physio
24: ng may D3.
19: Mabakal, sumagod.

500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: This is presented to you by Eon Group of Companies, from building spaces, creating dreams, and designing unforgettable experiences. Wherever life takes you, Eon is there, innovating for a brighter tomorrow. Because at Eon, we make life better.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow, my puso.
2: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
4: Ang oras sa Pilipinas, las 7:09 sa aga. Oras kinatulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C.
5: Los Pueblos, Foro de los Pueblos, sa People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu ka kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sang mga balita. Komentaryo nga patas. Kagwala sang ginakahadlukan. Tagpangapin sang mga Ilonggo na wala sang dalangpan. Foro de los Pueblos, sa People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-holds-barred discussions of the hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
6: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
4: Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Foro de los Pueblos, the People's Forum. Huwebes, July 30, 2026. Managyanayang panahon sa syudad sang Iloilo. It's a sunny Thursday morning. Yara sa 26 degrees Celsius ang temperature sa sining oras. Nagatag kita kortesiya katawran sa managapamati sa radyo. Nagalantaw sa Facebook, sa TikTok, kag sa YouTube. Ilonggo abroad, Filipinos abroad, wherever you are. Mighty C Morning. Ini ang Foro de los Pueblos sa kinaandan kada aga Lunes tub to Biyernes. Ted Aujero, Francia.
7: Mas ginpabasko, mas ginpasadya ang magalanog sa inyo tagsa kaaga. Ted Aujero, Francia, para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
4: Sa mga nagapamahaw, ipadalundo na ang healthy nga kape, DTX Premium Coffee. Dukaroon nga adlaw Webes sa mga taga Pasay City, taga Duenas, taga Dingle, taga San Enrique, Banate, San Rafael, Dumaro, Capiz, Kalinog, kaga mga lugar nga malapit sa Pasay City. Hingalitihay dukaroon nga adlaw dayan sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Pasay City Branch, 9:30 sa aga sa alas 3:30 karon sa hapon, may libre nga consultation. Ginatrangkaso ka or hana nga trangkasohon, magtumar na sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C. Let's go straight sa mga headline ng mga pangulong dinalaan ginatulong sang Clinica Sporbiotics kag DTX 500. Mga empleyado sang gobyerno ginapaandaman sang DILG, batok sa pagbaton sang regalo halin sa publiko. Pag-withdraw sang kwarta sang Office of the Vice President sa Land Bank of the Philippines, hindi kinaandan suno sa Anay Bank Executive. Ginatos ka driver sang isa ka taxi fleet sa syudad sang Iloilo, nagareklamo nga wala sa gihapon makabaton sang fuel subsidy halin sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Alas 7:12 na sa aga sa Pilipinas, subong adlaw Webes. Good news kay may libre nga consultation sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Kalinog, Pasay City Branch. Hingalitin ninyo kay libre ang consultation. Mahal na nga daan subong may pakonsulta ang pinakanubo nga sukot sang doktor subong Sir Leonito Barreta, Ma'am Laura Jean Barreta, dira sa Jelt Iterisa Mabulo Delgado, Jesse Garvillas, Mami Asun Pineda, Ma'am Rosemary Agramon, kinyintos, iban nga niya, isa kalibo pa. So sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, libre ang consultation. Ahruman Biyernes sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Kalinog Branch, kada Martes ka kada Biyernes, free consultation. Sa Domingo, kada Domingo, free consultation. consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Miagao Branch, Baybay Norte or District Miagao. Ikaw nga taga Miagao, taga Southern Iloilo asa sa Antique nga malapit sa Miagao, tingaliti ang free consultation kada Domingo. Kung diri ka naman sa syudad sang Iloilo, free consultation schedule kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules.
6: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
4: Alas 7:13 sa aga sa Pilipinas. Good news inyo. Worthy of emulation. Unahon naton ini Sir Arnel Brito, Ma'am Aisha Ahmad, Ma'am Juanita Robles, kay si Presidente Nayib Bukele sang pungsod El Salvador, naghambal sa liwat sa tubang sang publiko sang kaimportante sang pagbasa sang Biblia sa tubang sa mga kabataan. Habang niya, of course, you can read the Word of God. No? Na may nga Presidente kay Mayara Blasang Pananawan, Vice Mayor Panga Lamasan Pixo, MTC Morning Ma'am, kay Ma'am Lele. No, ambal niya, ginasuportaran niya ang kinamatarong sang kada isa na magbasa sang Biblia. And he discovered that there's power in the Word of God.
6: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
4: That is very good, worthy of emulation. Actually, there is a ton sa Iloilo Province. Mayara na sa sang Bible Week that was authored by former 3rd District board member Matt Plagata Palabrika ni Dr. Matt, no, kay si Dr. Matt PhD mo subong mayor sa Mingawan nga may Bible reading every 4th week of January, no, nga abi nga kada Enero lang, why not nga iluso ini nga kada adlaw na lang parang mga panulay. Kag ang bad spirits, ma-inculcate ni sa kabataan, bala ang fear of the Lord. Kabataan, sumong kita niyo, may mga mariwana na to. Sa Haro National High School, may nadakpan na nagpalasik mariwana. Sa A. Bonifacio High School, may araman. So, ini, worthy of emulation, ang ginhambal ni El Salvador President Nayib Bukele.
6: Foro de los Pueblos.
4: Foro de los Pueblos. Sa U.S. naman, hambal ni U.S. President Donald Trump over gender, parental rights, and religious freedom. Si Presidente Trump naghambal that the federal government will recognize only two sexes. Only two sexes. Ma'am April Garrido, kay Sir Carlita Sibutse, kay Ma'am Nene Ibaka, kay Ma'am Nene Sibutse dira sa Santo Niño Norte Arevalo, kay Ma'am Inday, Ma'am Inuwilita, Andrade Palmes, kay Ma'am Mimi Palmes. Dua lang gid ang gina-acknowledge ni Trump kag dapat kilalaon sa Amerika nga sexes ang tawo, male and female. Male and female. Ang bali Donald Trump didri sa Pilipinas kang nga ginapasugtan nyo yung mag-kiay-kiay ka magliki-liki mga balikawang nilaw. Kamambal sila yung freedom. Ang mga lalaki nga nag-suksok lang sang iya ka babae nga bayo, pasugtan dahil yung magsulod sa CR. Di ba, Pastor Gerardo Ismael? Kay Pastora Joe Ismael dira sa San Miguel? Kung ikaw, abi, Vice Mayor Panga, tanan niya mga babae ka, pamati, subong, gamit ka mo sa comfort room, ha? Tapos may lalaki to nga may ikog tawo, nagsulod man to, naka-high heels, nakapalda, dito siya magamit, kay ti, feeling babae sa mo? Again, klarohon ko, ay kunigin na kundi, mga agi ka mga tomboy, ha? Pero hindi nyo napagulat. Tapa nga may sulpor naman nga mag-ulan. Organi, mahimo kamong asin. Ang istorya sang Sodom ka Gomora. Hindi nyo nabila pagpainita. Paliwat lang ulo sa Diyos Bla. Ang mambakaroy ang freedom niya, Ted. Amo na yung preference. Freedom, freedom. Tapos ang rainbow na nga color. Gamito yung inyong color na hindi na inyo. Iyan na yan sang covenant sang Diyos sa tao. Na after sang great flood, why na sang baha nga magluntad pa kun ha magpakatarong ng tawo, hindi na inyo yung flag ngayon na. Tapos pasugtan pang ipatapik sa Capitol, ipatapik sa City Hall, ipatapik sa plaza. Ako si na mayor pinakakaso na pinag-iisi ko na. Diba? Di ko nikaw bilang Ma'am Betty Soloso, Ma'am Marilo sa Cuebo. Aryo, dari sa Pilipinas, daw ginormalize na. Ga-holding hands ang duha ka babayi, daw normal na lang. Ang duha ka lalaki mag-upod, daw normal na lang. Again, why ta kamoy gina kondinar ko gahulay kamo da inyo na niya konsekwensa. Pero hindi na naton pag suliton pa Pastor J. Ismael, ka Purpose Pedro kay Bishop Lerio Celeste. Mabakati daw aga ka pa akigaw. Oh, ikaw abi, Ma'am Betty, granting for the sake of argument abi, granting for the sake of discussion subong aga, no? Nga ti duha lang gid ang ginagrant yak ginakilala ni Trump ya pa Sir Gerardo Ismael nga success mo, lalaki ka babayi? Di ba? Oh, galing kay gin-distort ni isang kalibutan, ginpapati kita, nga okay lang. Tapos ining TV host, kaning anon time host nga bilin isang isa ka TV show, kanya maraming mga bakla doon sa langit. Kasi pag walang bakla doon, wala mga designer ng mga magagandang mga kwan dito, mga kortina. Baka may Miss Gay na doon sa kwan sa langit. Nga, baka si Satanas, baka magpalagyo pa eh. Kasi na-dominate na ng mga bakla yung langit. Batian nyo na, no? Abi mo Ma'am April Garrido, no? Bao si Botoy Pasulero, Gotoyotoy, Gigadlao. Ato ni Simudo makalamho, kasubong, pero this is a reality. Abi hindi ta pag-i-distort, malang original nga design. Kari ang Amerika ni si Trump worthy of emulation mo. Amo na nga ginabumbasa, kiti. Hindi sa'yo mag-compromise. Ama niya, duwa lang ang kilalaon ta. Kag duwa lang ka CR ang imuon ta. Lalaki, kag babae lang. No more XYZ. Ano na sa mga plus-plus-plus ngayon na. Galing kahit yung mga iban nga mga politiko, hindi man ta na nag-compromise. Nga man, tibuto pa na. No, mabanga, Ning! I die! Mother! May organisasyon ka mo mga mother? Masa ba ito? Dad! Oh, madam! Dad ko ang lalaking politiko, madam ko ang babae. Ay, mabutog, kami as inyo, yeah! Again, klarohon ko, ay taka ginayin suto ko nagi ka. But it's high time. Abi, bago ka na, no? Ano pang ginayin mo, man? No? Abi mo asasano na? Pabagatid, ano kayo mo ng amo niya kinamatarong inyo? Magani! Pero ti, ang Amerika, ganyan ang ambal, duha lang. Halimbawa, abi Ma'am Aiza, Danny Labrador, G. Ismael, no, sakto man na Pastor J. Ikaw, abi Ma'am Irene Sarabia, ara ka sa comfort room sa babae nagsulod. Tapos may nakapalda to, pero ang pusog-pusoga niya, barako. Paano man may balon ng lalaki nga nagpa-feeling babae? Ang ako niya lang to, ang balikawang yagagang iyang pusog-pusogan. Manamulain tanaya bukol ka pusog-pusogan ka lalaki isang sa babae. Amo ko na ako nagaduda ko sing kuno nag-cross-dress ne, basi ano ne. Di, sa Capitol, gariklamo ng mga amang empleyado nga mababayi, nga may mga empleyado man, sang pila ka mga office nila, kagi napasugtan nga mag-cross-dress kag, ha? Magsulod pagid sa comfort room mismo sang babayi.
6: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
4: Wala si Lord gakinanglan designer sa langit, kay si Lord yung perfect na designer. Hamali pa Sir G. Ismael, Jenaline Arceo Amaro sa Banwa sang San Francisco Agusan del Sur, Mighty Sea Morning.
6: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
4: De tapos na kita daw, hindi tama isanda, mabakamuted, suya kami sa imo, suya man kong suya, patsanyo radyo nyo, ipulabog cellphone, magbakal bago. Hindi ko yung mag-compromise, akong paninugan di. Alas 7:21 na sa aga.
6: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
4: Subong adlaw and halin kahapon, madamo sa mga konsyal, halin sa ibang parte sang pungsod, kayman may ginapatigayon sa karon nga Philippine Councilors League National Assembly kag second quarter continuing local legislative education program CLLEP nga ginahiwat subong sa Iloilo Convention Center dira sa distrito sa Mandurriao from July 29 to 31. Kun kahapon nakalanta kamo sa live video ni San Juan City Councilor James Yap. Si James Yap, kundi basketball player sang una, nag-player sang Wasong diri sa Iloilo, discover sang UE, nakampang sa UAAP, hasta nga nangin basketball star. Ayang handom giman sang una, crush ng giman galiya si Chris Aquino. Sangari pa di siya sa Wasong, kinalabot niya gid mo, handom niya. Tapos sabong sino si Makaela Sukula, ang kusula ng bago naman nga daw Tiliana naman ang iyang ngasawa. Ang PCL, no? Second Quarter Assembly or National Assembly diri subong sa Iloilo. So ano ang iya sini nga take away? Di siyempre kon mayara sang pagtililipon, may maghulag ang ekonomiya sang Iloilo City. Halin sa nagasakay sa taxi, makadto sa Tatoys, makadto sa Breakthrough, makadto sa Alicia's, sa Ted's, sa Jocampos Biscocho. Don't go home without it. Iloilo Biscocho House. Ano pagid? Mga kalatuan nila da. Mahigop sila, mabakal sila sa Molo Balls. Libot sila, makato Central Market. Kita nyo sa Yasi Pressman gani. Ang iyang sinang ginsuksok sang sa zona to. Ang ginbilid-bilid niya da sa may Iloilo Central Market. Central Market nga, yaman ka SM ah. In the guys lang nga kuno, abi Central Market, Iloilo Central Market, pero SM na. Kapatihan nyo pang tawo. 1,000 lang, no? Di makalibot sila dre. Kay balo ka mo, nga sa bilog nga Pilipinas, may 1,493. 1,493 municipalities. Kag mayara sang 11,948 seats sa saunang bayan, mga konsyal sa Banwabla, no? Seats. And then, sa mga city councilors, may 149 ka mga syudad. May 1,682 regular seats. Kabugusan subong nga managatilipon diri nga mga konsyal sa syudad sang Iloilo, halin sa iba nga mga lugar sa Pilipinas, 13,600. Although hindi man itanan, pero daw halos kalabanan gid. Sa video ni James Sam, nakita ta dito sa NAIA, bound for Iloilo sila, upod niya ang mga konsyal halin sa syudad sang Dagupan.
6: Foro de los Pueblos.
8: Foro de los Pueblos.
4: So may ginahiwat sa karon sa Iloilo Convention Center nga Philippine Councilors League, National Assembly, and the Second Quarter Continuing Local Legislative Education Program or CLLEP diri sa syudad sang Iloilo.
6: Foro de los Pueblos.
8: Foro de los Pueblos.
4: Nagkasabing host si Iloilo PCL President Joe John Paul Piñol sang Pavia, Iloilo.
6: Foro de los Pueblos.
8: Foro de los Pueblos.
4: Oh, may Lars Buko. Pag Imam Rose, no, namit man yung Lars Buko. Das Mandurriao mo. May nagay ko, abi ka, kwanto ka, buyoto sa Mandurriao ng area mo. Namit man ada. Ang National President sa PCL, amo si Benjamin Abalos III. Konsyal sang Mandaluyong City.
6: Foro de los Pueblos.
8: Foro de los Pueblos.
4: Ang National Chairman si Raul Coro, City Councilor sang Muntinlupa City, kag ang Executive Vice President amo si Iligan City Councilor Samuel Huertas.
6: Foro de los Pueblos.
8: Foro de los Pueblos.
4: La 7:25 sa aga, well, pause pa quick break. Pagbalik ta, si Vice President Sara Duterte nag-ako nga sarang sa maka-hire sang gunman para nga magpatay siya nga bana kun magtraidor kag mangin babayi. May pamangkot ko pagin sa inyo subong. May kilala kang 28 anyos palang Sir Butoy Pasulero, Ma'am April Garrido, Sir Carlet Asibutse, kay Nini Baka, kay Ma'am Nene Asibutse, Mami Noelita, Mami Inday, Andrade Palmes, kay Mami Mi, kay Sir Tonton Anthony Cesar Palmes, kay Sir Kitoy Palmes, sa barangay Mapili San Enrique. May kilala ka nga 28 anyos pa lang, pero daw bangkay na? Mabakatid, ano klase mo pamangkot naman? Bantayin nyo lang, bala kay may surya kita subong aga! Kag! Abi-abi-abi-abi! Ha? Ma-challenge ko sa inyo subong! Ma-spelling contest kita subong! Spell! Spell Arnold Schwarzenegger. Hindi ka mamagugol ha. Ang una dari text ti palakpakantay ha. Abi-abi Sir Bear Matoliano, no? Remember Sodom and Gomorrah was turned into ashes by Almighty God because of immorality. Amo na usto Sir Bear Matoliano, paninugan kita da sir, bisan kita na lang aduha sir. Ja-ja Prince. Ja-ja Prince. Spell Schwarzenegger. Abi Sir Butoy Pasolero. Ma'am Betty Solosyo, dalian nyo. Kapagkatin, ano yung labot ni Schwarzenegger? May surya kita bro, bye kay The Terminator. Kag-ari pagkid nga balita, check naman, no? Si Jeric Rabal, no? Si Jeric Rabal, nag-ako nga damo siya subang. In short, damo siya sang Hindi ni Baragal nga tinaga ha, sa basic misinterpret naman kita, ginaklaro ko na nga daana. Sa mga lalaki nga mga mayonnaise. Ano gani ang mayonnaise, Ma'am April Garrido, Ma'am Ann Hilo de Monteverde, ba very good si Lawrence Agustino di Vinagrasa. Ba very good, correct spelling. Si ang tawag sa lalaking ano ganing mayonnaise? Ang mayonnaise, Sir Rampart Mendoza, di ba ginahamlit-hamlit na sa Ma'am Manilin Abaro, sa Remelo Palek, sa Kwan, sa tinapay nga mahumok, mapeno, kag wala buho-buho? Mapeno, mahumok, kag wala buho-buho? Pero may mga lalaki, Ma'am April Garrido, Genesis Agnes, Lawrence Agustino de Villagrasa, dyan sa Alimono, Pasig City, nga ginatawag mayonnaise. Insa nga mayonnaise, Sherwin Marco Wihaw. Oh, very good, correct sa spelling si Ma'am Betty Soloso. Gagataotok niya, nakadistri bayo, gitsanda ni Papa Bot mo. Ano nga ang inatawag ang lalaki nga mayonnaise? Ang lalaki mayonnaise, Sir Jesse James Garvillas Rosemary Agramon, kung lamit-lamit, gugma. Si Jerry Crabal, nagako, duro, subang! Black bilog babae niya. Ay, pestoryat na ni Karun kay Alira, ho. Kagang sex education sa barangay, ginaduso ni Iloilo City Councilor Jose Maria de la Liana. La 7:29, magabalik ang Foro de los Pueblos.
9: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. E3 Bio.
10: O si Karen, kadaan mo isang akon hair follow, hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
9: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3.
11: Cheers sa barkada nating
12: Night Shift.
11: OT.
12: Breadwinner.
11: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
9: D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
9: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatindlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamig ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindlo sa imo mahigo nga dugo. Gasa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rick Vista, nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
9: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix, mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Sa una yan, iwang-iwang sa akay, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigit ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
9: Mighty C!
17: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Minerals Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya. Kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Minerals Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Centrum Advance. Alagang. Di magugulang.
19: Mighty C. Ang alkaline ng Vitamin C.
20: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. No, nagin ako makabatsyag sa sakit.
19: Mighty C.
21: Mabaka sa mga butika.
22: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
23: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
22: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
24: Good news!
19: Good news!
22: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
25: Libre?
26: Libre!
25: Wow!
22: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
27: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
28: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
27: Klinika Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Deo Fresh.
28: Kaya subukan ninyo.
27: Klinika Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Deo Fresh.
28: Klinika Deo Fresh.
27: Available now.
29: Gadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol. DTX Beauty Soap.
22: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre di cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
29: Bakal na sa mga butika.
30: Nestor, ang sinaing!
31: Luto na!
30: Ang labahan!
31: Nakasampay na!
30: Ang uniform ko!
31: Naplansa na!
32: Ganito ako!
33: Tigasi!
32: Tigalapa!
33: Tigasay!
32: Tigaplansa!
33: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
32: Sa gabi,
33: ako ang bossing!
32: Dahil kasangga ko!
33: Ang extend!
32: Supplement for men!
33: Lourdes!
32: Tapos ka ng maligo!
30: Yes, darling! Come to mama!
33: Extend Food Supplement for Men.
32: May maca at lavawaska
33: na nagpapataas ng energy
32: at stamina
33: para sa tigasing performance.
32: Extend Food Supplement for Men
33: para sa matino nga dugo.
32: DTX 500
33: para sa healthy nga tayo.
32: DTX 500
33: ang DTX 500
32: ang may mataas nga antioxidant
33: nga amo naman
32: ang nagatino sa imo atay.
33: Basta tino ang atay,
32: happy kanunay.
33: DTX 500
32: masaligan,
33: epektibo.
32: DTX 500
33: mataas pala ang imo blood sugar.
32: DTX 500.
33: Ikaw ba na
32: ang may diabetes?
33: DTX 500.
32: Ang DTX 500
33: ang may powerful compounds.
32: Yan ang gapanupo
33: kagakontrolar
32: sang imo blood sugar.
33: DTX 500.
32: Masalikan.
33: Epektibo.
32: DTX 500.
19: D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
19: D3 Bio.
18: Ang D3 Bio.
19: Yung may PCO.
18: Ang PCO.
19: Yung may D3.
18: Mabagat sa mga butika.
19: D3 Bio.
13: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
19: D3 Bio.
18: Ang D3 Bio.
19: Yung may PCO.
18: Ang PCO.
19: Yung may D3.
18: Mabagat sa mga butika.
34: K5.
0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Oras alas 7:38 sa aga. This time check is brought to you by Tanway Light. Gaan ng may kasama.
3: This time check is brought to you by Tanway Light. Gaan ng may kasama.
4: Foro de los Pueblos.
5: Foro de los Pueblos.
2: Padayon sa Foro de los Pueblos. Sa giapon, kaupo ninyo Ted Auhero Francia. Damo na din sa nag-participate sa aton question of the day. Spell Arnold Schwarzenegger. Si Sir Dodoy Altoveros nagapamati. Noy Nilo Servas, kagabod! Diyan sa Agdayaw, Pasig City, ba katunogit ka radyo nyo, no? Wait inyo matake, sagal pamati, de? Ginatabog talon ka mo, sagal kabog pamati, nga? Halin pa kinala sa is na mati, duman ka mo, dokaroon mamati, pagit ka mo! Ako niya tabogon, taka mo, pero ang importante lang, tumar ka mo, D3 Bio, DTX 500 kag Mighty C, pangapi ka mo, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee kag DTX Coffee Mix, tapos na, sagad kinyo, yaka pa mati, di Mama Gingging Habilosa man. Mama Gingging, himos na kami, katuan ka, subong. Mighty C Morning, Ricky Tagaytayan Rualyo. Sa Ricky Tagaytayan Rualyo, sa Mandoria Public Market, kay sa Itlogan, kay pila subong ang trek itlog na Sir Ricky, kay Sir Lino sa Lino Bukbukan ba wag pa mati sila si Ma'am Betty oh. Ma'am Betty abi hindi ka magbutang ka mga amuday ang mga emoticon kamaan ka o gaduro ang mga jelly ace. hindi nyo ko pagdayaon hindi kay gaduro ang mga jelly ace sa lupa kada maboryong dumanya talinga ni Vice Mayor Pangga lamasan piksyo kang ni Sapyo ah. Muna nga pa nga, baigil si K5 dyan sa palyo ang balya pre. Ang balay yung mga nagapamati sa imo sa foro, nga hindi ka paglayakon kaya nagabiring talinga ko. Alas 7:40 na saga.
4: Foro de los Pueblos. Foro
2: abi, check tabi ni Konustong ilang spelling ka Schwarzenegger. No? Mamakatid, ano yung labot niya ni Schwarzenegger sa discussion ta? Saan ba ilam la ka mo? Ma'am, hindi katalan kadete sa Angari Duenas. Ma'am, hindi. Yadi 3 bayo mo na tomar mo doon. Si Sir Neil, Brasileño kadete. Sherwin Marco. Made from egg white. Rosalba, Rico Puerto, sa Brunei. Bawo si Ma'am Rosalba. Sige ka, kana to ka Brunei dollar. Hala, drupe dyan, Ma'am Rosalba. Marilu sa Cuevo, Arnold Schwarzenegger. Check ko inyong nga spelling ko nosto ha. Tata Grace, abebebebe, Ray Intatano, sa Barangay San Luis, Sara Iloilo, kay Ma'am Ev Sotik, dira sa Sara, Pastor Bobby Riman, speaking sa sex education, abali Ma'am Rosemary Agramon, sa Barangay Bariga, Banate, depende sa environment sang barangay, kay inan yawala gani time sa pagtudlo, sa kabataan nila sang natawag nga good manners and right conduct, bangod busy sila, sa wala pulos nga bulaton. Kung ayuda, titilipon sila eh. Ambal ni Ma'am Rosemary. Gapanila, gini si Ma'am Rosemary. Ricky Manaay, si Ma'am Antonina Manaay, si Sir Digol Tribunal, sa Tintintro Toro. Hindi na kuya maayo sa spelling, Ted, kay 62 na ako. Uy, man nagakulugan nga kung 62 ka na, Ma'am Rose, nag-loading ng imo nga otok. Tumar ka na D3 Bayo para nga matanlas ah.
4: Foro de los Pueblos.
5: Foro de los Pueblos.
2: Mighty C Morning, Botoy Pastolero, gakinadlaw, samtang nagapamotos ka goldfish niya. May arwana ka dyan, Sir Botoy. Dodoy Altoveros, ako ya loyal, gid ka pamati, gid salamat sa inyo. Appreciated gid ang inyong loyalty.
4: Foro de los Pueblos.
5: Foro de los
2: Pueblos. Seko si K5 Karen, kay bisan ang Iloilo City Police Office na balaka, no? Asod-asod nga confiscation sa illegal drugs. Miss Kuilak, imo may dalat imong marijuana? No? May estudyante sang Haro National High School nga nakuhaan marijuana, Ma'am April Garrido, Tata Grace. Ti, very disturbing ini kay ti bata, dapat sinayang dala niya daya, bullpen, notebook, libro, no? Kag dapat ara sila da to learn. Hindi yan nga madalak imo yung marijuana, Sir Nonoy Lopez, Ma'am Rosalba Rico Puerto, Pastor Bobby. Wow, very good ah. Karon ko lang tsikan ang inyong mga papel ha. Okay na ang inyong mga papel. Please pass your papers clockwise. 1, 2, 3, 4, 5. Why nyo man ginpasa? Clockwise gani! Wait kayo mo kay balo ko ninyo yung batang kong mag-clockwise. Clockwise ka ni, clockwise. Clockwise. Wait kayo mo kagi ka day asa elementary nyo nga. O sige dyan, ipasa nyo doon ya papel nyo. Ya 1/4 nga papel nyo kay Chikanta Burubay kung gusto inyong spelling ka Arnold Schwarzenegger. Ricky Armentia, Nonoy Lopez, Tequanais K5 ka rin, kay Baloka, Pastor Bobby Riman, Sir Dan Calvo, hindi nilog lahog mo, no? Hindi nilog lahog. Bagotoy utoy, gitay mambiti kakadlaw, ha? Matyagan ko, blado kada tikab ko dito, kadlawan! Pasaway nga bata, ambal ni Sir Dodoy. Tequanais K5 ka rin, anong imuon, anong intervention sa bung sa pulis? Hindi nilang armas ginadala ni lahog, dala man sa marihuana, ano sa may hit-hit sa sulod, no? Hindi nilang nakuha ni... At young age of 16, nga may mga napinsan na sila madala marihuana.
33: K5 News FM, Kampyon Report.
2: K5 ka, go!
6: K5, yes,
2: K5, Fed. Yes, go ahead, Notod ka, Ga-reflect sa ginikanan ang behavior sang bata, habang ni Ma'am Rosemary

0: that goal? K5 ka?
1: Oo, oh, K5 pa.
0: Yes,
1: K5
0: go. Gira. Oo, oh, sige.
1: Oo, oh, sige. Pasensya ka doon naga.
0: Oo.
1: Nabugto ang monitor ko.
0: Abi ko kon, okay, sorry ka kay Arnold Schwarzenegger. Oo, oh, bebe. Okay. Sige, go ahead na. K5 ka. Hmm. Yung monitor sa, no? 7:45 na sa aga. Ascorbic acid may tisito. Maroon ganinyo, ha? Parang manginhealthy.
2: Hello?
0: Ko.
2: Hello, sir.
0: Yes, ma'am.
2: K5, Ted.
0: Oo. Go ahead.
2: K5, Ted, sa Subong, ginagaka-ordinar, no? Sa gihapon, ang aton niya kapulisan sa mga bulutuan ni K5, Ted, matapos na may pila ka mga estudyante, grade 10, K5, Ted, no? Mga grade 10 students ang nakuhaan sa marijuana sa sulod sa ilayang eskulahan. Ang lala diri kay 5-10 kay ang tatlo ka grade 10 students sa A. Bonifacio Integrated School na ano gini sila yan, nadakpan gini sila sa akto nga nagahit-hit ng marijuana sa sulod sa ilayang CR. Then ang isa pa gid kay 5-10 na kuhaan siya sa marijuana sticks or ang nakasulod sa improvised tutor kay 5-10, no? Dito naman niya sa Mayharo National High School matapos nga nagpatigayon or paagi sa inspeksyon ni K510 sa ilang mga bag according diri sa kay Colonel Parilla o kon kay Colonel Wilbert Parilla K510 ang aton nga city director ginpahayag sini nga ti ang ining tatlo or ang ining apat ka mga estudyante K510 ginpang istorya na nigit patawag ni sila K510 sa ilang mga manunudlo, no, kag sa information diri nga nabaton nato nga ginpang drop na ni sila sa ilang eskwelahan K510 ipadugangan sa paginakaron ang mga information regarding di sa pag-drop ni sa mga estudyante nga ti na kuhaan ng marijuana sa sulod sa ilayang mga eskwelahan K510.
0: Pabatid ang statement ni Police Colonel Wilbert Parilla, ang Iloilo City Police Office Director K5 ka.
2: Yes, yes, K5 said, no? Ari, diri sa Apon, diri lang sa Apon, K5 said.
0: Ambal ni, ambal ni Sir Carl Eugene Tabod, pasaway ng mga bata, no? Ang sa A. Bonifacio Elementary School sa Andres Bonifacio, ano elementary school or high school?
2: High school, K5 said. Wait lang. Ari, K5 said, si Colonel Wilbert Parilla.
3: Sa dalawang school kahapon, no? Ito magkasunod lang, halos magkasabay-sabay lang ito na nangyayari. Ang isa is in A. Bonifacio Integrated School. So, sa isang saan, tatlong estudyante ang nakuna na nahuli, na-rescue natin, no? Na in position of marijuana. Na let's say they're using marijuana. Ang tatlo, ang isa, sa isa doon is 16 years old, 16 at 14 year old, grade 8 students.
2: Okay.
3: And then, ang isa naman is sa Haro National High School. So, in position naman of marijuana sticks. So, age 16 years old, the same grade 10 student.
2: Sir,
3: Hindi naman. But, ito yung isa din sa mga coordination na ginagawa din natin ng ating mga school supervisors because sila also information yung mga school supervisors related also sa ating mga chief police na mayroon lang mga ganun. So that's why sinabihan ko yung mga chief police natin that we should have a coordination with the school supervisors para naman ma-stress natin na ganito. And then we are also directed as to have a meeting with the division superintendent sa city.
0: Sinakuha na nato ang thoughts ang statement ni Police Colonel Wilbert Parilla. Ang bagani ni Sir Ray Intatano sa Barangay San Luis sa Sara, Iloilo. Yati may mga gwardiya man ang mga eskulahan nga nakalusotaw? Nga nakalusotaw?
2: According sa kay Colonel Parilla kay 510, ang pag-check ni sa mga bags din sa mga estudyante, hindi pang kap-kap. K510. Mabali, kumbaga doon i-visible mo lang siya bala kung makita lang sa sulod K510.
0: Oh, hindi mo, pwede mo, okay. Ang sa Andres Bonifacio High School sa Tansa na da, no? Tansa? Sa Tansa, ang ano to, duha ang nadakpan?
2: Tatlo.
0: Tatlo nagahit-hit gid sila sa CR?
2: Yes. Kay
0: anong grade?

0: anong grade nila? Anong grade?
1: Grade 10.
0: Grade 10 di junior high school, ha?
1: Mm-mm.
0: Ano ang ilas ining record? Mga kwan ini, mga pawarat?
1: Hindi man K5-10, no? Bali, sunod din sa kay Colonel Parilla, ang information, give na nabato nila K5-10. Kaya bisan dito sa may eskwelahan, ano ni, ang may dumay na kapanimaho sa marijuana, nga ginsindihan, bala K5-10. Kasi kung si Colonel Parilla pa, maisog ni nga daan ang baho sa marijuana, Ang mo to, sang gin, ano, sang gin locate ni sa mga otoridad ta, dito sa may CR nila, kag ti nadakpan gid ang ining tatlo ka estudyante nga nagasinghot kay 510.
0: Pamangkot din nila kinuha na.
1: Amo na sa subong.
0: Supplier sina kay ti usually ang nanda niya subong shabu mo galing shabu medyo mahal gin man abi kay 5 ka.
1: Oo. Pag kalabanan sa mga kung ma-observe sa bala sa mga drug by bus operations kay 510, kalabanan sa nagkakahuaan sa marijuana ni sa mga kapulisan ta, puros mga lamharon.
0: Diba si kun liniket mo lang tong kuan nga nang laya nga dahon ka kapayas? Organi ning tapuranga hindi?
1: Hindi man.
0: Marijuana gid?
1: Yes.
0: Sigurado sila.
1: Pero subject pa man ni nga i-test si 510 no? Pero kung sa baho lang ang basihan, ti marijuana gid.
0: Kaya isang una ya usually ang nagakadakpan niya sa mga eskwela niya gay hit ma marijuana ya. Oo, nang agi sa CR o sa likod sang mga classroom. Ang sa Haro National High School to ano to marijuana man?
1: Yes, bali ang iya nga marijuana nakasulod sa improvised tutor suno sa kay Colonel Parilla.
0: Di ano ni sila mga miguhay ni sila bisan piyak ka abitong eskwela ng ang tatlo tapos siya sa piyak.
1: Hindi separado kay 510.
0: Galing kay Tikon magpalasi katuod may dala ka abing marijuana da or even sabu. Hindi man na ma-detect na kay ti nang kwan malang mo ng plain view doctrine malang ang gina-effect sa pagrikisa kay 5 ka, no?
1: Hindi
0: ko nilubong mo nami sa imo ng bags dalom, putson mo sang panyo mo, organi butang mo sa imo medyas dati, hindi ka man gapon ma-monitor?
1: Yes.
0: Kulang man sa proper inspection ng eskwelahan na bali Sir Johnny Sarabia, mo gani na, dapat alarming na ni K5 ka, hindi na nilahog-lahog mo. Di karon kon high galito sila, nagsuyop sila galito, kay masuyop sila na, kay may bunon sila itong maestro nila. Pero sa tong sa may mako sa Davao to bla si Teacher Roan Pascua to nga tinapungol to sang mga sa mga estudyante to kay ginsaway nga nagkasoksok karitos. Di bla? Ikalikit dahon sang Lumboy basi kun dahon ka Lumboy tambal Sir Dodoy Altoberos, di man?
1: Kung negative ya, K5-10, marijuana according sa police ka.
0: Tiyo, kung sabagay ma-distinguish mo man sa ibang mga down-down K5 ka, no?
1: Oo,
0: sige. Dako naman panghangkat ni, hindi lang galing nga armas ang dapat bantayan sa police. Kaya lang ang pag-intercept nila sang marijuana sa estudyante nga 16 years old sa Haro National High School, it was already daw kuna nang kasi sidbo na lalo sa isna. Ano na siya? Kuna nang night school?
1: I-verify pa K5-10 kung night class niya siya or regular K5-10.
0: Kaya tingin sa wali may ginatawag nga ng force majeure mo. Bangod sa kadulom, pwede ka na makapalasik. Anong purpose nila nga masuyop sila sa sulod? Para mag-isog sila, no? Sila may bunon sila da, may halitan sila, K5 ka rin? Sige. Thank you.
1: Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix, sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol, si K5 Makoy Espeha, ini naman si K5 Karen Badilia para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan, sa Iloilo, K5 News FM.
2: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: La 754, hambali Ma'am Rosemary N. Agramon, dapat ididon gid mag-inspect. Basi dahon ka Lumboy to Ted, hambali ni Sir Ray Intatano. 754 na sa aga, salamat sa inyo kay interactive ka mo sa aton nga program. May i-post pagid ako nga pamangkot. May kilala ka o Sir Ray Intatano, Noy Nilo Sir Bas, Ma'am Betty Soloso, Sir Bebot. Nga 30 anyos pa lang pay daw bangkay dun surana. Mabakano tay ay mo tay bangkot man. Sige lang bala participate na mlaka mo kay sa jahon ta dia. May kilala ikaw Ma'am Rosemary Ningning Ilumbanin Fatala. Nga 25 anyos pa lang pay daw bangkay dun surana. Abi ni Butoy Pasolero, Ma'am April Garrido, abi participate ka mo di. 754, magabalik ang Foro de los Pueblos.

0: Suplemento! DTX 500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: May family history ba na kamuusong diabetes?
4: Mag-DTX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-DTX 500 ka na!
3: Ang DTX 500
4: ang may powerful compound
3: na nagapanubos ang imo blood sugar.
4: DTX 500!
3: Garantisado!
4: Epektibo!
3: Aramis mo!
4: DTX 500!
5: Istoryahan ta kung paano bala magsobra sa isa kagatos ang imo edad.
6: Gusto na, Sir JP. Ang sikreto sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, iyara lang sa simple nga do's and don'ts.
5: Ay,
6: ang mga lang permi na mga bali, mga dapat likawan, dapat himuon. Nahunta na yung pinakauna nga, kag pinaka-importante nga himo na to, Sir JP. Pada mo ang imo nga antioxidant sa lawas.
5: Correct.
6: Saan o pa ni mo pintahan ang tubo kung lata na, tok-toko
5: na?
6: Dapat niya wala pa?
5: Oo. May latubo kay ma-wilding lang, islan bago.
6: Saan o ka mainom DTX 500 kag mitisim? May balatian ka na? Hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imo lawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. So, gainom ka na DTX 500 kag mighty C, ari ang kaduha mong himuon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly, Sir GP. Imo blood pressure. Kaya kung di mo na ma-check imo blood pressure, tapat kagid. Madamo sa ato ng may high blood, wala lang kita kay balo. Abi mo, galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali, may hypertension ka na. No? Ang prolong na pagtaas ang BP, ang makaguba sang imo nga kidneys. No? Siling mo, herbal ang makaguba. Hindi! Ang wala, hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos, di imo kaugatan niya, guba man na, no? Gakus ang gituwag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check nimo ang gituwag regularly ang imo nga blood sugar levels. Madamo man sa aton ang may ara sang gituwag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
7: Para sa matino nga dugo,
8: DTX 500.
7: Para sa healthy nga atay,
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500
8: ang may mataas nga antioxidant
7: nga amo naman
8: ang nagatino sang imo atay.
7: Basta tino ang atay,
8: happy kanunay,
7: DTX 500.
8: Masaligan,
7: epektibo,
8: DTX 500.
6: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo. Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagkadamid sang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
5: Kung nag-DTX 500 kag may tisi sila, Dr. Ramil, kada adlaw, abansin na naman sila kay proven effective nga nagapanubos ang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisi. Amo ginigani ang pinaka main purpose niya, ang capability sa pagkontrol sang blood sugar levels agud indi ka magka-diabetes.
6: Another secret sa pagpalawig sang kabuhi, Sir JP, amo ang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
5: Ay,
6: imo edad.
5: Ay.
6: Kung gusto ka indi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag mighty C kay gapahubin ini sang imo nga selula. Ang imo nga past indi magsagay panumdom sang imo mga regrets. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabo sa kabuhi mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang times 3, ha? Nga tion ang imo kabuhi. Imagine lang. Wala na ay problema, wala na ay stress. Ah. Be happy, concentrate sa present mo because that will define your future.
5: Gusto.
6: Ang mga nag-inom regularly sang DTX 500 kag mighty C, malipayon kag wala gaka-stress. Bangod, gaka-improve ang ilang mga ila hormonal balance. Katar mo, Sir GP?
5: Mga kainit mo, no?
6: Your grudges. Tao malanta, no? No, mainit ba? Pero bisan paano, kung mainit malang ka, inom giga DTX 500 kaya para may pang ano, pang neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Hindi magdumot,